0: Agaradyuman, agabot na sa Aichi Prefecture sa Japan, ang Gilas, Pilipinas, sinisay kapat nga adlaw ang pag-umpisa sa ilahampang sa Ikebenting nga Nagoya Asian Games. Nalakip ang team sa Pool C upod ang Bahrain, Kazakhstan, kag China. Natala na ang ilahampang sa September 11, 12, kag 14. Antes ini, magkaduha ka beses nga ginluto sa South Korea ang Gilas sa ilang friendly tune-up games.
1: Ang balita sa inang panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kag BCO, iyara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang turi, magkabalakay na sila naman muna. Yo!
1: Good morning! Morning, Boss Tito Eri.
0: Boss Tito? Boss, maluoy ka man, boss, ay. Ikaw na malangganing ginasaliga namon. Sino pa ihan? Sino pa abing masaliga namon? Way naman iban. Boss, maluoy ka man. Ay,
1: sino pa... paborito mong empleyado?
0: Si Tito Eric.
1: Ako si.
0: Boss, munuhi man tuwing classmate mo. Hindi man kami pag-ibani. Pamela Juan, sa mga tabalamati natin, sumumaga sa mga suki natin, hindi ka po magkalipat, mag-non-slenement oil, mga karadyuman, ara na sa ato, mabuti ka, buta mo sa imusin kapalad. Banyos mo sa parakit sa imulawa, so okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamok, may name 3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kulon ka pang pambansang balanyos sa Maylongo, mag-non-slenement oil.
2: RMM News Entertainment.
1: Ginkompermar na ni Frankie Kaki Pangilinan ang ila relasyon sa iya rumored boyfriend nga si Dan Laurel. Sa isa ka YouTube interview ni Oji Diaz, ginpayag sa bata nga babae na Dayshan Coneta kag Senator Kiko Pangilinan nga nagakadlaw na lang siya sa mga balita sa di gitawag si Dan bilang iya rumored boyfriend. Sunod sa iya nga lunsay lang nabutang sa article nga wala niya ginakompermar ang ila relasyon. Apang panindugan sini nga sa pagkamatuod, wala man sang may mga namangkot sa iya kani indi siya makahatag sang kumpirmasyon. Ginpakigbayin man ni Frankie nga excited sa iya, ang excited sa iya bagong relasyon ang iya ginikanan, ilabi na ang iya Iloy nga si Sharon.
0: Gusto ka?
1: Supportive man si Chawi.
0: Tiyo, kung anong gusto mo, kung saan ka masaya, supportaran ta ka.
1: Muna
0: iya. Ayun iya, radyo man mag, kung may, may problema. Ako naman kabataan ko sa Pilakadlo, nang balaan ko man na sila. Nung kung mag-boyfriend ka mo?
1: Pakilala.
0: Pakilala, tarunga, pakatuwa di sa balay. Hindi tamaran ako na yung, doon, nang pangitaan yung man ng mga boyfriend yung balay nang daw mo ko. Nang daw maaros-aros man lang.
1: Dapat ang standard sa pareho sa inyo amay.
0: Siyempre, hindi ako bilang amay, hindi ko gusto nga ang standard nyo. Nung pareho lang sa akon, dapat sobra sa akon.
1: Dapat hindi nubo sa imo, ha? Lapawan dapat.
0: Una na ba ako? Sila yung nasang mag-uusang akong ikaduha. Sila nga pa. Magkuhan kuya pa. Magnubyo kuya pa. Pangitaon kuya pa. Taas.
1: Anong buot mo si Lingon Princess?
0: Siyempre. Gusto niyo malang tupungan ng tatay.
1: Sabagay, sabagay. Okay, okay. Kita
0: mambal,
1: princess.
0: Ang agot ko, mambal. Sila nga pa. Gamay na lang balang pa ang labawan mo sa akon.
1: Grabe ka man, Lian.
0: Oh, Rajuman, sa mga tapalamati nato, sa mga aga, tamiwanay nga ato, mga kasimano, imo kasimano, Rajuman Mangs.
1: Mayadayad nga aga, sa mga kasimano ako rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasimano, nagapalangga ka, nagaulikid kay dinyo tanan. Para kay ninyo dya, non-slenement oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo, nga panghaplas herbal, non-slenement oil, maisor rayuma, arthritis, varicose, palamoy po, naipit na paralisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi madapuan, kag mak kagat sa lamo kag malikawan nga magka dengue, magbayad sa non-slenement oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang non-slenement oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton subong nga aga, sa mga suki naton kung gamit panguma ang ginapangitan ninyo kadto ka sa Iloilo New Agri. Kung mga seeds, fertilizers, kadto ka sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Pudadera. Ara sila sa Maylawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Meseres Terminal. Kung gusto mo mabakal sang gamit panguma, basta kubuta, 3 minimum 3,000 pesos ngayon mo nabakal. Tagaan ikaw sang coupon. Kag ang coupon ngayon na ihulog natin, ihulog mo sa Tambiolo sa December 5. Take note, December 5, dali na lang. May mga premium kita kag ang grand prize. Grand prize. isa ka kubuta traktor para sa inyo. Itudlo nyo ang mga kumpanya sa Iloilo nga nagahatag sa ngamuna kadako nga paraffle. Kalabanan nga mga raffle da sa nabatian ko na mga galunan malang. Nga dispenser kag TV baratuhon. Ari yaw kubuta traktor yaw. Pag inaano yo yang hindi pa kamo tumubakal. Yan mabakal kamo to sa kundindin lang to nga mga store nga way ganik mo kubalo kun di na nila ginubra yung mga makina nila. Kadto na sa Iloilo nyo Agrima Garage Man para sa aton nga mga gamit
2: pangutatak. RMS
0: 85 na antang na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Gajuman mag, sinong ato mga talamiawan subong aga?
1: Good morning mga suki kay Benji Galino, nag-monitor sa atong Facebook Live or Broadcast. Sir Stephen Panega mayong aga, Sir Edgar Abel de Asis. Wenda Dalumpines mayong aga, Ernesto Liabore, Yolina Arancillo Alcorin, Florencia Sukaldito Kalimpay, Bing Batislaong, Erlen Sorioso. Mayong aga Alma Agenga kag sa iban pa. Kag sa itong mga kauturan, nagatukar naman walang imong arthritis. Kung may arthritis kita, ginaatake sini ang tissue sa atong lawas nga makatugas ang pagmalasang lubricant kung nagpadanlog sa atong mga joints o kung mga buko-buko, kabangdanan tuman gid kasakit kung ihulag mo. Kabalo-bala ka mo nga ang Dr. Pinoy's kuning kapsul, mayaras ang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig pabakot sa atong mga tulaan kag mga ugat, ginapadamol man sa Dr. Pinoy ang aton nga ligaments, aton nga joints kag ginapadanlog sini ang aton nga mga luta-lutahan para indi masakit kun magiho kita. Ang Dr. Pinoy's Kulin Capsule may ara man sa omega 3 fatty acids nga sunod sa pagtuon may dako nga alibyo sa arthritis. Gani ano pang ginahulat ninyo mga karadyoman, magbakal na sa Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Magkaradyoman, lasososyente na ang tanasaga sa mga tapalamati naton subong adlaw. By the way, ginatamyaw galing natin ang mga suki. Kay ma'am, ano ha? Kay ma'am, ma'am Noemi Viejo. Ma'am Noemi, mayong aga kay Dr. Nanette Padol. Good morning. Kay Nono Imidio Ortilio. Makanto ko doon taga Central Philippine University sa Yanoy. Namita lang noy ang imuluto. Dapat di kalidad ang luto mo sa imo nga bangros ng inasal noy. Kay Bosingo Bilandres. Namiss ko ang inasal ni Nonoy. Blang nipa-nipa blamags kay tiway ka manyaga kaon sang ano mo sang bangros ndot nga angaway kay gakaon do
1: espesyal gusto ko man atani tilawan pero gabalik git.
0: May ano ka guro no sa una no alin sang gamay way kay gakaon do subong lang na do may mamuna may mga tawo mo na eh pero ako ya basta bangros gusto ko na kuwan chan lang
1: chan lang
0: oh pero nipa-nipa basta dagko lang nipa-nipa na bla nang il na blang tsura niya muska namit.
1: Afford mo na subong? Pwede.
0: Ah, kung subong may bonus, may problema. So mga tabalamati natin mga karadyuman sa kay ma'am, sa kay nang, su, kay nang Gemma and nung Julie Navarro. Good morning kay Manina Villar. Manina, may kamusta ka na da? Kay sino pa? Ma'am Ilinita La Pastora. Good morning. Sa mga ano gali sa staff sang ano sang canteen sang Iloilo Provincial Capitol mayong aga, thank you gid. Ka sinigabong lang kita dara juman mags. Pwede ko mabakal ko da may diskwento. Kada panyaga ko da sa inyo way gid diskwento ba? Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton na pagpangalagad subong aga. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Malariado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyoman Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MSG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MSG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Let's go! Go with the flow!
8: Charmy cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
7: go with the flow!
8: Charmy cottony napkin for heavy flow.
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
11: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
11: may na-discover na akong timplado na at may

0: Bihin!
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
9: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayop ako. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
8: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
6: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.

0: Okay, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
1: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
2: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
0: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyoman Novi Malion Guaso,
3: Radyoman Regan Sugabo Arlos,
0: RMN. Mga ka-Radyoman, Subong Adlaw, Immaculate Conception kita, no?
3: September 8th
0: birthday Subong.
3: Ay, tama.
0: Ni Mother Mary. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Di, sa mga may financial trouble, Subong, na taga-RMN, taga-IFM, well, it's Jollibee Day.
3: Tuod mo.
0: Gayom yung, dugay na nabantay Toto Jason. Sala ka, Jace. Pal Jason, sino niyan, Tiswildo, sir? Hindi, Jace, pizza utso palang arana.
3: Bala mo, ang pizza utso nga na, importante ina sa pamilya. Pamilya sang taga-RMN. Ti, ang gintuon gin sa September 8th.
0: Pang regalo
3: gid, Rajuman Jason.
0: Sige. Mayo gid, anong plano mo?
3: Subong. Gastuson ko guro Radyo Manuvi para nga ipatindog sa project ko. Tungin muno ko blak ginasin.
0: Ah, okay. Muna ang imo plano. Ako magkota ko.
3: Anon mo?
0: Pag-abot ko sang wisdom to. Botani makayo ayo lang. Tama, mahal-mahal mo na po sa idol.
3: Sige lang.
0: Importante for our health. Sige, so happy birthday sa kay Mother Mary, kay Mama Mary, kag ti kabay pa si Radyoman Jason, kag ang mga kapdanan natun sa RMN, kag sa IFM, let this be a Merry Day.
3: Pakonan ka mo, Bing? Kapi man ka mo, Bing? O kami man lang pirmega pakapi sinyo?
0: Mahuya ka man, busa. Ga puka-puka ng imuya, mumula na ganing ilay. Mga iwan mo pag-idi imuya. So, sa kay Blessed Virgin Mary, please know, kakundiin ka man subong, you are being remembered.
2: Tatak RMN.
0: Sige, pero subong adlaw, up to 6 pesos ang saka sang aton nga gatong.
3: Medyo dako-dako, Radyo Manuvi, muna nga kagabi, pag padulong ko di sa station, nahingagaw, gig ko, grabing pila. Pilahay. Pero ti, kung hindi kami magpila, kadako gid sang ang 5 pesos to 6 pesos nimo per liter, dako na para sa aton nga mga pumuluyo, labi na gid sa mga drivers. So ang kalabanan nga nagapila, gawa full tank, Radyo Manuvi. Kaya wait ka sure nga sa next week, manubuin na. Ti kung lawig imo travel, like abi ang mga balay mo nagapuli kabi sa mga Pabia, mga Santa Barbara, ang duwa mo kalibo, sus, siguro tatlo, duwa, apat kadlaw mo lang duwa kalibo na. Ti, dapat subong sa mga kung may ara kasang kulukwarta da, i-full tank mo na. Pero ti, kay wala ka ka-full tank,
0: Nagpatak na
3: kagina.
0: I-flash-flash sa screen, Jace. Ari subong o, kadlaw, ang average price, no, sa nga to niyang mga petroleum products. Ang diesel, up to 5.18 pesos per liter. Ang gasoline, up to 4.69 pesos per liter. Kag ang kerosene, up to 5.58 pesos per liter.
3: Masakit na, di ko nagakonsumo ka sa kada adlaw, Radyo Manuvi.
0: Pila full tank mo, Busa Idol?
3: Ang mga full tank ko, guro, basi mga 5 to 6,000. Dako ng imo.
0: Ang gatong mo, ang imo tankable.
3: Mas dako ng imo litro guro nga
0: kon. 52 litro.
3: Dako na imo. Daw 57 liters na nga kon or 60 liters na ako na jud mo.
0: 5.18 liters times 72 full tank. May excess gid ko nga 373 pesos.
3: Kita mo na.
0: Tiyan 373 busa idol. Ano na nakakilo tani isang bugas?
3: Dako na na yung Radyo Manovi.
0: Dako na na sa

0: Gasolina or sa diesel.
1: Di sa aton gani nga private, hindi tapa na dayon dali-dali mabatsagan. Radyo Manuvi man ang aton niya, why man kita yung nagapamasahiro. Ang aton nga sa mag-full tank kita, dugay ta na namubos. Kapin pa ko ng balay na ito, malapit man lang sa ginatrabahoan ta. Pero sa jeep ni drivers,
0: dako na gid na.
1: Mga minimum, mga pilayan kalitro ng ginakao nila si Sakadlaw na, mga gurumi.
0: Hindi nagigad siling nila, hindi ba 20 litros?
1: 20 litros?
0: 20 times 5 5 subong
1: 200
0: pesos 100 pesos
1: 100 pesos na ti sa 100 pesos Radyo Manuvi
0: ti pila malang take home sa driver kisa 400
1: 500 igo kada
0: so batsag naman eh
1: batsag na
0: sa muna kahapon ti grabe ang pilahay kapin pa sa mga langgalong distance pero kita ako naman mo muna titso kung nagligan magsaka ang gatong dahil kupila pero narealisar ko blabo sa idol sa agad ko ako ipinila sa dream lang ko sudan
1: muna
0: wala man ko gawa to town gig do gayad pa man ni mo boss
1: amo na nga kita nga mga private
0: samtang ka pila kada kasi giman patak sang gatong modo mo mayapon pero sa iba na biti
1: gay nga gaw bala
0: yadi little things matter eh
1: yadi pabi Radyo Manuvi like an
0: mga truck la
1: mga truck
0: lagko nga daan ng truck ti diesel ginaya
1: ti subong nagligad to kapin pa sang balaan tabala nga ang sakay tagpulo ka pisos 15 pisos grabe ang pilahay ang mga gasoline station tag alas 8 pa lang maklose na iti ang sinakaay Radyo Manuvi ginahulat nila pagkadasong nga adlaw eh nga lain na ang pataksang ila sini nga nga gatong pero ti amo managyapon wala kita choice. Kung hindi kita magpatugong, di hindi tapagamito ng aton sarakyan, why man gadako gid ang aton income, amo man lang nagyapon, ti agwan talang gid kita.
2: Tatak, RMN.
0: At isa istoryahan ang dugang naton ng mga balita sa palibot sang pungsod. Diri kita na sa aton niyang lokal ng mga balita. Mga karadyo man, may nadiskubrihan ng bagong resort diri sa aton sa syudad sa Giliwilo. May accident lang po sa idol diri sa La Paz.
1: Sa La Paz lang?
0: Yes, no?
1: Bagong resort, ha?
0: Yes, I think this is a breaking news. Kay sa pag-ulan-ulan nga ini, nadiskubrihan, nagtuhaw ang bagong resort. Nga dako ang potensyal ng mangin tourist destination diri sa aton sa Iloilo. No? Ang resort nga ini, ginatawag nga Villa Hermosa Resort. Isa ka netizen, ginimo niya nalang kalingawan.
1: Alah.
0: Ang hindi nagidya mairo nga sitwasyon sang ilaya nga subdivision pa na.
1: Subdivision?
0: May audio sa Jace. Pakita bala Jace. Pabati tabi kung gibutang ni Radyo Manuvi.
1: Kung may audio, may audio na siya.
0: Oo, gan. Annotate sa mo.
3: Okay. Ano ba? We got you. Dari sa Villa Hermosa Inland Resort. Ang

ata magid rin magid ma-feel ang island vibes. Kita naman no, flowing ang water. So, ma-sure pa mo, hindi lang ihi sa ilaga, kisa, pwede man ihi sa hindo, sa kuring naman ang inyong matinawan. Kita nyo, may mga balabag na kawayan para hindi

0: Ayos, yes, ano? Noy, kung sino ka man, ilig kami sa imo. Perdi mo pa ang pagka-creative sa ibang nga reporter.
1: Mayo-mayo nga pag-ubro.
0: Ay, island vibe ko. Nakit yung mga kurokawayan man niya. Matindaw mo gima ng mga resort. Hindi ba? May niyog din niya. May mga niyog di yog man. So, bago niya nga-discover, ha? Villa Hermosa
1: Resort.
0: Resort, no?
1: May haragalina
0: daran. Alam na sa La Paz. Kung familiar ka mo sa La Paz Plaza.
1: May alagyan na pakadto sa may magtimba.
0: Sa ulunan niya lang gamay. Sa may lampas lang sa simbahan sa iglesia ni Cristo.
1: Turn right ka.
0: Turn right ka. Turn right ka.
1: Turn right.
0: Turn right ka. Pag turn right mo, arad ang Villa Hermosa Inland Resort.
1: Grabe. No? Sabdibiso na dagali.
0: Oo, sabdibiso na.
1: Baduan na daw. Uy, makuha kasulod pa daw mo.
0: Sang mga baguhan nun kami sa radyo, Busa Idol, kaluluoy ng Villa Hermosa, inom na mo daw.
1: Radyo Manuvi, so, ang ulan to kagapon.
0: Hindi magkikusog, ha? Galing nagsupot na. Naglawig na, so ang groundwater ta, nagalsa, naging pasaka. Saturated, naging katamang duta ta.
1: Ang iya to nga katapusan, sininya, salamat gin sa pagbutang sa simento sa drainage.
0: Nan,
1: kaya gin, butangan nila matuod sa drainage, Radyo Manuvi. Pero, wala man galakat na ang tubi sa drainage. Anong kuno inang style sa drainage na? Dagin,
0: so, kinanglan na siguro, inspect ni sang city engineer's office.
1: Kinanglan gin. Kinanglan
0: nga mabalaan yung kintangan. Duda ko. Amo niya naglapos man to. Nga ang isa tada ka video. Ang mga pictures lang again post ni Executive Assistant Eli Estante.
1: Patsa ko muna.
0: Nagabaha man niyang sulod sang lapas, asang lapas sa elementary school. Para o? Sulod sang eskulahano?
1: Sulod sa eskulahano?
0: I think, yeah.
1: O Jesus, eskulahano?
0: Sulod sa eskulahano? TC Councilor Estante, nga daan, arag stars may hiriyos lang. Tikita niya gini, magyan niya gini. Tilantawan yung kaintangan sa atong kabataan. So,
1: I think kinangla na sang city government, nga mga patigayon din ni Radyo Manuvi. Kaya pagka-insindi ko, ang nag-ubra na dasang drainage, DPWS District Office.
0: Kaya mo na ang lapas na blang plaza, palapos na sa may kiyong lodging house. Hindi bala mo nang isyo nagligad sa DPWH sa kay Engineer Roy Pakanan? No? Kay project kina ni Congresswoman Jamjam Barunda? Why kita nagambal nga basulon mo gid ni yung project yet? Kahit sa panahon subumbisan din nilang gani, may baha man. Pero kung immediately, matudlo mo nga drainage ang problema.
1: Kayo yun na nada.
0: Di primarily, kamo ang responsable sini dapat nga magsabat sa tao.
1: Di nga ang kung gin kayo unin yung drainage, Radyo Manuvi, di nga ang agabaha kaya po na. Kaya gin kayo unin naman, pila ka milyon ang ginpundo nyo da. Kaya no, abi kay gaubra ka mo sa drainage, why man ka mo ga pamangkot sa sudad, kundi ng drainage niya ang lusot niya sini, di tapaag yun ang tubig, ano kadalong sang drainage nga ibutang natin kaya nga ito nagkutkut kita da pero bala Radyo Manuvi basi bala gakutkut ka da pero ang tubig wala balaya gailig so dapat ang drainage natin gaagi ang tubig wala ga stay ang drainage natin nagadiritsos ng tubig sa baybay Radyo Manuvi
0: te lang tawa kay wala coordination sa city dahil sa subunin ni mga balaan
1: te
0: on the other hand may isa kata ka sa division din nga na balaan kaya yung dumunuan magtriplanting ka sa disco magkot-mangkot ato sa mga tao
1: yeah.
0: May ginobrato yung drainage ang syudad sa Iloilo. Okay. Pero nakabulig gid saya sa baha sa eskwelahan sang wasong. Kay ginbuslog niya yung tubig diretso sa floodway.
1: Amo gid man dapat
0: te kay syudad yang nagubra.
1: Amo na dapat
0: careful
1: eh.
0: Planning. No? Te ang DPWH ha, makabutang lang project ka makabutang ngalan nga may project. Okay na sila til ang tawa niyang epekto kay why kamo coordination sa sudan
1: do ko ni bala daw hindi ta na kinanglan mag inhinyero sini para maintindihan di ba ang inyo nga salog sang CR niyo din kamo kakita sa salog sang CR niyo nga gapaligo kamo flat Radyo Manuvi light na iya nga naga slanting para nga pagtupa sang tubig hindi siya magbasa da mamatamat sa mala kaya ang imo nga CR nagahinahinay man siyang nagaslan pakadto sa buho dapat ang drainage ta amuna nga ang atong tubig why siya gastay Radyo Manuvi actually sa kwan sa drainage ang tubig sa drainage gamatamat sa iya slide So, nagapaslant na iya ang
0: atong sa niya makobra lang project. Ah.
1: Sa ato niya kobra lang tabi, sandalo man na, or manabaw man na, basta may project kita na.
0: Amo na yung diferensya. Pero mga politiko, ay, na, mga politiko, gaan mo chansab lang magbitbit sa ilang mga engineer, no? Nga dalon di sa mga lugar nila, sa mga distrito nila. Muna, why kita padulungan? Ay, wow. Kaya mga si engineer ay pakanan. Ang pinakaisog nga district engineer, sadto, na binitbit din ni Kongresuman Barunda, lantawa ang ipikto sa inimo mo.
1: Kaya, taga Villahermosa, nung sala nyo iya? Eh, ang mga estudyante, ang mga estudyante sa duwa ka eskwilahan, Radyo Banovi, anong sala nila na iya?
0: Te perwisyo eh, kung ikaw bi may opisina, malusong ka day mo.
1: Hindi ka kabalo ng pertikig ko na.
0: Pertikig ko eh, ang risgo mo sa dingge, sa liptos pero sa...
1: Hindi, isang lantawa na dumanong yung balay mo. Pagwa mo sa balay mo, sa sulo sa balay mo, gina... Gatinigpasaw ka na kanalakat mo. Ano, guwanta mo sa naiyaman.
2: Tatak RMN.
0: Sanday sa aton nga pagpangalaga, dugi-dugay, kwanta report ni Radyoman Marjorie Miani.
1: Radyoman Uvi, dito sa may banwasang Kalinog, Iloilo. May ara dito sang hacking incident. Ang report nato nga nabaton, hinablos, ginlabo ang iya tiyo nga namangkot sa iya kun nakapanyapo na ini. Ginpamangkot.
0: Diba si Kumisuya ay na? Ito ay gimang diferensya. Basi bila kung nag-shot-shot kagaya ng balan, kanyapon ka na. Pero feeling niya, ginasita pa sa gyapon la. Pero bisan na muna na, nga nga mang labo kagid. Karon, digidugay sa aton pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, gina-aresto na kapon sang CIDG. Kagin padulungan mismo sa hospital. Ni DILG Secretary John B. Crimulya, si Anay House Speaker kagsubong Congressman Martin Romualdez.
1: May picture kada ni Martin Mark kay paskuan gani sa amo.
0: Si Martin Romualdez nagpa-hospital anay kay unstable ang iyang blood pressure.
1: Pero Radyo Manovi, kalabanan bala iya sang may mga puder, may kulukwarta kag may pangalan. Kung arestuhon sila, ya hospital arrest na yun. Gabatyag sila, nagasalakit ang lawas. May mga ginabatyag na kung ano-ano.
0: Ngayon, after few days, okay man lang gali.
1: Okay man lang gali.
0: Pero tisige lang po sa idol, kay why man may madula, kung siguraduhon mo, anay ngang prisuhon mo, is on his or pink sang ilang health. Kinanglan talang masiguro ti kay Marculeta ginubra man na.
1: Yeah.
0: Pero subong na-stabilize naman sa kuno.
1: Tiara na sa
0: presuan. Mo man kay Jinggoy Estrada. Mo man kay Bong Rebilla nagligad. Ti si Speaker Romualdez, amo maning iya subong. Pero after few days kon mag-stabilize na siya, ti priso gid siya. Anyway, ma-petition pa man to bail siya.
1: Yeah.
0: Plunder man ganing kay Bong Rebilla, di ba?
1: Ang kay Bong Rebilla, yeah, plunder.
0: Pero nakapiansa
1: siya.
0: So kay Martin, way man takabalo. Kay Wild Toad, non-bailable, hindi kakapiansa sa mga dagko ng mga krimen. Non-bailable offenses. Kung makita sang korte nga daw mahuyang, part sang imo nga constitutional right.
1: Yeah.
0: Nga may presumption of innocence pa man pending sang imo yang conviction kung may sala kagid man. Hilwayon kanay. So we will see on how the justice system would work. Sa part ni Anay Speaker Martin Romualdez, nga pakaisa ni Presidente Bongbong Marcos. Pero ari nang mensahe sang Marcos administration, sano nyo kuno prisuhon si Martin Romualdez, sila yung sa mga kritiko.
1: Tiyan mo na pirming gabalik kay Bongbong eh.
0: Tiyari na.
1: Tara na.
0: As to kung paano inahusgaran ang kaso niya,
1: i-bilin ta na eskorte.
0: Why takabalo kung may say pa si Marcos o kung iyan na nasang korte. Pero ako kapati, ako ya, kung gustuhon sa presidente, may say sa tanang bagay.
1: Kaya niya.
0: Kahit kung lang taon mo ang pattern sang pamulitika sa Pilipinas. Si President Noynoy Aquino, ginsulod niya sa karsel si Jinggoy, si Enrile, kag si
1: Bong Rebilla.
0: Rebilla. Pag time ni Rodrigo Duterte,
1: gwa sila.
0: Nakagwa sila. Tindi, ano ang kinalain ni Noynoy kag ni Duterte? Kay di same malang gyapon ang akorte ang gauluyat kaso nila sa drama mambal mabudlay inkwentruhon kung mga mot ang presidente.
1: Ah, wala na sang tanan.
0: Chimpo ni Noynoy si Gloria sa wheelchair.
1: Hmm.
0: Chimpo ni Duterte tumindog sa sa wheelchair. Chimpo ni Ramos, ni Estrada, ni Gloria, ni Noynoy. Si Marcos hindi pwede kapuli bangkay niya di sa Pilipinas. Sila binasa sa libingan ng mga bayani. Chimpo ni Duterte,
1: nalubong. Nalubong siya sa libingan ng mga bayani.
0: So, may magic ang power sang office of the president.
1: Grabe, grabe.
0: So, di rin natin mabalaan kung ano may kapalaran ni Speaker Romualdez. Pero, ari na ang mensahe. Kaya ra na siya under sa custody for detention sang PNPita. So, wala na guro diber si, si Vice President Sara Duterte nga magambal, nga gina-single out siya. Nga hasta lang si Marcos sa paglagas sa mga kontra niya.
1: Yeah.
0: Kag wala naman diber magambal si Alan Peter Cayetano, nga gina-politika siya. Kay hambal subong sa NBI, next ka na. No?
1: May
0: case sa Coldron niya, i-file na.
1: I-file na ang kaso niya, Radyo Manovia, ma-file siya na sa NBI. Amo na ginambal mo nga, why na sila sang ibalik sa Marcos administration. Kay may ara sang Exhibit A. Mambal si Marcos, oy, hindi lang kamu iya ang ginalaga subong. Kundi pati ang akong pinsang buo. Di kasin niya gid iya si Martin Romualdez, Radyo Manovi, nga subong may ara na sang kaso nga plunder. Tilatawan niyo bala ang ginaubra subong sa Marcos administration. Ginpriso si Bong Rebilla. Pero si Bong Rebilla, Radyo Manovi, kita ko si Lani Mercado, why man sa sang ginambal again sa presidente. Ara man sa gyapon sa grupo sa presidente, after pinakabulan, nakabail. Grabe ang ego ni Marcoleta. Hala, sigigid. Balbal nga balbal sa administrasyon.
0: Way unta, tas sa bata niya.
1: Sa bata niya.
0: Te, si Lord eh.
1: Biningo sila ni Jinggoy Estrada. Sino una sa ila? Jinggoy, no?
0: Unas Jinggoy.
1: Unas Jinggoy? Ginsunod si Marcoleta.
0: Pero pinakauna si Bong Rebilla.
1: Si Bong Rebilla, gid.
0: Pero, si Kiko Barsaga, kay Sagad Kawara.
1: Kiko Barsaga?
0: Kakas siya bilang congressman. Diba? Pero salamat na siya kay Waisa Isos Corruption. Si Batan Loren Ligarda. Si baby boy
1: Leandro
0: Liviste. Gapay isog-isog man.
1: Te.
0: Pero tiyato subong sa Europo.
1: Din na subong ang mga maisog nga nagkontra
0: sa administrasyon. Natira pa man sa administrasyon. Pero this time din na si President Marcos.
1: Yeah.
0: Ginatira niya na NBI. National Bureau of ano kuno to? Imbinto. National Bureau of Imbinto Istorya. Pero si Loren Ligarda, why na di? Why pa man may na-file nga kaso?
1: Wala pa.
0: So may sword of Damocles subong sa mag-Iloy nga Ligarda.
1: Diyan mo na nga daw hindi sa ka...
0: Ngayon kaso, ma-filean sila di. Basic kung ma-hold departure bala sila, hindi na sila kahalin kung simpong tigpalalagyo na. So inunahan na nila.
1: Di, madakpan
0: ka. Mabudlay kunara ka sa watchlist mo.
1: Di, oy.
0: Kung sa watchlist ka, mabudlay mga ayo sa ilong sa abroad.
1: Yeah.
0: Ti, amo na nga pag-uaw na lang ang
1: nakamit ni Kalib. Inunahan nila.
0: Oo, ti, medyo mahapos ang paningkay-singkay. Pag-apply asylum, kami kuno-kuno, nag-apply na si Senator Ligarda sa asylum sa Pungsod, France. Ti, kabalo naman ka mo, ang asylum, mag-grant na siya. Kung magambal kang biktima ka sa political persecution. Ti, pwede niya na i-declare nga political persecution eh. Kaya ti opposition sa kang bata niya, vocal nga kritiko sa current administration. Nan. Pero, ti Wainas Loren, si Alan Peter, basi masulod pa ni Scarcelman, si Sara Duterte, siyempre kay siya ang makaparali sa supporters niya ng mga isog.
1: Yeah.
0: Isog yapon supporters niya. Pero ang mga major supporters sa lupot na Scarcel, si Marcoleta, si Mike Defensor.
1: Mike Defensor. Mga major gini.
0: Naghina ng raids sa koalisyon.
1: Kita mo wala na
0: yun. Naghina ng mga tipon-tipon sa Cebu nga daw halos kada bulan ginahimo nila.
1: Di kayway na.
0: Kayway na si Mike Defensor. Si Gloria, gapay mo yung lang subong. Proway man takbalo kung magwaras na siya, base kung ipton man na siya, kaya daw ginakuti-kuti naman ang flood control subong sa Pampanga.
1: Kita mo, why man sa gawaras, Radyo Manuvi? Why man sa gawaras against administration, di parang nga hindi ka man mamarkahan eh. Eh, balaan man na sa administration nga dito sa piyak, pero kung why ka gawaras, di pa bayan ka man ang gura sa administration.
0: So, tanan ini subong, politika ini. Pero, while politika ini, ang pamangkot perme. May binload ka bala?
1: May kamaturan bala ang
0: akusasyon sa iyo? Nila, kung napapriso ko si Martin, pwede tagid ka mo tanan ipapriso.
1: Kululbaan.
0: Dala na da si BP Sara nga nagambal nga hindi nyo ko dapat yung pag-iprisohon kay hingabot ini. Di may sabat na subon si Marcos anong hingabot? Pakaisa ko ganit papriso ko.
1: Kita mo. Kamu na ibalik ya?
0: Kamakahuluya ang iya. Imoya gani. Wala kay mo yagin pa picturean nga may bayo sang detaine.
1: Uy, kaya ka picture, uy kaya magshot.
0: Oh. So, it appears busa idol. Wala sang anuman nga atake kay Marcos. Wala sang anuman nga welga kontra kay Marcos. Wala sang kun anuman nga buyayaw kay Marcos. Ang nagatalab kay Marcos. There is no stopping him.
1: Ginpamangkot siya, Radyo Manuvi. Sa reaksyon niya sa kay BP Sara nga pagkaresto, ang sabat yan ni Marcos lungo-lungo lang. Why sa iyo sang ginambal? Di paano mo ubrahan sang balita? Paano mo sa husgaran? Kay why man sa nagka-comment Radyo Manuvi pero ang sa likod sina, lain ang ginaubra sang Marcos administration.
0: Pero anay ka, ang pamangkot subong mo sa idol, karon kay naka-hospital arrest si Anay House Speaker Martin Romualdez. Kumusta naman ang ginpangsalod niya? Nga nakabinipisyo gid sa iya. Unahon, tanay ang ginpaulanan niya gid sang tanan nga ayuda.
1: Yeah.
0: Kag tanan nga budget sa flood control, pareha sini sang congressman sang sudad, nga staff niya sang una, kag very vocal nga malapit sa iya. Kay at the peak of his power, every birthday, may proud nga magpa-picture kay Martin Romualdez kag mag-greet happy birthday. They all want to be associated with him. Subong, kumusta? Mabisita yan sila kang magpa-picture man sa kay Speaker Romualdez. Karon kay hindi na ini kadayawan, kundi kahoyanan, hindi na ini kadalagan, kundi kalaglagan.
1: Abi?
0: So, mapalapit ayan sa iya si Congresswoman Jamjam Barunda. Kag, ang dako-dako gidya kablaslan siya eh. Ang iya nga ginbutang nga special advisor to the House Speaker. Si Jed Patrick Mabilog, anay mayor sang Iliwilo, nga nalagyo dire, kag subong ginappoint bilang DILG undersecretary. Imagine ang benefit ni Jed Mabilog. No? May isa sa kakaso nga na-convict siya.
1: Yeah.
0: Dismiss gid siya. May isa sa kakaso nga pending. Ang kaso nga na-dismiss siya, gin-pardon ni Presidente Marcos sa representasyon ni Martin Romualdez. Di panas na to?
1: Panas na. Wala na to. Panas
0: ang
1: na to.
0: Isa nga may kaso siya, kaya hindi ka man pwede mapardon kaduha.
1: Yeah.
0: Gin-dismiss pag-aid sang Sandigan Bayan?
1: Yeah.
0: Ti, binas-binas gini nga tao si Jed Mabilog. After sinitanan, gina-appoint siya, luwas sa pagka-special advisor sang House Speaker sa to, DILG Undersecretary for Public Safety. Luwas sina, gingaan pag-aid siya sang sort of safe conduct pass nga makapauli di ngindi sa Madidski. Kay bisan wala na si Rodrigo Duterte, sa poder pa man gapon ang bata ni Rodrigo Duterte nga ginakandukan ni Jed Mabilog na madedski siya di pagpuli niya. Tiyang pamangkot subong, sang tanan nga ginhatag sa imong pabor ni Martin Romualdez pakadto sa pakaisa niya nga si Bongbong Marcos, paagi sa kay Congresswoman Jamjam Barunda, nga very close kid sa iya, parehas ang picture nga ginapakita namon subong. Ano? Mabisita man bala si Jed kay Speaker Romualdez? Bisan pa nga ang kaso niya plunder pangawat nga puwerte kadako amounting to billions of pesos? Paano ayan si Jed Mabilog magdipara sa mga tao nga may ara siya sang kabalaslan, Boss Idol?
1: Ginaalantaw ko, Radyo Manuvi, ang post ni Jed Patrick Mabilog nga grabe ang yuhum nila ka nagapalakpak si Congresswoman Jamjam Baronda napitsahan ini June 4, 2025. Ang iya nga caption, "Thank you, Speaker Martin Romualdez, for trusting former Mayor Jed Mabilog in giving him the opportunity to contribute his insights and expertise for the betterment of Iloilo City and our nation. As an Ilongga and fellow public servant, Ilongga Goroni, I am proud to stand beside leaders who continue to uplift our people through honest and strategic leadership." Ang picture nga ina, Radyo Manuvi, nga ginapakita natin, amo inang pag-appoint sa iya.
0: So, honest ha, nga leadership ko, no?
1: Honest nga leadership.
0: So, para kay Congressman Baronda, ang honest sa iya, subong ginkasuhan plunder.
1: Karon, kay may kaso, kagindakop kagapon, ginserbi ang warrant of arrest. Ginscan ko ang Facebook ni Jed Patrick Escalante Mabilog.
0: Yudi. Scap. Ginascan niya na.
1: Ginscan yun lang. Tawag ko lang.
0: Okay.
1: 1 hour ago, ayan nga post, party ini sa BFP, dito sa NIR. In 18 hours ago, nag-post siya sa nga nag-upod siya sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. And 1 day ago, ato siya sa, I think, sa UP, nga nagpa-picture.
0: So wala gid
1: bisan why siya nagpicture nga nagkadto siya sa tao
0: or bisan nagatag lang message
1: o nagatag sa message nga Speaker Romualdez, kaya mo yan?
0: I believe in the presumption of innocence,
1: yeah,
0: while I also believe that Speaker Romualdez can get through this.
1: Mayor
0: get through with this.
1: Mayor
0: dola gid ha
1: you sick
0: ama kay
1: lipatan mo dayon si
0: nagsala-sala ka na pa Canada kag pa Amerika. Nakapauli ka di, nagkaroon ka ng bagong buhay. No, muna nga nag-isog ka na gani liwat nga matamatahon mong balita na mundi. Tapos why kagid ka pa salamat kay Speaker Romualdez?
1: Anong tawag si na Radyo Manuvi nga why kagid nakapasalamat sa tawo nga nagbulig sa imo sa tsimpo nga kinahanglan mo? Dayon sumong sa tsimpo nga kinahanglan niyang moral support wala ka. Anong tawag sa tawo ngayon naman? Kaya kuya,
0: ang tawag sa tawo generally not necessarily Jed Mabilog. Generally, ang tawo nga hindi kadumdum sang kabalaslan. Wala kabalaslan. Parehas man na anong bulong sa isa?
1: Hindi ka mahisa.
0: Hindi ka mahisa. Simple man na kuway ka sang makita ang opposite word, just use the word no. No? Or none.
1: Do, hindi ko bala ma-imagine nga ang tao nga nagbulig sa imo.
0: Grabe nga salud. Eh.
1: Grabe nga salud.
0: Why giniyagin lauman niya nga si Jed Mabilog? Ya, makapauli pa di?
1: Sino abi makasara makapapauli kay Jed Mabilog man?
0: Oo.
1: Kung wala sang bulig sang House Speaker?
0: Oo.
1: Kag sang administrasyon?
0: So,
1: ti dayon Radyo Manuvi ang tanan nag-post na. Dokal may kuno oxygen sa ilong si
0: Martin
1: Romualdez, ang tanan, nagpicture na. Ikaw, nga tawo, nga ginbuligan, tulutulo, makapauli ka, gina-appoint ka pa! Bilang advisor sa House Speaker nga hindi naman nakinangalan gani.
0: Grabe, gidya nga pagpagaga siya.
1: Pero diin, Jed, diin ka subong. Why mo ginlantaw ang boss mo to? Nga to, ang boss mo subong, katinga oh.
0: So, muna siya ang ginambal ta.
1: Sus, my goodness.
0: Nga, si Anay Mayor Kagsubong Undersecretary Jed Patrick Mabilog, mabudlay mo sa ligan sang isa ka bagay kay kadasig sa iya malipat.
1: 1 year ago pa mo ng Radyo Manuvi.
0: Kunara sa sakasakit, kilala niya kamutanan.
1: Yeah.
0: Tandaan niyo ginadis mga pumuli sa sudad. Kunara sa sakasakit, tama sa ka mapainubuson. Pero sa tion sang kalipay,
1: okay na.
0: Nakaposisyon na siya.
1: Ay, lipatan niya na ka.
0: Tapos na ang mga kaso niya. Why na sang threat sa iya kabuhi? Thank you ka lang.
1: makilala mo gali ang tao.
0: So, amo nang pinakamasakit, no? Bisa ano niya pa kahambal nga world mayor sa muning performance sa Bawat Iliwilo.
1: 1.0
0: grade. Kadasig sina Panason kung this time tao ng mahambal, ano ka? No? Ano ka klase isang tao? Pagkatao nga may impact sa imong public official. Kaysang wala ka sa puder, mayo ka. No? Pero sa ngara ka na sa puder, nakabalik ka na, naglain ka. So, mabisita ayhan si Jed Mabilog. Kagipabugal niya man ayhan ang pagbisita niya.
1: Abi?
0: Kay Speaker Romualdez? Kay si Speaker Romualdez?
1: Ginubra man ni Speaker ang tanan para
0: sila sa mo. Sila ni Presidente Bongbong Marcos, wala sila yung mahuya.
1: Yeah.
0: Gin sa publiko nila ang pagsalod kay Jed Mabilog.
1: Sinalod ka nila!
0: Hindi mo ito matago. Iyang akpuli, sabi? Nga nakapiansa siya. Yeah. Nga na-dismiss kaso niya. Nga ginpardon siya. Nga ginapoint pa siya
1: kanuha. Hindi katuya mapardon!
0: So naghaya
1: sa mga tao sa likod na.
0: Nagtaya, tudo-tudo, kang nagpahuya-huya. No? Si Speaker Romualdez para siya. Ginlabi niya to kay Presidente Marcos. Bisan pa nga nakritisay sila. Nga ang pardon nyo, ginahatag nyo lang sa tao nga may poder, no? Pero ang mga makaluluoy nga gudugudon nga mga malam to
1: sa mga sakit to nga mga magkalamatay na, hindi na
0: ka-pardon. Hindi ka hatag pardon sila. Oh. So mo na nga subong matakos mo gid ni si Jed Mabilog kung anong kinaiya niya. Kaga mo man si Congresswoman Jamjam Barunda sang nagligad ng eleksyon, gaulan ang ayuda niyo.
1: Susaray mo
0: ayuda niyo. Malakas ka mo sa House Speaker,
1: gaulan
0: ang inyo. Gabudget sa flood control.
1: Sus!
0: Tapos mong
1: nabayaan nila Speaker.
0: Daw wala ka mo batiya, bipakitaan nyo kami nga nagbisita ka mo. Ang ihambal nyo gid nga natuway kami agapate nga may ginkomiter nga pagpangawat si Speaker Romualdez.
1: Matakos mong matutuod mo nga amigo Radyo Manuvi sa tiun sang ara sa ital-ital ang imo amigo mo. Inang tindugan niya ka bala. Ti, gintindugan man ka mo, Congresswoman Barunda, why ka katilaw sa mga dalagko mo mga proyekto kung wala ka Speaker? Gintindugan ka man, Jed Patrick Mabilog. Pero subong si Speaker, isa lang to isaw. Why na si Jed? Why si Jamjam?
0: Habi mo nung kanta subong ni Speaker Romualdez? Ano? Kung makakanta lang sa hospital bed niya?
1: Ano?

0: Wait, datani may makonasa may mambala na tani nga. House speaker! I love you! House speaker! Ari nako! Pero malakat dayon ako. Ti makilala mo gid ang tawo matuod. Nga naakita naton kay grabe man ang taya sang administrasyon sa iyo. Kerting taya.
1: Ama kay mo yang naglayas kadi binayaan mo yang responsibilidad mo sa Iloilo.
0: Abi.
1: No.
0: Dayon man bal ka lang.
1: Dayon nanay nakabalik ka.
0: Mm.
1: Subong kay na priso ang nagbulig sa imo turutudo.
0: Mm.
1: Why na?
0: Ako abi hindi ako ya bilibra jumanubi sa tao nga mambal nga malakat ko kay delikado ko di. Ti what if abi kun way ka man maglakat ba si way ka man maano? Ang akon lang sa kay Yusek Jed Mabilog. Nakilala ka na sir sa publiko. Amo na subong nga ginalantaw na mo ng post nimo. Kay dumapatay ka, kayo home, kay pangamusta, kayo speaker, kay nakabaton ka sang grasya, nga wala ginatag sa imo, pero gitagaan ka, gin-appoint ka pa, asa subong naging undersecretary ka. Pero why ka gin-kabalikid sa tao, nga nagbulig sa imo?
1: Hindi ka na siya kabalikid sa mainstream media nga. Nagbalita lang yan.
0: Nagbalita lang kami?
1: Sige sila kasinggit.
0: Ay, bilang-bilang yan.
1: Nga they are for transparency.
0: Tanay kita sa transparency.
1: Karon din gamit sang hinablos niya ang salakyan sang sudad. Pangumpra sa mall sang adlaw nga Domingo, ginbalita lang. Tawgo niya na dayon hisa.
0: Abi.
1: Tiding kakakita sang amo nga tawo nga ang baba mo nagabura nga hindi ka gusto sang amuna nga sahi sang buluhaton. Galing kay na timing hinablos mong naigo lain gulpi na ang imo panindugan. So dira mo makita hindi consistent ang values sa politika, ang values sang pagka public official ni Jed Mabilog. Ti kun hindi sa consistent butang balon bo sa idol may mask kay bilang isa ka public persona. May ginatago sa.
0: Yeah.
1: He is not what he is trying to project. He is trying to impress, no? Sa aton tanan.
0: Ginapapati niya lang kita. Do drama bala? Ginpapati mo lang ako. Sa isa ka pagigugma nga isa gali ka pa kuno-kuno.
1: Once there was a love deeper than any ocean.
0: Nga ginobra mo ini sa ako.
1: Mo chika balilo
0: na
1: sabay ba
0: na.
1: Oh, it's hard to belong to someone else when the right one comes along. Diya mo sa idol
0: na ko tama na.
1: So muna now
0: ti nakita na naton ang kulor ni Yusek Mabilog. Like sa aton na Jumanovi, Yusek, why mo gani kami, why ka gani ka pa thank you sa amon? Tutuod lang? Sa nag-interview kami sa imo nga daw, excited man kami sa nagpuli ka diri, daw sa ano ba lang nga makapuli ka?
1: Ga-extend ang programming ta.
0: Para sa imo?
1: Sa hulaton sa nga makasinggitan sa sports complex.
0: Singgitan ka to sa sports complex?
1: Kadun duman mong hambal ni Anay Mayor si Retrenyas. Sila niya lisensya siya, masulod City Hall. Idaw man siya sa mga empleyado.
0: Tihoy.
1: Nya binato namon sa gan pa sa cake ni
0: Raisa.
1: Sila niya minutes later pagkadto niya sports complex sa City Hall, binuyayaw niya na kami.
0: Kita mo.
1: So dire ko makita daw may punto si Anay Mayor Jerry Trinas. Sila niya after mo niya mumahon. Bisan tani bla ko may criticize ka man palipas-lipas sa man.
0: Yeah.
1: Nang bago lang kamo ka kumusta na ka mag picture-picture to gingaan ka pa cake. Tapos pagabot sports complex ya. Piktosan mo na sila.
0: Ako nabi, medyo personal daw, medyo hindi ko kasaho na Jumanovi nga. Matama nga inagyanta sa bashing sa aton. Ginbash kita kay kuno naga-protect kita sa iya.
1: Naga-protect kita sa narkolister.
0: Sa narkolister.
1: Namak mo na ang akusasyon sa aton.
0: Grabe ang akusasyon! Why ka mo kabalo nga sang time nga to? Grabe ang tira sa amon.
1: Bisan aso sang sigarilyo, ga-plagyo gani ko.
0: Bilangguan niya.
1: Amo na tanan nga mga isyo, ginkulo ta. Pero balaan ta man na ang nagabasa aton. Balaman na nila nga why kita sina. Galing, amo na ang narrative mo.
0: O ini saya kabalo si Jen.
1: Amo nang narated nga ihanos para lang maguntat ka mo, panawagan nga tagaan si Jen Mabilog sang na-deserve niya nga due process of law. Huwag man takabalo mo sa idol kung ano yung ibidinsa ni President Duterte.
0: Yeah, huwag kita na yung kabalo na.
1: Hindi tayo mentrahan, basi yeah, tuod man, basi hindi man. Pero ang aton nga ginambaldi, tuod man o rindi, tagay sa due process of law. Do not threaten him.
0: Yes.
1: Na basi mapatay siya. Gaya sa chance, his day in court. Of his day in court. Amo na ang aton pagrespeto, hindi kay Jen Mabilog, kundi sa kasuguan, pero naka-benefit siya.
0: Benepisyo ka.
1: Pero after sang aton strong adherence to the rule of law,
0: grabe.
1: Parehas man sang ginhimo sa inablos niya. Ngayon dito gusto nga salakyan sang gobyerno, dalon ko na daw nga Domingo, mangumpra ya school supplies. Muna itong hinambal niya sa aton. So, there is something with this man nga daw kabudlay insindihon. So, hindi mo mabasol ang tao sa syudad sa Iloilo, Subong. Kung malagana naman sila.
0: Tiway, daway man gid sila. Daway ka naman gid, Mayor Yusek Jed, ipakita.
1: Kaglang tawa.
0: Daway na gid man.
1: Ang ipasalig niya sa fire truck sa istansya.
0: Tiway, man kabot!
1: Way to pa. Asap to, ha?
0: Way, man kabot!
1: Way to pa. Tiyon tap, sinang ginhambal niya pa kay Mayor Matet. Okay? No? Tapos ang ginhambal niya madialog sa kuno sa
0: Mayor. Tiway, man gyapon!
1: Manugduanak bulan, way man gyapon. So ano nga tinaga ni Jed Mabilog ang saligan mo?
0: May pagani taga
1: so,
0: ni
1: Diyos exactly, ka dito ka? Amo man ni Subong laban-laban ang ginabatsag ni Anay Speaker Martin Romualdez. This time niya, hindi na kita mag-istorya. Yeah. Kamu, abi, may plan. Pero mapalapit pa kamo. Hindi na tayo mag-istorya sina. No? Ay na istoryanta lang diya. May kaso kagwala on a personal level, ginsalod ka sa tao.
0: Ginsalod ka sa
1: tao. This time, ano? Mambal ka malang sa iya nga, sir, kaya mo yan? Mangisog ka man yan, ambal nga. Sige, malampuasan mo gid na,
0: abi,
1: Speaker.
0: Abi, challenge naman si Yusek Mabilog.
1: Kaya mo nang talaksan mo bilang isa ka tunay nga maisog na tinuga.
0: Katunay nga amigo.
1: Oo.
0: Radyo Manuvi nga, why ka lang yan napak, nagtakig amigo or nagpakighirop sa isa ka tao bangod sang may ara ka sang gusto nga kuluaon sa iya. Ti, grabing kamusta mo kay Martin Romualdez? Subong Radyo Manuvi, why kagid iya ka pakita dito or base ko nagkanto ka malang, mahingagaw ko to anay, pakita ko to anay, suporta, maliili ko to sa iya sa ospital. Kaya bisan paano, kung may ara man niya sa akusasyon na tuwi sa iya, iya na iya, personal niya na, pero ang ako niya, ang simpatiya para sa iya,
1: personal man.
0: Personal man ini. Kagtindugan ko sa kaging tindugan niya man ako.
1: Di dapat makita ta na, no?
0: Kaya mo nang gusto ta nga makita kay Mayor Jed, kay Subong Radyo Manuvi, nakilala ta siya. Lain gali, no? Ang tao nga inablang nakuhaan ka sang puder, dayon daw may superpower ka blaliwat. Nga gingaan kaliwat sang puder.
1: Daw di ka na,
0: daw matsag ko daw galutaw sa tubig.
1: Ang tawag sina, he sits on a high chair.
0: Daw naglain ka.
1: Galakat sa tubig.
0: Isang una daw, basi isang una,
1: wala ka lang mga... Nagbigat nila black on sa mga tambay. Kung hindi abi ni mga pariyos ni sila, ng mga high profile personality. Sa una, dumumoy man.
0: Dumumoy man.
1: No? Sa una. Pero, anay kay... Naka-puder-puder daw si Sinoron.
0: Langaw malanasa nga nagtungtong sa Carbao.
1: Na, pero pitmatsag niya.
0: Natsayari siya ng Carbao.
1: Dako pa sa
0: Carbao. Dako pa sa Carbao.
1: Susamak mo na.
2: Tatak RMN.
1: Sige ah. Standby, si Radyoman Marjorie Miane. Halonggig ka mo kung mamangkot ka mo kung kapanyapon ka na.
0: Budle-budle ni.
1: Kululbaan sina.
0: Ako bala Radyo Manuvi mo ginayang ako niya nga una gid pirmi nga pero sabi may magkadto sa balay or ara ako sa balay or something may telepon tipon kakaon ka na. Sa tanan niya amo gid ko na iya guro.
1: Tingi mo na ti Aria gin pamangkot sa santiyo niya linabo niya.
0: Panyapon ka na.
1: By the way, speaking of panyapon. I-call out ko lang ni Subong sa programa ta Busa Idol. Akig ako Subong sa isa ka kalanaan, diri sa syudad sang Iloilo. Why ko gid magustuhan ang ginhimo niyo sa amon kahapon?
0: No? Anong wala mo magustuhan sa sining kalanaan Radyo Manuvi nga ginhimo nila
1: kagapon? Napabalo ko lang sa management sang Rubber Tree Restaurant.
0: Rubber Treehouse.
1: Sa unahan lang sa St. Teresa College.
0: Magdalo.
1: Sa Magdalo Lapas. Mm. Why ko mauyunan ang ginimo nyo kahapon?
0: Anong wala mo mauyunan?
1: Ginpadalaan nyo kami ni Busa Idol. Mm. Sang puwerte ka namit nga menu ninyo. Ang buttered chicken.
0: Buttered chicken, no?
1: Bangod sa inyo ginhimo, puwerte ako subong kabusog. Kay puwerte gid ka namit. So pangabay ko lang, dason. Mm. Kung hindi ka mo gusto nga mabusog kami kay puwerte ka namit, di na ka mong padalan. Pero kung pamatsag nyo, mabasa nyo ang reverse psychology kung ang komentaryo subong, why not? Boko namit gid yan.
0: Dapat thank you gid kita sa Rubber Tree House.
1: Tisingin nyo la, kaon ka muda, no? Kagka namin, abi, pagkita ko sinasang una, siling ko sa puno sa sang rubber tree, gidman.
0: Rubber tree, gidman.
1: Dayon may parkingan sa, dayon katawhay, kabugnaw, dayon may estetik ang sulod, siling ko, tistingan tabi ni. So, ay gid magsala, Busa Idol? Perte ka namin sa ilang buttered chicken, da?
0: First time ko nakakaon, Radyo Manuvi, ang buttered chicken nila, dayon, kwento, ang isa, inang... Anong may sabaw-sabaw tublang imong daw? Ang sa akon to, tukbuke.
1: Tukbuke?
0: Tukbuke to. Do, tukbuke. Basta tukbuke.
1: Okay. Tukbuke na?
0: Oo, oh, tukbuke. Tupaganit nung isa pa. Do,
1: butter chicken.
0: Butter chicken? Susok ko.
1: Kapin pang tukbuke na, medyo makangkahang daan.
0: Oo, oh, makangkahang sa?
1: Do, makaruni, bla?
0: Makangkahang sa, Radyo Manuvi. Makangkahang sa. So, thank you, gid.
1: Salamat, gid.
0: Kay Ma'am Angie Tolentino, Ma'am Angie, ang manager sa Rubber Tree Restaurant. Salamat, gid. Ma'am, kinkaon, pag-abot ko kagapon, kinkaon namun sa akon nga agot.
1: So, akig gaman si Bong. Akig gaman sa Rubber Tree, si Bong.
0: Pirte ang kaakig ko, abi nyo kay Ma'am Angie, kung kapamati ka na. Abi mo, ma'am, apat na ni kabulan nga palos weight ko. Ginagwanta ko nga magpamahaw, nagwanta ko lang nga isa kabilog nga tinapay, kagimnan ko lang kape, nagwanta ko na.
1: Te.
0: Pero kagapon, Radyo Manuvi.
1: Nadula ang diet mo.
0: Nadula ang diet ko, kay ang sabaw sang tukbuke. Dayon ang ila to, may, di ba, may pink to nga sa usawan. Sus! Ang buttered chicken nila, kanamit-namit, gano'n nagakatunaw lang sa akon nga dila. Kag ang bilis at to kuno affordable. Grabe. Ma'am Angie, thank you, gid. Kung gusto nyo magkadto, ara na sila lapit sa Sintiris.
1: Grabe. So at least klaro na no? Akig ka subong.
0: Akig ako, ma'am!
1: Akig ka, pero?
0: Akig ako nga malipayon.
1: Klaro tadi. Klaro tadi. Pasig karo bla timingan bla mga pay mahina kung prinson bla ang kapumati sa ito magambal. Glow eye na isang rubber tree.
0: Sili ko ang jaging-jaging lang kung nasunad na ako.
1: Tiyabi mo kapon po sa idol. Katatlo ko mag-round sa ngakon nga standard na walking. Kay kabudlay po sa idol.
2: Tatak RMN.
1: Sige, check tabla sa balita, no? Si Radyoman Marjorie Miane.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Radyo Manuvi, Radyo Manregan, ang lalaki o tiyo nga nagpamangkot sa iya hinablos kun nakapanyapo na ini ginlabo no pira sa may banwasang Kalinog. Pila sa wala nga dalunggan kagliog ang naangkon sang isa ka tiyo matapos nga ginlabo sang iya hinablos sa sitio Ulyanan, Barangay Tuyungan, Kalinog, Lunes sang gabi, Setyembre 7. Ang klaro untang igo ni sang victim, hindi man siya patal, habang kapolis dari sa atuan, minor injuries man lang, no? Pero ito yung biktima dari among ining si alias Andres, 51 anyos, balo, samtang ang suspect among iyang hinablos na si alias Spencer, legal ang pangidaron, ang duha nilong sa residente sa nasambit ng barangay. Sa pagpakigangot natin kay Police Captain Melvin Mercado, hepe sa Kalinog Municipal Police Station, nga base sa ilang investigasyon, nagpauli nga ara sa influensya sa makahulumbog o makahulumbog nga ilim nun, ining tiyo. Kapag-abot sa ilang apulayan, in good faith, git mamangkot yun ang iyong hinablos. Kapanyato, kapanyapon ka na. Tiimbes nga sabat, labo ang ginbalos sa iya.
0: Pero matsagkura, Jumanmag, sa may timatima na sila guro. Sinong nakainom sa ila?
3: Ang tiyo. Pero, nakuha pa natong diri dugang, kaya ang hinablos ni Gali, na-admit ni Whipple sa Putotan Hospital.
0: Kay?
3: Sa mental hospital.
0: Ah, okay.
3: So, may maintenance. Pamaguro ito nga yung pamangkot sa tiyo o kapanyapon. Ah. Pinatainong balas ang bulong. Tiwai ka sa bat. Binangon ang ginsugata niya sa iya nga tiyo. Radyo Manovi, Radyo Man Rekan.
0: Kaya kabuglay man bali, Radyo Man Max, no? At least na determined na ito, Radyo Man Mars nga nakaagi siya, may ginainom siya nga maintenance. Kaya kung wala bala, kabudlay gali iya nga mga mangkot ka lang iya sa tao kung nakapanyapon ka, nalabuon ka, maginamo na, hindi na kuya magsagi ka pinamangkot siya sa magkitay kita, hindi kuya magmunumuno sa iyo mga Radyo Man Marjorie, ah.
3: Ti, doon tuwang sa Arevalo, ito nga, na nagpuli siya, namangkot siya kung may panyapon. Ang hambal sang tiya niya, wala pa nang sunod ang tinigang, lumumpat sa susuba. Ano man to, ang may,
0: may
3: ano
0: mental, may mental probleman.
3: Oo, so, puro talang sa pagkaon. Pero ti, dapat halungan ni na Radyo Manovi, Radyo Man Regan. So, ang suspect at large sa karoon, kagpadayon nga ginapangita sa kapolisan. Ari ang portion sa pagpahayag ni Police Captain Melvin Mercado, Hepe sa Kalinog Municipal Police Station.
4: May play 13 kilometers from the proper.
3: Oo.
4: Around 8. Ang wherein, ang isa ka inakblos mo lang sa atong biktima.
3: Oo.
4: Na labuan yun yung iyang tiyo.
3: Ah, okay, magtiyo sila.
4: Mm-hmm.
3: Okay. Oo, so, sir.
4: Kaga, di, dinapasuni nga ang ason nga suspisado. Kwan bla, naka inapabulong. So, muna, fortunately,
3: oh,
4: may no injury lang na ako na gonsang atong nga biktima kaya si na dapatan man sang nagakaigo nga pag
3: Police Captain Melvin Mercado, Hepe sa Kalinog Municipal Police Station, Radyo Manovi, Radyo Man Regan. So, depende nila sa tiyo kung mapal sila sa kaso, but kay balo naman yung tiyo. Muning upo niya sa puluyan. Kumbaga, muning ano niya eh, ang ginakabigira pa lang ang bata. Galing kiti, may kumuna gani, may ginamintinar nga bulong. No, posible wala nakainom, wala niya mainom. Sa bangdanan nga, nalabo niya sini ang iyang atiyo, Radyo Manovi, Radyo Man Regan.
1: Delikado na, Mars, maga mo nang upod mo nga stable.
3: Oo.
1: Ayun, nag-resort na siya sa violence. Base, may matabo naman na, Mars.
3: Actually, sa mga follow-ups natin previously, nakapamakot kita na sa psychometrician before sa BJMP sa Putotan. On may cure pa na bala, no? So, depende na kung mild pa lang.
1: Ano sa schizophrenia ang iya?
3: Oh, wala naging patpat ito doon ng isang police. Pero may ginamintanar ka nung bulong. Kaya na-admit siya kung ano sa hospital mo. Ang balis sa psychometrician, kung mild pa lang, pwede pa na maagapan. Pero may tendency na magbalik. Pero ang mga nahambal na gid, walang na-diagnose na gid nga doon may mental illness na gid, hindi na lifetime na siya nga.
1: Ang schizophrenia.
3: Oo, lifetime na siya nga maintenance. Kag it's either ang halitan niya ng ibang niya tao, o kung iya nga kaugalingon, Radyo Manovi, Radyo Man Regan.
1: Okay. Sige, sige.
3: Ako so, na
1: wala na budlay kay isa slak balay.
3: Oo.
1: Pero kung ako, hindi kuya, delikado na yan. Napatupan ka na eh.
0: Oh, delikado na yan. Radyo man movie nang hindi mo yung mapaktan bala.
3: Mo ba si Gulpi ka bala ilabo? Bala nga kakatulog ka.
0: Okay pa ko na yan. Radyo man Marcy nang ganilagaw. Kinadlaw lang da ako na nung. Pero yun ang nagahinipos lang. Dayon, way kakabalo, pirmi lang way kakabalo, ga trutindog lang siya, pero utok, yala, ina ang ginapaminsal. Kapin pa kung wala ka inumsang maintenance.
3: Kag kung ano, kung hindi ka tulog, magmalipasan kaon, on time.
0: Muna, delikado.
3: Oo.
1: Yung problema, sina kay hindi mo na mabantayan sa matagadlaw, ya? Oo. Sila nga, pasiguro mo nakakaon sa... Tiyan mo na gani, guro ang tiyo, namangkot.
0: Amuna, amuna, actually.
3: Amuna, namangkot ka.
1: Tingali kay amuna to, ya?
0: Amuna to.
1: Ginamin, yung ginatutukan man sa tani, no?
0: Eh, ginapamangkot na kayang tao nga may diferensya. Pag hindi siya kakaon, Radyo Manuvi, lain na na. Basta may mga naka, may mga nakita na siya nga lain, dayon daw mga tapila ka adlaw na nga way kakaon. Kuha na na, red flag na, matik na, dapat idalunta na na sila sa doktor pa, doktor gid kag paimnon sang ilang mga medication. Kuha kung may bulong lang ang tao, may mga nakilala kita, Radyo Man Mars. May mga nagainom sila sang bulong, pero wala lang sila gabisyo, no? Why, hindi, untata na nilang sigarilyo nila, untata nilang inom. Manage man, ah. Wala man, ah. Okay man sila. Basta sige lang inom nila sang ilang mga maintenance.
3: Oo. Amo na gani ang pinaanggol na learn mo, di ba nga lesson, nabi mo, ano? Hindi ka magpalipas sa gutom.
0: Sakto na. Isang sa din nga bagay, Radyo Man Mars, hindi ka gid magpalipas ang gutom. Salamat, Radyo Man Mars!
3: Awa na madulong natin nga update na gikan sa Banwas ang Kalino. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Salamat sa kay Radyo Man, Marjorie, Miyane. Ma... Dapat ni kasi busaydo lang ang musin eh.
0: Balik magtagyapon, Radyo Man Uvi, sa ginakomentary, tanabla pirmi. Nga, tani ang ginatutukan sa gobyerno, ining mga may mental problem.
1: Budgetan man bala, no?
0: Budgetan man bala. Tawala, tiko na patay atong tiyo.
1: Why?
0: Thank you lang to.
1: Kag tiko na patay niya, makapatay naman sa Gapon Liwa.
0: Makapatay man sa Gapon Liwa.
1: Hindi mo man mapriso, kay ma-plead ina siya with mental problem.
0: Ti, anon mo na, ti, sino masapupo sina sa iya, bi?
1: Kag ti, matagadlaw, kung amon ang upod mo, ginahilas ka.
0: Nung ginatagaliog ka na kapin pa, kung gatulog ang gulpik lang yung buda.
1: Kamu man hindi makasara, nga dalaw na sila sa mental health facility, or sa, yeah, mental health facility, kay Wyman Korta.
0: Amo na pirmi. May nakita ko bala today sa gunga video, isa ka lalaki nga galakat-nakat siya. Then si may depresya, sa may mental problem. May ara sang sulti rito sa kilid sandalan, gahigda. Flat gid. Kita sa CCTV, Radyo Manuvi, agyan niya. Pagkabadugay-dugay mga pila ka seconds, binalikan niya. Pagbalik niya, kita niya to sa punta ang dako na bala nga daw pirtahan. Pirtahan na nga plywood nga dako. Ginhakwat sang may diferensya sa paminsaron. Ginsakyan niya, Radyo Manuvi, ang sulti rito kag nilampusan. Dirigid sa tsura ho, pusa gid.
1: Grabe no. Te.
0: Grabe. Ti anon mo to? Kay may diferensya siya. Amo na nga kung may ara ka mo sang mga miyembro sang panimalay ninyo nga may ginabatyag. Dalaan nyo na dayon sa doktor.
1: Kagang support gi dapat.
0: Kagang support sang gobyerno. Ti Radyo Manuvi, budlay abi nimo. Ang aton nang abi permi nga makita kun di lang ang may dugo amo nang aton tahion amo nang operahan. Pero kayang utok kay way nagadugo. Mambalang kita ba ilang siya? Okay lang na sa inila sa pag-ana. Pero ti way ta na gani makita kun ano ang operasyon.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Oh, unat anay. Magalibat ng akong pananaw. Dumatumba ako.
3: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
4: Ang hindi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life is short, so let's make it sweet.
2: Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Let's go!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
7: let's go with the flow.
8: Tatak RMN.
9: Oras las 9:33.
10: Mga garadyo man sa mga suki naton, kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon, magkabulig ng malikawan ang stroke, high blood pressure, kay iban pa nga balatian sa kurason. Amo na nga ako, iya gusto ko ginbangan malipayon, pero may tamaran ako yung pinangasubo, kinusmod. Kung happy life ka, dapat parisan mo man inis ang powerful nga suplemento. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, mayara sang alkali glycerol kag omega-3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sang imo nga kurason. Kung nagamintinar ka sang Dr. Pinoy's Squalene, mabatsagan mo gid ang alibyo nga maghatag sa imo sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sa pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kung pirmi ikaw nga stress. Gani sa mga tampalamati naton, inom ikaw sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
8: Tatak RMN.
9: Porsyon lang sang natabo kahapon sa impeachment trial. Eh, by the way, may ara pagkikita karon. Hasta pagidini sa buwas. Huh? Angot sa mga reward money, katas sang confidential funds nga gin-release sang Office of the Vice President para sa atonya nga mga beneficiaryo kon recipients.
10: Yeah.
9: So, Matian, tabla, sa trial kahapon mo sa idol, ari ang my death certificate, pero nakabaton.
10: Ang tao na patay Radjumanovi, daw 1965 pa, napatay ang tao nga na. Pero, pagkapatay niya, 2 months old pa lang. Bali, 2 pa lang sa kabulan, di napatay siya sa 1965. Daw mo rin pahitsin di ko, ha?
9: Why pa matao si BP Sara?
10: Why
9: pa siyang tao, eh?
10: Tika, why pa 50 si Sara? Pila pala sa
9: 1978 or 79.
10: Bata pa siya. Ti, wala pa siya na tao. Amunay, nakapirma na siya sang confidential fund siya, ang isa sa mga binipisaryo.
9: So, napatay sa 1965, 2 months old.
10: 2 months old.
9: Sa 2025 ni? Year 2025?
10: Or 2022?
9: 2022?
10: Nga confidential?
9: Nakabaton sa reward money. Well, ang isa naman da, basigin gamit nga lang niya.
10: Posible kay
9: na timing lang.
10: Elias ang ginagamit Radjumanovi.
9: Mintras wala sang may mag-claim da nga ako na siya, gingamit lang ng Elias ang alan niya, ti budlay gurobo sa idol. Dumambal kagid nga ginwaldas giniyang kwarta eh.
10: Ti kun may Elias ina.
9: Yung namin pamangkot ni Senador Tulfo. Ano kung pamangkot?
10: Ang pamangkot ni Senador Tulfo, siling niya, ginakingkoy kita. Kay balaan ko man nga ang tatay ko military. Sili niya pamilya kami sa military. Ginagamit gin man ang mga aliases. Niya para sa akon, ang aliases nga na, medyo okay kita da. Kay ti, alias gin man mo. Pero sili niya, hindi lang ako okay. Kay ang tanan nga ginmit lang diri, nga sa kadamu-damo nga mga fictitious name, no? Nga mga aliases. Ang penmanship Radjumanovi, ang perma, ang pagsulat sa ngalan, pero sabi, Reagan Arlos, sa ibabaw niya sina, ang ako nabi alias si Bus Idol, dayon mapirma sa babaw. Ang penmanship sang perma ni Bus Idol, ang perma ni Radjumanovi, ang perma ni Radjuman Mark.
9: Kagtanan na sila.
10: Kagtanan sila, pareho!
9: So meaning, isa lang katao ang nagkuha.
10: ginlain-lain lang ang ngalan sa alias.
9: Pero ang perma lain-lain man, pero ang stroke parehas.
10: Palarios.
9: So, isa lang ang tao ang nagubra.
10: Isa lang ang tao.
9: Basta gani, kwarta nga discretionary kag kalawaton. We're not saying nga, amugin niya ikawat niya. Pero generally speaking, ang kwarta nga kalawaton, ginalimit mo man kung pila ka tao makabalo. Kaya ti, kung damo na karong kabalo, damo na magutgot mo sa idol.
10: Yeah.
9: Kaya ti, mambal, kadakuda ako sa kwarta, pero do, gamay mo lang aton di. Pero iya to, dakugin.
10: Man.
9: So, una, nga, base isa lang katao na kapirma, parang,
10: ti, isa man lang katao. Isa lang.
9: Why gawas ang damo reklamo?
10: Ti,
9: or, ang lusot naman nila da, kaya ti, confidential nga ni. No? Confidential nga ni. Ngani.
10: Kaya mo gani, kaya confidential
9: na. Kaya nagambal ang confidential, ang layi, ang kuwa, nga kung confidential, isa lang mapirma.
10: Paano mo ma-justify karon? Kaya ang pirma mo, isa lang, meaning isa lang katawo ang nagpirma. Tila mo damo nga tao ang ginmensyon eh. Damo damo eh.
9: Matian tabla, busay doon. Aryo.
5: Okay. Again, Miss Grande, may I invite your attention to the screen? Ipapakita po muli ako sa inyo ang mga pangalan. Simulan po natin sa pangalang Fortunato Sally. Ano po ba ang kinalaman nitong Fortunato Sally na ito doon sa mga ni-re-verify ng PSA?
7: Si Fortunato Sally po ay isa sa na-verify namin na may single match entry at nakita namin sa talaan sa civil registry na siya po ay may death certificate at patay na.
5: Pinapakita ko rin sa inyo ang certificate of death pertaining to Juan Fortunato Sally. Ano naman pong impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ni Fortunato Sally ang lumalabas sa certificate na iyan?
7: Based po sa death certificate ni Fortunato Sally, siya ay namatay noong June 29, 2011 po.
5: At base rin po sa death certificate, ano po ba ang cause ng pagkamatay ni Fortunato Sally?
7: Ayon po sa kanyang death certificate, ang cause of death ay uncal herniation, antecedent cause, cerebrovascular disease, probably hemorrhagic. Ang other causes po dito ay community-acquired pneumonia.
5: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Emilio Sagan. Ano naman pong naging resulta or ano pong kinalaman itong pangalan nito sa mga pangalang ni-re-verify ng PSA?
7: Si Emilio Sagan ay isa rin po dun sa nakita namin na single match entry at based po sa CRS database, siya po ay patay na sa pamamagitan po ng death certificate po na ito.
5: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Emilio Sagan. Dito po sa death certificate na ito, ano po bang impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ng Emilio Sagan na yan ang lumalabas sa Certificate of Death?
7: Based po sa kanyang death certificate, si Emilio Sagan ay namatay po noong July 28, 2015.
5: At ano naman ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay?
7: Sa medical certificate po niya, ang kamatayan ay dahil sa cardiopulmonary arrest, secondary to aspiration, secondary to massive hemoptysis, secondary to pneumonia po.
5: Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa pangalang Rodolfo Traya. Rodolfo P. Traya. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan nitong Rodolfo P. Traya na ito sa mga pangalang ni-re-verify ng PSA?
7: Kasama din po siya sa binerify namin na may kopya ng death certificate.
5: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang Certificate of Death ng isang Rodolfo Traya. Ano pong impormasyon hinggil sa araw ng kanyang pagkamatay ang makikita o lumalabas sa death certificate?
7: Based po sa death certificate, si Rodolfo Traya ay namatay po noong May
5: 4, 2021. Your Honor, for the record, the death certificates identified by the witness are prosecution's exhibits P-I-24-F
9: 26-26.
10: Sa wala makasunod na Radyo Manovi, gina-establisa din sa prosecution. Hmm. Ngayon yung mga tao nga ni, nga nakabutang dito sa mga name nga nagpirma sang acknowledgement receipt sa confidential funds nga for purchase of information, ginalay down sa prosecution at mga tao nga to napatay na bago pa nagpirma. Radyo Manovi, ang isa napatay sang 2011, ang isa napatay sang 2015, ang isa napatay sang 2021, later parts na may atuto sa duha ka tuig na bata nga napatay sang 1965. Ginalay down nila nga paano paano sila makapirma
9: kay patay,
10: patay na.
9: So kag attachment na.
10: Attachment to, may so, may pirma mo.
9: Oh, so meaning hindi lang ni kay base na dula ang kwarta.
10: Yeah.
9: May namiki pag i-dokumento.
10: Namiki dokumento. Ti amo na gani galing ang hambal nila, ti alias gani. Pero ang alias nga ina, i-present mo sa amon ang tunay nga tawo. Pero sabi ang alias ko si Busa Idol.
9: Kag tunay ang pirma.
10: Kag tunay ang pirma. Ti karon hindi na mapakita sang defense Radyo Manovi. Kag konsundon mo ang tanan didto nga mga pirma. Majority sa mga pirma Radyo Manovi daw naghalin sa isa lang katawo kay ang stroke niya palariho.
8: Tatak RMN.
9: Ipot lang niya kay Senador Rafi Tulfo.
10: Arara.
9: Mangkot niya.
10: Yeah. Eh pabati natin din Radyo Man Mark.
11: You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
12: Actually, Mr. President, that was more of a manifestation to sa akin.
11: Yes, what would it be, Senator Judge Tulfo?
12: Para sa akin, in my humble opinion, aliases lang po mga ginamit nila. At yung mga nagkakatuba-tuba sa mga birth certificate, yun ay tiyamba lamang. And ang sa akin lamang, kasi napapansin ko, yung mga signatures doon sa mga pagunto sa kung sino-sino pa, magkakapare-pareho. So, ibig sabihin isang tao lang po ipirma. At saka isang handwriting lang doon sa mga pangalan. So, for me, it's really important na mapatawag dito yung nagchika at saka yung counterpart ng nagchika sa DepEd para sila talaga yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mga pangalan na yan. And I'm very sure, Mr. Presiding Officer, habang pinipila pa nila yung pangalan nyo, natatawanan yun. Ginagawa tayo yung mga kengkoy, yung mga taga, yung tao dyan sa DepEd at saka tao dyan sa, sa OVP. Ang tanong ko lang last sa prosecution. Okay, granting sabi nga ng PSA na may mga pangalan doon nagmamatch, special man yung born. Okay, hindi nyo ba pinaruha, pinuntahan yung mga magulang nun? Baka maaari yung mga magulang nun ang pumirma doon. Maaari mga 2 years old, diba? May 1 year old, 2 years old. So did you know, guys?
10: Oh, dira lang tako to. Medyo lawing na dai. Nagbaisay na da si ang prosecution ka ng depensa. Pero tigin ginplaster lang to ni Senator Judge Rafi Tulfo. Sila niya Mr. Presiding Officer. Sila niya siguro sang nagapirmahan na ina sila. Nagakinadlaw ina sila sa aton.
9: Oo eh. Sila ito to nila kita mo.
10: Kay pareho ang pirma, paano ang isa katawo Radyo Manovi laina yung pinmanship sa isa katawo bisan magutod pa kamo, bisan mag-asawahay pa kamo, gupdanay kamo pirmi, bisan gupdanay pa kamo pirmi sa trabaho, lain ang pirma iya sa isa sa katawo. Amo na ang gusto nga ginahambal ni Senator Judge Rafi Tulfo Radyo Manovi.
9: Makahambal ka subong kung dalon kabi sa prosecution do makonvict si BP.
10: Ikaw mong sense kung ang imo nga utok way nagadto sa imo ariputan, paano ka kabalo nga paano mo mapirma ni Bus Idol, pirma ni Mark Sukal dito, isa lang?
9: Yan eh.
10: Common sense.
9: Sige, nagamatamat na gidsanag, no? Ti, kita mo kahipos na ang mga opposition senators. Kay sila guro, subong gamatamat na paminsar nga. Diyan ay kadupuod niya.
10: Tingnan nga nagpalariho ang pirma.
9: Gani, no? Tidugangan pangadaan nga nagamat na sana. Dayon may ginapang-ukay ng mga kaldiro.
10: Hindi malabutan Disimbre, Radyo Manovi. Duro-duro iya magkalapriso mo.
9: Gani man.
10: Dukadasig lang iya sang panahon.
9: Mga karadyuman, nan super plus, mas ginpa-epektibo, mas ginpa-baskog, gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik ng lawas sa lawadlaw. Nan super plus, capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog ng kurason, bulik kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Nan super plus. Iparis nyo sa iya ang Mega Man Gold Coffee Mix. Mental clarity, tanto sa pulao, kondisyon na ang prostate, at panamiya ang intimacy sa pangabuhi sa mga magpartner. Mag-Megaman Gold Coffee Mix.
8: Tatak RMN.
10: Mga karadyo man, sa mga tapalamati natin sa buong aga, hindi ka mo magkalipat ang atong sinimabian ng suplemento nga magkabulig sa inyo. May medium chain triglycerides and may aras ang virgin coconut oil. Wala sa iban kundi inom kita sa D3 Bio. Paano ini magbulig sa aton lawas? Ginapadamo niya ang aton good cholesterol, siligo niyang bad cholesterol. That's number one. Ikaduwa, ginapungga niya ang mga bakterya, viruses nga magasulod sa aton lawas para hindi ikaw dali magbalatian. Ikatatlo, nagapanasig sa aton metabolismo, nagapafit, nagaparelax ang aton lawas. Amo ina ang mabulig sa aton sang D3 Bio. Kadto sa butika, produkto ni Dr. Ramil Oy, mga karadyuman, mag D3 Bio.
8: Tatak RMN.
9: Bawi tabuas ang ibanta siguro. Langalan na kita.
10: Langalan kita, may pitchment naman na Juman Ubi until tomorrow pa naman
9: sige,
10: lang.
9: May 2 minutes pa ta. Yarihan ng Health News Star, Radio Man Joel Franco.
13: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix maghatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
14: Nasanding sa nutrisyon sang Iloy ko ano mangin ikaing lawas sang iya kabataan. Suno kay Dr. Bambi Tupas, isa ka medical nutrition specialist, kung ano ginakaon sang Iloy samta nagabusong. Amuan ang nutrisyon nga baton sang iya ginamabdos nga lapsag. Ginhalimbawa ni Tupas ang mga Iloy nga mataas nila blood sugar bangon sang matamis ang mataas ng kalori nga pagkaon ng limnon, dako ang posibilidad nga makabunang sila sang overweight nga lapsag. Bangon sige na panugan ni Tupas na magkonsulta sa doktor tuhoy sa husong nga pagkaon samta nagabusong. Apa kung wala sa doktor, pwede man nga sundon ang bigang Pinoy kung sa diin, katungas sa paggaon ng utan, 1/4 ang karne, kag 1/4 man sa pinggan para sa carbohydrates. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Ari naman ang labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joelin para onda.
15: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpa-epektibo kag mas ginpa-baskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
16: Mga kasama aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa paggamit sang sarang mahugasan nga pinggan ilabi na sa tion sa mga okasyon. Apisar nga mas mapos nga usaron ang mga disposable nga pinggan kag iban pa nga mga utensils nga human sa styrofoam, papel o kon plastic, makahalit naman ini sa aton nga palibot. Kada tuig binilyon ka mga single-use plastics kaangay sang pinggan, kutsara, tinidor kag mga baso ang nagakadto sa landfills o kon sa kadagatan. Sa iyan ginatos pa katuig ang hulaton, tubtob na madunot ang mga ini. Paagi sa paggamit sang washable o kon reusable ng mga pinggan, mabuhina ng aton nga basura. Makakinot kita sa gastos, kag makabulig pa sa pagproteher sa aton nga marine life batok sa plastic pollution. Gani sa masunod naton nga paghiwat sang selebrasyon, ipagwa na ang imo pinakamanami nga reusable nga pinggan, kutsara, kag tenedor para sa isa ka eco-friendly nga party. Himaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Co. si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
8: Tatak RMN.
9: Salamat Radyo Man Joylin Paraon. Nakay ko matigido guys aton ng impeachment trial. Ako si Radyo Man Novi Guas.
10: Radyo Man Reagan Arlos.
8: Tatak RMN.
17: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
19: Nods, Herbal Capsule.
20: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried 7, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
19: NANS Herbal Capsule!
20: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
19: NONS Herbal Capsule.
20: Yara lang sa mga butika.
19: Mega Man Herbal Capsule.
20: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
19: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
20: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Mega Man, may ara maka. Horny goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
19: Mega Man Herbal Capsule.
20: 30 minutos ang partner, yara na ang panadig. Ah!
19: Mega Man Herbal Capsule.
20: Mabakal sa mga butika.
19: NONS Lemon Oil.
20: Hala, kariski, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid niya malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
19: NONS Lemon Oil.
20: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NONS Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NONS Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
19: NONS Liniment Oil.
20: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
19: NONS Liniment Oil.
20: Mabakal sa mga butika.
19: NONS Corn Coffee.
20: Partner, niyaamo kasi na magbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NONS Corn Coffee partner.
19: NONS Corn Coffee.
20: Oo partner, kay ang NONS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NONS Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack, bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
19: NONS Corn Coffee.
20: Ang nami pagit sang NONS Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imong cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
19: Nons Corn Coffee Acid Neutralizer, mabukal sa mga butika.
20: Mega Man Corn Coffee Mix. Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
20: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
20: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
21: Smells good.
22: Tikman natin.
21: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
23: Love?
21: Ano ever best food mo in the world?
22: Of course! Yung ginawa natin together.
21: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Importante magali, Dok, na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
26: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using yung Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
24: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Amay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ginaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbalasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL. Nagapasaka siyansa ng ikaw at akihon sa kurason. Tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
2: Dr. Pinoy.
1: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Ginaga bulig pasaka sa HDL level. Para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol.
2: Dr. Pinoy.
1: Squalene Capsule. Masalika, santo pa.
3: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
4: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
3: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
4: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
3: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon nakuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pamagal, sumangutikal.
7: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
7: Ikaw pa lang ang may diabetes.
5: DTX 500.
7: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
7: Yan
5: ang
7: gapanupo.
5: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
7: Masalika.
5: Epektibo.
7: DTX 500.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa apel. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabakang abutika. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Gamay Visio! Ang Visio! Gamay D3!
7: DTX 500!
10: Si Erin Grace paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imo nga gininom na kapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi.
10: Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
12: Wow!
10: Mabakal na kamo.
11: Sa DTX 500.
10: Namigit ingi sa aron nga lawas.
5: DTX 500!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: The Secrets of Health.
4: Pag-abot niya, Sir Josil, sa mga bioactive compounds, niya makabulig sa aton, Sir Josil. Panami sa kondisyon sa aton, Sir Nga Kurason. Panami sa kondisyon sa aton, Sir Nga Kaugatan. Mayara magitas ng brain protection, Sir Nga. Pagbalansi sa aton, Sir Nga Blood Sugar. May potential, Sir Nga Cancer Prevention. Kag bisan pa, Sir Josil, sa mga gusto mag-maintain sa ila, Sir Nga Kabug Aton, hindi maging overweight, maging obese, pampabakod, Sir Nga isang tulaan naton, kag sa aton sa nga maskulo.
5: Sulfur Plus Gold.
4: Ang isa Sir Josil sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Sulfur Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sulfur Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
5: Sulfur Plus Gold.
6: Ang iya sa nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sulfur Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3, and the Sulfur Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
7: Sulfur Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Sulfur Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
4: Gintuyo, gani Sir Josil, kaginhungod, ganyan ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin, kag moringa o kon malunggay nga may madamo sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pa ginubdan pag inis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad ni Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
5: Sulfur Plus Gold.
6: Dira sa Sulfur Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Sulfur Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
6: We have 3 variants of coffee. Sulfur Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ang collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kun loyloy ang ato sining panit, magkurinot siya. Nga do halog na bala sa ato sining unod kag tulandok.
4: Part man nabi na, Sir Josil, sa aton sering nga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kung maunahan edad sa aton sering panit ang aton sering mismo edad sa lawas.
8: Anti-oxidant, anti-aging.
5: Sulfur Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sa ilas ng blood sugar level.
4: Correct, Sir Josil, kag ina-recommend madali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Sulfur nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini,

0: sila mismo hindi maintindihan. Pero mga bana, Sir Josil, nga nakisunod sa itong programa, wani sila nagsupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya manami, si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isang katao, kung babae, sini, kahit ti, kunara, nasa stage sa pagminupo, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimna na lang bala, Sunthorn Plus Coffee Mix. Pero manami, sini, kabisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
1: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dr. Leo. Because of the presence of lecithin also, nag-activate ang brain functions ta.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. The secret of health. Sunthorn Plus Gold.
3: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
4: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
3: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
4: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
3: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Gigan sa

0: Employment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, umakit na sa 6%. Pinakamataas po yan sa loob ng 4 na taon. RMN Network News.
1: Pilipinas, sa ito po,
2: dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections, narito ng ulo ng mga mainit na balita.
3: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
4: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News.
3: 12:27 po tayo mga kasama, Radyoman Angel Garcia
0: at Radyoman Christian Vasconas.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 500 sako ng gold ore at cyanide na samsam sa isang raid sa Quezon. 40 minero iniimbestigahan. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
5: RMN Live Report!
6: Nasa 500 sako ng process at unprocessed gold ore at mga chemical kabilang ang cyanide ang nasamsam ng mga otoridad sa pagsalakay sa dalawang mining site sa Sitio Mina, Barangay Buro, Buena Vista, Quezon. Pinangunahan ng NBI Lucena kasama ang Buena Vista PNP, DNR, MGB at Menro ang operasyon bitbit ang search warrant. Tinaget ang Laswerte Buena Vista Gold Processing Plant at Grande Cooperative. Ayon kay Mayor Ray Rosilla, isinagawa ang raid dahil sa cease and desist order ng DNR-MGB laban sa mga illegal na operasyon. Nilinaw niyang walang politikang ginawa at sumusunod lang sa batas ang LGU. Ayon niya, handa silang tumulong para maging legal ang operasyon pero iilan lang umano ang tumugon sa mga pulong. May 40 manggagawa dinala sa NBI Lucena para sa investigasyon. Nasa kusudiya ngayon ang FBI at Menro ang mga nakumpiskang ebidensya. Dahil sa pagsasara ng bang, tinatayang 500 manggagawa at 600 pamilya na mawala ng hanap buhay. Nanawagan sila sa pamahalaan ng patas na pagkapatupad ng batas. Kasama mo sa Aramid Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramid!
0: Bangkay ng lalaking naiulat na nawawala matapos malunod sa Kapangan, Benguet. Natagpuan na! Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio si Idol Jayan Calis.
5: RMN Live Report!
7: Natapos ang search and rescue operation para sa 29 anyos na lalaking naiulat na nawawala noong September 5 matapos ang insidente ng pagkalunod sa Barangay Gaswiling, Kapangan, Benguet. Kinilala ang biktima na si Raul Aludos, residente ng Barangay Sagubo, Kapangan. Batay sa ulat, isinagawa ang search and rescue operation matapos iulat ang insidente ng pagkalunod. Agad naman na rumisponde ang mga tauhan ng Kapangan Fire Station, katawang ang MDRRMO Kapangan, Kapangan Municipal Police Station at mga opisyal ng Barangay Gaswiling kasama ang mga community volunteers. Natagpuan ang katawan ng biktima kahapon, September 7 bandang alas 3:30 ng hapon sa lugar ng Sagilik, Kaliwaga, Barangay Gaswiling, Kapangan, particular sa Manahong Kong River. Agad namang naiuwi ang mga labi sa Barangay Sagubo kung saan magsasagawa ang pamilya ng mga kinakailangang paghahanda para sa kanyang libing. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga otoridad sa lahat ng individual at grupo na nakiisa at tumulong sa search and rescue operation. Samantala, muling pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa mga ilog at iba pang mga anyong tubig lalo na sa panahon ng pabago-bagong kondisyon ng tubig. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Jayan Calis, Tatak RMN.
3: Samantala, may ginagawa ng aksyon ang Department of Health sa mataas na kaso ng leptospirosis sa lungsod.

0: ng Maynila para kay Health Undersecretary Albert Domingo, pinakamabisa pa rin ang pangontra sa bakterya na nagiging sanhi ng sakit ay ang paglilinis ng kapaligiran at ang flood control sa bawat komunidad. Pinabura naman ni Domingo ang pagdedeklara ng epidemic level ng Manila Health Office dahil sa mataas na kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagbaha.
1: Ang talagang gagawin ng DOH sa panahon ng lepto is kumbaga saluhin yung mga pasyente. Kasi public health ngayon na una sa lahat, dapat talaga waste management, flood control. Bakit? Kasi ano ba ang science behind leptospirosis? Yung ihi ng daga ay nagdadala ng mikrobyo na nandun sa loob ng tubig. Kapag tayo po ay lumusong, ginusto man natin o hindi, kapag tayo ay lumusong sa tubig baha, para ho tayong naglalakad sa inidoro. Dahil nandun yung dumi ng daga. Now,
0: sa pinakahuling datos ng Manila Health Office, mahigit sa 1,000 na po ang tinamaan ng sakit. Itinaas din ang attack rate ito dahil naitala ang mataas na kaso sa nakalipas na 2 linggo.
2: Ang Naga City isinailalim na sa state of calamity dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso po ng dengue. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga si Radyoman Kevin Alba.
3: RMN Live Report.
4: Sinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Naga dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue kasunod ng pag-aproba ng sanggunian panglungsod ng Naga sa pamamagitan ng joint and collective motion. 6 na ang naitalang nasawi dahil sa dengue. Napawang mga minor de edad, kabilang sa mga lugar na may pinakamaraming naitalang kaso, ang Barangay Concepcion Grande, Barangay Concepcion Pequeña, gayon din ang Barangay Kararayan. Ayon kay Consel Gail Abunal Gomez, co-chairman ng Committee on Health, nakakaalarma na ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Ang kahilingan na ideklara na state of calamity ay nagmula sa City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamamagitan ng Resolution Number 2026-007 na inirekomenda naman sa sanggunian panlungsod ng Naga. Sa ilalim ng state of calamity, ipapatupad na ng lungsod ang kinakailangang mga hakbang at aksyon upang matugunan ang sitwasyon. Muling bubuin naman ang incident management team katulad ng emergency response ng lokal na pamahalaan ng Naga noong COVID-19 pandemic. Papapabilis din umano ang pagkuha at pag-procure ng kinakailangang resources habang mabibigyan naman ng sapat na suporta ang mga health unit kabilang ang Naga City General Hospital upang mas mapalakas ang pagtugon sa patuloy na pagdami ng kaso ng dengue.
5: Sa lahat po, gawin po natin yung lahat na rigors para maiwasan na magkaroon tayo nito. Unang-una po, nababanggit ng mga doktor na dapat i-maintain yung kalinisan ng kapaligiran natin. Base po sa mga na-re-report, hindi na lang siya nanggagaling sa stagnant water. So kahit po yung mga storage, mga lugar na nasa tingin natin ay madumi, kailangan linisin. So dapat linisin siya. Yung barangay po, mobilize natin. Kung masipag na tayo maglinis on a weekly basis, masisipagan pa natin.
4: Bahagi lamang ang magiging pahayag ni Consel Gail Abunal Gomez ng sanggunian panglungsod ng Naga. Kasama mo sa DWNX RMN Naga. Ako si Radyoman Kevin Alba. Tatak, RMN!
0: Pagkasama, umakyat na sa 6% yung unemployment rate sa bansa nitong Hulyo. Ayon kay PSA National Statistician at Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, katumbas po yan ng 3.14 million na mga Pilipino na walang trabaho, na mas mataas kumpara sa 2.59 million nitong Hunyo. Ito na po yung pinakamataas na unemployment rate sa loob ng 4 taon mula nang maitala ang 6.03% noong Hunyo 2022.
6: Ito ay tumaas ng 551,000 kumpara sa naitala noong Hulyo 2025 at tumaas din ng 730,000 sa bilang ng unemployed noong Abril 2026. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 6% o 6 na po sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Hulyo 2026. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang unemployment rate noong Hulyo 2025 na nasa 5.3% at noong Abril 2026 na nasa 4.7%.
0: Samantala, bumaba naman sa 94% ang employment rate nitong Hulyo o katumbas ang nasa 49.21 milyon ng mga Pilipino na may trabaho. Pinakamababa ang employment rate sa NCR sa 91.8% habang pinakamataas naman sa Davao Region na may 96.1%. Tumaas naman sa 12.9% yung underemployment rate o yung mga nagkakatrabahong naghahanap pa ng karagdagang kita o oras para madagdagan ang kanilang kinikita.
2: Samantala mga kasama, bilang tugon sa unemployment rate na tumaas sa bansa, ang dole po palalakasin ang mga programa patungkol dito. Kasama natin sa balitang yan si Rajuan Jairus Peña, Florida.
3: RNN Live Report.
7: Palalakasin pa nga ng Department of Labor and Employment ang mga programa para sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Yan ay matapos tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipino na walang trabaho nitong July. Sa kabila niyan, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na nananatili ring mataas ang employment kumpara noong last year. Pero kailangan pa rin tugunan ang pagdami ng mga naghahanap ng trabaho. Dahil dito patuloyan niyang palalakasin ng dole ang employment facilitation at pagkonekta sa mga job seekers sa mga alok na oportunidad. Simula naman ngayong buwan, magsasagawa rin ang ahensya ng monthly na trabaho agad job fairs, habang palalawakin din ang tupad assistance para sa mga manggagawa at komunidad na naapektuhan ng baha at habagat. Inatasa naman ni Tolentino ang mga regional office ng dole na tutukan ang mga lugar na may pinakamalaking nawala ng trabaho at paigtingin ang mga programang pangkabuhayan at employment. Layo na niya ng mga hakbang na hindi lamang mapababa ang unemployment rate, kundi mas marami pang Pilipino ang mailagay sa disente at produktibong trabaho. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Manjair, Peña, Florida, Tatak RMN.
0: Dating Senador Manny Pacman Pacquiao, bahagi na po ng gabinete ni Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitan yan live mula sa Malacañang, si Radyoman Chanel Salazar.
3: RMN Live Report.
8: Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Matatandaan magkatunggali si na Marcos at Pacquiao sa 2022 presidential election. Gayunpaman, inihayag ng Pangulo ang tiwala kay Pacquiao sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa kahirapan at pagsusulong ng mga reformang panlipunan. Tututukan din ni Pacquiao ang pagpapalapit ng mga programa at serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad sa buong bansa. Layon din ang administrasyon na mas mailapit sa mga komunidad ang mga programa at serbisyo makatutulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
2: Samantala, nakalib simula ngayong araw si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III. Ito ang inihayag ng ahensya sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ni Torre makaraang dumaan sa EDSA busway ang sasakyan nito. Una nang sinabi ni Torre na ang sa kanyang SUV ay dumadaan sa EDSA busway ay isang official MMDA patrol vehicle at ginamit nila ang lane para inspeksyonin ang mabigat na daloy ng trapiko. Samantala, sa pagkakaimpaw ng sasakyan ni Torre, natuklasan ng Land Transportation Office o LTO na may iba pang violation ng sasakyan tulad ng license plate tampering, unauthorized stickers at markings, at pagsasagawa ng illegal modifications katulad ng pagdaragdag ng blinker. Ayon po sa LTO, bukod sa multang 14,000 pesos na binayaran na ni Torre, maaari namang maharap ang driver ng SUV sa matinding license administrative penalties dahil sa mga nakitang iba pang mga paglabag. Sa balitang sports, handa na ang Team Philippines sa pagsabak sa 28 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, kung saan target ng bansa ang mas maraming gintong medalya. Aabot sa 464 ng mga atleta ang bubuo sa delegasyon ng Pilipinas at sasabak sa 38 sports events. Pangungunahan ito ni na Olympic champion Carlos Yulo, tennis star Alex Yala at Paul Volter Ace, AJ Obiena. Target po ng Team Philippines na higitan ang kanilang apat na gold medals na nakuha sa mga nakaraang Asian Games. Malaki rin ang inaasahan sa Gilas Pilipinas na sasabak sa basketball competition para depensahan ang kanilang titulo. Umaasa rin ang bansa sa gymnastics, athletics, tennis, boxing, swimming at iba pang mga sports para makapag-uwi ng medalya at makapasok sa podium. Gaganapin ang opening ceremony ng 28th Asian Games sa September 19 sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: RMN Network. Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
2: At ako naman po si Radyoman Christian Vascones.
0: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang tanghali at maraming salamat.
3: RMN Network News.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
10: Lipin ay Max Halaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh.

0: talaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Kung nagamala ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.

0: Capsule.
1: Isa ka hormone builder
2: nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Cellphone Plus Gold.
9: Hey, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, gudun duwa ka bulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.

0: Star Nutrinips, ulam na. Samiti sarap at dami ng choices. Panalong panalo ka!
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mabakal, sumanguti ka. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, lagi nagbalik ang rightis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may dalatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
9: DTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
3: Maayo ang lawas ang bata mo?
4: Sus, masakit man ino.
3: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kumpare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kumpare ko, magtumar ko Santone Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
11: Santone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
14: Char Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Char.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
16: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
17: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
11: Mabakal sa mga butika. Gikan

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
5: babaka sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas. Nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sang ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Visio,
0: yung may D3.
1: Mga buti ka.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries,

0: pag natong ngalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Pila-pila win! San Miguel Pila win!
2: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
3: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products,
2: intra na!
3: San Miguel Pila win promo. Bakal
2: sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupad sa promo.
3: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB.
6: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Suntool Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan din ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Suntool Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Suntool Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Suntool Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Suntool Gold Coffee Mix.
4: Suntool Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kami sa Tanagal.

0: Pins sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Gomito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa lahi, bighati sa mga mapang-api. Marikoy, Ronel Sorbito at Master Don Gomito.
3: Oy, kamusta? Kamusta na kamusta ang tanan naton sining mga suki sa kanginan sa aton mga utob kag ginikanan sa aton mga merkado publiko. Umalin sa aton sininga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya, pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaron agatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan Target Tanay sa Udto. Formal na naton nga ginabuksan ang aton sinipalatuntunan pagkatapos nga timprano nga natapos ang impeachment hearing sinigid lamang nga aga pagkatapos nga gin-waive na sa prosecution ang mga witnesses nila for today kag magadiretso na lang sila kuntani sa unexplained route which is the article 4 I think. Anyway, dugangan na ito na standby ka mo sa aton sinipalatuntunan. I-check na dugay-dugay na Juman Mark, si Rajuman Marjorie Herbomiani sa iyaman sininga report. Pagkatapos nga ti, atong hinablos nga nagbuno sa tiyo, yan na dakpan. Hindi, subuh ko na may istorya to sa Carcelo. Inulsulan maguros tonto, ya binuno yan tiyo, yan eh. Anyway, check nato nina sa ato mga radyo mga reporters diri gyapon sa ato nga pagpangalaga diri man sa Target Tanay sa Udto. Sa sining magal-umo naton nga panahon subong nga adlaw. Anyway, storyahan ta ni Blanay no ang parte mga kabinak balako kadamo sa mga utod naton may asma no. Nagatukar naman balang imo asma. Ang asma isa sa kondisyon nga makapekto sa lagyan sang hangin sa imo respiratory system. Isa sa mga kamangdanan diri among shortness of breath o mabudlay nga pagginawa. Mga utod, ginarekomenda ko sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ini ginatawag nga oxygen generator. Tungod mahimo iya nga suplayan sang bastante nga oxygen ang imo sininga ugat. Ang oxygen therapy pinakamaayo nga makabulong sa asma. Kay ginabuksan niyang alagyan sang hangin agod makaginawa kita sa insakto. Tandaan sa aton mga kauturan nga may bastante nga oxygen nga ginahatag ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kag ini isa man sa makabulig nga makapagwa sang toxins sa aton nga dugo agod nga pabaskogon ang natural nga depensa sang aton nga lawas. Unta to ng asma, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule na. I-check tayo ito guys si Rajuman Marjorie Herbo Miani sa iya sininga report, police report naton. Ano na nagalatabo sa aton sininga pong sa aton sinipalibot kati mismo mga magparitehan ay no, utod kag utod subong anayay na blos kag tiyo no? So we are thinking kati mas manami kung tani nga may harmonious relationship ang magpamilya pero kung kaisa may mga pamilya yang nga daw out of jealousy out of problema sa duta no nga pinatyanay na amo nang masubo nga nagakalatabo sa aton that's the sad reality pero ti anong tanabi kay mainti ko kaysa may ara ya kurto utok sa miyembros pamilya mo yamo no ambal gani nila hindi mo ya kuno mapili yang imo nga pamilya because you are born into it lain sa amigo nga mapili mong amigo mo no. Pero sa pamilya ya, pag bata si mo ya, pakaisa mo na na, utod mo na na, iloy mo na na, tatay mo na na. No? So you have no choice kundi nga mag adjust sa ila. Pero kung kay sab lang bal nila gani ang adjustment permeable ha, may gaabot ang punto nga ti ara ka na bla sa gabang na bla. No, dapat nang kalusin. So those are things nga i-check ba naton dugay diri man sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa targeta na isa udto. Naka-standby na Rajuman Marjorie Herbo Miane.
1: TYRI Rajuman report.
4: Rajuman don na tigayon na nga madakwain sa nga mga kapolisan ining suspect no nga naglabo sa iyang kaugalingon nga tiyo dira sa may banwa sa nga Kalinog. Ang aksidente ni or ining insidente Rajuman don ang natabo ini kagabi pa, pero kaagahon na ini report sa kapolisan bukod man sa distansya kay nabukid na ini siyang bahin sa nga banwa sa nga Kalinog. No, ang natabo ining insidente Rajuman doon specifically sa sitio Olianan, Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo, according diri kay Police Captain Melvin Mercado, Hepes ng Kalinog Municipal Police Station, na 13 kilometers away ini sa ano sa ila balang istasyon o kon sa banwa. Kung sa diin, ang biktima si alias Andres, 51 anyos, balo, samtang suspect mo si Alice Spencer, legal ang pangidaron, lunsay residente mo na nasambit nga ang magtiyo sa nasambit na barangay. So, nadari kay Police Captain Melvin Mercado, ang hepes, ang Kalinog Municipal Police Station, na nadakpan ining suspect kaina sa aga. Bukod man sa pagbinuligay sa mga barangay officials, kasi na-mention ganin naton, medyo malayo ni siya nga barangay, no? Dira sa may, nadakpan siya sa may barangay Agalibakaw, sa may banwa sa Kalinog, Iloilo. According diri kay Police Captain Mercado, or Police Captain, yes, Police Captain Mercado, Rajuman Don, Melvin Mercado, may hindi may istorya tarong, ining suspect. Bangod man gani kay sa record, nakaagi na ini sa admit dira sa Pototan Hospital kag may ara sang maintenance. So according ba diri kay Captain Mercado nga gina-check pa nila diri ang dugang nga mga informations, pero napakigangutan naton diri ang iyang kakilala or tupad balay kun sa diin ang natabo diri gali kagabi inapuli ining victim kagagin pamangkot niya ining suspect ko nakakauna, and then ginakigan niya ini sige patay ang suga sa garahe, no? So ginabala niya ining biktima nga akigan ini kay ginpatay kay dapat hindi pagpatay ng suga kay basta kawaton lang ila nga mga equipment Rajuman doon kagati didto sa sulit-sulit ginlabo sang ining suspect ang iya nga tiyo nga naigo sa dulungan kag sa iya nga liog. Pero klaruhon ta nga minor injury ini Rajuman doon kag hindi ini patal nung igo sang iya nga tiyo. Now depende na ini kung anong plano sa pamilya, but initially ang humble sang hepe sa aton, hindi gawa may istorya ining suspect. Kag gitamangkot sundi yung naging gamit siya nga binangon, according sa iya ginhaboy niya kuno sa dalan. Ari pamatian natin si Police Captain Melvin Mercado, hepe sang Kalinog Municipal Police Station, sa ato ni interview.
5: Fortunately, that's fine. Ato na suspect sa bulog man sa mga force multiplier natin sa duha ka barangay sa barangay Tuyungan at sa barangay Agripata o Tuli. So, sa tulad, risato na kustodiya ang suspect sa haking incident.
6: Oo, bali sa insasyon ng barangay na dakpan?
5: Very serious ang Agripata o ma'am. 5 kilometers from approximately 5 kilometers from Tuyungan, barangay Tuyungan, ang iyang location kung sa dinsa na dakpan.
6: Oo, dalaya pa sir ang ginamit niya. Sir, ano ni ba ang binakukukid man ni sir?
5: Huwag natin na-recover at yung mamang binangon.
6: Oo.
5: May isa na sa iya ginabuya sa area sang Tuyungan.
6: Ah, okay.
5: Oo, nakabuya.
6: Pero ano sir, may istorya man siya natin tarong. Anong iya nga justification sir sa ginhimo niya?
5: Amo na isa natin ka-concern kaya daw ay sa kwamba. So, hindi mo gid makuhaan directly sa mga details.
6: Ah, hindi mo may istorya tarong?
5: Oo.
6: So bali ang nagdakop sa iya sir, mga barangay officials, kag force multipliers dito sa area, tapos gindala na lang siya sa police station. Or ginsugat naton?
5: Nagkatsa ang police nato, no, dahil na-enforce na tuya na astatansa dito sa area. So, namulig man sa ating mga force multiplier, muna na kuha natin siya. Taga, subsequently, haraman natin na police, so,
6: oh, okay. So, hindi lang sa may istorya mayo. Pero, tika, musta ang victim natin, oh, sir?
5: Okay na naman. Nag-undergo man sa isang medical admission for some
4: time. Doon si Police Captain Melvin Mercado, jefe sa Talinog Municipal Police Station. So, umapang matabo. So, may background
3: siya gali nga nakagid siya sa Patutan Mental Hospital do something na?
4: Oo, yes. And may maintenance. May maintenance din siya. Actually, ginasapupuna sa isang tiyo niya. Kita mo ang bugas gani nila ara sa ang bugas sa iyang atiyo, ara bala sa iyang apulian. Kasi gina si busibaw niya na, galing kay kamunab lang natabo, because ang, pero ti ang balsang hepe, unless nga wala sila mapakita pa nga documents, si preso siya, kung pailan kaso ti, amuna, pero abi mo, nabalaan ko na si BJMP bala, nga ang iba nila nga mga relatives bala nga may mga diferensya. Like kita mo nang sang unang ga panuktok do sa Lapas Plaza nga gangiret nga lalaki na da kaniwangon. Kita mo wala na sa sudalan. Tuna sa BGMP sa ungka nakibot akong gapang lagas-lagas sa black isa nga daw gakaragkag ang buhok niya. Kilala na gani ni Nonoy Ron. Kibot ko to sa BGMP ungka. And ang iban dira is do ginapapreso sang family member para daw wala na bala sila sang obligasyon kasi mahal magpa-mental or everything. So may mga side na daya ang BJMP. Pero kung may makita sila nga documents, di pagwao na siya. Kagiti tagaan i-recommend for treatment. Pero kung wala, kag-pailan kaso, di mapreso na lang giti na radyo man doon.
3: So,
4: nadakpa na siya.
3: So, inisya, may mga previous ni siya nga incident, nga violente giman siya yada.
4: Actually, gin-check natin sa police, pero ga-check pa sila sa dugang na details. Kay considering gani 13 kilometers away, and gin-pakigangutan natin kayo na ang nag-reach out sa atin sa RMN, ti gin-hambal niya lang, at inadakpan ng suspect kung ano natabo kagabi. Pero sa previous niya nga record, wala gin natin makuha. No? Pero tiyan mo na gani, nga gin-ano na lang, dakop na siya sa mga barangay officials, kagatiara na siya sa panghinakop sa PNP. Mabalaan pa ni kung pailan sa kaso kung hindi. Pero kung hindi, ay balik sa liwat dito. Eh, importante makainom na siya sa liyang
3: kulong. Kamustang tiyo?
4: May normal lang ang injury niya. Nag-recover naman. Hindi man patal. Radyo man doon.
3: So that's good, Katie. Ang balgani do mo to, do medyo habol-habol ang binakoko niya?
4: Binakoko, oo. Ginhaboy niya to kung diin-diin.
3: Ahay. Tiya, ula ta ni Mimo because ang ini nga mga tao iada, kinanglanon giniyas ang treatment, no? Kaya bala mula, ini ang paminsaro nila kung isa naga hallucinate ni sila kung ano makita nila mo, no? So, mabudlay, mag-upod sa may amusin nga may diferensya. Dugangan pa bla iada nga bayulinte?
4: Oo, di, amo na gani, no? Importante nga nadakpa na siya kasi hindi na makapanghalit, radyuman doon.
3: Sige.
4: Amo na, madulong na, tanong update na gikan sa Banwasang Kalinog. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, radyuman, Marjorie Herbo, Ngiyane, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
3: Di, kung kaysa ko ikaw ang pamilya, wala ka man na mahimo, no? Gusto mo man nga ang actually, ang tiyo, yan igaligas sa pupo siya mo. Ti pinamangkot to, bla, nakapanyapon ka na, nagbinaisay sila, pinatiyan suga, nagpangakig ang sospek. Ti galing kay, ti medyo gamay nga likday, bla, ya. Galain ang pinsan, may ragaraga, yan nga daan yung utok kasi ni. Ti mabudlay. Ti nintsindihan gin naton ang mga kauturan naton because madamo na sa mga kaso nga nadalaman naton dire na report sa aton mga radio man reporter sa tong pinataya to radio man Mark ang ginikanan niya di gani nga lugar to pinataya to no do pila na kuno kadlaw nga wala na kainom sang iya maintenance kag subong man nakakaon bla ti gamay nga likday niya di kakaon na ti ikaw gani nga normal ka kung kaysa hindi ka kakaon ga hypo ka mo ga light headed ka bla inapaihan nga may ara na sang problema sa utok. So we do understand nga kung kaisa bangod sa salat sa pangabuhi, wala sang kwarta para nga magparihab sa insyaktob lang nga lugar. Nga ko sa din, may doktor nga nag-examine sila, may nagabantay, may counselor, no? Hindi man na madali-dali nga makuha. Especially, depende kung anong diagnosis sila eh. Kung schizophrenic sila, may mga dual or multiple personality sila, di tanambalaan. But there are medicines para man sa ila, na mapaganhagan ina, but hindi completely makakure sa ila. All you have to do, nga tisigihon ang iya sining nga maintenance, intsakto nga mga rehabilitation, intsakto nga environment, para nga mabulig-buligan siya. That's the sad realities pangabuhi na to. Kung may upod kita, may kapamilya kita, nga may diferensya sa panghuna-una. Sometimes, hindi makinanglan nga mangin violente ikaw for a family to suffer. No? May ara, may mga utod kita nga depression. Ang pagiging alcoholic, suno sa mga psychologists and psychiatrists, is the result of depression. No? Kung kaisa dira nila nakuha, bala? Ang momentary happiness sa mga depressed people, dira sila nagakuha sang bisan lipot nga tinion nga do medyo malipay man sila kati nagapagwa sang happy hormone ang alcohol mo, no? Although masiling mo man tani na ko depende sa alcohol, may alcohol kita nga ginatawag nga ti do more ga-depress ka pa yun, no? May mga alcohol nga daan niya nga nagahibi ka na. No? Gahibi ka na yan. Batiyan mo lang kantas ang imo sining ex amo na si Rona inyong team song. Gahibi ka mo. But amo ina mga bagay nga ginalantaw naton. Nga kung kaysa may diferensya sa pangunauna, indinsyakto, depressed, anxiety, or even mga schizophrenic naton nga mga utod, they need more understanding and care. Katulad sini, iti, out of nowhere, nagpanglabo, iti, hindi intsakto pinsan, hindi siya bala makadiscern, hindi siya makapanumdom ang iyaya, ang outburst gilayon. Kung ano to ang ginambal sa iya, anong ginubra sa iya, sa ato niya guro, masunggod lang kita, the most guro, mamuyayaw kita sa iya. But to the point niya mang labo ka daw, medyo ma... Do, hindi, iya amon ang ginaubra sa isa ka normal nga tao. Because may intent to kill ka na yan mo. May intention ka magpatay sa tao. So I hope, kung may nagapamati man sa aton, nga may pamilya sila, nga may aras ang diferensya sa pangunauna, no? Hindi ina dapat ikahuya. No? Dapat ang palibot, ang komunidad, must understand the suffering kag ginaagyan sang pamilya ngay na. Kung makabuli kita, mas mayo. No? Kung medyo nga lang-alang sila sa kwarta para sa maintenance, kung may sulo-sobra ka ng 50 pesos, 100, ba mo'y dugang na daw ah. Pangitae lang kulang. No? Amoy na ang komunidad. Let us understand them. Kay manti ang naagyan nila na, te amak mo na, especially kung ginikanan ka, mayara ka bata nga may hindi mayong pangunaw na, ang concern sa iloy, ang concern sa kamay, kung madula sila sa kalibutan, sino ang masagop sa bata nila na? So let us be more understanding, kag subong man siguro mas maayo sa mga utod naton lang, mga organization, mga non-government organization, non-profit organization to also focus sa mental health bala, kung pwede makakanto kita sa mga rural areas, no? Kag may ara daabi mga case dira nga may mga kabataan sila or pamilya sila nga may diferensya sa pangununa, we could also help them, especially kung makadala ka mo sa mga psychiatrists sa sina nga mga lugar, no? Para nga hindi na sila mapailo-ilo dia kaga magpakonsulta bala. Kaya ang psychiatrist ya maka-issue sang reseta para sa pasyente, no? And maybe portion of it makatag kamo sang bulong man sa ila. So Okay man ang mga tree planting, okay man ang mga feeding, okay man ang mga legal advices. So, idugang ko na lang kung base ma-augmentin nyo nga makadala ka mo sa mga psychiatrist, especially sa mga far-flung barangays, mga rural areas bala. Nga may mga himata sila nga base nag-undergo sa depression, ga-undergo sa may mga mental health problem, or may mga mental disorder. Nga makadala kita, 1 or 2 psychiatrists, mabuligan ta, madiagnose ta sila da. Para nga makabulig kita sila, because sometimes salat sila sa pangabuhi bla. Wala sang kwarta. Ang balon na ate, ano na na, nang, ano tawagan nina, nang nabughat la na, especially mga postpartum, mga bagaubata bla, nga mga kababayanhan naton. Wala, nabughat la na, ipakanalam permi. Pero tayo may mga pamaaging procedures clinically nga ginobra mga psychiatrist and mga medical expert naton para nga malampuwasan sa mga misis ang mga postpartum symptoms nila da. No? Amo mula na suggestion ta. No? Okay na, ma-tree planting ta, ma-legal advice kita, anong padala nga mga services. No? Pero why not abi sa mga medical mission naton, dala kita abi sa mga psychiatrist. No? Especially sa mga rural areas. Ibasi may isa na kabalay or isa kapamilya dira na may ara sila yung mata na nag-undergo sang mga mental health problems or mental disorder. Amulan ang giningyo naton sila. Hopefully matagaan nina kaga mga non-profit organization or mga private organizations dira. Mapamatian man kita. No, this happens ining paglabo sang inablo sa tiyo. It is not because of sang dalagko ng mga issue, but because ang gamay, nagligto ang ugat sang hinablos ng kapanglabo. Kaya may diferensya, naglis pangununa na. So mula nang aton, dapat nga maalay-ayan naton ina sila. Hindi pwede nga permilang maintenance kita. There must be a regular check-up. Kaya basi pataaso ng dosage, basi panubuon pagani ang dosage, may bagong nga nabasahan si psychiatrist ng mga latest ng mga innovation sa medicine nga basi pwede niya ma-impart sa inyong pasyente. So ang but ko silingon, dapat may mga regular check-up kita. Dalo naton sila sa mga psychiatrist naton so that may regular sila nga check-up. Kaya basi may mga panibagong na blang method nga nakita si psychiatrist ti ma-implement niya sa inyo nga bata, sa inyo sininga himata. Philippine Standard Time. 19 minutos nakaligad sa takna sininga alauna.
7: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto di kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adlaw-adlaw naganami kag nagapagsik nato ni kaayong ang lawas naton. NAN Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga isla sa Panay kag probinsya sang Gimanas, proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga maginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users gid kay sila nila, pwede man kami mabatian da. Kay kami yung users yung gamisang NANS Super Plus, gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kang ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito yung mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakal man sini, kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayong lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
3: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay Satanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagaplan na kita lawa, si Lolo, kag si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katulog-katulog si Inday, may alapaps tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skincare man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre ko hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
7: Yes, hindi ka magka dengue. Dengue dala man lang sa kagat sa lamok, meaning Wala sang kagat sang lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi pa kagat sang lamok, pamanyo sa gid, sa guwa ka man akonsulod sa balay mo, sang Nans Liniment Oil. Number one, nga balanyo sa bilog nga Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masad sa, no, dula pang arikis sa lapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
3: And of course, sa mga kalalaki na nga, kung matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, di rin nakita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay ina ako ng imo abilidad o nagadwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
7: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man!
3: Ay, karami!
7: Si Do ba? Sini, no? Kagang magamomo nga kwan, nga Strait of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami, isang paningkay-singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabiyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pag isa gadong lime lang na. Pero para sure kagid ya, subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
3: And of course, aton mga kulturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Man Dono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, do inla ka ginakapoy, do ng kibot si Mrs. Ay, do ko grabe, sumong sa iyakaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gani din na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang sabaw ni Paripol kay Selinya. Mangita ka pa yasang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod. Pero Master

0: pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo din mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalaki na. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape ara lang sa mga butika.
1: Sa ato sa di pagpanubalik, we'll have more reports, more news, supod ang aton mga Radyo Mar reporters. 25 minutos sa kaligad sa tak na nga launa magbalik ang Targitanay sa Udto.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
6: Nons Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nons Liniment Oil Partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nons Liniment Oil.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing katimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
11: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
12: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may
2: radyo. Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension Vitamin D3.
13: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo kung isa, Lextension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na batyagan ko nga, gawin ako gawa, ginapo. Sato, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Oras tatak, ala una y media.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
16: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm, fab, car, pamong tumakablong, tanggal amoy kulob.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pambang kumakablo sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.

0: ISO certified world class quality.
1: ECS. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3. Sample Plus Cold.
5: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Cold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusa.
4: Sample Plus Cold.
7: Sa mga butika.
8: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
9: Mami, itigil ang drama.
10: Angeline,
9: may na-discover na akong timplado na at may

0: masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: TTX 500 Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: ulo? High blood gid ko.
7: Ano sa unang imo?
8: Blood pressure
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginako na TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
4: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabalik si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may physical. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga butika.
11: Maayo ang lawas ang bata mo.
12: Sus, masakiton man ino.
11: At ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, pamong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
17: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: ACS.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
20: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong Pulsar
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
21: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matamat na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makaak sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Supple Plus Gold.
6: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Hipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, nung kisipok mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung akakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Oras tatak, ala 1:40.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Help stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw anlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
4: Samphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
5: Mahalagang paalala ang Vertigon ay hindi gamot at hindi kakainitin kagamot sa anumang uli ng sakit.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galapot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: You might Vizio.
8: Ang Vizio.
6: You might D3.
8: Sa mga butika.
6: PTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Ilatong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2.
10: Sa gabi 2. Sa
9: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
9: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Pumakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: Kilabot sa mga palo kag binayaan.
13: Yes!
12: Master Rajuman Don Dolido. Kagang parekoy sa master. Parekoy Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
14: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalagad diri sa reminder kita na isa itong oras sa itong Philippine Standard Time. Tatakalaw na 48 sang hapon. Standby, Master Don, kay Lugay-Lugay. Kwa ito man update ang natabo kagabi dira sa may distrito sang Arevalo. Nga ko sa din duwa diri ang mga nagkalapilasan bukod man sa pagpanglutang kag ang subject ni Tani nga mong puntariya sang suspect ang nakaplagyo. No? Kag nakalikaw sa bala. Pero ang duwa nga ito dito sa nga muna nga tion na igo, una igong isa sa kamot niya, mga palad niya, lumapos.
15: Sus.
14: No? Kag naigo sa tiyan ang isa pagid gabik.
16: Okay, standby ka mo sa latest medical bulletin sa mga nagkalabiktima kag anong status ang suspect. Parekoy, as of now, as of broadcast time, wala pa ni siya karon malabot. No? At the same time, nakapalagyo ini siya, pero panawagan naton. No, nga mag-surrender na, no, ang ining suspect. Hindi na pagpalabuta pa nga mismo ang malaba nga kamot sa aton mga kapulisan na maglabot sa imo.
14: Ginapanawagan naton, no, nga mag-surrender. Pwede man diri tawag sa Remen Iloilo kuno no, no, Master Don, kay basi kun may mga pagkabalaka nga basi kun anon unano ni. Ipasugat ta sa patrol kuno no giban, no? Si Panoy. Mga kabiyanan
16: Panoy, oh.
14: Nga konsidente siya ang ginatudo suspect kati damo sa mga nakakita nga nakaigo sa sining mga biktima nga kadaylayo Dantes 18 anyos nga naigo sang bala sa kamot kag ining si George Kapanang 32 anyos nga nakangko naman sang pila sa iya sining chan, no, nga konsidente ining si kodanan ining suspect mga kabiyanan ang nagapabilin at large, no, si Panoy. I-check na ni Dugay-Dugay ang latest ng update upon kay Rajuman Marjorie, lakip na ang medical bulletin sa mga biktima.
16: And labuton naman ni Dugay-Dugay ang report ni Rajuman Navarrete kay Manti Parikoy, mga negosyante, no, nga nag-ano subong pila ka mga negosyante sang kabatuan ni Luilo nagtipon sa giniwat nga investment forum sa ila sining banwa. Di mayo gid ni kung isa sa mga kabanwana naton kung ano mo offer sa banwa bla, no? Abi kadto kamo di mga investor naton, amo ning banwa na mo, no? Amo ni kanubo sang real property tax namon, establish man diri ang tubig, establish man diri ang kurente namon. Mm. Kung baga dagina inganyo mo sila nga mag-investor sa banwa mo bla, Parikoy.
14: Oh, ikag ko na nung potential sa banwa mo makabulig sa ilang mga negosyo, ti dako ina nga bagay i-showcase mo kung ano mm. ma-offer sang imo sini nga banwa. sa mga negosyante o mga investors kag kun direkta nga mauyunan nila na kundi makakumit sila sa imo da kundi makakuha ka para sa development pagin sa imo sining lugar. Ano kati mga negosyante gabantay man na?
16: Gala bantay man na. Kaya kung may makita sila nga mayo to subong gani ako yung parikoy do nanugunan ako sini. It's because subong kanami na sa take off bala sa mga negosyo sa aton sa Iloilo City de and of course sa Iloilo province, pero ang adlaw-adlaw na lang brown out sa aton.
14: Magluwas sina Master Don, magluwas sa mga brown out ti gabakal ang iban sa generator.
16: Oo.
14: Pero abi mo ano naman ang gahulat sa ila?
16: Ano?
14: Ang kamahal naman sa mga petroleum products.
16: Na,
14: daw wala. Excuse me.
16: Oh. Grabe, dito nagtaas sa subong ko, krudo 5 piso naman.
14: Piso bong adlaw mismo. 5 kapisos naman?
16: Oo.
14: No? Why na ni untat? Abi untat tinyo na nang inaway nyo. Nagkilita na, igig ka mo na, may ka mo pang salambidon. Nang nagkilita na, igig balang mga wala ka pa utang, bala ka daw hindi ka bati magting.
16: Oo.
14: Nga tamad balang mag-istorya sa katawayan. Ti gusto gin magpakitang gilas, ka mapakita sa persa. Ti ara, damo, patay.
16: Mm.
14: Ti pagluwas sila, kita buhi man po daw ginapatay naman lang nila.
16: Oo. Ti kay man, ti amuni gani, parikoy ginasiling naton. We have lots of resources. Dere sa aton, may panibag-o naman nga gas mineral nga nakita sa aton dere sa Malampaya naton. I think Malampaya 2, if I'm not mistaken. No? Manami ini. Dere sa aton, suro kami oray sa Trenyas. LNG naman, no? Dere sa aton, nga liquefied gas, no? Dere sa aton, ang posible nga mag-power sa mga power plant naton. Amuning gina-init sang ulo ko eh.
14: Mm.
16: No, ining buisit nga moratorium sa Department of Energy. Bangod sa gusto nga dapat medyo renewable kag clean energy na kita.
14: Mm.
16: No, wala na sang may mapatindog pa sang coal-fired power plant sumugod 2020.
14: Te.
16: No, magluwas nga ara na nga daan sa plano ninyo ang expansion, madayon na yakit na before sang cut-off, na dayon na yan na plano nyo na.
14: Te.
16: Tilang tawa subong nagkakalatabo sa aton. Wala pa gani, no? Ginmoratorium ta na. Ako ya parekoy kung sa ulihi, kung ginsunod lang sa buisit nga solar boy ni, ang ginatag na prangkisa sa iya, kadamo-damo na tayo sa solar power plant
14: ako. Kaya bi mo nga may moratorium.
16: Hmm.
14: Tugibway siya eh.
16: Tugibway.
14: Kaya bala ko sa noong ginbawala?
16: 2020.
14: Kaya sang sa noong nadula ang nagatag sa iya prangkisa na?
16: Kaya mga 2022?
14: Eh! Ay para nga magtutok sa solar kag iban pa nga mga renewable kuno.
16: Oo,
14: nga mga energy sources. Ti amo na nga gin pangpunggan tong iban.
16: Oo, malandi ko ni magobra sang coal-fired power plant taganta na si Solar Boy. Oh.
14: Ti karon si Solar Boy nagkontrobersiya.
16: Oo,
14: kay pila kontrobersiya.
16: Wala gyud kalambot 10% na obra niya.
14: Kundi nag-ubok, stagnant.
16: Oo,
14: ang development naton kag ang ti adlaw yung master doon, gadugang ang building.
16: Oo,
14: gadugang ang tao, gadugang ang need sa energy.
16: Correct.
14: Kita mo bangod lang gani ni sa atong dinto nag-inaway din ang bastos man to nga buisit man to nga klase investor tong nangyaw-yaw to
16: sa Oton. Sa Oton,
14: no, ngang iya tong ipatindog tani daw ala to bla kwan
16: daw data center.
14: Oo, daw man bla
16: daw paksilika,
14: daw paksilika bla. Ti otro man, yaw-yaw to, ti kay bangod ginamang kot ang tao, kung din, halin ang imo nga kuhan sa tubig, ang imo kuhan sa kuryente.
16: Correct.
14: Ti akig, hindi ka mo, mulakat kuya, basta tinakwa ko ako niya.
16: Natural nga mga pamangkot, ti amuning ginainitan sa ulo ko. No? Ti ba, to give way, siguro, infakto ng teorya mo, parikoy. Pero nga, to, bala, wala pata ka-establish, karon hindi na madula ng parikoy. Nga may mga diferensya, so, like, makinalang ni mo.
14: Mm.
16: Makinalang ka pala, ka planta ini. Tikarong kinatabo og gid nga halos nagdululungan.
14: Tapos eh.
16: Kundi ka kita yaga dugangan pa parikoy ang need sang Cebu.
14: Mm.
16: Pertika dako sang demand sang Cebu.
14: Grabe abing development master don. I mean,
16: eh, karon kita. Igo og kita sini
14: diri sa Iloilo. Ma ugok naman eh. Ma kuha naman eh, ma stagnant naman yung development. Bangod sang crisis sa power.
16: Oh, timambal na investor pa normalize na yung sitwasyon so sa Iloilo.
14: Dumduman mo sa unang kontani dugay na tayo nang bastante sa mga BPO businesses diri sa Iloilo.
16: Mm-mm.
14: Only that nga sang time nga to maser nagsailo sila sa ibang nga lugar kay tam-an kamahal. Sang anay pabla nga presyo sang kwan?
16: Sang kuryente
14: po sang piko pabla?
16: Oo.
14: Ngang kuryente triple kag ang kinawatay grabe.
16: Mm-mm.
14: Ang systems lost grabe.
16: Kagabi permi pag brown out.
14: Permi pag brown out. Tiya mo to, nga sa kamahal, pero may pag-brownout, hindi stable ang kuryente, ang BPO business yang ita ibang lugar.
16: Oo.
14: Sakto na. Champions at time nga sumulod si More Power nga daw okay. Tiyari, ari na sila dumadamo BPO di Saton.
8: Mm-hmm.
14: Pero subong iya, hindi lang niya problema sa Iloilo, problema na niya sa Bilog Nasyon.
8: Yes. No? Di amo ni Pareko, so dapat may foresight bala ang Department of Energy sini. Subong, ano kita, ga-troubleshoot kita subong? No? Gaman walo dropping subong? Kumbaga, mabrun out anay sa lapas para mapasiga ang haro? Dugay-dugay, pasigaw na lapas. Si Haro naman, hasta sa uli, magnubo ng demand. Kay masira na si mall, masira na mga opisina. Oh. Siyempre, gagamay ang demand.
14: Pag-alas ni Bilas, Jess, why naman?
8: Oo, tula na. Ti, panormalize na. Ti, adlaw-adlaw na lang yung ginugda sa mal makako. Pero may kita itong brown out, eh.
14: Ti, amun ang budlay. Kiti, ang Isaya Master Don nga budlay. Kay bangod nga ti, ang transmission line mo, okay.
8: Okay.
14: Kapable.
8: Hmm.
14: No?
8: Ang tubo mo, kumbaga.
14: Ang mga power distributors naton.
8: Wala problema.
14: Wala problema. No, mga ilikos na ton, ang mga ang ore, kagiban pa. Oh, wala problema. Pero ang source gidya mismo kulang.
8: Na.
14: Ang source gidya kulang.
8: Amo na. Anyway, sorry anta pareko tapos sa isang ari na aton nga.
14: Dali lang ario, tay anta na ang guro sa STL din kasi magwa ning gina yaw-yaw tadyo. Ala una 57. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo Radyo Man Mon Kimin.
13: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong sering resulta sang STL subong adlaw Setyembre 8, 2026. First draw kita alas 2 sa hapon. Ang ating sering first winning number numero 22, number 22. Second winning number na ton, yari na sa sining mga tinion. Numero 15 ang atong sininga second winning number sa subong hapon. Ang atong sininga duro team head si Sir Glenn Eponeya. Duro operations assistant Michelle Solorin. Kag ang atong sininga duro operations specialist Jordan Chris Argillias. Upon sa atong STL representative Mr. Glenn Sunyo. Ang atong sininga register person Ma'am Julie Tabanyo. Kaupon sa niya sining mga members Ella Maligad, Ryan Melgar, kag Claire May Canlas. Yari na ang atong sininga third winning number.
15: Our last winning number is number 28,
13: numero 28. Numero 28 na kompleto sa tunsiling official winning number subong hapon.
15: Winning number combination sa subong hapon September 8, 2026. Draw number 1,569, first draw 2 p.m. are numbers 22, 15, 28. Saliwas. Numero
13: 22, 15, kag 28,
15: and exam order.
13: Numero 22, 15, kag 28. Atong sininga winning numbers, no? 22, 15, kag 28. Sa matumalayan natin sa probinsya sang Iloilo. Congratulations sa atong sininga mga winners, no? Kag sa wala papadayon na kita sa pagkaya para makapulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Corps sa PCS o kag sang Eagle Draw Organic Corporation. Radyo Man Mon, Yales Kapalihan, Tata Carmen.
14: Salamat, Radyo Man Mon Kapalihan, ng lasot sunga draw ko sa gabi bantayan, diri man sa Arimen.
8: Balik-balikan talaning party sa power problem na ito, diri parekoy. Kay doon ka nanamian ko ni sini.
14: Namin ito, diskusunan, ta-diskusunan, tapagid buwas na daw.
8: Oo, malam mo parekoy, may mga move ang aton nga mga official, dila na magabakundiin, about sini.
14: Mm-mm.
8: Kay man tindi na ni pwede na ito, mambala nga, ay, kaya ang source ko din problema, ay oo, gusto natin balikan and we want these officials to understand na kung sang una, wala kita nagbutang moratorium kay kadamo kuntani sa mga negosyante, mga korporasyon na gusto magbutang sa coal-fired power plant kag iban pa sininga mga renewable energy. No? Pero importante, masaligan man ay coal-fired power plant. Ining datawag din nga Greenfield, a coal-fired power plant kay manti may aras ang good energy nga ano bla do clean energy, no, nga coal mga bangod sa mga equipment kasi ni matinlo ang ginagwa ya, ginabugaya sa aton sining environment, no. So kung pinabayan ta sila kagintagaan ta sila kadamo-damo sang coal-fired guro diri sa aton sa Panay,
14: ay
8: subong guro hindi kita mamoblima sini sang kakulang kay bisan duwa pa kita mo parikoy ang PEDSI 3. Atong nagigad nga tuig to, duwa ka bilog to from PEDSI. Ang nadula, ang PEDSI 3 manog energize sini nga bulan. Ang TVI 1 and 2. Ti kung madamo kita di coal-fired power plant, kumbaga parikoy kay kitang puno diri sa Panay, unahon ta siyempre, ikaw galingon tiya eh.
14: Hindi man ta nakasiling na unahon, good master, kay balo ka mag-agi sa grid mo, tanan na distributan mo na.
8: Mm. Pero mauna kita, it's because unahon kita yan, no? Sang NGCP na.
14: Sabay nga muna eh.
8: Oo.
14: Ano yan muna? Na-distribute naman sa iban lang.
8: Oo. Okay, ang matabo na dira, no? Kasi kita ang source dire, ibugan. At namin kubla, hindi magkulang.
14: Hindi ta maulihi.
8: Hindi ta ma...
14: Kumbaga sa pagsandok sang luwag, hindi emomula
8: ito na. Kumbaga, kabudlay man balaan, nga ikaw ang source da, ikaw pa yung nawalaan. No? So, amuning ginapangayo naton, no? Nga tani, tani. So, dapat ibutang na dira, nga may foresight ka bala, nga bal, hindi ka siguro anay pagbutangan sa moratorium ni until such time, nga stable na ang mga solar power plants naton.
14: Tiyan mo na, master, nga ang power situation ta subong, shadow gid ka pinot kay ininganing Department of Energy's 2020 moratorium, no?
8: Mm.
14: Sa new greenfield,
8: yes,
14: mga unbuilt nga greenfield.
8: Oo.
14: Ang coal-fired power plants naton ti nabuhinan gid ang power supply naton ti kun wala ining mga bag-ong traditional base load capacity. Ti master don amo ginisubong nga ang nag-suffer kita. Kay tingala gani kita hindi naman siya do ka init nga ang demand sumaka.
8: Na.
14: Well, hindi siya summer gid nga taman ka init.
8: Oo.
14: Abi tagani kun tama nang kainit ga saka ang demand.
8: Pero
14: pamatyag ko mas ini nagsaka bango dia sa development sa mga lugar.
8: Mm-hmm.
14: No, like sa aton sa Iloilo. Pag butang mo sa isa ka area, naga kinanglan sang load master don.
8: Mm-hmm.
14: Additional nga power supply like for example sa pagsulod sang Mega World sa aton.
8: Oo.
14: inang township na sa Mega World grabe na.
8: Oo.
14: Imagine na pila ka buildings. Kita mo
8: pila ka stories, pila ka buildings. Oh, yeah.
14: Ano ka damo ang populasyon nga rada?
8: Mm.
14: Ang kinanglan sila nga power consumption, grabe.
8: Mm.
14: Power demand. Kaya mo na gani, nga nagdugang na gani sang, ano pa na wag mo na gani, master? Nabutang daw more power man sang...
8: Substation.
14: Killer. Substation.
8: Sa Mega World mismo. Oh.
14: Kaya di, bangod nga ang lugar na mismo, grabe.
8: Doko baga daw, mini, syudad na yung lugar.
14: Oo, ganito ba? Ara dang Itria. Ara da ang Smallville.
8: Icon.
14: Oo, oh, Icon area. Di, ina, master, doon grabe ang mga demand sang kuryente sina. Di, business area na.
8: Mm-mm.
14: Ti arada may mga hospital. Ti prioritize na master don kay ti kun hindi mo na karon pag i-prioritize, magkaladula man di sa to, madulaan man trabaho mga pumuruyo.
8: Mm. That is why ginaton parikoy. What if kung pinabayan ko tani naton, ginalaw anay naton before kita magambal nga because ang coal-fired power plant will die in natural death. Katulan sa pagkamatay parikoy sa diesel power plant. No? So una ang nagapalakad pila lang kanawot sa una ang coal-fired power plant diri sa aton. Ang kalabanan diri sa aton from Napocor kag sa iban pa sini, diesel power plant bisan sa una dira. No, ginakuha sa Peco is diesel. Kay ti barato ang diesel mo.
14: Ti subo
8: bangod nga nagataas na parikoy ang cost ng diesel, no? Nag-ugras ang coal-fired power plant. So uli bangod sa green technology. Do hindi na bala pagprotestahan sang tao.
14: Oh.
8: No?
14: Asiling natural niya mo.
8: Oh, ti bala ti subong clean na ni. May mga device na sila, aparatos gimbutang para nga masala maayo ang mga
14: friendly niya sa environment niya,
8: mga particulates.
14: Oo.
8: Ti karon may amo na kundi napatay ang diesel. Amo ta mo ang on standby lang mga diesel power plant kun do wala na gid ya pandara lang, no? Pero ti amo na sa karon mga kabinan, gamat-amat man ang mga solar farm. So, sa uli, kung ang coal-fired power plant, kagdako na yan ang gina-generate nga kuryente sa mga solar power plant, siguro magamay naman ang demand sa coal-fired power plant. Aral lang sila gyapon, pero until such time, tanigin papatindog na nato na sila. Because right now, we are suffering. Gasofrer kita subong, diri sa may Iloilo. No, mga what if lang ko tani pero tila tamay mo na ti subong troubleshoot na lang kita. Subong may manual load dropping naman kita.
14: Ti master don may nagaduso man sina, no? Nga i-lift ang moratorium nga ini.
8: Nga ano ngalan niya don?
14: ano ni do balisakan? No? Nga nagapropose ang lifting sang coal moratorium pero ti anyway, wala to laton tara master don kay ti asta pa man lang sa istorya ini pero nagakadapat na gimanguro sa aton nga paglantok.
8: For the meantime parikoy nga hindi pa stable mo.
14: Mm.
8: Kay bangod sa kapalpakan gani man sa Department of Energy to mapurasahon ang maging pangtagaan nila sa prangkisa sa solar power plant. Kabangod sa palpak nga ini, wala nagdamo ang solar power plant diri sa aton. So kinanglanon naton sang energy. Tan tawa bala, no? Kung ang ano parikoy ang Saudi kagang UAE magabutang sang ila diri kaugalingon nga mga oil depot kag oil refineries sa Pilipinas. Ginaduso nila ni Subong sang duha ka mga countries nga mabutang sila diri sang ila. Dako ina nga bagay para sa aton para mabarato ang aton sa mga krudo kay mismo sila diri na ya ma-refine. Diri na sila mabutang sa depo nila. Ting Saudi galalawas niyo sa ilang oil. Sa UAE galalawas tong oil. Abi butangan niya da butangan ka to Pilipinas sa depo ta. Para makabulubarato sila. Subot silingon parikoy. While sila, nag-transport sina, pero ang cost para sa ila, perti kanubo, it's because ila produkto, ila mga tanker, ano pang ibayad nila?
14: Tikag-drag din niya sila eh.
8: Dragidalin sila.
14: Dragidya sila. Hindi kumbaga ang supply mo dayag
8: oo.
14: Lalapaw.
8: Kumbaga hindi na ko tumagkat to sa Saudi ka magbakal, kagdalon dire, sila na mismo madala dire sa ila produkto. Na kundi makabarato.
14: Tikon ikaw ang source na dati barato. Kumbaga sa business, blay kong puno.
8: Oo.
14: Tikon ikaw ang puno, kundi barato na. Tikon damo na na mga nagapatunga, damo na mga mga agents.
8: Mm.
14: Di siyempre gaya negosyo mo na naman yung kalakalan.
8: Correct, correct, correct.
14: So anyway, lang taon tayo Master Don, kabay pa nga makuha ni Boss Guru, basta may mga follow-up kita kag makuha na ito. Kung ano galing nimo sa gobyerno, Subong.
8: Mm.
14: Kay hindi niya siling basta-basta lang ako. Kay hindi na niya siling tuman kay init pa, Subong. Ha? Kasi hindi naman na gabi na gani, tinupa ng ulan, gabi na giyo na gani, gabi na ha na gani. Di, abita, kung ang supply, kabuson lang sa chimpong ang demand sumaka sa chimpo sang tigilinit. Kundi nabatyagan to Subong, gabagsak gani ang temperatura eh, no? May era gani chimpo, mas tayo nga dutugnaw.
8: Correct, correct.
14: Doon hindi naging man tanto kay ini. Permi lang gagunggoom. Dapat ang demand sina, ganubo. Galing ang problema, ganubo ang demand, ang supply naman ang kulang.
8: Oo.
14: No? Ti hindi bastante. Ti ini nagadala ini kay kun wala sang available mapilitan kita magbakal sa diesel. Ang diesel mas doon ta
8: mahal.
14: Bangod man sang awa ini Trump kag sang pila pa ka mga pungsod like sang Iran nga do hindi magpautang kag hindi ka bati bagting mga palaway mga puno sang bad hormones cortisol ang lawas. do hindi kasarang magpagwa sang ilang mga serotonin. No, ang dapat painod kag tingalon mga kabyanan.
8: Sang ano mo to, sang Santon mo.
14: Santon na gold eh.
8: Oo.
14: Santon plus gold. Nami pang tingalon sang Santon plus gold para nga magnaming paningkay singkay nila. Balok ako na happy ikaw. Ga-release ang mga happy hormones ang lawas. Di ko na happy hormones ang gina-release ako. Hindi ka mangaway.
8: Oo eh.
14: Galalain ka kung may away. Di stress na iya. Di kung puno naman sang cortisol o bad cholesterol or mga hindi happy ng mga hormones.
8: Mga sad.
14: Sad hormones.
8: Busad hormones.
14: Depressed hormones.
8: Depressed hormones.
14: Bulayog na hormones. Mga
8: buke.
14: Buke na hormones. Mag-inom ka mo. Sang Santon plus gold kay mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Balak ako kung mayong pamatyag mo, hindi ka, wala ka gapasingit. Kay kung lain pamatyag mo, irritable ka, gapasingit ka. Pero kung mag-inom ka, Santon plus gold, the best sa mga kamirang 2 to 3 capsules every day, bakal na sa mga butika. Kag siyempre, Santon gold coffee mix, nagapaputi, nagapanami isang supak, nagapanami sa tubo sa buhok, kuko, kag tulaan mo gabakod, gatinlo kagwa sulod mga kabyanan, gabanaag ka kung ikaw nagainom sini kami glutathione kag may collagen mga kabyanan. Ang kape ng masa, ang Santon Gold Coffee Mix. Bakal na sa mga bodika malapit sa inyo mga lugar.
8: Kag siyempre sa mga mangunguman nato, hindi ka mo magkalipat, talapit ng gidlang ang draw. No, Berman sa kita December 5 na ning grand draw sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota Philippines Incorporated, no? Para sa promo for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo sa mga Kubota products or spare parts, mayara kamo sang raffle ticket. Kantong ilang sila parikoy sa may
14: Balantangaro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal, no? Kay ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive nga dealer sa genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilogan Panay Island. Nagabaligaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
8: Hoy, happy 19th birthday sa anak ni Parecoy Ray Panes, no? Happy birthday kay Mary May Panes, no? Enjoy your day and wishes good health and long life. Alin sa ano, kagtuon gi ko no mayo, mali tatay mo. Parecoy Ray Panes, wow. Si of course makabianan si Kainam bawga pamati sa mo si Kainam ba? Si Rex Luces, no? Oh, kay yeah. Bawga. Pari Rex Rex Kainam Luces.
14: Ti Rex hindi na Luces, no? Rex winner.
8: Winner
14: na winner. Kaya nagainom sang
8: of course pare ko hindi kita magkalipat nga maginom gid sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya. Kay epektibo, no? Kung hindi epektibo ni kung lawlaw ni matag no damo maginom sini. Wala, no? Kay bangod epektibo siya. Agamuad nga nagamuad, nagadamo nga nagadamo ang nagainom mga kabinas ang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life, mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian. Tandaan mga kabiyanan sa mga Iloy naman, kung nagapamangkot ka mo, kung pwede sa nagabusong, pwede sa nagapadidi, pwede gid adaw-adaw. Ginarekomendar naton Life Extension Vitamin D3, pwede gid mas mayo ganini kay healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo, basta naka-inom ka mo Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kag siyempre ang ato naman nga ginainom nga super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado quality ng produkto sa Life Extension Philippines. Tandaan mga kabiyanan, galimpyo ang aton sini nga lawas, kay kon ang higko hindi kagwa abaw delikado. Base ko ng higko, bala tag 3, 4, 5, 6 ka daw ara lang sa lawas nyo. Delikado na, pagwaa. Pagi sa paginom sa Super Fiber, bakal na sa mga butika.
8: Super Fiber, mga kabinan, in case of constipation, Super Fiber is the answer. Puno sa may essential fiber, ha? Ang Super Fiber, ina, makatapna, gilayon. Sang ginatawag natong constipation. Nanay, abi pangumpra kita Super Fiber, kay hindi tayo mapaktan mo kung saan o makonstipated si Tuto, si Inday, or ikaw man. Gani, ready na kita nga daandra. Butang kita sa mga tokador natong da. Tagpilak-bilog karton na. Butang da, no? Sang Super Fiber.
14: Ay, may lang pagpamati. Paripol Aranda.
8: Paripol! Paripol!
14: Oh, dapat kuno lover boy para nga wala away. Correct na. No,
8: hindi man tanan niya, Paul, pareho sa imo nga lover boy. That is why gata kami advice sa mga hindi ya lover boy. Pare Paul Aranda, the lover boy of the Philippines.
14: Bilog-bilog daw ipot kanding ba?
8: Lover boy!
14: Kag, Juan Galio,
8: magbalik na.
14: Ginatamyo na ito, si Sir Cez Balagosa, kag si Jay Kerubin, kag Jeffrey Marañon. Mga grupo ni Paripol na. Kag si Parecoy Stephen Panega.
8: Ay, Parecoy Stephen Panega. Kagay
14: Greg Briones,
8: dinosensyon. Okay, malipat kita. Si Toto James Carpi, hindi mong papalintan, ha?
14: Oo.
8: Sa Permig, hindi ka pamati sa aton sa Udto Dira.
14: Kagang Arimen Iloilo Fans Club sa Singapore, sa Hong Kong, kagang main chapters natin. Kag Arimen 774 Targitanay Taxi Club, mga Radio Manibela. Kag Arimen 774 Targitanay OFW International.
8: Dumabukas ka nung resto bar ni Precoita Colonel Jojo Tabalo.
14: Oo, oh, eh. Ara na sa may Pavia, Iloilo. Sa
8: Lubang na sa Park Regency.
14: Lubang Park Regency.
8: Do Jojo Seafood and Resto. Do saan doon mo na? Ano, abing nga? Ano, abing nga?
14: Lubas na subong?
8: Ang gambitar sa ato, hindi ba ganis yun siyang tayo?
14: Oo, oh, retired colonel.
8: Retired na si Jojo?
14: Retired na.
8: Ah,
14: kuan na. Matutok na lang si Sir Jojo da sa negosyo man.
8: Retired but never tired. Sige, naka-standby na galing ako. 10 minutos na si Ari na naka-standby, Radyo Man Flo Navarrete.
12: TYRI Radyo Man Report.
17: Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Para yon nga naga or ongoing karon ang investment forum na ginapatigayon diri sa may panwasang kabatuan na Iloilo, no? Sa din ng ating tuyo sinin nga aktividad agon i-market, no? Ang mga banwa sa mga investors, no? diri sa Gaginiiwat Subong, diri sa may banwasang kabatuan. Bago dako na ning authority ang ining kabatuan sa mga investors, no? Nga magaratukod sa ila sini nga mga tagsa sa mga negosyo. Din kuhit ko lang din si Mayor Doc Cuboy Fueyo, Radyo Man Ronel, kaga Radyo Man Don, kay actually nung tapos naman ah, no? Ang ila sini nga mga ang ila sini nga dapat tayo Subong na investment forum, no? Yari sa tong sini nga linya ang alkalde sang kabatuan si Mayor Alcalde Doc Cuboy Fueyo. Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, si Mayor Doc Cuboy Fueyo.
18: Mayor, si Radyo Man Ronel.
19: Oh, Radyo Man Ronel, mayong hapon sa inyo.
18: Mayong hapon,
19: Radyo Man Don.
18: Oh, Mayor Doc Cuboy Fueyo, sir. Well, congratulations, no? Anong tinutuyo sa siling lihok ang kahiwatan ninyo sa buong adlaw, Mayor?
19: Kahiwat na mayong hapon sa tanan-tanan niya, pagpalamati isang RMN. Ang tinutuyo sini sa investment forum namon is to market, no, ang banwasang kabatuan that we are ready for investments and is a business friendly community.
18: Okay. So Mayor, mga ano nga mga negosyo ang posible kag kun may ara na nang uwit sa imo dang indeed daw silingido convince kami sa inyo presentation Subong, willing kami sa pagbutang sa negosyo namon. Ano, pwede mo kami malaydlahidan ang mga taga-kabatuan kung ano inha nga mga investment ang posible matubo da sa inyo banwa?
19: Namo ang nag
18: signify na?
19: Ang signify diri sa aton na banwa, no? Kag may mga priority areas kita. Number one is agribusiness.
18: Okay.
19: No, namo gyud sa bamboo industry naton, ang mga engaging in high value crops, and then nag mushroom lang ang mga iba na pwede naton ma-include pa din sa aton priorities. Na including mga processing food processing
18: company
19: businesses, oo, company na mo ang nag signify diri sa aton.
18: So anyway, ano first time ni Mayor may investment forum ka mo or kada tuig na ni?
19: Yes, it's a first time. Kag dako gid ang pagpasalamat naton sa na mga nag-organize, especially ng atong lidipo nga si Mr. Franz Gonzaga. Kasi sa mga nag-participate, we had participants from the provincial or provincial capital, from the Iloilo City, sa NGAs naton, NGOs, it's very overwhelming.
18: Anyway, congratulations sa Fragile Gold Dan kag kabay pangamati may mga positive results ining ginhimo ninyo. In advance, happy fiesta na lang sa inyo da, Mayor. Ang imong mensahe sa mga pumuluyo sa kabatuan.
19: Salamat kid Radyo Man Ronel kag gatag gid siyang panginbulahan sa inyo si Secretary Nes Perez.
18: Ara de san.
19: Oo, nag-isa man sa amon bisita. No, na ang atong mensahe na hindi lang sa mga kabatuanon kag sa Bilogman na probinsya sa Iloilo, or we can do it sa Bilogman Pilipinas, no, nga with this investment forum nakita naton, no, it is a data driven na pag ano gani ni padawag ang work out na ang kabatuan is very much ready for business and investments. Nakita natin rin sa presentation ni Dr. Corpus how population is going to the rural areas na nag-urbanize na kita. And this goes to show na matakuman na nga ito na mga consumer, mga madamo, and the buying power of the kabatuan anons ay mataas ang aton na GDP. Nag-panyid kami, nag-imbita, no, sa mga investors, sa mga businessmen, no, local man, ukol mga international that Kabataan is ready to accept investments.
18: Mm. Okay. So in a way, good luck Mayor Buboy. Kag advance happy fiesta sa inyo da sa banuan ninyo. Thank you kid sir. Kag mayong hapon sa imo.
19: Thank you kid kag regards kay sino na nine.
18: Bibi ke bibi.
19: Bibi.
18: Thank you very much sir. Mayor.
8: Sino na si nine?
18: Ambot kay Mayor. Mayor sino ko na si nine man ko si
8: hindi na lang kung pag ano.
18: Si Nine, guro mo pa nang iahiron niya doon.
8: Ikaw lang yan nagambal nga si Bibi, pero mas minabalaan niya si Mayor.
18: Hello, Mayor? Room number 9?
19: Ingat na ako si Nine.
18: Ay, ang baba mo! Huy! Huy! Mayor, arong number 9? Thank you very much sa Mayor Buboy.
19: Kataron galing ko na iwaton man diyan na coronation night tama the Buboy. Karon niya gap.
18: Yeah. Okay. Pero like gani sa no gani
19: go. Mo sa Facebook galing aton mga board members. May nasinala na si former PNP chief Torres. Nicolas Torres. May nag signify nga ba si mga katong isa ka senador pero tanaw na doon no? Hindi ko lang mag-i-divulge siyang iyang angalan kay ba si kung makakadto siya mabalaan nyo na. Okay, nadyamaro yan no?
18: Okay, saan ka nung highlight gayon sa piyesta sa Kabatuan?
19: Saan ka nung highlight sa piyesta? Ano yung lechang festa subong adlaw regiman Lunel pero ang highlight niyo ti sa September 10 ay kung magkanto ka.
18: Okay. So kan gidi gali September 8 gidi gali na, no?
19: September 8, September 10
8: ah, kay birthday ni ano, birthday ni Mama Mary mo na guro nila.
18: Oo.
8: Ah, nakay jutayan lang gitma balaan ni Flo kung saan ang highlight, no?
18: Grabe ka Flo, ha?
8: Oo. May nakay to pa diyang Mayor.
18: Subong gidi ang pista nila, di ba?
8: Subong no?
18: Or sa 10?
19: September 10.
18: 10 na yan, oh.
8: Ah, 10. Kaya ang bali, Mayor, subong highlight.
18: Mm-hmm.
8: Ah, okay. Sa mga event, subong ang highlight.
18: Subong highlight sa mga event.
8: Oh, sa mga event. Pero ang fiesta sa September 10.
19: Ah, correct na.
18: Ito, ginituon nila sa birthday ni Mama Mary.
8: Yes, yes.
19: Sige. So, ang bisita na nila dari, amo ni si Dr. Kurpos, ang urban planner economist, si Alexander Escocha, member sa Kabatuan Council of Advisor, nagsimot siya Yusores, ng acting regional director sa Department of Trade Industry Region 6, kag si Secretary Ernesto V. Perez, ang anti-red tape authority akon ARTA, Radyo Manronel, Radyo Mandron.
18: Okay.
19: Amo na maduro na yung information subong nga pondri sa may banwa sa Kabatuan, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Areben, Iloilo, Radyo Mantlo, Consumo, Navarrete, Tatak, RNN.
12: Tatak, RNN.
18: Ayos, arreglado. Advance happy fiesta da sa mga taga-Kabatuan na September 10, Webes nga daw, mga kabiyanan.
8: Sige. So the way, sa aton sinin pagpanubalik ang mga segment, pareko sa aton mga Radyo Mar reporters.
18: By the way, ginatamyan naton si Ruben Escalera, galibot-ibot sila sumbong sa Biluga Probinsya. Ganyan
8: yung mga
18: mailin. Biluga Probinsya. Galibot-libot, ano? Kaga, siyempre, may mga pag-upod diri sa aton nga.
8: Pero Mike Montaño, sa Wow Chicks, oh. Pero Mike, bauti, thank you, gida. No? Si yung nalawag to naman ni Banderick.
18: Subong ang koronasyon, ang mga handa ya sa Pizza Jess.
8: Ah,
18: handa na, higit mga
8: koronasyon, subong.
18: Diyan mo na nga.

0: sang Dr. Pinoy's Quelin Capsule. Kati isa ini ka antioxidant, anti-inflammatory pa. So may kapasidad ining tinuan ang mga kidneys naton. Tawag na pagwain ng mga toxins nga ara sa lawas na. Isa sa research sa study nagagawa sa University of California sa San Diego, nag-recruit sila 150 ka pasyente para mabalaan ang epekto sang squalene sa kidneys nila. Ti sa sining study, ang mga reginom sang squalene nagnubo ang proteinuria level sa kanila lawas hasta sa mga 25.8%, no? Kumpara sa mga pasyente nga wala inaginom squalene. Ting proteinuria, mga kabyanan, amo nang sintomas ang kidney trouble. Ti gani dapat yapunggan gid ini, dapat panubuon gid punggan ang pagtaas ang proteinuria level. So inom kamo Dr. Pinoy's Quelin Capsule do para makontrol pagsaka sa mga proteins sa ihi para ang kidney naton maging healthy. So ini mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar ang Dr. Pinoy's Quelin Capsule.
1: So panumbalikan naton Baricoy ang aton sini mga segment diri sa atong pagpangalagad.
0: Mga balik na pagaligan sa mga pahibalo. Alas 2:27 magabalik ang Targetanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ba, daw maayong kondisyon na priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy's Quelin Capsule. May ara in Quelin, Omega-3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
6: Dr. Pinoy's Quelin Capsule. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
8: DTX-500.
6: Para sa healthy gatay.
8: DTX-500.
6: Ang GTX-500.
8: Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay.
6: DTX-500.
8: Masal Liga
6: Epektibo
8: DTX-500
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm Fabcon. Pamong pumaka-bloom. Amoy ko sa pangon ng charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdog kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang. Pero, sa

0: exercise, manalo pa nalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Si Stepe, naka-office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samsung Gold

0: Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sapon Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sapon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sapon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Sapon Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay masalaga, Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
4: Oh, tumar kong Ibiregreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibiregreen Capsule kay Bitibo kayo.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Life extension, vitamin D3.
13: Ang mga tao na may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kad may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
16: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may
14: kada. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Goodbye.

0: ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Pulido. Kagang pare ko ay isang masa. Pare ko ay Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa Udo.
2: Mga ka-Rajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa reminder kita na sa Udo. Oras na ito, Philippine Standard Time. Alas 2:37. Standby kay kwantang update report kay Rajuman Marjorie Herbomiane. Sa sining shooting incident na nagluntag kagabi dira sa may distrito sang Arevalo nga kung sa din duwang napilasan isa diri ang mailang kay Way Maigo pero ang suspect nga ginatudlo padayon subong at large ining bahin sa atong pagpangalagad Master Don.
3: Yes, kinadulong sa inyo parikoy sang D3 Bio. Yes. D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil of course, nagabulig ini tapna makabanan sa mga viruses kamo nagatugas sang ubos ipon ilanat kag trangkaso. Binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para likaw, iwas sakit, isa lang solusyon mag D3 Bio everyday.
2: Bastante sa MCTs or medium chain triglycerides, may monolorin, monocaprin, monocaprilin nga nagabulig mga kadiyanan kontra traidor nga balatian, mga free radicals, oxidants, mga viruses, infections, ang atong lawas healthy gid basta nagainom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. So kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, ano pa ginahulat ninyo? Mag D3 Bio na adlaw-adlaw. Kagatong ang vitamin C, mighty C, vitamin C, sangalan palang very mighty na, na nasidik kag-alkaline, ganin di magising lining sa aton tinae, kag-lining sa aton nga chan, kay bangod safe ini, gamiton adlaw-adlaw. Tandaan ang lawas, wala ga-produce vitamin C, ganit kinang lanong ginaton mag-inom sa mighty C, vitamin C.
3: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C ini siya. No, ini mga kalyanan may kapasidad nga magpainat, magpa-elastic sang ato mga ugat para masiligan daw ang mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko bala kung ginom ikaw Mighty C Vitamin C, mag-inom ka man sang iya sini nga partner ang DTX 500 naga-normalize ini sang aton blood sugar level. That is why layo kita ya sa diabetes. No, balanta naman ang komplikasyon na ginadala sa diabetes. So para malikawan nato nina, inom kita 2 tubtub 3 ka kapsula every day. DTX 500 sarang na mabakal sa mga butika.
2: DTX 500 mga kabiyanan, the best nini, gani ano pag inuhulat ninyo, DTX 500 nagapahubin sa atay ka kidney, kung hubin ang atay ka kidney, layo kita sa balatian. Gani tandaan mga kabiyanan, DTX 500 ang aton imnon, hindi kipagkalipan patan adlaw-adlaw. Kay manti ang unang depensa sang lawas ta atay ka kidney mo ti babakuron yun halin siya sa desugared sugar cane gingkwa ang kalamay sa tubong nabilin dira gin puga bao amo nagaling source ang the best nga antioxidant kag ara ina sa DTX 500 DTX 500 opo the mighty C vitamin C ginatawag nga
3: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
2: Update na to nagikan sa distrito sang Arevalo ang medical bulletin sa duwa ka biktima kagang status sang suspect. Yaring report Rajuman Marjorie Herbomiane.
1: TYRI Rajuman report.
4: Rajuman to ay Rajuman Ronel panayon nga ginapangita no sang kapulisan ining suspect na nagpanglutang kagabi dira sa may barangay Kalaparay distrito sang Arevalo. Ang ining mga nabiktima nga na luthangan amun sanday Leo Dantes 18 anyos ginaigo sang bala sa kamot sa George Kapanang 32 anyos
2: dinto nga lugar sa Lingma
4: barangay
2: Dulunan
4: Arevalo nang kastada Rajuman Don Rajuman Ronel nga suspect amun si Arnelo Kanakunanan 48 anyos ang edad. Lunsay ni sila residente sa nasambit na barangay. Sunod rin kay Police Major Paul Vincent Pendon, hepe sa Arevalo PNP nga ang target kung tani ni Kunanan. Amo si Billy John Di Mafelis, kung sabiin may dugay na ni sila nga dung tanay. Mali ang matabo diri, Rajuman Don na Rajuman na Ronel, nga sang 2023 panikuno nga dumay sinuya ay ini sila nga duha. So kagabi ang natabo diri nga gin kumbaga gin bantayan bala sang ining suspect si Dima Feliz kaling kay pagtabo sang komisyon according kay Major Pendon nagpatunga or nagresponde ining si Kunanan kag si Dima Feliz. Si Kunanan pabayaw ni siya sang ining ni Dima Feliz kag ining si Dantes naman or bayaw ni Kunan bayaw sang biktima Suppose, bayaw ni Dima Feliz, kaya hindi siya biktima, siya pa niya ang target. Bayaw niya si ni ang isa diri, nga si Dantes, kapaka-isa niya si Kapanang. Mapag-abot, kiti matambag sila, natiruhan sila sa suspect. Isa lang ni Kalupok, kaso kay naigo sa kamot, una si Dantes. Tapos naglapos ang bala, pagkanto sa chan ni Kunanan, Radyo Mandon, Radyo Maronel. Wala na recover ang firearm, pero wala man na may isa lang ka-fire cartridge kinakuha. Pero hindi pa rin ma-establish sang Arevalo PNP kung ano ini nga klase ka armas lutang, Radyo Mandon, Radyo Maronel. Ang ginalantaw dari karon nga motibo, amo ining sa na-mention natin, daan nga hiligot anon sang ining ni Dima Feliz, kagsang ining suspect nga si Kunanan. Karon si Kunanan wala pa nadakpan, pero ginaprepara na diri ang kaso nga frustrated murder. Sunod diri kay Police Major Paul Vincent Pendon. Amo na madulong natin nga update tagikan sa distrito sang Arevalo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
2: Salamat Radyo Man Marge. So, nagpabilin nga at large sa Gihapon. So, siguro mag-surrender na lang. Amo na lang panawagan natin sa suspect master doon. Sa Siningitabo. So, dugay ti old gods, no? Gaya dinumtanay na guro na sa barangay nila.
3: So, sa muna, mga armas. So, amo na ginakulbang ko, pari ko yung mga armas pala. May tanay kong sharpshooter ka man, kasi bala makaigo kaya sa mga wala labot, sinaway nyo bala. Iti highly populated ang area, pari ko.
2: Iti pag-igo, ang target na kaplagyo, may duwa nga na igo. Mga kabiyanan. Pero dali lang, arin na nga ito ang mga segment sa Singapore. Una kita sa Health News, Radyo Man, Joel Franco.
5: Pakinig ba ang hindi nadala sa inyong skaluan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
6: Kanan kita gimbunag na halos alalangay ang kapasidad ukon kinaalam. Apang abalamay mas maalam nga mga kabataan sang sa iban. Isa sa rason na riyan mo ang genes nga makuha sa ilagi ni kanan. Apang kung mahinagid ang imong bata, paano mo bala mapatalo mang ilang memorya? Hatagan siya sang bite-sized information. What's iningon, umpisahan sa magagmay kag basic information akod mapabakod ang iyang komprehensyon. So sa mga health experts, kinahanglan na husto ng stimulation sa utok sang bata agod, mahanas ini sa pagbaton sang informasyon. Para sa health news, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
5: Pinigabahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
3: Standby mga kautoran nato, nari naman naton sining Tourista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
7: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kabalubala ka mo nga ang uric acid, ang kabangdanan sa mga masakit para sa arthritis, high blood pressure, kag iban pa. Paano malikawan ang pag-angkon sa uric acid? Wala na sang iban pa, kundi mag-maintainer lang sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang regular nga pag-inom sa Dr. Pinoy's Squalene, nagabulig pagwa sa uric acid sa lawas. Ini may badamo nga vitamins para mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sini ang nag-stock nga acid kag toxins sa lawas para mangin matinlo ang ugat, magapabilin nga oxygenated kag hindi man magsakit ang lawas. Madamo man ini sang omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang joints. Paagi sa Dr. Pinoy, malikawan ang pag-angkon sa masakit nga gout kag cancer.
2: Okay, dali lang mga kabiyanan sa itong pagpangalaga, alas 2:45 ang aton nga oras. Ari naman ang aton nga viral balita subong upon kay Radyo Man Mon Kapalihan.
8: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
9: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video nga kuha sa dashcam sa likod sang isa ka sasakyan. Sang madulaan sang kontrol ang isa ka dako nga bus sa North South Expressway sa Ipo sa Malaysia. Gindayaw sa mga netizens kag ginkabig nga baganihan ang driver sang truck nga ginsakripisyo ang iya sasakyan para hindi na makadisgrasya pa ang bus nga nadulaan sang kontrol nga yara sa iya likod. Makitaan sa video nga kasubong ginatulod sang dako nga bus ang truck nga yara sa iya una. Na makita naman nga gingamit nga brake sang driver ang pagpakilid kag pagsudsod sang iya salakyan sa concrete barrier sa kilid sang karsada para maghinay ang dalagan sang bus nga yara sa iya likod. Nangin madinalag-o naman ang driver na tigayon sini nga mapapundo ang bus kag nahilway ang mga sakay kag iban pa nga mga salakyan nga yara nagalabay sa nasambit nga highway. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta
3: ang non-linemetoil ang produkto sa Herbsmed Pharma Corporation aprobado sa FDA kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Take 2 mga kabenan, ari na nga ton turista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
5: Terpinoy Squalene Capsule. Kabalo-bala ka mo nga ang uric acid ang kabangdanan sa mga masakit para sa arthritis, high blood pressure, kag iban pa. Paano malikawan ang pag-angkon sa uric acid? Wala na sang iban pa, kundi mag-maintainer lang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang regular nga pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene, nagabulig pagwa sang uric acid sa lawas. Ini may badamo nga vitamins para mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sini ang nag-stock nga acid kag toxin sa lawas para mangin matinlo ang ugat, magapabilin nga oxygenated, kag hindi magsakit ang lawas. Madamo man ini sang omega-3 fatty acid acids nga nagpabaskog sang joints. Paagi sa Dr. Pinoy, malikawan ang pag-angkon sa masakit nga gout kag ulcer. Ginpakigbahin sa ilong tourism advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang pila sa mga basic standards para sa mga hospitality employees o kung mga tao nga nagahatag sa nagkalain-lain nga serbisyo sa mga tourism-related establishments. Sunod kay Manican nga nalakip sa natumad nga standards ang pagsunod sa empleyado sa ginapatihan kag pagginawi sa ilang kumpanya kag pagpaidalom sa nagakaigo kag parayon nga training bangod nga masami nga may mga bago sa ilang industriya. Payag niya nga dapat makahatag ang hospitality employee sang experiential offerings bangod importante ang individual nga satisfaction sang mga kliyente. Gani diri na kamo sa suplemento nga kompleto, Dr. Pinoy Squalene Capsule ang kaupod nyo sa pagtapna sang masakit. Dr. Pinoy Squalene mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lynette Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
4: Thank you very much, Radyo Man Lynette. Yari naman ang atong trivia upod kay Radyo Man Rezi Bordon.
6: Ang Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary ang ginasaulog sa buong adlaw. Ang kaadlawan ni Maria ang ginadumdum na humalin sa 6th century. Ang September ang napilian bagod ginagsugod ang Eastern Church sa iya church year sa September. Ang September 8 ang nakabulig sa pagdetermine sa petsa para sa Feast of the Immaculate Conception sa December 8. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino yung inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.

0: Areglado mga kabiyanan lang alang na kita sa tiyempo diri sa itong pagpangalagan sa ngalan ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Kag sa ngalan ni Radyo Man Don Dorido, ako naman ni inulagan Radyo Man Ronel Sorbito, Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Community Health Alarm. Kaupo di Papa Jigs.
4: Nuts. Herbal Capsule.
5: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
4: Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Horny goat weed, tungkat ali. Kag ginseng, amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara na ang palading.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Nuts Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa, kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
4: Nice! Lemon Oil!
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilig ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
4: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
4: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
4: NANS Corn Coffee.
5: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack bangod ginadulay sini ang kanerbiyoso mo.
4: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubuya sini ang imong nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
4: Scorn Coffee
5: Acid Neutralizer, mabukal sa mga butika.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
6: Itay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Oras tatak impunto alas tres.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos o Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
7: Charm and Fab Con, pangong tumakablog.
8: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaulo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Higit yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
13: TTX-500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: TTX-500.
12: GTX-500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
12: TTX-500.
13: Masaligan.
12: TTX-500.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3
13: gamay Physio.
9: Ang Physio
13: gamay D3.
9: D3 Bio,
13: mabakal sa mga butik.
9: D3 Bio.
15: Giga

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nagatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie.
5: May bukol ako sa breast ko.
4: Mangkot ko dason kung ano maayo diri.
5: Tamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
4: Dani amo man apon gintumar nga suplemento.
5: Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Santon Plus Gold. Makak sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original. Sample Plus Gold.
14: Kuya si Mercy, narapuhan mo rana. Sa pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, gudang duwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
15: Pinagaling.
1: Pinahusa. Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-maswakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kang glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na.
1: Nanakas.
15: At gaganda ka pa.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS. Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Oras tatak alas 3:20.
5: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Charmin Fabcon, pangong kumakablum, tanggal amoy ko lang.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangbang kumakablum sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS.
13: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: So si Ricky, isa ko kagard. Sige, tugpo lang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C, abakang abutika. TTX 500.
15: Ilay-lay di lacrosse. Sa asang ako nga sugar. 375.
16: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong yung sugar?
15: Katigit ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 nag-
13: TTX 500 E3Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang E3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: E3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
19: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
16: Pero pila na may mo sugar?
19: 136 na lang. Na-minidyo kaya kung tulog sa TTX 500.
13: TTX 500 D3Bio.
4: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon puti. Nag-try ako to mars ang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
13: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pagkakas mga butika. Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
13: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
5: GK

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
3: Ganda ng Pinoy!
4: Ang Pilipino, magiging sa palauwi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Santo Plus Gold.
13: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako nyo, uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
12: Santo Plus Gold. Kala sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na?

0: ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang gamit.
2: Charmed Fabricon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm
0: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangkong kumbaka Bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Pagaling si Juan Ray Katuyan.
8: May blood ka ba sa luna?
7: Oo, may harap ko matumba. Ako lang ngayon doon yung iya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulhay ng tanang-tanang sa ako.
6: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule ang luadlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Oras tatak alas 3:30.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
10: This Time Check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
12: Di ba kawas ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning para mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
13: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madulat na sa reliever, aragi po ng pain.
14: Kung magsubrak ang imo body mass index sa pinta, kina-consider ka na obese.
15: Tamo nung no, mapagkaon nga rich in beta carotenes.
13: Hindi lagi ni carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, asa ko, kani nga kung magkaon ko balot, kani hintayon ang akong ulo.
12: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
11: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Kani ka mabalaan yung mga flowers na labong probiotic.
13: Paso na sa
11: maedukar ka pa.
12: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ba ako B-complex, layo ka sa depression.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
17: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sala na Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may TC or pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
16: gapali lang, no?
17: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
16: Na-imagine, no? Na ko, Dok, sa mga may diabetes.
17: Agoy.
16: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or PureC while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
17: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
16: hemostasis.
17: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C.

0: siguro si mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Mm. Ang palaino may tisi, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So, gusto. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sa batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system. Mm. Which are, gitawag nga, neutrophils. Agod iga-secure ang sites ang pilas. Kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
1: Mm-hmm. Mm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
0: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag may TC.
2: Mataas na lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba lang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang gapalupo. Kagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Lika Epic. DTX 500.
0: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
1: Mm-hmm. Next stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
0: Mm.
1: Day 6, tugtog 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
0: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
1: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to
0: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
1: Mm-hmm.
0: Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Isa sa paborito kaya Sir Boy ng epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapotlas no ibis ang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
0: Mm. Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone,
1: mm-hmm,
0: no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
1: Mm-hmm.
0: Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkadto, may cell sites ka nga makita.
1: Mm.
0: Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
1: Gusto, no?
0: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
1: Sa no?
0: Ambot ko ano katuogin mana.
1: Mm-hmm.
0: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, nagadabo mang yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ang sekreto niya.
1: Milik sa tagoay.
0: Ha? Wa siya panago sa labaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Kablo kung ano an sino ang pamasahi sa iya, pero edad Sir Boy.
1: Dice ko no, dice. Nag ang it na 19 ako nang last year 18 plato mo. Oi, 19 na.
3: Ah, kampyon ni.
0: Kablo ka amplipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kabataan. Kung ka pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatulog yun na di kaya ng Merkulis, kay ang taga-radio bandira ka pamasaj. Gamit ang GTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa bawang ilok mo, anong imo niya sa boy?
4: Maligo ka na adlaw, no?
1: Basic.
4: Maligo. Basic.
0: Ang paligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. GTX Beauty Soap ka. Ang GTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung ito si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakakampiyon, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahit ko pala ang inudugo? DTX 500! Masamit ka pala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo? Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga-energy? DTX 500! Masalwikan DTX 500!
5: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na ang magpa-check up. Kompleto pa at barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang

sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, Sasagay. Bisita ang Aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gen Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaramang kita sang klinika sa San Carlos City.

0: Medisina, ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong. Mata.
1: Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang sa TV, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
1: So, kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no. Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no. Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computer sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Multi-C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
3: Bala anon gid ang tagiya sa DTX 500 kag naka di para.
4: Kuman, dobla wala ka pregrilyo sa nga kung mata ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan. Okay, no. Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no. Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes. 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the eyelid of longer hands which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo mas dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske doklamin, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
3: Why not grab?
2: Ayun pa lang makakita lang.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
4: Basta upag ko si Joe, ang dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
4: Masa yung makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kang india sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Impormasyon sa itaayong lawas.
4: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami Jome ang sud sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko gapiyong hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
4: Dubay, masyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may ara sang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka na Klinika Dio Fresh ka na lan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinuok ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang gapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, gapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga gapahubin, kapi nga gapang detox.
4: Di ka pa nakita, Bi, ang imo ya bulong kapi.
3: Kampiyon.
4: Namit ya sabor.
2: Perde mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapia, butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetiko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay, kampiyon.
2: Ang DTX premium, butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage na sakit, ako nami ang kuha na DTX premium nga kapi.
3: Ang
2: bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa nang health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. confirme ka nagahapit sa Golden Tail.
2: Ha? Confirme ka balik. Araw man daw ang kuan. Araw man daw ang paliguan.
4: Sa ko.
1: Di ba? Swimming pool.
2: Yan. Wag ka kaligo daw.
4: Ana.
2: Kita ko daw.
4: May mga tao
2: daw. Okay man ang banyo daw.
4: Permi ka balik hapit sa Golden Tail. Permi ka balik sa public plaza. Uy. Dapat mag ditribayo ka.
2: Di ba tika to?
4: Ha? Paano bala mabuligan ni ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang support. Sa talk ni Doc. Oy, hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema sini, madala mo ni si imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa palay niyo, sa talk ni Doc, with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
4: Palainom di tribayo ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
6: Unfortunately. Men is polygamy.
2: The most by nature. No?
6: Polygamy.
4: Mamati ko na si Nilboy.
2: Man is polygamous by nature.
6: Polygamous.
2: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So, sumong adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditli Bayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Tong Camille?
6: Yes.
2: Sensitive ni.
6: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
2: Buhay no? Maging dulong, no? I'm a sex kid.
6: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
4: No. No?
6: Number one is HPV, or human papilloma virus.
4: Uy.
6: Either virus na,
4: vaginal warts, no?
6: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang ito ang mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
4: Bacteria. No? Chlamydia, sismo baho na.
6: Gonorrhea.
4: Ay!
2: Ang kapikalayan.
6: Syphilis. Amo na sa mga naglinong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imo nga.
1: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
2: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
6: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
2: Delikado
6: gid. Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining ditribayo sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
2: Ay wow.
6: No good news sa mga kuno.
2: Mga ababe ito. Mga
6: good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang ditribayo makabulig sining mga balakyan sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong naming
2: wasakun, ngayon,
6: wasakun no, ang envelope sang virus. Amo na ang number one nga kaya himuon sa ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagguwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagguwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni ditribayo sir boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa ditribayo. So, sa mga nagainom ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya, kung adlaw-adlaw kang gainom sa ditribayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian, nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: Ako si Richard, isa ka tresol driver, nalilingin ko po, may baluan itong taas, pero ako ng labtis ko, painom pa ng bisis ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw, 1 month lang, panangin sa ulo ko, naglubo na ako ng labtis ko.
8: Ditribayo! Ang ditribayo!
9: Yumay physio!
8: Ang physio!
9: Yumay D3! Patat
8: sa mga butika!
2: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga kag sa atong sang D3 bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tawo nga prone sa STD, no, nga naga-practice ang unprotected sex, no.
3: Check.
1: Kag ang mga may mga multiple partners.
3: Check.
6: Okay, dapat nami man ang unprotected sex kay syempre. Ikaw bi kaon sang saging may ano, may panit.
4: Ikaw bi kaon si may panit, lalim ba?
1: So ang ang D3 bio, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
3: o tulok
1: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo, sa ilang
3: birth canal,
1: no, sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag nato nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag, no, nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: Nakaasa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase, nga gatawag nga STD, amo ni gatawag na nga HPV, no, or human papilloma virus.
4: Vaginal warts.
3: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely naka-contact sini, no.
4: Ay.
3: But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang inyong immune system.
4: Nakakosa cervical cancer.
3: O, nakakosa cervical cancer. Ang una-una, nagkakosa warts. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Ng petals.
4: Cauliflower.
3: No, cauliflower ang
4: flower. Pichay, maging cauliflower.
3: O, manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
4: Akali. Hulumbot,
3: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodorment, no? Nga na.
1: Ay, wait, ang Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why, ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ugra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
6: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kuno manghihi ka bla, Sir Boy.
1: Kakalayo, dok. Kakalayo
6: manghihi. Kaya na kala, Sir Boy. Ako ay ko kagin.
4: Kumana la.
6: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Friends na nanta. Mga friends na nanta.
6: Ang ngalan sina nga balat yan, Sir Boy, chlamydia.
4: Ay, chlamydia.
6: Tapos nang ano na, nang magkuan mo bala, magchuchak.
4: Chuchak.
6: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Oy, pin virgin.
6: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
3: Abi mo virgin, gili iya, may klimi
6: jacket, ga-bleeding.
4: No. Amo na gener?
6: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
3: Ang mulang cause, no? Cause
6: kagaw.
4: Agent, so?
6: Kagaw na siya. Di, grabe nga, may experimentation mo. Ang mulang iba niya, before guro sexual intercourse sir boy.
4: Inom ka gituto.
6: Inom ka di tribayo kag butangan mo di tribayo imo nga ano eh.
4: Ba nagabay may amo ni gilibuyaw.
1: Mga active no, sa mga active dapat naka di tribayo.
4: Dapat dugay ni naging topic. Dapat
6: text.
4: Dapat dugay ni naging topic.
6: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Ikaw gyud ang eksperto da.
2: Hambal ni dapat ni maliwat liwat every week.
6: Basta importante din din ng lain gid ya ang ma-offer ni Dr. Bayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So inom gid Dr. Bayo. The only D3 nga may BCO kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bayo.
4: Correct. No? Information sa ikayong gawas.
2: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo, ka damo ka partners,
6: kulang na all guwapo.
4: Kulang gali niya yung budget mo 150 plus 8 gili gid plus pilang gid Bayo plus 14
2: pesos. Kag may gabag ito ha.
4: 164
2: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bayo kay hindi na sa kaso ubusip on kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bio pati sa HIV sa chlamydia sa HPV kag gonorrhea ikaw aamligan sang D3 Bio
6: kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio didamo mo nagainom coenzyme Q10 didamo mo nagainom vitamin E para sa ilang heart para sa ilang skin even para sa ilang nga gituwag brain
2: tayo, no
6: amuna mo muna mga kampiyon muna mga sikat la sa mga pagtuon sir boy nga Q10 vitamin E for skin for your gut for your brain pa the best nga antioxidant no napanami sa imo nga vision imo reproduction dali ka makabata kung pala inom kaning Q10 kag vitamin E pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas
2: okay,
6: the reason why
4: di ma-absorb?
6: Wala maabsorb dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
5: D3 Bio with physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas lagi klaro kag alerto nga akong pamilsaro.
9: D3 Bio, ang D3
5: nga may physio,
9: ang physio
5: nga may D3.
9: D3 Bio.
1: Kaga nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no? Sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nagahatag ni sa feeling of fullness, dasig ka mabusog, no? So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
2: iyo
1: na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
6: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
4: Katuntos ang abligya.
2: One pop, two pops, medium and pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower ni siya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita kung tawag ni nga carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imulawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang usadon dayon sa lawas mo, no. And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones, ang ketones ga provide man energy sa brain. Way labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 Bio ka na.
5: Informasyon sa ikaayong gawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
5: Informasyon sa ikaayong gawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Agamid mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
10: Oras tatak impunto alas 4.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: Yes! Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Propon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kang pagpasaka sa ating immune system batok sa COVID-19 virus.
20: And doctor,
21: ito po si Dr. Bernion.
22: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
23: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
24: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
19: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Super Fiber.
26: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
25: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
23: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
28: Char, magsasab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo, sa bangon ng char.
29: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
28: Pangdong kumakabloom sa Charm!
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS!
30: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
31: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
32: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
33: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
34: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Ising-isi ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Ang lamig!
7: Tika, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Hon, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Oh.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako gali si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema agad ko. Kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
11: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
9: Mighty C. Baka sa mga butika.
12: Itrib Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: Itrib Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
14: Yung may D3.
9: Baka sa mga butika.
15: GTX 500.
16: Si Erin Grace paglumutan.
17: Ako may sakit nga diabetes.
18: Silang imo nga gininom na kapsula.
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
18: Wow.
17: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
15: GTX 500.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: The Pit sa Hamaymo, Mova It Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS, let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang itikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Ako si Eunice, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayaw gid ang akon arthritis.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
11: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
12: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
13: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi corrupt!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako, believe.
16: Giga!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa life extension vitamin D3 supplement.
6: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: alaga. Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ang galing! Pangmatagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika. Let's go.
5: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si baby, masamay ko gina-allergy. Maski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na tayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Mag-TDX 500!
12: Ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
12: TDX 500
11: garantisado
12: epektibo.
11: Aramis
12: TDX 500.
13: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 gamay physio.
13: Ang physio
15: gamay D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
8: TDX 500.
17: Rosel, ako yan. Nag-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500!
18: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
8: Yung may D3.
10: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:20.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride. Myrakoff, humok ang tigang aplema. Afford pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Busog busog ikot ulit lang.
7: Ako man bro kalot.
6: O ikaw yung bro kusti.
7: Busog busog eh.
6: Buti lang katata. Bayari na tutuli lot.
7: O bro kalot. Waiter! Bell na mong gani.
8: Yes sir.
7: Ay ay ay.
6: Ano nga ay ay ay?
7: Bro kalot. Nadulang kahit ako.
6: Amo na matuon na. Ay nahaslo ka ng aking dula mo.
7: Nawigit ko bro kalot. Bro kusti. May kwarta ka da.
9: Kita mo nagigyan nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
6: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man imo.
7: Relax lang bala, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
6: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
7: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
6: Ba? Uy, hala.
9: Ba man,
6: tanga?
9: Hala, tanga masuon.
7: Shhh! Diskarte lang na iya.
6: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
9: Nagpalapit na din waiter mga bro.
8: Sir?
7: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
8: Ay, tanga na, sir.
7: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakong may tanga ng tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa good order na munti! May tanga gali ito yung mga pagkaon ninyo!
8: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
7: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
7: Ay ay ay.

hinaon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukat. Talot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lene Palmares, sa direksyon ni Elna Dilacos, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: kagkaroon sa masadyang pagpasimpalad ng Nanday Kalot Kagtulilot.
1: Anong saling mo, Jackie? Nagkilalahay na kamo ni Kalot?
2: Yes, Roslyn. Nga, may malain.
1: Ha? Kwan? Wala man? Saan mo siya nakilala?
2: Nagbakala ko sa Sudan kahapon sa karinderya sang abiyan ninyo nga agi.
1: Te?
2: Tapos, nawigit ang panyo ko. Gitpulot ni Kalot, taghambal ko. Hindi ko na ah. Hindi ko na kinanglan ang panyo ngayon na kay Kahigo na inak ay nahulog na. So, natingala siya.
1: Gali? Abi ko kung sa bar mo siya nakilala.
2: Ay, nga, Roslyn. Nag-bar hopping man siya. Hagaron ko ba na siya?
1: Wow!

0: Hindi, Jackie, ha? Unta tinanablang ino mo? Patambok ka, gunya. Pagbalik mo sa guwasang pungsod, may unod-unod ka na.
1: Ano?
0: Oo. Mas nami ka tulukon niya. Kung hindi ka tamaan kaniwang kayo, ho? Lutulan ka lang naging puto sa panit.
1: Roslyn? Ay, basi bayaan ko na isang kanong ko kung hindi na ako sexy, ah. Basi imbes nga ipakasalya ko, asalon niya na lang ako sinaiya.
0: Jackie!

0: Kana, besa kanya yaho. Agin pa nga, ayaw mo sa akong yung kwarta. Agin ba kayo mo bulak? Anon mo na!
1: Manang, ginanong buka yung flowers, how? Ginatay sa patay?
0: Ano? Animal ka gibala imoy mo? Kaysa doon mo na ihatag, ha? Hindi ka gani makasagot sa kaugalingon mo, mga liyag ka pa!
1: Si Manang Virgin man, relax! Kay basi ko na muna ning ginahulat ko.
0: Halay! Ano ginahulat mo, how?
1: Nga makapangasawa sa may kwarta. Kag ako, bisan mag-inom-inom na lang kag magpulo pa ni Guerrillo. At least may asawa ko nga may kwarta.
0: Halay! Hey boy! Sino ang babae nga ina, ha?
1: Well, hindi ko pa siya kilala. Pero, dito siya ko nung nagapauli sila ni Roslyn.
0: Hi! Ano? Hindi mo pa kilala, mga luyag ka na?
1: Okay na nang ah. Ayun sa una, bitter ka gidya. Palipaya mong ubala. Kung ikaw ya, hindi mo gusto nga malipay ko. Ako ya, gusto-gusto ko gid nga mangin malipayon ya.
0: Halay! Eh, boy!

0: posting kag bro kalot. Hmm. Up din ninyo ako nga duha.
1: Ay, din ta makato, bro.
0: La.
1: Dono kailis ka.
0: Pwerte impormada mo, bro, tulilot. Ang buhok mo, nasubrahan pa sa jelo. Sus, mahulog ng tike sa buhok mo, matuhog it, bro.
2: Bro kalot, sobra ka naman ni muya kung makadayaw sa buhok ko. Hindi mo na, nagpormalan ko, ya? Kay makadto ta sa ila ni Roslyn.
1: Mga luya ka naman kay Roslyn.
2: This time, hindi na siguro si Roslyn mga bro, kundi ang pariente ni Roslyn.
1: Tulilot.
0: Daw sa sungak-sungak ka bala sa babae, tulilot. Kada may bago din ang salta sa barangay ta, dayon mo na yon ibig-ibig.
2: Bang! Bro, tulilot! Babay lang ko bala, bro! Hindi man ko gurumuli sa iya. Kaya ariyo? Dali lang. Mm.
1: Ano na?
2: Natakot ko pa sa liog ko.
1: Uy!
2: Look!
1: Bro! Ko! Lintas!
2: Oh, mga bro! Ko lintas kagin bakal ko sa atubang plaza! Inablang biskan pugaan mo, kalamunting hindi balubad!
1: Yay! Ayawal mga tao ni... Nga, kinala mo pa nga magsuksukulintas ka, Piki, bro, tulilot.
2: Agad magustuhan man ko sa babae, mga bro, nga napangaluyagan ko. Mm. Kaya kung manggaran mo nga daan ang parinti ni Roslyn, nga dire, nagadayon sa ila.
1: Oh.
2: Para makita yaman nga nag-ingat ang liog ko, eh. Kag mahambal siya nga, may kwarta man ko gali.
0: Nga bao?
1: Gali, gali ano? Magustuhan niya ka? Ha? Sis! Ara ka naman bala, bro, tulot sa pakunukuno mo ay.
0: Mabalaan din na piki na gold ang ginasuksok mo.
2: Nga ah.
0: Kaya si tsura mo pala, mabalaan na piki, ginyang gold mo.
2: Nga.
0: Lamugo.
2: Bro,

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy.

0: Hala, wanang! Look! Look kung sino nagapakanto din sa ato, no?
1: Sino? Hala!
2: Makahala ka, wagas ba? Perte pa ang nga mo!
0: Kiputa, wanang, basta masudan lang ang baba mo.
1: Sino man abing hindi magnganga? Kagwapo kay Imoy, ho? Naga-white t-shirt siya, kay naga-white shorts, kay naga-pang sunglasses pa siya. Tawatis pa siya!
3: Hala! Hi, Imoy!
1: Kagwapo si Imoy-Imoy ba? Do soltero ka lang?
4: Soltero mo ko?
3: Grabe sa mga roses nga dala mo. Parang ako siya na, oh!
1: Hala, Pork. Basi isa sa ato niya duwa nga. Nga ay nagpalapit ka di siya. Ha? Walang!
4: Kwan! Magi lang ko ah, kay makadto ko sila ni Roslyn.
1: Hi! Ano? Manguliyag ka na kay Roslyn?
4: Hindi ah, sa parinte niya.
1: Animal, abi ko kami sa aton, Par.
0: Asa ka pa, wanang. Hindi na siya pangintindi ha ah. Pati soy lang na siya.
1: Par!

0: Hoy, Tulilot! Ano nang itsura mo?
1: Anong itsura ko, Roslinaw? Gwapo na, get?
0: Ay, hala, Tulilot. Naano ka? Nagbuang ka na? Ang porma mo, ho? Nakalayang ang pantalon niya daw, emo ka. Daso naka-t-shirts ang pikit nga color pula. Mano ka!
2: Kilala mo?
0: Ha? Ah, oo. Abya naman dali sa purok, ah. Siya si Tulilot. Tulilot, siya ang pariente ko nga manugbalik sa abroad. Si Jackie.
2: Hi, Tulilot!
1: Hi, Jackie! Do you like me?
0: Hoy! Layo ka! Ay, hala! Sa diyan ka nagkuha sang kulintas mo, nga daw gamay-gamay lang sa kadena sa balay ko!
1: Ay! Roslyn, guwapo man ko? Pwede ko magapangaluyan?
3: Nagabalag ito pariente ko sa imo!
1: Hindi naman ko sa imo, ah! Sa pariente mo naman kayo makaluyan! Pwede, Jackie?
3: Wow! Ha? Okay ka lang, Tulilot? Okay. Na?
0: Oh, ato ay nagwangal na si Smiley. Limpyo ito ang tangkal. Yakag paligo, siya. Mga luyag ka pa nga daw sa piho ka!
1: Ihi mo, Roslyn!

0: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the Pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
3: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo, pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
2: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
3: Ginadasigo kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
2: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: Maayo ang lawas ang bata mo?
5: Sus, masakit naman ino.
4: Ach! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Captio Lisang, batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Hitray Bile.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Suma na gid ka man ni Paton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bile. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bile.
11: Hitray Bile. Ang Hitray Bile. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Mga butika.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhal.
11: Masi may diabetes ka na.
13: Mag DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may BCO.
13: Ngumay D3.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
0: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cysts ko sa ovary.
4: 3 cm na gali.
5: Nung try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
9: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Mag-Enervon C Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Guys, alam nyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
3: Sample Plus Gold.
5: Uso Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm Fab Car, pamong pumaka blue, tanggal amoy kulon sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka blue sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
3: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold.
6: Bakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: Mimi Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo? Basi ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Cellphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nalakas,
4: at gaganda ka pa.
2: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Cellphone Plus Gold sa radyo, kinitestingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Cellphone Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mamakat sa mga butika.
7: Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: TTX 500. 27 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood did go.
3: Ano sa unang imo? Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times sa adigin na ako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
4: TTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko also. Hindi kit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katam.
4: Mighty C, mabasa mga butika.
6: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With rest time drops. Basta gani butod.
7: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sample Plus Cold.
10: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko umara. Sample Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
4: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold.
11: Maayo ang lawas ang bata mo.
12: Sus, masakit ang man ino.
11: At ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
4: D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako galing yari yan. Nagkanto sila yung kisang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Pumakal sa mga butika. GTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
18: Yung mga blood sugar test.
17: Ilan itong score ganit?
18: 470.
17: Nagtiko 2.
18: Sa gabi 2. Sa
17: akin. Ilan na lang yung mga blood sugar?
18: 160.
17: Inom ka mo sang DTX 500.
18: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Nance Corn Coffee.
19: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
20: Ang Nance Corn Coffee
19: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
20: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
19: para magpabiling ka nga healthy.
20: Focus kag energized.
4: Nance Corn Coffee.
21: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom adlaw-adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
22: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
23: Ni Dr. Marpa, kag sa kanan, may
4: kadlo. Vita D Plus Coffee Mix. Super Fiber.
24: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
21: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
25: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
26: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
27: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
25: Let's do this!
27: Mag-Enervon C Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangtot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay ama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makaag sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa kang sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp ng mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Magbibig sa mga buta.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan, ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
9: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
2: GTX 500!
29: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: GTX 500! D3 Bio with Physio.
30: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tayo, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo, happy kanunay. GTX 500, masaligan, epektibo. GTX 500.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pakapahubin pa siyang ng world.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Yan ka. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong red la. Nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Samsung Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayubit ang resulta sa Samsung Plus Gold. Wala na ako na opera. Normal ang akong niya regla.
3: Samsung Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
7: Charm Sabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang. Sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst tau of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: History Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: History Bio.
12: Ang History Bio.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Matakas mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing sa Abigail Luzon, sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit pa yung akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
10: TTX 500.
15: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
15: Sa TTX 500. Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
16: Subong kamusta?
15: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay,
10: TTX 500.
17: Gikan sa number 1.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras RMN Iloilo, alas 5:20 sa hapon.
4: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
5: RMN News and Public Service.
4: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
5: RMN News and Public Service.
6: News and Public Service.
3: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karon iyang adlaw sa Martes. Petsa utso na kita sa bulan sa Setyembre 2026.
7: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
3: Sa ngalan sang serbisyo publiko kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyo Man Mon Yales Kapalit.
7: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malariado.
3: Sa subong iyang adlaw sang Martes, Radyo Man Magi kay inano gin patigayo naman ang impeachment trial na para iya sa subong iyang adlaw.
7: Yes, day 23 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag sa 23rd day, Rajman Mon, dapat sa pagpadayon sa pagtalakay sang Article 1 angot sa confidential funds sang Office of the Vice President kag Secretary sang Department of Education, no, sang si VP Sara pang nagapungkong at iglikom sang hensya ang nabilin suno sa kay Attorney Lorna Kapunan, isa sa private prosecutor, isa sa mga private prosecutor kay Ina Rajman Mon, ang dapat naka-stipulate nila ng mga testigo nga ipresentar under sa Article 1 sang Articles of Impeachment 27. Pero sa 27, 12 na ang ilang na presentar kag ang nabilin nga 15, Rajman Mon, na desisyonan sa pag-istorya nila kahapon kag kaina antes magsugod ang impeachment proceedings nga ang nabilin ka 15 ka mga nabilin nga testigo sa Article 1 hindi na pag-ipresentar sang prosecution, Rajman Mon. Amo ini agid pahibalo kaina sang prosecution team sa paghambal ang gitulinan nga maghambal sang ilang tindog kay ina si private prosecutor Attorney Lorna Kapunan, Rajman Mon, nga ginapaiway na nila nga ipresentar ang nabilin nga mga testigo sa Article 1 sang Articles of Impeachment. So kaina nga hearing 23rd day wala sa magin presentar. Instead, Rajman Mon nag pahayag ang prosecution after matalakay ang Articles of Impeachment, ang luyag nila nga ipresentar bilang testigo sa impeachment trial amo mismo si Vice President Sara Duterte. Kay suno kay Attorney Lorna Kapunan sa mga ginpaanggidya pa to sa chess kaya ang tanan nga ginpresentar ang pawn, di ba, may bishop, may rook, ano pa da mga may horse, di ba, sa chess. Pero ang pinakaimportante suno kay Attorney Lorna Kapunan ang queen. Gani nga hindi na nila hindi na magpaligoy-ligoy para Juman Mon ang ipresentar nila nga testigo mismo si Vice President Sara Duterte kay siya gidman makakompirmar kung bala iya ang kwarta, for example sa Article 2, next nga discuss nila unexplained wealth, siya mismo ang makakompirmar sini. Pero sa bayan sa defense kay in according sa kay attorney Sheila Season si at hagman suno sa iya sa day 1 kiti wala pa man gin sabina hambal ni Attorney Lorna Kapunan not this time. Paghambal nila nga ipresentar bilang testigo si Vice President Sara Duterte gin atag sang prosecution nga hindi man insigida kay pasabina sang impeachment court in due time. Pero siling ni Attorney Sheila Season since day 1 matag nga suno sa iya nga ang vice presidente ginarepresentar sa iyang council. Amo na siyang defense team, Rajman Mon, bilang pagpabilin man sang iyang kinamatarong nga marepresentar sa proceedings sang iyang legal counsel. Pero ginsabat naman ini ni prosecution lead Congresswoman Jervil Luistro nga while amuyad tong panindugan sa defense team sa Ginsilina Attorney Season, luyag nilang ipatawag ang Vice Presidente bilang testigo santo man sa mandato sa konstitusyon para sa transparency kag accountability Rajman Mon.
3: Gatiya mo maning luyag bala sang defense no kag ni Vice President Sara Zimmerman Duterte Rajman Magi matagan ang iya sini nga bahin.
7: Yes.
3: So the best way nga matagan siya mismo ang magambal.
7: Amo na nga bal ni Congressman Lawrence Defensor bala nga at least kinatagan siya sang chance kun hindi na matuod mapangapinan niya ang iya nga kaugalingon. Yes. Ang habal ni Congressman Luis Trocaina nga bisan may kinamatarong matuod ang Vice Presidente nga magdesisyon kung mag-aatubang siya sa trial o kung hindi personally, no, kinamatarong man sa mga Pilipino nga mapatian ang sabat sini sa mga aligasyon batok sa iya. And with that, Rajman Mon, ginpagwa man sa Senate Impeachment Court ang mga schedule sa kahit gina schedule nila subong gina-arrange nila kay kinanglan managan prioridad ang pagpasar sa 2027 national budget nga sigurado suno sa Senado nga maga-consume sa kalabanan sang ilang oras. So by September 8 tubtob September 30 10 a.m. to 2:30 p.m. ang schedule sang impeachment trial. By September 16 may presentation sang amicus curiae ang Friends of Court Friends of the Court according sa kay presiding officer Kaina, and by October may ara pa sang September 23 nga schedule sang oral arguments October 1 to 5 to 9 kag 12 to 15 whole day ang trial Rajman Mon. And by October 16 to November 8 wala sang trial para tagaligwa ang deliberasyon sa Senado para sa national budget.
3: Bantayan tani Rajman.

0: on o sige patpat na lang ni Regiment Plo para nga may baluan naton kung anong kaundan sini.
1: DYRI Regiment Report.
2: Nagyuman na mo, nagyuman na magi na tigayon nga madakpan sa nga kapulisan ng 28 anyos nga gabunan nga kawatan no sa mga laundry shop nga diri sa Manya syudad kag sa probinsya sang Iloilo kay na sang aga. Ang ining suspect yung kilala kay Ken Ensoy Navarro. Ken Ensoy Navarro, isa kaagi, kada residente sa barangay Pili, Aroy, Iloilo. Sino kay Police Captain Francis Jan Layog, hepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, nga ginadala ni Navarro ang kinawatan ng mga panapton sa Banwa sa Dumangas, kag sa nasambit nga Banwa, agod ibaligya, no? Kagapayag pa sa opisyal, ng pinakauli nga biktima sa suspect, alin sa mga Banwa sa Barotac Nuevo, rason nga ginpatigayon ang operation kag ini na tigayon man nga matakpan ang ining again no, nga si Ken Ensoy Navarro. Na file naman ang kaso nga theft kontra sa suspect sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Radyo Man Namon and Radyo Man Maki. Samtang sa piyat na bahin nang hindi napit rin nga bisita sa Investment Forum Santa Matuan, Iloilo, si Secretary Ernesto V. Perez, no, ang anti-red tape authority upon ARTA. Dati sunod sa iya, nasuportado niya ang kabatuan sa kinpatigayon niya business summit para na maingganyo ang mga stakeholders. No? Dagin siling mani Perez, niya dako ang posibilidad na madabo sa mga investors na luyag na magtukod sa ilang mga negosyo sa kabatuan Iloilo. Porsyon sa pagbayag ni Secretary Ernesto V. Perez ang ARTA.
3: Red Tape Authority full support sa initiative sang Kabatuan for a business summit para ma-attract nato ng mga investors, businessmen to come in. The advantage of Kabatuan is that it's near the airport. The problem is how to welcome and encourage the investors to come in. And we at the Anti-Red Tape Authority, being the agent involved in the streamlining and digitalization of government processes, we will assure prospective investors to come in and we will help them, assist them to promote ease of doing business because we need investors, businessmen to come in and fund the much needed programs and initiatives of government. But first, dapat i-address natin ang issue on traffic. We have to have an immediate solution to that flyover going to and coming from the airport. We have to urge the Department of Public Works and Highways to talagang immediately address the problem, also address the issue on energy, reduce the cost of power.
2: Secretary Perez, no? Ang secretary sa Anti-Red Tape Authority upon ARTA, no? Di ambal ni Mayor Doc Boboy Cuyo, na nakuman ang potensyal sang Banwa na makatukod sang negosyo ang mga investors sa ilang nga Banwa, no? Kay tin, labi na tayo malapit ang ining Iloilo International Airport sa Banwa sang Kabatuan, Iloilo. Amo ni madulong natong nga balita nga ginadulong sinyo sang Kaluan, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ina sininga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consejo Consing Espinosa. Tanitay honorato, Tatoy Espinosa. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isha, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene, mayong hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man. Flo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
4: Nabati ang report ni Radyo Man Flo Navarrete. Standby sa report ni Radyo Man Marjorie Miane. Ang ining abahin kinadulong sa inyo sa Saton Gold Coffee Mix. Pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Saton Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, protektay ang imong kaugaling. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian, kag-opti pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit na diabetes. Likawin man ang traidor, kag makamamatay nga stroke, kag heart attack, mag-DTX 500.
0: Oras nato na alas 5.33 na sa hapon ni Check That This Time, ang balita upod kay Regiment Marjorie Herbomiani.
1: DYRI Regiment Report! Oh.
5: May misteryo kinman bala ay

0: Ay, Rajman mo, Rajman, Rajman Dagi, higing katingala, hina may Yufila Diriada. So, Barangay Rosario Dumangas, ang dungan nga pagkapatay, sang iya sekwenta ka mga hinoktanan nga manok kagpatog. Base diri sa post ng Dumangas ang Banwa ko, kag napakigangutan nato, nga nasakuha na lang ni Diriada ang iya kasapatan, nga lunsay patay. No, kag wala na sang kasudlan, ilabi na ang atay kag batikulon. Di ba doon mo ni ginaserve sa mga... So, may mga okasyon na blara duman mo na duman
1: Marge.
0: Hindi na ako mag-mention kung sino ginaserbihan sini. Pero ang mga atay kag batikulon gid ang wala, no? So bangod sini, so nang atag ini misteryo para sa tag-iya kag kun ano nga tinuga ang may kahimuan sini. Ang mga kasapatan after nga nagkaramatay nasapuan na lang. Yun pang lubong ini bangod nga nagbaho kasi hindi naman ni pwede maluto. Rajuman mo, Rajuman Maki. Pero, kung kilala mo bala, kahit may mga manok at pato, nabdan yung manang tinuga, na bala nga nagapang-ubra sina. Sabi mo kung ano.
1: Ano?
0: Ito yan sa amo na. Ilaga.
1: Ha, ilaga? Huwag daw may mga word sina nga sapat, Rajuman Marks mo?
0: Bayara man, kung lapit ka sa sapa.
1: Ito dako sa ilaga, do tsuraya, do ido man nga, do hindi ma-explain ka?
0: May, ano na gani, singgaro, halo?
1: Ang halo yan, tigakamang niyang halo?
0: Tip, isama na, isama
2: halo,
0: na.
2: Halo, man, monitor lizard.
1: Oo,
0: monitor lizard, pero may ara na hanggang, ano ganun ang dokuring ng, basta may nalipat
2: ko. Singgarong.
1: Singgarong?
0: Singgarong, na. Pero, sa dito sa labalaan ko, kahit tinag-amuman na sa amon to, it's either sapat nga manadag ko nga ilaga, pero sa Dumangas, first time, yun ay kado na tingalan, tag-iya, nga 51 gid kabilo kag nga
1: ano ganing nga barangay?
0: Barangay Rosario Dumangas.
1: Rosario, layo ni Banwa no?
0: So medyo layo na siya kag daw punta ni kuno nga porsyon ang Puloy-an sa Tag-iya sang ining kasapatan Rajuman Mon Rajuman Magi. So because of that incident, ginpalubong na lang kay wala na siyang atay kag batikulon, mosay kisin uto pali sana limutang ang iya nga mga manok kag pato Rajuman Mon Rajuman Magi. Amo na madulong nato ang balita sa Subo nga hapon. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
1: Madamo gid nga salamat, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane. Ang oras nato na 5:35 na sa hapon. Paibalo lang nato no ang tanan nga mga himata kag kakilala ni Jose Librillo Senior nga siya ang nagtiliwan sa edad ng 83 anyos kag nadala na ang igalubong sa Setyembre 15 na subong atuig. Ang misa pa tigayunon sa St. Julian de Cuenca Parish kag igadulong sa iya katapusan nga palawayan sa Holy Spirit Memorial Park no sa Banwa sang Haniway Iloilo. Nagapahibalo ang pamilya Librillo. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko ng mga balita national kag international sa RMN Network News. Sa ngala ng idamang sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalian.
2: Kag Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
3: Tatak, RMN. RMN Network News.
2: Nombre a 10. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
3: RMN Live Report.
4: Itinakdana sa Webes, Setyembre 10 ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na urgent motion for continued hospital confinement under custody. Sa kanyang motion, hiniling ng kampo ni Romualdez na ipagpatuloy ang confinement niya sa Cardinal Santos Medical Center dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Kabilang sa binanggit na motion, ang cardiovascular at coronary artery disease, hypertension at iba pang kondisyon. Sumailalim din umano si Romualdez sa angioplasty noong 2024. Kasalukuyang nasa kusudiya na ng TMPCIDG si Romualdez matapos isilbo sa kanya ang warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. Nais naman ang DALG na mailipat siya sa PNP General Hospital, ngunit nakasalalay pa rin sa Sandigan Bayan na magiging desisyon sa kanyang hospital confinement. Samantala, dito naman sa labas ng Cardinal Santos Medical Center, kasalukuyang sitwasyon natin, wala naman tayong masyadong nakikita ng paggalaw at business as usual. Ika nga, dahil tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga sasakyan dito sa ospital. At wala rin tayong namamataang presensya ng mga pulis sa labas ng compound o pailan-ilan lang ng mga security personnel ng ospital. Pero ng PNP, wala naman tayong nakita. Meron lang tayong napansin dito na kabigatan ng trafiko itong Wilson Street palabas ng Ortigas Avenue dahil nandito nga nakapark yung mga sasakyan ng media. So may onting build-up ng mga sasakyan dito. Patuloy naman natin i-monitor ang sitwasyon sakaling magkaroon ng panibagong development kaugnay ng isyong ito. Yan muna ang latest dito sa Cardinal Santos Medical Center. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Michael Dimayo, Patak RMN.
2: Sa kaugnay na balita, pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division ng doktor o mga doktor ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa kasalukuyang kondisyon ng kalusugan nito. Sa kautusan ng korte, pinasisipot sa pagdinig ng kaso ni Romualdez sa Huwebes ang apat na doktor nito mula sa Cardinal Santos Medical Center. Ipinasusumite sa mga ito mga resulta ng medical examination ni Romualdez. Habang tatalakayin din sa pagdinig ang inihaing manifestation of hospital confinement at urgent motion for continued hospital confinement under custody ng mababatas. Una lang sinabi ng kanyang mga doktor na nakararanas si Romualdez ng psychological anxiety, chest pain at coronary artery disease. Pagtutol ng ombudsman sa hospital arrest kay ex-speaker Martin Romualdez, iginagalang ng Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Jairo Spenya, Florida. RNN
5: Live Report. Inirerespeto ng Department of Justice kung anuman ang pasya ng Office of the Ombudsman sa mga kasong hawak nila. Pahirito ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez kasunod ng sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Natututulan nila ang motion ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na sumailalim ito sa hospital arrest. Hiniling niya ng kampo ng mambabatas habang hinihintay pa ang pagdinig sa mga kinakarap nito ng kasong plunder. Ayon kay Martinez, pinaubayan nila sa ombudsman at sa Office of the Special Prosecutor ang usapin at inirerespeto nila ang anumang aksyon nito. Kahapon nang silbihan si Romualdez ng arrest warrant habang nananatili sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City dahil sa masama umuno nitong pakiramdam. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tatak RMN.
2: Good development sa investigasyon ng flood control anomaly ang pagkakaaresto kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PDP Laban, Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, sila kasi ang unang naghain ng reklamo sa Ombudsman kaugnay ng umunoy pagkakasangkot ni Romualdez at iba pang mga mababatas sa katiwalian. Gayunman, naniniwala si Topacio na ginamit lang ang mababatas bilang sacrificial lamb para pagtakba ng totoong mastermind sa issue.
6: This is a good development, pero mukhang ang tingin po namin ay ginagamit itong arestong ito para smoke screen upang pagtakpan ang talagang mga mastermind, sapagkat sa kabila nitong arestong ito, yun namang isang big fish, si dating DPWH Secretary Bonoan ay ginawa namang state witness na hindi maintindihan. Para sa amin, isa na naman itong instance ng Bendaloy.
2: Gate naman ni Topacio, kung siya si Romualdez ay ilalaglag na rin ito ang iba pang sangkot.
6: Kung ako naman si Romualdez, of course, hindi naman po natin kontrolado yung kanyang gagawin. Sasabihin ko na, ituturo ko na, sana panindigan na niya yung sinabi niya that he will not go down alone at hindi naman siya talaga ang lahat ng may sala dito sa mga insertions na ito at doon sa flood control scandal.
2: Samantala, hindi naman kumbinsido si Topacio sa plano ng magkapatid na DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Remulla na lumipad patungong France para sa Interpol Red Notice ni dating Congressman Zaldi Co.
6: Hindi ako sigurado sa rules sa France. Ano?
2: Opo, opo. So,
6: meron po mga general rules of international law. Nasabing, pagka pending ang iyong application for asylum, yes, hindi ka pwedeng i-extradite at hindi ka umaalis doon sa bansa kung saan ka nag-apply ng asylum. So, hindi ko alam kung anong arrangement, pero minsan itong magkapatid ay minsan ay puro propaganda lang ang pinagsasabi. Sampung sinabi nito, 11 hindi totoo.
2: Mga kasama si PDP Laban, Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio. Ilang Dabawenyo natuwa sa pagkasampa ng kaso laban kay Romualdez. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao.
3: RMN Live Report.
7: Nagpahayag ng kasiyahan ng ilang Dabawenyo matapos sa impormasyon na naisampa na ang kaso laban sa dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y kickback sa mga flood control projects. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Temis Rebuta, 55 anyos, residente ng Puroktuanti, Barangay 76-A, ikinatuwa niya ang pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez at umaasang maibabalik ang perang umano'y ninakaw. Samantala, para kay Emily Aranduque, 62 years old, residente ng Purok 4, Barangay 40-D Davao City, bilang isang Dabawenyo, nanarapat lang anya na makulong si Romualdez at maisama rin umano sa kaso si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinasabing kabilang sa mga nakinabang sa mga flood control project. Samantala, umaasa ang mga naturang Dabawenyo na hindi lamang ito isang drama upang makamit ng mga mamamayan ang hustisya, lalo na ang mga nagdurusa dahil sa pagbaha gaya ng nangyari sa Luzon na halos isang buwan nang nakararanas nito. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abi Bibera, Tatak, RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Iginiit ni Senador Robin Padilla na dapat sundin ng Senate Impeachment Court ang konstitusyon kaugnay sa 16-vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng manifestation ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa threshold ng botohan sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Padilla, hindi maaring baguhin o iwasan ang mga provisyon ng konstitusyon nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Iginit ang senador na nanumpa ang mga senador o senator judges na pangalagaan at ipatupad ang saligang batas.
8: Uphold the Constitution. Ipaglaban, itaguyod. Ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay ex-convict. Isa lang po ang gusto kong malaman po ninyong lahat. Hindi po ganyang kataas ang pinag-aralan ko. Pero ipaglalaban ko ang konstitusyon na ito hanggang sa dulo ng aking buhay.
2: Nakatakdang isa lang sa oral argument sa September 23 ang usapin kung papayagang bumoto sa impeachment sina Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bato de la Rosa at Senator Loren Legarda.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Pakikinig ng impeachment court sa mga legal experts kaugnay sa voting threshold sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ikinalugod ng prosecution panel. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
3: RMN Live Report.
7: Suportado ng House Prosecution Panel ang pasya ng Senate Impeachment Court na pakinggan ang mga legal experts kaugnay sa isyu ng nararapat na bilang ng boto ng mga senator judges para sa paghatol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores matapos ilaan ng Senate Impeachment Court ang September 16 para pakinggan ang mga eksperto sa usapin. Naniniwala si Flores na malaking tulong ang opinyon ng mga experts para magabayan ang mga senator judges sa usapin.
9: Tama lang yan, no, na we call on experts who will be presenting their opinions, be it for or against the changes in the numbers sa threshold. Now, mas mabuti na rin yung hihingi tayo ng tulong or ng opinion ng mga experts on this particular field para mas properly guided po yung senator judges natin on how to determine the threshold, no? Kasi nga sinasabi nila na it's a constitutional provision, but there have been some circumstances which have led us to believe na dapat siguro bigyan natin ng second look, no? And by giving a second look, mas importante po na may expert opinion tayong pakinggan din.
7: Magugunitang sa pagbubukas ng impeachment trial noong Hulyo ay binanggit ni presiding officer Senator Chis Escudero na 16 ang voting threshold alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon na 2/3 mula sa 24 na bilang ng mga senator judges. Pero ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo, kailangan nilang pagpasyahan ang nararapat na voting threshold, lalo't ilang mga senator judge ang hindi naman nakakadalo sa impeachment trial dahil sa iba't ibang mga kadahilanan at posibleng hindi rin sila makaboto. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Defense team inaming hindi inaasang hindi na ipepresenta ng prosecution ang mga natitira nitong witness para sa Article 1 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
3: RMN Live Report.
0: Inam ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na hindi nila inaasahang hindi na ipapasalang ng prosekusyon ng mga titira nitong testigo para sa unang articles of impeachment o ang umano'y misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Poa, maaring manik na ng prosekusyon ng kanilang target. Dagdag pa nito, magiging defense team ay gasong din naman iyon kung sakali.
10: Hindi namin ina-expect, ayoko naman sabihin nagulat, pero yeah, hindi namin ina-expect, but again, it's a prerogative naman talaga of the prosecution kung sakaling gusto na nilang i-cut short yung presentation, kung sa tingin naman nila eh, na-meet na nila yung mga targets nila. So, sa akin, you know, it's really something na magiging prerogative rin naman namin during our time, so I don't see any issue with that.
0: Samantala, hindi naman nakikita ng depensa na tinaining ng prosekusyon ng plan nilang ipasabdina si VP Duterte kasabay ng hindi pagpapasalang sa mga natitira nilang testigo. Ayon kay Poa, na-anticipate nila ito pero hindi pa ito ang tamang panahon para pag-usapan, lalo na ito ay manifestasyon pa lamang.
10: Yun namang pagpapatawag sa ating Vice Presidente, I think nung first few days pa lang ng trial, medyo napag-usapan na yan. So it's something that I think we could have reasonably anticipated. But sa ngayon, di pa naman talaga siya ripe pag-usapan dahil nabanggit nga no, ng ating distinguished prosecutor na si Attorney Kapunan na hindi pa naman sila humihingi ng subpoena at this point. So if it comes later on, probably that's the time that we have to address that issue and file or comment sakaling mangyari yan.
0: At iyan ang tinig ni Attorney Michael Poa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak RMN.
2: Teleserye ng impeachment trial na lipat na sa Cardinal Santos Medical Center. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata.
3: RMN Live Report.
11: Iginiit ni Senator Aimee Marcos na nailipat ng teleserye ng impeachment trial sa Cardinal Santos Medical Center. Ngayon ay naka-hospital arrest si dating Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center matapos silbihan ng warrant of arrest sa kasong plunder. Sinabi ni Senator Aimee na papalit-palit lang ng teleserye ngayon mula sa impeachment trial ay nailipat ng teleserye o pangyayari sa kanyang pinsang si Romualdez. Itinitigil na muna ang impeachment trial para sa Article 1 o hindi tama paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education matapos na magdesisyon ang prosecution team na hindi napaharapin ang mga natitirang testigo. Sa halip plano ng prosecution na hilingin ang pagpapasabina kay VP Duterte para sa Article 1 matapos nilang talakay ng apat na artikulo ng impeachment case. Tumanggi rin si Senator Aimee na magkomento pa sa sitwasyon ng kanyang pinsan na matatanda ang itinuturo ng senadora na isa sa mga mastermind sa blood control anomaly.
12: Maldis ng ma'am na
13: yun. Ay, well, no comment muna.
12: Bakit, ma'am? Ay,
13: wala, pinapamad na ako.
12: Okay.
13: But anyway, teka muna, na-fixate ako dito sa pangyayari sa impeachment. Papalit-palit lang ng teleserye to. Lumipat naman ito, na-cancel naman itong first season. Lipat naman tayo sa teleserye ng Cardinal.
11: Yan ang pahayag ni Senator Aimee Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conte Bata, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
2: All systems go na ang kauna-unahang bang Zamora parliamentary election sa September 14. Tiniyak ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na tuloy-natuloy na ang BARM election sa kabila ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Laudianco, nakikipag-ugnay na sila sa iba't ibang ahensya para sa mga contingency plan, kabilang na mga para lang maaaring maapektuhan ng baha. Umabot na rin sa 36,000 ang mga COMELEC checkpoint sa BARM para sa seguridad ng mga botante. Nasa 2.39 million ang rehistradong botante sa BARM na boboto sa 1,186 election precincts sa mahigit 200 eskwelahan.
14: Tuloy na tuloy po, on top of the situation po ang COMELEC, lahat po ng kagamitan, nandiyan na, lahat ng personnel ay ready na, lahat po ng ating mga electoral board ready na, entry na po. Mm-hmm. At may mga contingency plan na po kami, na-map na rin po namin kung sakali, ano mga paaralan po, pwedeng maapektuhan ng pagbaha at ready po kami dun sa paglilipatan kung sakali man. Pati na rin po pagdating sa power, ano, ikausap din po namin ng Department of Energy and besides, yung aming pong mga makina, yung ACM, pati na rin Starlink, may kanya-kanyang battery po yan. So hindi po kami nakadepende sa supply ng kuryente.
2: Samantala, nakaantabay pa rin ang COMELEC sa magiging desisyon ng Kongreso sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Pero sinabi ni Laudianco na hanggat walang bagong batas, tuloy ang BSKE at nakatakdang maghain ng Certificate of Candidacy ang mga kandidato sa September 28.
14: Naghihintay po tayo ng kaganapan po dun sa Congress. Nakita naman po natin yung kanilang efforts dahil po dun sa House of Representatives ay parang nakalusot po. Hindi po ako nagkakamali ay nasa second reading na. Sa Senate naman po ay nakapasa na doon sa committee level. At nataka maganda pa nga po dito ay nagtugma yung version ng House at ng Senate. So nakikita po natin talaga seryoso po sila, kumikilo sila at mukhang matutupad po yung kahilingan po ni Chairman Garcia na sana itong September makita na po natin ang linaw.
2: Magkasama si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco sa panayam ng DZXL RMN Manila. Malacañang ipinaubayan na sa Supreme Court ang usapin ng disbarment kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
3: RMN Live Report.
15: Ipinaubayan na ng Malacañang sa Korte Suprema kung dapat bang madisbar si Vice President Sara Duterte kaugnay sa naging pahayag nito laban sa korte at pulisya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaring magsagawa ang Korte Suprema ng sariling investigasyon o motu proprio para alamin kung may paglabag si VP Sara bilang abogado. Dagdag pa ni Castro, may mga nauna ng investigasyon ng Korte Suprema laban sa mga abogado dahil sa mga kilos o asal na hindi naayon sa kanilang pagiging miyembro ng bar. Hindi na rin nagbigay ng sariling posisyon ng Malacañang sa posibleng disbarment at iginiit na Korte Suprema ang dapat magpasya sa usapin.
16: Siguro po ang Supreme Court na po natin ang makakasagot niyan. Maaari naman po ang Supreme Court na magsagawa ng motu proprio or on its own initiative ng pag-iimbestiga patungkol po dito. Dahil nagawa naman po ito, itong motu proprio, investigation sa ibang mga abogado na nagkaroon ng mga kakaibang mga behavior or mga nagawang mga aksyon na hindi masasabing tama para sa isang abogado.
15: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
3: Network News.
2: Sumagsat ulit sa panibagong historic low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62 pesos and 62 centavos ang palitan ng presyo kontra dolyar ngayong araw ng Setyembre 8. Nahigitan nito ang dating naitalang all-time low na 62 pesos and 59 centavos noong Biyernes September 4. Ito na ang ika-apat na pagkakataon ngayong buwan na lumagapak sa record low ang halaga ng piso.
3: RMN Network News.
2: Dalawang lalaking nanghuhuli ng gagamba patay matapos barilin sa Lucena City. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
3: RMN Live Report.
17: Di na umabot pa ng buhay sa pagamutan ng isang negosyante at isang estudyante na pawang taga-barangay Market View ng Luzon de Lucena. Ang dalawa na kinilalang sina Alice Ed, 26 anyos at Alice J.R., 15 anyos ay natagpuang walang buhay. Bandang alas 11 ng gabi nitong nakaraang Lunes sa Purok Jasmine, Barangay Dumuit, Luzon de Lucena, nang tumawag sa pulisya ang isang concerned citizen kaugnay sa dalawang lalaki na may mga sugat ng bala ng baril. Sa inisyal na impormasyon na nakalap ng pulisya, ang dalawang mga biktima ay kasama ng apat pa na nanguhuli lang gamba sa nasabing barangay sa Purok Jasmine. Bigla na lamang umano pinaputukan ng shotgun ang mga biktima na nagresulta ng kamatayan habang nagsipagtakbuhan naman ang mga kasama ng mga ito matapos makarinig ng ingay ng baril. Na-recover sa crime scene ang dalawang empty shotgun shells. Samantalang nahuli naman ang suspect at nasamsam ang shotgun na ginamit ito. Patuloy pa rin sa investigasyon ng mga kapulisan. Maharap ang suspect sa kasong 2 counts of murder. Kasama mo sa Raymond Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Armen.
2: Pelikulang 58 wagi ng major award sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Alamin natin yan mula kay Rajuman Alex Furake.
18: Wagi ang pelikulang 58 na pinagbibidahan ni Glyza Di Castro ng major award sa Manila International Film Festival sa Hollywood. Sa report, nag-uwi ang animated feature film ng Best Picture in the Documentary category, Best Director at Shining a Light Award sa ginanap na ceremony sa California, USA. Ang 58 ay kabilang din sa 8 pelikula na kumatawan sa Pilipinas sa Best International Feature Film category ng 99th Academy Awards. Sinusundan ng nasabing pelikula ang

0: o yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
1: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, Dilip.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie! Angeline, try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May ang King Discarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Meal.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ng heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Hi, I'm Margo from the Ska Officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
15: sumagmuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
16: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
17: Madugpang away bayad.
16: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
15: Nami na imo D3 Bio, sir Buyao. Nami patulog mo.

0: gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy, wala lapyo mabugtaw. The reason behind nga anami imo tulog, sir boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka di tribayo nami imo tulog?
1: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 bio
0: nga wala sa plain D3. Okay.
1: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
0: ano? Ngayon, sir boy, kung pag inom mo D3 bio, the BC of D3 bio may lauric acid.
1: Mm-hmm.
0: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
1: Himuson.
0: Himuson, buhi ang good bacteria.
2: D3 bio! Pussy boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
0: Mga butika! Now next!
1: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
0: Mm-hmm.
1: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amuna niya ga-promote si imo tulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
0: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyaw. Pag inamos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
4: probiotics.
0: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama.
1: Dulong-dulong ka tama.
0: Kaya magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria?
1: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
0: Masugo pa sa immune system.
1: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 bio, duwa.
0: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
1: Napaman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupot ko siya sa extra virgin coconut.
0: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din na alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, alin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ng D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na alin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, may Iraq man na, or kung diin ang lugar, ang ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa pasis, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Mapromote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa mo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amuna? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
3: Paman pa. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio Health News.
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Vertigon. Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
2: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
1: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika. Malang-palang.

0: San Miguel Pilimin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
2: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
1: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: Kining porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sining dugo para kabato mga kabayan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanang yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi na mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sinigbalatian kang magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
5: Mayang gabi mga karadyuman, alas 11, Jess na.
6: RMN Patrol 774.
5: Welcome back sa ating pagpangalagad sa RMN Patrol 774. Salamat gid kay Sir Buds Jr. Nagpabalong aton nga RMN app so why kuno volume. Pero okay na, kasamang heart. May volume na. Tingala sa daw, blanco. Salamat gid sa ating mga netizens. Sa akon nga amigo, kumpare, oh, Ronald Yangwas. Gulpin na lang nagkanto sa game. Kasi ito mo ginhiluan, pre. Nagkantoan na yun to nga akon mga ido. So, salamat, gate. Pero wala. Ang dali lang yan, dantes kaya ito mo tawagan si Radyo Manflo, no? So, riyan nato nini kagamay, ining kalatabo sa Guimaras. No, kadamo sa mga animal welfare groups dira sa Guimaras. Ining mga animal lovers, no? Taga mga tag-iya sa mga kasapatan. Nanotara nila ni sa bilog, no? Hindi lang isa ka banwa. Kung hindi sa bilog na probinsya sang Guimaras, no? Kag sa mga kabaranggayan, lapnago na na inikuno ang pagpanghilo sang ido. So no, sa aton nga source, no, aton sa mga informant, no, may mga resibo kita diring pati mga barangay officials kuno, no, ginahipsan ini sa mga barangay officials, no, sila mismo ang ginasugo nga manghilo sang ido.
6: RMN Patrol 774.
5: Parte ini sang ilang nga ginatawag na depopulation, no, base na misinterpret nila na inang ginatawag na depopulation o pagamayon ang populasyon sang ido, hindi na necessarily meaning madepopulate ka pat yun mo ang ido o pamamamatay ka sang ido. Kung madepopulate kita dire kay tamaan ka damo na sang tawo diri sa Pulungsod Pilipinas, ano na yung mahimot sa ito? Pat yun mo man? although yes, no, may himbal sila nga kadamo na sa mga stray dogs ining mga ido ng mga layaw dira sa probinsya sang Guimaras nga ginatunaan sa mga aksidente. Pero hindi na iya sala sang ido. Sala ina iya sang tag-iya nga agin pabayaan niya ina. No, gagin pasupabayaan niya ng ido yang magbata nga magbata. Kadamo sang budget da gintaasan na kuno. Ang budget da para sa mga pagpakapon sang ido, mga kuring kadamo na sang mga ginahulag dira, no? Sa may probinsya sang Guimaras. Daw agin tagaan gindugangan ilan ina budget, no, para makabulig, no, sa mga kabaranggayan. Pero may isa ka barangay inikantuan ko ni sa Sabado, makadto ko da ang ilang budget, no. So no, sa aton informant nga 20,000 ang budget nila. Imbis nga mag-coordinate sa city, sa veterinarian's office dira sa probinsya sang Guimaras para sa programa ini pagpakapon sa mga ido, nagbakal siya shotgun. Maniro siya sang ido ya. Ang masakit-sakit pa dira sa aton sa Guimaras. Biskansin o papamangkuton mo, barangay official man, ara sa mga L sa mga sa city sa LGUs, no, line-line mga kabanuhanan, mi isa hindi magreklamo. Biskan isa hindi magtuad kung sino, kung may ara gid man sa panghilo sa mga ido, kay man LGU sanctioned ini.
6: RMN Patrol 774.
5: So kita nagakabalakag it kita dre sa nagakalatabo sa Guimaras kadamo da sa mga animal lovers, ano? Kadamo dra sa may mga hinuptanan mga kasama. Wala man natong wala kita, kitang mga pigado, wala kita sa mga security guard. No, hindi kita kasarang. Ang aton nga security, ang aton nga mga kahinuptanan, ang aton mga ido. So aton ginapanawagan dira si Congresswoman, kay si Congressman JC Raman Nava, kag si Governor Lucille Nava. Kaupod ang municipal mayors ang mga barangay kapitan nga maghatag sang statement kung tuod ini nga LGU sanctioned ini ang ilagi na himo ini nga pagdepopulate o pagpamatay sa mga layaw nga ido sa probinsya sang Guimaras. So tandaan naton may ara kita sang Animal Welfare Act, ang implementing rules and regulations sa Anti-Rabies Act per Bureau of Animal Industry. No, wala nila ginapasugtan ini nga manghilo kamo sang ido para makontrol nyo ang populasyon. Kung puwerte kadamo na sa mga ido sa inyo barangay, ang dapat katuan nyo da, istoryahon nyo da, ang tag-iya sang ido.
6: RMN Patrol 77.
5: Kay inang tag-iyas ang ido, ginapabula po bayan pa bayan niya lang ining ido. Pero may salabton sa na. Ini ang Republic Act 8485 as amended as Republic Act 10631 o kumas kilala naton nga Animal Welfare Act, no? Hindi idikipersuktan ining animal cruelty, ining pagpatay sa mga hinuptanan, pagmaltrato, pagsagasa ining hungod nga bungguan, pagabandona. Amo nang ginahimo sang iban, hindi na lang tartapan ang ilang ido, pabayaan, papapabayaan nila, abandonahon lang ido, o ang pag-ihaw, pagkarne sa mga ido, pagnakaw, pag-abuso. Ini mga ginapambuno, ginabasyahan sa mga ininit nga tubig o kung ano pang ginahimo nila. Kag ang pagsagupa, no, sa ining mga kasapatan, no, mga hinuptanan, ang mga mapatmatud-an nga nakasala sa aton nga Animal Welfare Act pwede mabilanggo sang isa tubtob tatlo katuig. Kag may multa ini nga 30,000 pesos tubtob 250,000 pesos. So sa mga barangay officials, sa mga ginasugo da namang hilo sa mga kinuptanan, sa mga layaw ng mga ido dira sa probinsya sang Guimaras, may salabton kamo sa batas kung mapamatud-an na kamong ini ang nagapanghilo sa mga ido dira.
6: RMN Patrol 774.
5: Alas 11:17, doon ginahay blood ko sa mga taga-Guimaras, ha? Taga-Guimaras na, pero doon ginahay blood, doon ginakahuya ko ni mga opisyalis na mga nagapanghilo, doon wala ka mo sa mga kurason, doon wala ka mo sa tagipusoon, doon wala ka mo sa mga hinuptana ng mga animal ka mo. Kuhaw na nato ng report kinatipon sa aton nga patrol. Kaupad si Radyo Man Flo, Consumo Navarrete.
7: TYRI, Radyo Man, report!
5: Si Pabla, Gimaras, kilala ina nga tourism spot sa Western Visayas. Ang mga baybayon may ara pa kitang banggahan festival. Pero sa likod sila galit na Radyo Man Flo, imbis nga ang puno, abonuhan nila. Ang putangan sa abono, ang puno, ido iya tinutuyo, patyo nila yaya. Kung ikaw, be, di ba, siguro ang iban, may ito, malana para sa iban, ito lana, pero kita, nga may mga hinuptanan, mga animal lovers kita, masakit, di kita katama, Radyo Man Flo.
8: Mga wala balatsagon.
5: Wala balatsagon, pero kung magbalik gini, magbalik gini, may mga karma, magbalik, ang ginhilo nila, nakaptan nila, tapos nagkaon sila, tinapay, paho, ah, sila matumba, patay. Sige, kandawan ka mo sang ido.
8: Korya ka ba? Korya ka ba? Alam?
5: Kag wala sila, be, dapat nila sa Gimaras, amo niya ang gina-promote ini, ining Animal Welfare Act. Kaya, be nila, may hinutanan ka, pabayaan mo, okay lang, pinabayaan ko, hindi na ako kasarang mo. Pero may salabtoon kay ni sa batas, Radyo Man Flo.
8: Sa experience ko, dari sa Remen, damo naman ako na cover ng mga party sa mga kasapatan, Tiyoy Pancho, may mga dog lover na kung hindi nakasarang magsagod sa mga ito, ginahatag nila.
5: Padap po, padap.
8: Ginapadap nila. Sa mga tao man, na mahiligon sa sapat, Radyo Man na Tiyoy Pancho, ha? Amo nang na-experience ko dito sa Aremen Iloilo. So, iniya sa Gimaras, ang kaso sa Gimaras, sa lagi niya, no? Sa lagi, amo ni ganito po nga, ang mga ido sa unaw ay naginasapap, no? Sa karon, ginatagaan ginisang igtulupangot, kapinasang aton sininga mga gobyerno, Tiyoy Pancho.
5: Correct, tungkol man sa aton kausa sang Aremen.
8: Oo, ang, ba mo, Aremen gini yung naguna-una, kausa sa mga kasapatan Radyo Man na Tiyoy Pancho, no? Kagrati, subong, damo na, no? May, ako gani, sang ligad ng mga sinimana, may nakita ko ng mga tutoy, pito kabilog sa naginhalid sa may kilid sa dalan, yan nasulod sa sako. Ito, no, ver ko to sa Team Aspen, o kung sa Tail, no?
5: Radyo
8: Man Tiyoy.
5: Kasi dapat Radyo Man Flo, hindi imbis sa mamatay, dapat gina-edukar. No? Kami, tirikita diri sa radyo, we are here to educate, no? Edukaro natun ang mga tag-iya sa kasapatan, kung anong kung hindi ka mo kasarang sa madamo nga ido, kadamo sa programa, di ba? Kadamo din sa probinsya sang Iloilo, kag syudad sang Iloilo, may mga libre kapon ganin. Kung hindi ka kasarang tadabo ng ido, pakapon mo! Di ba? Chipuhan mong ido mo, pa-injectionan mo kada tuig sang anti-rabies, hindi man, libre man na Radyo Man Flo, wala man na bayad.
8: Hindi, sa kapatuan ko sang nagligat, malapit to, or masubra 300 to gani ang ginpakapon, no?
5: Galing iban niya tag-iya, Radyo Man Flo, tamad. Tamad. Tamad din niya, amumaon ng ido kay Totoy, kanami Totoy, pero kung magdako-dako na gani ang ido, babay, nila na, kayo kuno, hindi magpati ang ido. Kapirmi na galayaw, tindipindi man na sa pagdisiplina mo sa ido, Radyo Man Flo.
8: So, sa balay ganito, ako ni ido, anong kabilog, sitso. Isa kakuring. Sus. Nagsagod ako sang isa ka Aspen. Na dugangan sang isa. Nadugangan pagin sang nadungang ako na ginasagod ako kay Bless. Nadungangan ni Rambo. Nadungangan ni Pangka. Nadugangan pagin ni Jackie. Nadugangan pagin ni Nigra. Kag ni Burnok.
5: Ti Manila suna ng balay nyo.
8: Silingan ko, damo-damo, ido to sa balay mo, pero tinami man kay at least sa...
5: Dira kita nagahugot sang aton nga kalipayan mo. Kung nag-stress ka, hampang-hampangan mo, ido mo. Kantutan ka ba sa tigulang kung kisa may mga iban nga dapat, hindi dapat matabo, pero gaupok sa ido, Radyo Man Flo.
8: Yes, correct na, no? Pag
5: Kaya hindi ni Butsilingon, hindi ka animal lover, manghilo ka sang ido. Hindi na, hindi na rason niya nga, kaya iginsugo kami sa babaw, tapos pwede ka man pakigbato. Pwede ka man mambal nga, ano ni, may animal welfare act, may ego, tani kung makita kita nga mapabatudaan kita ang nagapanghilo sang ido, dari sa Gimaras, Radyo Mantlo. LGU, ha, LGU, ang halin sa LGU ko ng sugo, Radyo Mantlo. Tawag ito si daddy mo to, sa Gimaras. Kung tuod ini nga sa LGU kita na mando sini may isa to ka barangay pa forward ko si mo ang ilang nga budget ginbakal ka shotgun sa kapitan
8: bao grabe ba
5: maniro gid sa sang idoya ituon sa yabla kay ihampak sa ang tangkugo yang shotgun la Radyo Mantlo pakitang kay subo.
8: Hindi na dapat, hindi dapat na paghiluan no sa baylo nga kung sino ang magluyag na mag-adapt sa mga amoy na nga mga ido, or hindi gani, kung wa isang, kung may mga tagiya, sa mga tagiya, but dapat pang irresponsible, come on, no? Kaga kung wa man siyang tagiya, ipadap, o kung na tukot kayo mo da sa animal shelter.
5: Oo na, pwede dapat. Na, kita, wala kami animal shelter na sige maras. Dapat ko tukot niya animal shelter na. Kaya ano, sabat sa mga animal welfare group dira sa Gimaras, no? Sa mga ginahimo ini kay ginahipsan ko, no? May mga kagawad ko, no? Mga barangay officials rather, no? May mga barangay officials ko, no? Nagalibot, tag nagasiling nga, higte nyo ido nyo, higte nyo ido nyo. Kay karun, maoperasyon kami, manghilo kami mga ido. Nami na bala?
8: Bawi, ano sa... sa punta sa bullpen ah. Kumadayon na gidman ang eleksyon.
5: Madayon gidman na. Okay, 5 years na aprobahan to. Pero mahibaluan ini nga semana ina, Radyo Mantlo. Before September 12, no, mahibaluan natin kung dayon ni ini o kung iisulon sa 2028 ang barangay ang sanggunian kabataan eleksyon eh.
8: Di, kung sabagay ah, kung madayon o kung hindi, hindi naman na sila, no?
5: Dayo na nato na yung pag-imbestigar dala sa probinsya sang Gimaras ko matuod ini.
8: Santang, pila sa ulo ang naagom sang 33 anyos na magulang tapos nga ginabo sang iya sini nga 26 anyos na manghod sa barangay Magdungaw Pasig City sang September 6. Gininago ang magulang kay alias Alvin samtang ang manghod diriya mo si alias Ron Lunsay residente sang nasabit sini nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, Hepe sa Pasig City, PNP, ngayon sa iyara sa iprovinsya sa Makulubong Ilinggon ang mga biktima sa natapong insidente. Payag pa sa opisyal nga bangod sa Kaulubon, nagyuntat ang pagbinaisay sa tungasang mag-utod, tutog nga nagkuha sa binangon si Ron, kaginlabo sa iyang sa magulang. Dugang pa niya nga bangod sini, nagkuha man si Alvin sa nga buka nga botilya, kaginabuno sa liog, kaguya, ang iya sini nga manghod. Gilayon niya gindalaman sa ospital ang magutod nagsubong nakagawa na sa ospital pagyaran na sa establing kondisyon. Nawala naman sa plano nga magkasakas ang kaso batok sa isa kag isa nga mag-utod Radyo Man na Tiyoy Pancho. Yari si Police Lieutenant Magbanwa, Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sa Pasig City, PNP.
9: Puro mga ano sila ni consider na kung puro mga biktima man ni sila kay isang tangga inom-inom sila magutod man ni sila magutod sila so gainom-inom sila sa balay man nila then may aras lagi ni istoryahan na wala pagintindihan ay then gulpi lang nagtindog ang manghod pag nagkuha pag binangon kag gulpi naman lang na daging labo ang magulang niya. Then in response ang magulang niya is nakakuha ka botilya agad ginbuka niya kay kamuto ginagamit niya man sa pagbalos man sa iyang manghod.
10: So bangod ini sir sa Ilimnon kay Dani.
9: Oo. Tungod sa ano naton is pagka tungod sa pagkahubog dala ka pagkahubog na kag ang hubog na inubog na istorya nga wala pagkaintindihan ay ba. So family decision man is wala man di may magpasaka sa ila kang complaint. Then as of latest subong hapon is naka outpatient naman sila. So ang isa is dalo na lang ni nanay niya pa antike pa at least magdayuan ay nakag hindi na magliwat may mabalik kung ano man natabo sila.
10: Why sila sang tima-tima, sir? Ano?
9: Hello?
10: Why sila tima-tima, sir? or daan?
9: Timat.
10: I mean, wireless na siyang daan, ginagutan.
9: Wala man. Eh, ano man daw, ano daw. May istoryano, ano siguro ang hinubog ng istorya nila. Kasi hindi magpalapaw man ang isa.
11: Okay, moto na patayog-tayog ila sila ihi, sir ah.
9: Siguro wag dalaman ka, ano, good payment lang daw nagkuha, kabinaon, gano'n. Ibas sa saludalay man na, inupod man mga abyan nila.
8: Sige, Lieutenant Colonel Magbanwasang Pasig City PNP. Samtang arestado sa Police Drug Enforcement Unit o PDU Team 1 ng Kurte City Anyos Galalaki sa Barangay Pandak, Pabia, Ililo, September 8, bangod sa pagupot sang illegal sining droga. Ginkilala ang subject kay Mark Louis Hader Fio sang Barangay Banabag, Pabia, Iloilo. Nabaklan sa kooperatiba ang subject sang isa ka plastic sachet sang droga gamit ang 13,000 pesos na baybas money kag duga nga nakuha sa paginakop sang subject ang 83 grams no nga kabugaton sang droga nga may 564,000 pesos nga market value. Ang arestado ang ginakabig isa ka ba high value individual kon SPI nga nag-operate sa Banwa sa Pabia. Prisona si Pio sa Banwa sa Pabia Municipal Police Station kag natalan nga basakaan sang kaso sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang natikayon nga madakpan sang kapulisan sa Banwa sa Barutak Nuevo ang 28 anyos nga gabunan nga kawatan sa mga laundry shop sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kayla. Yung kilalang suspect kay Ken Insoy Navarro, isa ka agi kag residente sa Barangay Pili Ahoy Iloilo. Kansuno kay Police Captain Francis Jan Layog, hepe sa Barutak Nuevo Municipal Police Station, na gindala ni Navarro ang kinawatan ng mga panapton sa panwasang Dumangas, kansa nasambit sininga Banwa, no? Naibuluan niya may pila na mga kaso sa pagpangawat ng suspect sa karon kinfile ng kaso ng theft batok sa suspect sa Barutak Nuevo Municipal Police Station. Si Police Captain Francis Jan Layog, sa nako niya may interview.
10: Yes, sir.
11: Oo. Ano ras ninyo siya natakpan, sir?
10: This morning, sir, daw kaagaon. Sir, hindi pa naman siya ma-fix gitang dito arrested kasi sir, late reported siya.
11: Uh-huh. Okay. Anong complaint, sir? Anong complaint sa mga nagreklamo?
10: Ano ni siya, sir? Ang iyan ni kaso is do pangawat siya laundry sa city, sa Iloilo City, from Haro, La Paz. Tapos ginadala niya, sir, ang kinawat niya laundry sa Dumangas, Barotac area.
11: Pag-inaano niya, sir? Kung nadala niya?
10: Ginabaligya niya, ginadala niya, sir, ang laundry nga nakawat niya sa diri sa Barotac at sa Dumangas.
11: Ano na ni kadugay, sir, ginahimo asang suspect, sir?
10: As to nag-interview man kita, sir, no? So, hindi man siya mag-ako sang iyang mga ginbuhat. So, nag-check kita background information with the alias Ken. 26 years old ni siya, sir. Resident sa Barangay Pili, Ahoy, Iloilo.
11: Sino ka nga lang, sir? Si Ken? Si Ken?
10: Ken, sir. Ken.
11: Ken. Yes, Ken. Ano plido yun, sir?
10: Bali, ano ni siya, sir? Taga Ahoy.
8: Si Police Navarro, Francis Layog, no? Ang hepe sang Barotac Nuevo Municipal Police Station.
5: Rajaman Plo, ang iyan, hindi kwarta ginakawat niya, bali laundry, hindi ka magkapakot na kung, di ba, pagpa-laundry mo, kagimanta laundry mo, ibutang bayo mo, pa-laundry mo, tapos i-washing nila, i-dryer nila, tapos ibutang sa plastic. Tiya mo nang ginakuha, ya? Hindi niya man mabalaan ini kung anong unod sang laundry. Daw nagbakal ka lang ukay-ukay ni nga bandel, no?
8: Ready to pick up.
5: Tapos nalabahan pa, naplansa pa.
8: Ready to pick up na nga mga laundry siya pag gina-pick up nga nasulod sa plastic. Kaya bala mo, tapos na nga mga laundryhan, isulod na sa plastic, kaga ready to pick up na, no? Kaya na-timing niya permi nga wala ang masako permi ang kahira, that is why nga makuha niya ang ining mga laundry.

0: May madulong na itong information. Subong gabi, ang iningabahin na naging nadulong sinyo sa Kaluan, sa non-sedimentary oil, ang pinakapurong, ang pinaka-efektibo ng pangatlan serbal, non-sedimentary oil. May arthritis, rayuma, varicose, wala mo ito, palaman all, palanakit ng kalawasan, na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan, pwede man ipangatla sa managaubo, palanakit ng liog, naundan yung mabali, kag sa mga nagadugo ng pilasya ni Patugunon, Tontaton, bubuhi lang sa non-sedimentary oil. Ang non-sediment oil ang produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kasi hindi magkalipat, no? Na mag-tumara ka mo sang non-super plus capsule, no? Kay ang non-super plus capsule, mayara ini sang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabarkong resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapangsik na lawas at daw-adlaw. Non-super plus capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa suporta para sa bulig kontra sa kapoy kag pananluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural na pamagi, pili ang non-super plus the anti-cancer food supplement. Kada produkto may ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandruyao, ang ila sini nga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, Unitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kay Totoy Hector, no? Kay Tita Maritso, kay Isya, kay Ninya, kay Mac, kaga Subong Man, sa kaya Isya, kay Ninya, kay Mac, sa mayong, kung mayong gabigid sa inyo, tanan. Kagay sa Kapuan, no?
1: Desperas kay, boss! Desperas na boss!
0: Dispiras was kada koronasyon subong gabi, no?
1: Kaya ito ng dayaw?
0: Wala mo, abig ko di.
1: Ay, live gali niya, abig ko recorded niya, abig ko nagdayaw.
0: Kung ako ko to, kulang pa eh.
1: Nalaman, daddy.
0: Dayawon kong Raina eh.
1: Pati si Mayor, dayawon mo? Ha? Pati si Mayor, dala sa dayaw.
0: Oo, ang imo kaambong mahal nga hari, do kaangay sa isa ka politiko, nga do si, nga do kaangay sa kay Mayor Doc Poboy Puyo. Okay. Eh, palakpak mga tao na yun. Tapos, dayawon ko naman ang Raina.
1: Oh.
0: Mahal nga Raina, ang imo kaanyag, do kaangay sa kay First Lady, sinungingalan niya man, sinungingalan ni
1: Mami ni, mo, hindi niya kabalo?
0: Do kaangay kay Kay Puyo!
1: Nice!
0: Okay, mga tao na yun. Why na, retire na tayo si Yoy Pancho sa mga muna, no? Lawig naman. Atang naman sa kabataan na.
1: Pero may chance, pwede.
0: Oo, akong aga lang. Galing, why masing gabi nga, ano? Nga koronasyo. Ako na, madalong na ito yung information sa buong gabi. Kasama mo sa BYRI, RMN Iloilo, Radio Man, Flow Consumo, Navarrete, Tatak RMN!
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat yan, Radio Man Flow Consumo, Navarrete, sa patrol. Pero namin nga itong chimpo sa buong nag-untat ng ulan. Pero balikan natin sa Gibaras, ang nagapanghilo niyo. Ang nagapanghilo, galing ni, hindi gina... pagkaon gali ni no ginaambot kung may ginahaboy sila nga pagkaon o ginasamo ang ido sa pagka ang hilo sa pagkaon. Tiyan mo nang delikado. Wala ka mga paminsar, why nyo ginapalawig ang inyo nga paminsaron, dira? No? Kung ginabutang nyo ang hilo sa pagkaon, butang ta pa namin, tinapay. No? Kay gutom-gutom, haboy nyo na, okay, kanunsang ido, mapatay sa. Di kung hindi maubos be, o kung wala matandog sang ido, kay may mga ido, hindi kauyon sila mo. Tapos may lumabay nga mga kabataan. Kikita sa kabataan, tinapay. Kinaon nila be itong ginhaboy nyo to. Prutas man na tinapay, man o karne man ina. Di kung gutom ka, bisan mo, amalon mo. Pinudyot mi sa mga kabataan mi. Nagkalamatay sila mi. Mahipos-hipos pa ang probinsya sang Gimara sa karumaldumal nga ginahimo dira sa mga opisyales at ang mga kapulisan sa Gimaras. Ito wala kita kabati report na may nag-report dira nga may mga depop o depopulation sa mga kasapatan.
2: RRMN Patrol 77.
1: Abi pabalo bi kay Tio, sugod kay Tio, sino nagsugo sa inyo be? Hipos-hipos.

0: Ani Psar talaga na, sumigid na. And mga kasama, para talking about election, ano? Pasado na po sa House of Representatives ang hagna nga nag-fix, no, sang termino sang barangay officials kag miyembro sang sanggunian kabataan sa 5 katuig. Sa plenary session kagapon o kagina sang aga, ginaprobahan sang Kamara sa third and final reading ang House Bill 10971 nga may 211-211 ka-affirmative votes, 13 ka-negative votes, kag isa ka-absentation. Gindusu mandiri ang paghalin sa masunod na barangay and sanggunian kabataan election sa ikaduha nga Lunes sang November 2028 halin sa una nga Lunes sang November 2026 kag sa masunod nga 5 katuig ang barangay and SK election. Makumpleto ang incumbent barangay officials ang isa ka termino bangod sang 2 katuig nga extension. Ang mga incumbent naman, no, nga nagaserbi sang ila ikatatlo na sunod-sunod na termino ang hindi na mahimo nga magpadalagan sa kaangay nga posisyon sa 2028 barangay and SK election. Ginamyendaran man ang hagna sa House Plenary Session sa nagligad nga Miyerkules agod mabuhinan ang 3-term limit para sa barangay official sa 2 lang katermino. Ginpabilin sini ang 1-term limit para sa SK officials na 5 katuig.
1: RMN Patrol 774.
0: And with this, nagpagwa man sa nga sample nga COC ang aton nga COMELEC. Butsilingon, hindi pa inilaye, wala pa, no, standstill pa ini. So, suno sa COMELEC, sa aton mga barangay officials, sa may mga tuyo o magpadalagan para sa barangay and sangkunian kabataan election, bulubantayan diri sa RMN kay antes mag ini nga semana ko no, no, before on or before September 11, no, dira na naton mahibaluan kung dayunon o kung halinon ang barangay and SK elections.
1: RMN Patrol 774.
0: Kuha nato ng report naman nagikan kay Marjorie Hervo Miani dito sa may Dumangas, mga pato kag manok sa Dumangas ginpangkuan sang kasudlan.
1: RMN Patrol 774.
2: Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Ginkatingala ni Nanay Chofila de Riada sa Barangay Rosario Dumangas ang dungan nga pagkapatay sang iya 51 ka mga hinuptanan nga manok kag pato. Base sa post ng Dumangas ang Banwa ko nga Facebook page nga nasapon na lang ni Deriada ang iya kasapatan nga lunsay patay kag wala nang kasudlan ilabi na ang atay kag batikulon na bangod sini naghatag ini sang misteryo para sa tag iya kun ano nga tinuga ang may kahimuan sini. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man na Marjorie Hervo Miane Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan nga mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat din, Darajaman Marjorie Hervo Miani. Doon ka tingala, no? Kuhaon mong kasudlan lang. Ito ni aswang. 51 ah, mga pato kag manok kan mutot eh. Pwede ka man kabakal dira sa may Loben store sa tinda La Paz, oh. O sa Servando Dress Chicken sa mga kasudlan ini isang manok. Yung pangwaunod, ano ni ba? May aswang, may bampira. Naku po, may gabunan ng aswang na naman.
1: RMN Patrol 774.
0: Alas 11:43, mayong balita para sa mga nagapangita sang ubra. Magapatigayo ng Iloilo Provincial Government sang peso and Department of Labor and Employment or DOLE Job Fair. Trabaho agad para sa trabaho agad program. Hiwaton ini September 14, dason nga Lunes na ini, sa palabuton nga Lunes. Hiwaton ini alas 8 sang aga, tubtob alas 3 sang hapon, no? Ang venue dira sa may Grand Social Hall sa may Casa Real de Iloilo. Ang iping nga building blas ang Iloilo Provincial Capital, ang tubang sang rotonda amo ni ang Grand Social Hall Casa Real de Iloilo. Sa liwata sa mga nagapangita sang ubra, September 14 tinutuyo sang ining aktibidad nga makamahatagan ang mga job seekers sang oportunidad nga makilala kag direct nga makigaangot sa mga employers nga nagatanyag sang nakalain-lain nga trabaho, oportunidad. Ginpanumdom na sang magdala sang ila updated resume ang mga luyag mag-apply sang trabaho. So September 14, mga kasama, hindi nyo gid na pagkalipatan, ha? Kag mga gusto man mag-abroad, ang aton mga gusto maging OFWs, no? Mag-apply abroad, amo na ni ang chance ninyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: And ang aton nga alkalde, Mayor Raisa Trenas, so yara sa may Incheon Republic of Korea. Kamuto nakita ay kamuda Sir Jespal sa Korea ni Mayor Raisa Trenas. Baw nami gid na kay ginpabugal gid ni Mayor Raisa Trenas. Ginbida gid ni Mayor Raisa Trenas ang aton nga I Care sang syudad sa International Disaster Resilience Leadership Forum sa Korea. Sa bilog na detalye, yara si Radyoman Joel Franco.
1: DYRI Radyoman Report.
3: Panginingabahin kidala sa inyo si Kalwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korazon, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Ginbida ni Mayor Isa Tren sang Iloilo City Action and Resilience o kon iCare Centers sa City Networking Event sa unang adlaw sa International Disaster Resilience Leaders Forum o kon IDRLF 2026 na ginhiwat sa Incheon Republic of Korea. Nagdala sang dugog sa pungso si Trenas bilang nagaisahanon nga local chief executive o kon LCE halin sa Pilipinas nga nagtambong sa forum. Kaupod sa alkali sa unang adlaw sang forum ang tiglawasan naglain-lain nga pungsod nga nagpaambit sang ilang nga mga eksperyensya kag pamaagi sa disaster risk reduction. Nakiman sila ginpakigbahin ang mga inisyatibo, partnerships, capacity building strategies sa teknolohiya nga nagapabakod sa resilience sang tagsa ka komunidad. Sa subong, may siyam na ka-operational nga iCare facilities ang Iloilo City. Gikan sa isa ka emergency response center, nang isa na ang iCare ka network sa resilience learning hubs nga lugar kung saan ang gobyerno, komunidad kag pribado nga sektor kay iban pa nga stakeholders nagabuylog agud magtuon, magplano kag maghimo sa mga tikang para sa mas handa kag mabakod nga komunidad. Kalakip man sa mga nagpresentar sa City Networking Event ang tiglawas ang Bangladesh, India, Indonesia kag Thailand, ang IDRLF, isa ka platform para magpabilin ang praktikal nga mga solusyon kag leksyon sa pagpabakod sang local kag urban resilience, ilabi na sa pagatubang sa naglala nga risgo nga dala sa kalamidad kag climate change. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag pagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat niya, Radyoman Joel Franco. Mamigid din ito ng ang pagbisita ni Mayor Raisa Trenas sa may pungsod Korea, no? Kay nagdalagi din isang dungog sa aton nga dungog sa pungsod. Si Mayor Trenas, si Pabla, siya niyang nag-aisahanon nga local chief executive, no? Halin sa pungsod Pilipinas ang nagtambong dire sa forum dugay na ining iCare nga ginadayaw man ano, hindi lang sang iban nga pungsod pati na ang pungsod Pilipinas gindayaw ini sa Malacañang, gindayaw ini no kay man nakita dire noong aton nga sa mga kalamidad ang aton nga ginapreparahan ini is preparedness naton, ang pagpreparar naton sa pag-abot sa mga kalamidad. Amo na yung aton nga iCare no kag kaupod sa ni no syempre makatuon pagid ang iban nga mga pungsod no dire sa iCare. It will invite investors kag mapabaskog ang aton nga iCare ini nga aton nga AI na ini no base mapabaskog kag kalakip man sa nagrepresentar sa City Networking Event ang tiglawas ang mga iban nga mga pungsod ini mga Asian countries no, kung sa diin parehas ang nag-experience nato sa Pilipinas, parehas sa mga kalamidad, mas madako pagid kag mapasangkad pagid ni Mayor Raisa Treñas pag-abot niya dire no ining mga programa na papagbaskogon pagid ang aton nga mga iCares, nung aton mga iCares networks ano, amo ning aton mga learning hubs mga kasama. Kaya nami ini kaya para masiling naton para sa tabo dito sa may Nepal, di ba? Ang ila to nga mga sensor nga ginatakod makatuon man kita niri no, base may mga iban pagid mga dugang ang mga teknolohiya ang madugang naton diri sa pungsod diri sa syudad sang Iloilo kag mapabaskog. And once we're prepared sa ini mga trahedya, mga well prepared kita, makita ini sa mga investors ano nga mas mayo nga mag-invest sa isa ka syudad nga preparado no, ining may plano nga base pati dala sa plano ni ang aton nga master plan sang nga flood control. Base bla pati ini madala sa bla ni Mayor Raisa Treñas kay subong daw mainit-init nga istorya kag ginapanginwala ini mga kasama ni Mayor Joy Grosal ang ining mga statement ko no nga bawal ko no ang duag pula nga mga payong. Wala man ina sa kolor-kolor abi, hindi na madala-dala sa kolor ang ina color coding. Ginabawalan ko no sang aton nga syudad ng aton alkalde ang pag-usar sang pula nga payong o pula nga kolor sa mga tent. Ang tinutuyo man lang dire no nga ang mga payong kung tam-an kadako ining mga ambulant vendors naton bla sa kilidalan, amo na ginabawalan sila nga pati ang dalan, pati ang alagyan, pati ang sidewalk no, ini ang ginaagyan sang tao. Pati makita mo na may mga sidewalks na nga may mga nagabaligya kaga pati ang mga jeep do mabungguan ng ilang mga nga ginaobra ng mga makeshift na mga tent mapasilungan sa ulan man ina o sa init man ina. Amo na nga ginabawalan, wala ginabawalan diri nga magbaligya ang aton mga ambulant vendors sa sidewalk. Wala man ginabawalan di kung ano man nga kolor ang payong o tent ang ibutang nyo dira. Hindi man na sa color coding no, wala ini ako no, ginapanginwala ini kay arang aton alkalde sa South Korea no. Mas dako to ang iya nga mga ginatunan, mas dako to ang mga problemang iya to ginapangatubang kag ina-address ining mga ambulant vendors naton. Base mga statement ini painit-init to naman, mahilig magpaaway ang aton diraya. Pasalamatan naton ngang aton mga ambulant vendors ginapasugtan na ini, amat-amat na ini ginapasugtan liwat o galing ang iban siling naton ginapasugtan na mga abusar pa. Para na gina-request makanto sa Iloilo Terminal Market 3rd floor, ginpasugtan man ina. Ang mga ambulant vendors, ginbawalan ina sa sidewalk tungod niya. Kung manotaran nyo, dire sa may Calyerial, dire sa may JM Basa, dire sa Islark. Di ba, biskan subong, makalabay kita, da puwerte ka, puwerte tumong katawahay. Hindi pa rin sang una nga, ikaw, nagalabay ka, digto kagin sa dalan malabay, kay ginaokupar na sa mga ambulant vendors, pati ang sidewalk. No? Wala ka nalaktan kung nagaulan sa dalan kagid iniya. Hindi na sidewalk to ang gina-extend sa mga ambulant vendors ang ilang mga payong. Himo ini ginapadakuanay na pwesto. Ang ending dira ng ilang balay. So sa liwat, wala ginabawal niya ang kolor. Kung ano man ang kolor ang gusto nyo dura ibutang sa inyong mga payong kag mga tent, wala manayada. Wala, hindi man na nabasihan.
1: Tatak! RMN!
0: alas 11:52 kwao na tamayawan hanay na ito rin nga ito mga listeners o gina pa ni mga suki ni Radyoman Rodel Polion Agado mayong nga aga kay Sir Agabe kay Sir Buds Jr. Romeo Manaay Ma Margie Cubillas si Ellen Alerta Ronald Yangwas pang salamat gid pang kay Ma'am Edda Mohal kay Joven Villanueva Mama Maria Ruby Canonicato salamat kay Darjel Gikana mayong nga gabi tiyo punch shoutout lang ko sa Gikana family kag Sir Cedillo family sa may Igtuble Tubungan kag sa Alin Solong Batad labinagid kay Boss Darren kag kay Boss Epyok Ma'am Mary Recabar happy happy birthday po September 8 ni birthday ni Ma'am Mary Recabar Snooki Galon Mark Tristan Diaces Amorsolo Glenn Odi Candelario Rosal Ninita kay Myrene Celes mayong gabi tiyo diri kami nagpamati sa may barangay Kalubihan Haro thank you kay Ma'am Mercedes Talmirante Bernie Erpalua akong kumpare sandang dikit akong pitcher Albert Encarguez Albert De Jesus Encarguez pang Dres may Lawaan Village pre saan na basok bol sa bado naman to may pagkapiolo daw na hidlaw mangkosi mo may pagkapiolo welcome kaga mayong gabi si mo kay Kaz Brad Pet Madera Bestwear mayong gabi siling ni Ma'am Mary Recabar kay Rosel Gayapa Humilia salamat man na mayong gabi kay Rex Goku Verde, kagawad Rodrigo Montano, Romeo Subire, Jerry Brizo, dala sa may masbate. Depende sa poison nyo. Example, chocolate kay poison na para sa ido. Pero sa kabataan nyo, no, gani man. Base matimo sa kabataan ba o nalintikan ka din? Gregorio de la Cruz Catarin, dala sa may Rosa Pharmacy Haro. Salamat sa inyo, Agosto 5. And congratulations Team Santa Barbara sa gapadayo nila na congressional meet no kagapon akagina as a softball no nagdaog sa elementary head coach dire ang elementary daog ang Santa Barbara versus Zaraga 3-2 ang score sa softball elementary sa secondary softball ini ang ginakutsan ni Parekoy Raymart Cabrera nagdaog ang Santa Barbara 7 Zaraga 1 secondary softball girls mga kasama so buwas may hampang naman ini kung magdaog ang Santa Barbara dua lang ini sila mo kung magdaog ang Santa Barbara ti champion na eh good luck kaya pre Raymart Cabrera mayong gabiman kay Romeo Kahiligan Edna Mohal, Joseph Cabaya, Roel Esparagoza, Noli Estrada, Giorgio Sedano, Dennis Diong, Noli Demin Jr. Salamat man kay Nemia Liam, Daryl Jen Gikana, Neil Delariarte, Susie Libalib. Salamat man. Benji Galino, Ma'am Avec Paez Esmeralda, mayang gabi. Eleonora Tusiap kay Mayora, kay Ma'am Sisi. Kay Rose Padernal Gaspar, Krono Abastillas, ang tanan-tanan nga Tau Gamma Phi, Tau Gamma Sigma, arriba, arriba. Labig na gidra sa may kabatuan. No, mayong gabi sa inyo na, Bisperas Buaso. Kapistahan sa kabatuan, Lambunaw, Kagimbal. Damo pista. John Catedrilla, bao kaupod ko sa una sa Bismak. Pang, mayong gabi sa inyo, John Catedrilla. Norman Fuertes, Sir Dicoy, Catalan Lampreya, kay Ma'am Edna Lampreya, Mel Amado, Leonelen Subaldo Sugide, si Zen Garden, thank you, Rex Goku Verde, salamat, salamat sa inyong pagpamati, diri sa programa Patrol 774. Mga kasama, hindi magkalipat, ha? Higit ka mo magkalipat, mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, no? Ang kape, para sa tanan. Coffee for all. May balatian man o wala. Bata, tigulang, pwede. kay Caffeine Free Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may sangkap na soya, xanthones, and malunggay. So hindi gid magsulabang sulok-sulok mo ini. Biskan imnon mo aga o to hapon gabi. Mabakal sa mga butika, grocery, kag syempre mabakal man ini sa Yes to Health Clinic ni Doc Remelito Uy. Pwede ka mo na maka-avail sang libre na pa-check up ka upod ang mga Doctors of Alternative Medicine. Kadto ilang sila sa number 125 Ayang Building, Yulo Street City proper, no? Tubang sang Midtown Hotel. Aral si Doc Ray Empinado, libre pa-check up dira. Mabayad ka pa, ako may libre lang. Kaga Santon Plus Gold, mga kasama, para sa inyong mga bukol-bukol, sa inyong mga tumor, ginamayoma, may diabetes, hypertension, mataas ang cholesterol level, hindi gawa katulog, mag-inom sang Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinabisa, at mas pinagaling. Kayang Santon Plus Gold, ini ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos, kagmay, spirulina. Kaya bili na sa mga sukin yung mga butika, Santon Plus Gold. Tag 14.50 pesos lamang. FDA approved. Mag-ingat sa peke, dapat ang baklo ninyo ang nakabutang sa blister pack para hindi ka mo mapikian. Produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Mayong gabi kay Nanay Delia Baylas. Salamat oy kay Renen Mosquera. Mayong gabi si Muda. Kay Ren Rent siya makalalag tiyoy. Fiesta man sa may ahoy sa Pizza 10 September 10. O damo gani pista mo. Lambunaw, Kabatuan. May uton pagid, di ba? Tapos dira sa may ahoy. Kadamo sang kapistahan sa Pizza 10. Kung wala ka mo sudaan, mas nami ni mamista na lang tana para makapasyaron pa ka. Radyo Manibela drivers, mayong gabi sa inyo. Sa aton mga Grab taxi drivers, sa mga nagapamati sa aton, standby kay karon, dugay-dugay, isugid kay Tiyoy. May isa ka istorya, isang kwento ng buhay ang gin-share sa aton ni Nanay. Tungod nga menopause na siya, tuyo kuno sambana nga bulagan na si Nanay. Kay nag-menopause na tana. Karon bantayan na sa isugid kay Tiyoy sa kwento ng buhay mo. Alas 12 na galeo, good morning na! Petsa 9 na daw, ginahunos na ginang adlaw, no? Kadasig sa nga timpo na to, ng ibang gani, nakabato na kunos ang bonus. Mayong aga na sa tanan-tanan, sa mga nagasaulog, sa ilang kadlawan subong, happy, happy birthday. Kanaming birthday gift, no? Hindi lang mga bio appliances, hindi lang mga gadgets. Para kung palanggaan nyo ang inyong nanay, tatay, lolo, lola, inyong mga paryente, nami nga irigalo sila. Ining Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Kung nagatrangkaso ka, nga may upod nga ubo, sipon, hilanat, kagpalanakit sa lawas, nagataas ang hilanat mo, sobra tatlo na kaadlaw, wala kapagid na gaayo. Dabdugan dugay-dugay, nagakatulang imo tutunlan, nagbarado ang imo nga ilong, wala ka sang panabor, laban-laban, may viral infection ka na. Hindi magsalasala kung anong inyong imnon. Unahan yung imnon, ang D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Kayang D3 Bio, inilang ang may MCT or medium chain triglycerides tungod sa sangkap niya na extra virgin coconut oil. Nga nagahimo ining monoglycerides, nga monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin kung maproseso sang lawas. Ang monolaurin, kaupod sang iban pagid nga mga monoglycerides, ini ang pinakaepektibo nga natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria, or fungi man ina nga nagatuga sa pagtrangkaso, ubo, sipon, kag hilanat mo. So mga kasama, protektahan ang lawas ta kontra sa virus kag bakterya. Mag-inom kita adlaw-adlaw sang D3 Bio para proteksyon. Sigurado extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Ini ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Nami man ini kay nagapadasig ini sang aton nga metabolism. Nagahatag man ini sa aton sang dugang nga enerhiya sa aton mga inflammation, mga bukol-bukol, dako gitang bulig. Kag nagadugang ini sang aton nga white blood cells, ang aton mga soldado kontra sa mga balatian.
1: Tatak! RMN!
0: Babakal ang Klinika D3 Bio sa tanan-tanan ng mga botika sa inyong mga lugar. Kag pwede man kamo kabisita, kag magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine. Kag to inyo lang ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa kilid sang Robinson's Haro, sa tubang sang entrance sang St. Robert's International Academy. May branch man dira sa may Salvation Street sa siyudad sang Pasig. Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag ang pinakabag-o nila nga clinic dira sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira nyo man mabakal ang iban pagid yung mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubong sang DTX 500, PRC, kag Klinika D3 Bio.
1: RMN Patrol 774.
0: Hasta dili lang aton nga pagpangalagad para sa programa Patrol 774. Dugay-dugay pagbalik ko, isugid kay Tiyoy na. Sa ngalan sang aton ngang ako nga technical partner Rajuman John Hartwell Tuwala, sa transmitter Rajuman Christopher Tope Mundihar, sa patrol Rajuman Flo Consumo Navarrete, and sa news center Rajuman Rezi Danioso Bordon. Ineng inyong amigo kag inyong abyan. Kasama mo sa DYRI RMN ni Iloilo, ini si Rajuman Tiyoy Pancho. Tatak! RMN!
1: RMN Patrol 774.
5: Communications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst style, thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Makikiraan.
15: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
14: Salamat, iho.
16: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Ang galing! Pangmatagalan!
20: Parang tayo lang, han.
21: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
21: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: Pila-pila win!
2: San Miguel Pilagwin.
4: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
22: Kung magbakal sa San Miguel Pil products, intra na!
23: San Miguel Pilagwin promo, bakal.
24: Sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nakaupod sa promo.
25: Visit our Facebook page for more details.
26: Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Oh.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Let's go! Go with the flow!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow!
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
11: Sang-o na bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayop ako. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
10: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa

0: intra na!
1: Sa Miguel Beer Naming Promo, bakal, sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day 1 to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Pants. From day 1 to toddler, EQ tinyo mo.
4: Ako, ulat angay. Nagalibot naman akong pananaw. Dumutumba ako.
5: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
6: Ang kumbi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa Ginkgo Leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm and Fabricon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog, sa
4: bango
3: Charm.
4: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Isugid kay Tiyoy.
11: Mayroon nga mga karadyuman, Tatak RMN time, alas 12:15.
12: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
13: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
11: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan. RMN Isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: Mayroon nga aga mga karadyuman. Welcome na sa ato nga programa Isugid kay Tioy. Live na live diri sa RMN Iloilo. Shanti 4 sa inyo mga radyo sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Palayod na lang like, share and follow sa YouTube and RMN application. Sa mga nagpamati sa aton, good morning! Miyerkules ng adlaw, it's a midweek, Petron Webe! Kada mo galisan mga nagasaulog sa ilang birthday subong, oh! Happy na birthday pa! Sa aton mga pinalaga mga suke, dire sa syudad kag probinsya sang Iloilo, labi nigit sa aton nga mga OFWs. Si Ma'am Mary Ricabar, happy birthday! Kay 8 sa Pilipinas, ni 8 pa lang to sa Amerika! Anong handa mo da, Ma'am Mary? Sister Stephen Fanega, happy birthday! Si Mama Ging Panagiton, happy birthday! Baka akong kumpare dira sa may Kalaparan. Si Luis Batman Abantaw sa Guimaras, sa Santa Barbara. Rene Sobaldo, happy birthday! Sa Banwasang Uton, si Sir Manny Calvo, happy birthday Sir Manny! Si Ma'am Inday Rose Agramon. Kag sa iban pa, kung wala ko matamyo, paliyog na lang. I-PM lang o i-padala kay Tiyoy ang inyong mga birthday greetings. So paliyog, i-like, share, and i-follow na po ang programa ta sa Facebook para magdamo-damo ang aton ng mga alipore. Salamat sa mga nag-like, share, follow. And panawagan na nanay naton dira sa may Banwasang Ahoy, baw sa mga Miyerkules may brown out ka mo da. Alas 8 tupto alas 5. No siyam ka oras nga kalawigon sa Ahoy. Sa may Pedada, Bayang kag sitio Nabitasan, Tipakla Ahoy. Alas 8 sang aga karon, ligom dulog. And ang more power, panawagan man. Aba, may manual load dropping kada mo sa mga brown out kalatabo diri sa syudad. Initani ang paglakat ni Mayor Raisa Trenas dito sa may Incheon, Republic of Korea. No, kaya ara ang ara sa subong sa may Korea. Tani, makapangita man si Mayor Raisa Trenas. And I'm very sure, you know? And I'm very sure, nagapangita ini isa sa mga bagong teknolohiya o mga investors pagid, ano? Nga mag-invest na rin sa syudad, sa Iloilo. No, when it comes to our power, no, para madugang-dugangan ini, hindi lang ta magsalig-salig, di ba? Kaya yuksos, kulang, manual draw dropping. Imbis nga ginapasan nyo, bulig nagahimakas ang aton ng alkalde, pasan nyo sa syudad sa Iloilo, tiyanhon nato na ang aton na sekretarya, aton na sekretary sa NNC. Ay daw, promisa lang nga promisa, ara na, kung nga mabalaan mo mga hinagpis ini, mga sentimento sa mga taga-syudad, kag-probinsya sa Iloilo, sa ining nagapadayon, ng mga brown out. Daw sobra pa ini sa COVID-19.
1: Tatak RMN.
0: Kadamo ini sa mga kumpanya nga base magsara na lang nila. No, kadamo sa mga empleyado nga base madulaan sang obra. Kay kung nga pirmi lang naga-brownout, apektado man ni. Apektado man ini mga tag-iya sa mga kumpanya. Ti naturalmente mabuhin sila sang ilang mga empleyado. Mailang kay Drigo nagtupas sa RMN Iloilo. Kung hindi, be, tinadulan na sa radyo to ang alas 12, alas 3, wow! Tamaan, tani, no, may bit-bit na mayo pagin nga balita, kay ginpadayaw, ini, no, ginbida ni Mayor Raisa Trenas ang Iloilo, ang aton nga, Iloilo City Action and Resilience Center sa City Networking Events, ano? Ang aton nga iCare sa Republic of South Korea. Siguro na mangha sila, no? Hindi sila mag-expect na, uy, syudad sang Iloilo lang, eh. May iCare? Perdi pa nato ng iban ng mga syudad? Dirigid nagsugod, no? Dani, bit-bit man ini ni Mayor Raisa Trenas pagbalik niya, mayo nga balita ini mga investors para mapabaskog ang aton nga enerhiya. No, diri sa syudad, kay may mga power plants kita, may mga coal-fired power plants, may mga diesel, may mga hydro. Ano pa kita pwede? Hangin, ah! Solar! Ang aton nga windmill, tanigin dugangan nilang ng windmill yun na sa Guimaras. Naging dugangan lang ini, kaya ang windmill na to, nasa mega world na nagakante. Kanyang padugangan lang ng windmill, para biskan amo na masuporta sa probinsya sang Guimaras. No, mabuhin-buhinan dira ang kakulangan, kagkamahal sang kuryente sa probinsya sang Guimaras. Kadamo pa man da sa mga lugar nga pwede naton sa may San Lorenzo. Kadamo pa da pwede naton nga butangan sang windmill. I-invest na lang da ang pagtukod sa mga windmill para ang mga Guimaras noon hindi man mag-anto sa kamahal sang kuryente. Kagkakulangan sang kuryente sang NGCP.
1: Tatak RMM.
0: Kuhaw na nato ng pag-asa, Radyo Man na Jason, ano, ibalaw nato na itong tiyempo. Subong Miyerkules, sa mga nagaplano, kagahibalaw nato hindi kay Bispera Subong, oh, sa may banwas ang kabatuan, Lambunaw, Uton, sa Gimbal, no, kadamo sa mga kapisan, kamusta ni? Ang ilang Bisperas, isang tulog na lang, piyesta na! Sadya naman yung ihaway. Ihaway naman sa mga baboy ba? May mga baka, da? Mga dapat healthy living kita. Labi nagit sa mga nagiinom maintenance, base kamo pa ang pangunahing bisita sa kapistahan. Kung wala salad, kung wala isda, kung wala laswa, halin ka mo! Hindi ka mo sagay salig-salig lang sa inyong maintenance. Siya mo yung nga kao na ta, kayo nakainom na ta maintenance, ha? Pakakao ta pa barak ta ni baboy. Paghalong-halong ka mo, ha? Sa mga nagamaneho sa mong aton Radyo Manibela driver, sa mga taxi drivers naton, nga nagantari sa Dalanon, sa nagkalain-lain naton ng mga sektor, o, sa transportasyon. Amo na yung dakong ego, kahit kagapon, lapit na 6 kapesos, ang ginsakas ang presyo sang gatong. Sige, kuhaw nato ng aton yung Weather Bureau pag-asa, ibalo nato natong tsimpo. Subong Miyerkules nga na, off-air na kita sa radyo. Sige, off-air sa radyo, so YouTube, RMN app kag Facebook mga kasama. Kaupod nato na from pag-asa.
1: RMN News Panahon.
0: Kaupod nato sa pag-asa subong Miyerkules, Engineer John Baron. Engineer John, maying aga.
2: Hello sir, good morning.
0: Good morning.
2: Sa aton man mga palamati latest nga weather update naton sa adlaw sa Wednesday, September 9, 2026. Sa aton nga update no, ang southeast monsoon nagapreengya po niya epekto sa may Luzon kit sa may Visayas. Ang mga sistema dari sa aton sa western Visayas, particularly sa may Aklayan, sa may Antique, magapadayang gya po nang magalaumon ng kalangitan na may chance sa mga scatter ng mga pag-ulan, pangilat, kalpanagog. For the rest of Western Visayas, expect nato ng partly cloudy to cloudy skies. Chances mga isolated, mga pag-ulan, pangilat, panagob. Ang hangin, kasarangan, tubtob, nabagat na nakatundan, nga may magadalas ang kasarangan, nga mga balod sa dalagatan. For Castella, temperature nato is 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw magbutlak 5:40 sa aga, magatunod ini 5:55 karon sa hapon. Ang meron latest for update, ako si John Baron. Salamat.
0: Engineer John, may aga?
2: Yes sir, good morning.
0: So wala makita weather disturbance kag medyo mabulo-baskog-baskog pa ini ang hanging habagat, Engineer John, no?
2: Yes sir, wala kita may ginamonitor subong LPA o bagyo susunod sa par, no? Muna nagaling kay medyo makusog pa ito nga southwest monsoon which is na subong ang ato nga weather system.
0: Ang just a question, Engineer John. Eh, saan o ini aton nga bantayan o saan o ini yung pagsulod sa Super El Nino?
2: Yes sir, gina-expect na ito nung ang yung Super El Nino na ito, possible siya mag-emerge sa last quarter na sa 2-8. Possible siya mga October, November, December. So possible da siya mag ano no, da siya mag tuhaw sa mga mga bulan.
0: So magi mapapala paang paanggal yang aton nga December, January ni Engineer John, no?
2: Well actually ang El Nino abisar usually kayan na siya slow moving weather pattern. So kung mga slow moving weather pattern, ano siya eh? Pag present lang yung mga El Nino, hindi mo na siya dahil mabatsagan. So take for example lang ini ang subong ng El Nino nakita, I think sang June pa rin siya ganun na gano'n na nagsugod. So kung ano na ton, kung manotice na ton, hindi natin mabatsagan gidang full effect ni El Nino. Kasi siyempre kung pagkabaluto sa El Nino, dapat mainit, dapat ang tiyempo, mukhang kakulang kasang ulan. Pero kung manotice kung manotice mo daw, baliskad.
0: Mm-hmm.
2: Baliskad siya during sa mga muna yung mga bola, no? So, hindi mo na siya mabatsagan. Mas mabatsagan mo na siya, sir. Kung ano na, kung sa mga warm and dry season naton or tag-init na season naton, which is, nag-occur siya March, April, kag May.
0: Mm.
2: So, kung may El Nino ka sa mga muna nga bulan, mas naga-intense pa rin ang mga init, kag mas naga-ano pa rin, mas naga-kulang pa rin ang mga tubig ulan.
0: Mm.
2: At to the point nga, pwede na siya mag-cause ang dry spell or drought. So, dratan actually, no, ga, mas ma-feel gin ang epekto sa nga, ano naton, sa ng El Nino naton, which is, I think kung sa aton man, though, good news, may at least maano naton, no, mas maka-prepare kita.
0: Correct.
2: Mm-hmm. At least, ano pa mo lang subong, ang September pa malang.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi ni siya before sa, ano, sa ulan nga, once magtupa ang ulan, mabatsagan mo, git.
0: Mm-hmm.
2: Hindi man siya para sa bagyo nga, pagkakambag yo, paglabay, mabatsagan mo man, hindi, inisaya, kinangnan, may damo ka pang, accumulated nga months para ma-feel mo ang full effect ni El Nino.
0: Mm-hmm.
2: So sa subong hindi pa man siya naton mabatsagan and bisan ganin madula ni ang amihan na masulod si or si madula si sa Southwest Monsoon mabalik si amihan.
0: Mm-hmm.
2: So hindi mo man siya ganin gawagit ma-feel kay siyempre pag ara ng amihan tugnaw na eh.
0: Oo.
2: Tugnaw na nga siyempo. Na magpag-abot niya sa March, April, May na doon, ginaya siya ang mapatsagan natin. So, dapat actually, preparahan tama niya siya.
0: Mm. Kay mahambal kita, extreme. Kung tag-ulan, extreme man ang ulan. Kung tag-init, amuning mag-tag-ilinit na. Hambal mo, dry and hot season, amuning extreme man. Kay hot and dry na, tapos super El Nino pa. So, ang ating temperatura ni, dapat gid ni paguluhan da, kay kung nakalabot kita sa 42-43 with Super El Nino, may exceed paguro da, no, Sir Engineer Jan, no?
2: Yes, sir. Sakto na actually na gin-mention, no? Pag may El Nino kita happy during abagat season naton, mas nagano pag na siya actually, kung may El Nino kita, nag-intensify pag ginahaton nga, nga Southwest Monsoon.
0: Mm-hmm.
2: So, kung nag-intensify ito ng abagat, so of course, mas frequent rains, may tendency nga mas makusog ang aton nga intensity sa aton nga mga paulan. And kung sa tag-init naman, well, ginaano niya, no? Mas nag-intense pagid ang kainiton to the point nga mas mataas pagid nga possible, no, nga mas higher heat index ang ma-record naton. Mm-hmm. For example lang ang last naton nga El Nino, which is I think nag 2022

0: 37 to 39 degrees Celsius ng zero. Subongga, wala pa na ta 40. Got so, pa, tapos kung may imagino natin kung may ano pa, no, kung may El Nino pa, which is possible magsaka pagita ang aton nga heat index.
1: Oh, muna nga dapat preparahan, muna sila nga preparahan gid kagang Department of Agriculture, I think they're making steps forward para mapreparahan ining Super El Nino. With us, Engineer John, salamat gid sa ganing part mo sa amon kag mayong aga si mo, Engineer John Baron.
0: Thank you, sir, and good morning.
2: RMN News, panahon!
1: Salamat gid, Engineer John Baron, weather update naton from Pag-asa! Hanging habagat gyapon, hanging habagat. So maging maulanon pagid ini nga mga inadlaw mga kasama. So pulo preparar nga kung mamista ka mo, dala ka mo duha ka plastic. Ang isa ka plastic para sa ipotos susod ang. Ang isa ka plastic para tambong sa ulo niyo. Masa sa plastic agad tupperware para iwas ula. Mayong agagid sa tanan-tanan nato ng mga pinalanggang ang mga suki. Mainit-init yung mga balita kag impormasyon. Ang bit-bit sa RMN News Center. Para sa inyo, antes kita magkwasan drama sa aton ng kwento ng buhay, ining kwento ni Nanay Amelia. Nga ba nag-menopause sa... Kung saan o nag-menopause, dito pa sa Bulagan sang Banaya? Sa ano klase banani? Update kita labinigit sa aton mga seafarers. Nag-abot na sa Pilipinas ang 14 ka mga Filipino na mga seafarers aton mga lalayag no nga nakaluwas sa pagpangatake sa isa ka Saudi flagged oil tanker sa Strait of Hormuz sa nagligad nga bulan. Nagugpa ang ilang ginasakyan ng eroplano alas 9:54 subakagab ilang ini. Engileon sila nga ginsugalaw sa mga official sa Department of Migrant Workers kag Overseas Workers Welfare Administration. Why pa man kita nang may nakuha nga interview kag ini nagalala na ini ang girahay digto sa may Middle East. Nagapamahog ang Saudi Arabia nga magabalos kasunod sang serye nga sang missile halin sa mga Houthis nga nagsunog sa mga oil facilities kag ginkapila sang madamo nga tao sa Saudi ha. Suno sa Saudi authorities, nagtugas ang temporary shutdown sa oil sites ang overnight attacks. Nga ginkapilas ang 73 ka mga individual, nagbalik ang away sa tungas ang Houthis nga suportado sang Iran kag Saudi forces kasunod sang pagkaguba sang 4 ka tuig nga kasugtanan. Sang nagligad lang mga inadlaw, ginatos ang napatay sa away sa tungas ang Houthi kag ang Saudi backed government forces palibot sang Bab al-Mandab Strait ang baba sang importante nga Red Sea shipping. Ining nagakalatabo subong nagalaptanan na ini hindi lang dito sa may Iran kagang Amerika ginapundaran pa na gid sang Iran ang ilang mga kalyado nga manggamo. Inang masakit dire palibot mismo sang UAE palibot na sang Saudi no ang mga Arabo sila na to ang nagagilanamo. Amo niya masaklap dire mga kasama sa pag-asaka sang presyo sang gatong sang nagligad nga adlaw kapit 6 kapisos to 80 pumalo ng sobra 80 ang diesel lapit naman sa 80 ang gasolina. Bawla uma naman naton masakit-sakit naman ini mga kasama ining matabo ining pagsaka naman laban-laban sang presyo sang gatong sa palaboton nga Martes. Sa ibang pagid naton nga balita, nagplead nga not guilty si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo A. James, Jojo Ang Jr. sa duwa ka kaso nga graft nga ginaligar, may kaantanan sa multi-million contract sa Department of Public Works and Highways. Sang Hulyo ginmando sang Sandigan Bayan ang pag-aresto kay Ang angot sa 14 ka graft cases nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman. Ginakusaran ang mamalidha nga stakeholder sa kumpanya no ining construction firm kumpanya nga nagdaog sang

0: 214 million pesos nga balor sang kontrata sa DPWH. Samtang nagapungko siya, gin-award sa firm ang 199 million pesos nga kapugusan nga balor. So, na may conflict of interest, ano? Apisar na tala na sa Agosto 3 ang arraignment kag pre-trial, nag-file ang company ang sang motion for consolidation kag motion to quash information nga nagapaisol sang petsa sa September 8 base sa court calendar sa Sandigan Bayan. Sa pag-akto sa motion for consolidation, ginapahanugutan sang anti-graft court ang pag-consolidate sang hindi magdubo sa duha ka kaso kag pending gihapon ng iban. Apang ginbasura sang Sandigan Bayan ang motion to quash bangod sang kakulangan sa merito. Sulusundan nato ini nga balita na ini kay man. Anon mo ni kay dala na ka nakasandig di ang Iloilo mga kasama.
1: Tatak RMM.
0: Ining nagagawa naman sa Facebook gambot sino nagapaaway naman ini mga kasama. Ito kay ginahambagan siling nga ginabawalan kuno sang city government Iloilo LGU ang pag-usar sang color pula nga payong. Gin panginwala ni Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Riza Treñas nga may instruction ng alkalde nga kakson ang pula nga payong sa mga sidewalk vendors kag islan sang blue. Ano color kode? Siling niya, I want to clarify the information circulating about the alleged directive supposedly coming from Mayor Riza Treñas regarding the use of red or blue umbrellas by sidewalk vendors. Wala sang amo sining instruction. Halin kay Mayor Riza Treñas, pahayag ni Fantilaga Gorzal. Suno kay Fantilaga Gorzal. Ara sa Korea ang aton alkalde para sa isa ka official travel. Kagang ginapatuman subong amo ang pag-regulate sa mga vendors. Kay ari naman, basta pasugtan mo gani ang iba nagapasubir. Ang wala nakakuha permit, ang wala nakapahanumdumda. Gulpi na lang nagatuhaw. Amo na, gina-regulate o kung ma-overpopulate ang aton mga vendors na nag-concentrate sa isa ka sidewalk, sa isa ka dalan, naturalmente hindi lang traffic sa salakyan. Kung hindi traffic para sa mga pumuluyo, traffic sa mga pedestrian. Panindugan sang spokesperson sang alkalde nga kabahin ini sang clearing operation nga ginapatuman sang anti-squatting and illegal structure task force nga ginkakas ang extension nga nagasakop sa alagyan sang tao. Siling ko gani kagina kay may mga iban nga nagapasober. No? Ginapadukwan ang ila balaligyaan, ginahimo nila balay. Ginahimuan pala tirasa. Dira na sila nagailistar. Simple man lang ang rason. Kinahanglan ko no nga may alagyan ng aton nga mga pedestrian. May epekto man ini sa mga public utility jeepneys kag mga motorista, especially kung ang mga dako kag malapad nga payong ining mga beach umbrellas bla or mga tent structures ang nag-extend na sa dalan. Ginpanginwala man sini ang alegasyon nga ginsapol sa fifth floor sang Central Market ang mga vendors bangod wala sang amo nga floor sa merkado. Ang niya mali mga kutso-kutso na mga istorya, ang iba niya may batian sa i-post siya din sa Facebook. Ang aton nga Iloilo Terminal Market asa third floor. Ang fourth floor parkingan. Wala sang fifth floor. Basalig sini, wala ginapunggan sang syudad ang mga vendors nga magpangita sang ila palanghaboyan kung hindi ginaregulate lamang ang mga ini. No, amin ang ginaregulate. Hindi ba pasobrahan dira tanan-tanan? Kagtani, suportahan man nato, operar man kita sa ginahimo sang aton syudad. Subong kung maglabay kada sa Calle Real, kung mag-agay kada sa may Plazoleta Gay, kung maglabay kada sa JM Baza, going to Esnart, going to Aldiger. Makita nyo man, kamo mismo ang maka-witness, kamo mismo ang maka-testify, nga nagtahom, nagtawhay, nga nagtahom, kag nagtawhay, nagidang aton nga dala nun. Wala na mga ha, mga wire sa babaw. Ang dala naton tam-an nakalimpyo, tam-an kahalog na ang mga sidewalk. Makahulag ka nagid, makalakat-lakat ka nagid sa sidewalk. Diba? Hindi naman malabay ka sa kilid tungod niya nagabarakang na ang mga vendor. So aton din, ginaregulate lang, kag wala na sa kolor-kolor, inasang payong pagusto ka mo. Kay kamo man lang nang, kamo ang gabakal, kung may nagahatag, kung ano makulot, bato na. Ini ang sabat ni Fantilaga sa post ni Congresswoman na Jam Jam Baronda nga ginapakakasko na ni Mayor Trenyas ang payong nga donasyon sang isa ka kumpanya nga duag pula kagin paislan sang blue. Ginaligar man sang post sang kongresista nga ginsapol ang mga vendor sa fifth floor sang Central Market. Amo ni nga maginapaaway no nga ginapaaway nyo man. Imbis ka magbuligan naton nga magmayuhay ang aton nga kongresista kag aton mayor, no? Imbis nga ginabuligan, suportahan naton nga magugyon para sa ikaayos ang tanan, nga ginapaaway pa ni man. Amo nang gusto nyo? Nagainaway kita, huwag nagasantuanay di. Para man kita, para man sa tanan, kita mismo ang makabinipisyo. Kumagog yun nanay ning duha. So nga ito, alkalde, kita nyo man ang syudad tira na ito. So, tamaan katawhay, pati diri sa may Delgado, Delgado Street, pati diri sa may, hindi dyan na luna, ining anong Ledesma Street, ining pakato pa Robinson Bla. Kita nyo man, tamaan katawhay, ang Plazoleta Gay, may dako da ng mall, may dako da ng na supermarket, no, iping sang isa ka fast food chain. Sa una, ginutok dira ang mga vendors. No, halusun nga hindi ka makasunod, mamili ka gid sa kalagyan mo, tamaan kagutok. Pero subong, tamaan katawhay-taway. Ano gusto nyo, mabalik kita sa dati? Mabalik kita sa dasukanay na naman? Kinapasugtan man ini nga free for all, open for all, magabot ang Pasko, magabot ang New Year, di ba? Kinapasugtan man ini. Tani medyo ang ginasiling natun, gamay man nga disiplina, be. Sa aton mga vendors, kaya man ka mo ginapunggan, di ra? Nga magbalik, gamay lang nga disiplina, gid. Gamay ka kooperasyon para sa kaayos ang aton nga syudad. Tatak! Ay, biskan ano pa kaayos ang ato mga opisyalis? No, ano pa kaayos? Biskan sino pang alkalde? Sino pang congresswoman o congressman ibutang mo da? Sino pang vice mayor? Kung amo na ang pinamatasan sa mga tao, hindi gid balik lang nga balik. Kontrahon, basta gani, hindi nyo gusto, kontrahon. Hindi pasuktan ng luyag nyo, kontrahon. Why kita abdan sina, hindi kita maka-upgrade, hindi kita makapaayos ang syudad sina. Aton sa kagalingon nga pinamatasan, di na dapat nagahalin ang aton disiplina. Kung gusto natin magumuad ang aton nga syudad, kooperar kita, pati kita. Wala na kamo gayang iban, wala na ganiga bayad tax, reklamo, reklamador pa. Wala na ganiga na bulig sa syudad, reklamo pa. Ang hostisya, dira? Hostisya! Alas 2:48. Ang bilis naman ng oras. Ba't ang bilis-bilis ng oras? Ini nga time check dun sa ato sang Nans Super Plus. Masgit pa epektibo, masgit pa basko, gintingo bang mangustin. Guyabano malunggay para sa mabaskog na resistensya. Dugay enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nakatilaw na kamune sang Nans Super Plus. Natural ini nga proteksyon sa lawas. Manggaranon man sa antioxidants namin sa ato niya mga OFW, sa ato mga senior citizens, no? Ang Nans Super Plus, available na ini sa mga butika sa Binug na Panay Island kat probinsya sang Guimaras. Importante na samtang nagatigulang kita. Exercise, proper diet, kaya dapat ginaprotektahan natin ang aton nga lawas. Proteksyon na ng atong lawas sa naturaling pamaagi. Pilian ninyo NANS Super Plus, ang anti-cancer food supplement. Ini isang una NANS Herbal Capsule, pero mas ginpabaskog na ini NANS Super Plus na ini subong.
1: Tatak RMN.
0: Kag para sa malagay palanakit ang kalawasan, Magnans Liniment Oil. Sigurado ang palanakit sang imo nga kalawasan, kakasgid ini. Basta mabanyusan mo sang Nans Liniment Oil. Mayo ini sa mga rayuma, arthritis, varicose, sa inyong mga skin problems, sa inyong sa mga buni, up-up, alipungan, lanag, arikis, mga punggod ninyo, mga kaspa ninyo, nunos-nos silang gamay sang Nans Liniment Oil. Ang inyong kaspa, adula, ginaya. Meaning Nans Liniment Oil. Pero the best ini sa mga naipit, kag naparlisaring mga ugatan. Frozen shoulder, para sa kita yung pancho na frozen shoulder ko, bao daw mahibi ka mo. Kung hindi mo maalsang imong kamot, braso mo hindi mo maalsang. Pwerte kasakit ang frozen shoulder, no? Manyos ka lang sa Nans Liniment Oil. Mahagan-hagan gid ang sakit sang inyong kalawasan sa Nans Liniment Oil. And taglalabok, tamo subong ang dengue. Tamo subong ang kaso sa dengue sa probinsya sang Iloilo. Manyos ka mo Nans Liniment Oil, kaya hindi lang ini para sa palanakit sang kalawasan, kung hindi, pati insect repellent. Manyos ka mo, pati ang kabataan nyo, kung magkato sa eskwelahan, labinigid kong aga, di na nag-atake ang lamok mo. Manyosan nyo sang banyosan sa Nans Liniment Oil. Sigurado, walang kagat sang lamok. Walang dengue.
1: Tatak! RMS
2: Sugid kay Tiyoy.
0: Available yan sa mga suki nyo mga butika. Kag isa pagit ka produkto ni Tita Arlene ining Mega Man. Amo ni nga aton ginapromote sa aton mga lalaki, Mega Man Herbal Capsule. Matetesting yan ang pagkalalaki mo. Ambala si nanay fights ah. Basta bakli kong Mega Man. Dua ka kapsula Mega Man Herbal Capsule imno ninyo. Testingan ninyo. Gusto nyo ibalunan nyo ni sa ubra nyo, kaya nakapoy ka, imni sa kakapsula Mega Man. Sigurado, duga nga enerhiya, papagsik sang lawas na. Pagpuli mo sa balay, imni pagin isa ka Mega Man, sus pati imo nga lawas. Mabato gid niya. Hindi na rason ang kapoy. Pagpuli mo, nagapanghagad si misis mo, si ismi mo, may kapoy ko day. Imni Mega Man. Sigurado, mapapalaban ka, pulot gata na naman. Daw nag-honeymoon ka lang, basta naka-Mega Man ka. May sakapinig at tongkat ali, ginseng, maka, kag-horny goat weed. Ang pinaka-the-best sa Mega Man, nga ginapili ni. Kay man na puro herbal, wala pong side effect, puro frontal ang epekto. Try nyo mag-inom dua ka kapsula, Mega Man Herbal Capsule. Tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, produkto ng kalidad ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Namiyawanay nato ng mga listeners nato, mga netizens, ano? Ma'am Mary Recabar, salamat. Ang ganda ng background music mo, Tiyoy. Bago ko lang nabatian. Sino nagkomposo? Si May Pagkapiolo. Siya na yung nagkomposo sa bago nato ng mga team song. Ma'am Telly Piffer, Madam Alice Friedrich, Ma'am Margie Cobillas, Gregorio de la Cruz Catarina, Araman Gyapon, nakatutok pa pang miling! Mayong aga, Edgar Morales Hikanal, salamat. Salamat sa tamyaw, mga friends and classmates, no? Hambali Ma'am Mary Recabar, kaon lang sa restaurant, kay ako lang diri. Dira sa Pilipinas, sila ga-celebrate ng birthday ko, happy birthday. At to all nga naka-birthday ko. Lima ko ka mga pakaisa, ka-birthday ko. Enjoy your special day, ma'am. Ma'am Susan, Pieces Car, si Nanay Rod, Mama Marilo Villalobos ng Luben Store, dira sa may lapas sa Terminal Market. Liza Hablado Gilyergan, Mama Maria Ruby Canonicato, si Tita Violeta Hintil. Si Sir Jespal, next week, present tayo ni si Jespal. Si Sir Romeo Manay Jr., si JR Chicharita. Diyan, pakita ako, be. Huwag ko pakita, bala mo nagabasa. Tadi. Wala ko makita. Pakita ako gani. Kung kita pala mo nga nagawakal ko din. Manol ka. Angelita Gonzalez or Stephen Fanega, happy birthday. Tiyota Miobi, happy birthday. Kay Annalyn Sangmiagaw, ang balimam Angelita Gonzalez. Si Ma'am Donna Aguayon Feldman sa may Tel Aviv. Agosto 5 sa Kuwait kay Bonnie. Si Buds Jr. Vance Parker. Day Punch, ari kami sa may Australia, nagabiyahe. Patamyaw ko sa Almuendas Family. Sa may Mandurriao, sa may Anna Rose Village. Salamat, Geda, sa aton mga seafarers. Amoroso Glenn, mayong agaman. Si Edna Mohal, Popoy Suero, Rowena Besana, Rotvik Solierua, si Sir Magic, si Sir Magic, kag si Ma'am Lors. Payo, delete na. Okay. Ah, sige, si JR Chicharita. Wala ba tayo dyan? Si Ronald Brito, Nona Sobrevinas, Roselyn Lesaniel, Rogelio Petisme Jr., Real Ems Lagamon, mayong aga, si Ma'am Maria Rubik Canonicato, Rodrigo Montano Pang, mayong aga sa imo kagawad, si Sir Radicoy Catalan Lamprea, kay Ma'am Edna Lamprea, Mayora, mayong aga, we miss you! Si Mayora nakabugtaw, mayong aga sa imo. Nanet Molenyo kay Lua Jean Acaliar. Ate Punch, pag-greet man sa girlfriend ko sa birthday niya today. Happy birthday kay Richelle Benedicto, coming from your boyfriend Lua Jean Acaliar. Sweet, sweet naman ang boyfriend. Amo na iya. Maria Arlene Nava, salamat man sa inyo. Si Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, kay Sir Bots Gorilla, Sir Noel Jimenea, Inday Sanguimaras, naka-standby pa ho. Salamat, salamat, mayong aga sa inyo sa magandang bulag. Kagawad Dina Hermano, Ma'am Delsa Hermano, Angel Cuevas, kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusa, kay Alfred Yonyo, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn. Salamat, Ged. Kay Sir Marlon Franco Supremo. Thank you sa ating mga listeners. Sir Johnny Figuro. Atulog pa ni si Sir Johnny Figuro. Karoon pa ni 1:30 mabugtaw si Sir Johnny Figuro. Pero subong daw daw nami pakaldo subong sa mga maselebrar sang ilang piyesta para barato ang mabakal nyo karning baboy, karning baka. Kaya importante di safe. Nakaagi sa meat inspection. Amo na importante. Anhon mong barato pero kapanduwa-duwa ka pa kung safe. Katuan nyo ang Figuro Meat Shop. Amo nang aton ginapatigayon. Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Sigurado preska ang karneng baboy kag baka mo. May paaman ka pa. Si amo nang nag-sponsor man ano sa programa Harana sa Iloilo. Harana sa RMN. Sige, sabda mo nag-preparar na subong. Nasako na dito yung sa mga sako na sa kabatuan tiyo i-Hawaii subong. Oo, kay pista na buwas mo, sakuay na rin subong. Sa aton mga matadero, mayong nga aga sa inyo da, samang kayo din mga kamunaga pamate, sa higad, sa kadagatan, sa kabundukan. Oh, salamat, salamat sa inyo ha. Kaga good morning. Morning, morning sa tanan. Sige, may basahon kita ding sulat. Daw masubo-subo ining subo-subo ining story ha, ni Nanay, dalingid Nanay Amalia. Nanay Amalia, ang aton istorya o istoryahan aton ng kagamay, ang iyang ginpadala nga sulat. Ay, ari na present na si Sir Stephen Fanega. Happy birthday! Happy birthday, Sir Stephen Panega! Kamusta si ama na? Ayos ah. Ayos, ayos, ayos. Sige. Soraya natin ni Dugay-Dugay. Kaya daw menopause na siya. Ginbayaan pasok naman sa mbana niya. Daw damo makarelate dre kay pagabot sang sign asang menopausal stage ano may mga iba na ambal na may mga iba nang pakahibalo so here we are here to educate kung ipakahibalo sang iban labi na gid mga lalaki magabot ang menopausal stage o magmenopause na gani ang isa ka babae but silingon kuno dude no entry wala na ata. Pero ba't abano nato ni pamatian nato ng storya ni Nanay Amalia. Kaga reminder lang sa mga taga Guimaras, no, kung kamo taga Guimaras, Snooki Galonbe, Sir Bernier Palua, ining balita nato nga grabe na kuno da ang hiluan na isang ido. So, grabe hiluan na isang ido sa Guimaras ha. Kag ang order ko no sin eh, amo na nga wala sa may maako, no, wala sa may ma-witness ang sugo ko no, suno sa aton nga source, suno sa aton informant, ang sugo ko no, halin sa babaw. Halin sa babaw nga manghilo ining depopulation nila amo naging dugangan ko no ang budget sa kada barangay may gindugang hindi nga budget pero ang gindugang nga budget pambakal kuno sang hilo kay mo unla kay kadamo na kuno sa mga ido sa ila barangay imbes nga ipakapon imbes maghimo da sang animal shelter ang ilaya hiluan patyun tanaya ang mga layaw nga mga ido may isa kuno to nga barangay ang ginhimo to sa gindugang nga budget. Kung ginhatag nga duga nga budget, wala niya ginbakal nilo. Ginbakal ko no shotgun. Maniro ka gidya. Pero kung matuod din eh. No, kung mapamatudan nga matuod din eh. Kag mapamatudan, maimbestigaran gid din eh. No, sang RMN, Iloilo, maimbestigaran gid ni. Labo niyo sa bato, sugod subong nga adlaw.
1: Tatak!
0: Pizza Nuebe matukiban gid na kung sino gid man kung kay sino halin ang ining order nga manghilo sang ido sa probinsya sang Guimaras manabat gid kamo may salabton gid kamo sa batas ah ginaha tangin walaan nyo lang ini gina baliwala nyo lang aton nga Animal Welfare Act ah.
1: Tatak RMA.
0: Sampulan gid kamo da. Tutuod gid inaya. Kung wala kamo pagpalangga sa mga kasapatan, bayiin nyo. I-report ninyo sa mga animal welfare group. Suportahan ninyo. Labi na gid mga taramhak ng mga tag-iya sa mga ido. Ang mga kuring, mga taramhak. Ining nagasagod, pabayan, nagbuto nga nagbuto, kay ginapabayan nga ginapabayan, wala ginapakaon, wala ginapaliguan, wala ginapainjeksyonan. Pero kung pamakotom mo ido, kung pwede lang magsabat ang ido, kag kung kasabat lang ido, na sino tag-iya mo? Si ano, amo daw? Na sagay sa kwa-kwa sa kon, sagay sa sagod sa kon sa una, nagdako na ko, pinabayan niya na ko. Imbis nga mumaon niya ko, pakanoon niya ko, painjeksyonan niya ko, tudloan niya ko, sang mayo, tudloan niya ko sa mga tricks, tudloan niya ko sa mga na pwede ko ibulig. No, dari sa panimalay, itani, nag-alam ko, galing pareha sa utok sang amo ko, nga bugok. Kay anong ano ba may expectaron mo? Pati ang iya nga, ido, bugok. Kaya huwag niyong tudloan. Pero kung may ito, tudloan mo lang. Mga iban ganin sa India. Kita nyo sa Facebook sa India. Kahit sa ibang parts ng Estados Unidos, sa ibang parts ng US. No, ining mga ilaga sa ilang atalamnan. No, gintrain nila mga ido. Nahukayo na paglagan sa mga ilaga. Lagson, patyo nila mga ilaga. Nabuligan. Ang iban ganin, magtiro-tiro sa mga legal man nila to. May mga permit, tiro-tiro sa mga pispis, mga pato. Ah, ang mga ido ang nagakuha sa mga pato to. May iban sa mga tag-iya sa mga baka, mga kanding, no? Pantagano na para matipon lang, may mga iduto nga nagabulig para hindi magbulag ang mga baka o mga kanding nila. Ako ginatudluan lang ini ang mga hinuptanan na to. Kung madisiplina na to ang mga hinuptanan through proper training. Proper knowledge of proper training sa ini mga hinuptanan. Ako ginambulig sa balay ni. Samon to sa may kalaparan. Ang tanan nga halos tanan, hindi man halos tanan. Ang mga layaw nga ido nagalabay samon to sa zone 11. Sus, ginapang mga amon, mga bilin, mga pagkaon, pamahaw, panyaga o panyapon. No, ginabotang da sa mga kaldero-kaldero na naging botang ni Macy sa guwa sa balay. Pinagakaon ang mga layaw nga ido. Mauhaw sila, may tubig na fresh water, ginabutangan gini na ya. Kada apat o tatlo ka oras, ginabutangan gini ni Mrs. na. Eh, hindi man namon tani na responsibilidad. Kaling ini pagpalangga sa ido, bla. Kaya nung natabo, wala na sang may nagatambay sa tubang sang balay. Kawatan, kulbaan ang mga kawatan nila, mga hubog maglabay-labay, mga panghaboy-haboy, ay sus, kulbaan, maglabay-labay na sa tubang sang balay. Kaya, ransako ka sang ido, diya, mambal nga pahubog-hubog ka da, mga awat ka da, masaka-saka ka da. Buli mong wala latay, ang kabunyagi ka na. Kay ginaproteksyonan nila, ining area o ining lugar area kung diin ginaamuma sila diraya may pagkaon sila pamahaw panyaga panyapon o even panyaga panyapon may ara sila pagkaon dira hindi damog ha pagkaon gina kung wala ginabutangan masang dog food bisan gamay-gamay lang so, dira na andan na dira sila kaon dira na sila higda nagamat-amat sulod sa amon nga gate no amat-amat din sa may batso nagamat-amat akon ba yaw okay man. Wala man nagapanagol, hindi man baris daw. Tumamba sa nga, ampunan ako. Ginapet mo, ginatandog-tandog sa ulo. Nagapatandog na. Layaw nga ito, nagapatandog sa ulo. Nagapalapit, nagapalambing sa amon ang mga layaw nga ito. Dakod ang bulig sa amon, hindi na bisan hindi kami pasiga sa security light. Bisan hindi kami magpasiga sa solar light. Ah, magtinaghol na sila, abot na may taos, tubang sa gate. Talaga palayo. Si Pablo layaw nga ito, hindi amon ha. Dako kitang bulig sa amon. Pero dira sa probinsya sa Guimaras, nga ginapang hiluan nyo. Kagang nagapang hilo da, dapat gani, ginatestingan nyo anay ang sabor sa hilo, base hindi epektibo ina. Testingin nyo anay, tunla anay. Kung magbura, baba nyo, pwede na na. Pabura anay, baba nyo, antes ang baba sa mga ido. Pero mahibaluan gini, subungad law, bantayan nyo mga kasama. Diri sa RMN, sa mga News and Public Affairs Program, sang RMN, mahibaluan gina, manguha makoy, may ma-interview gini dara sa probinsya sang Guimaras, kung tuod gid ini. No? Ang ginasiling nga halin sa babaw ang order nga manghilo kamo sang ido.
1: Tatak RMN.
0: Mga polis nato naka standby na kasuhan kamo. Presuha mga chef. Dira sa may San Lorenzo Guimaras, si Hepe nagapamati da sa San Lorenzo Guimaras. Sa Buena Vista nagapamati man da si Hepe sa ton. Mga tropa ta na ang military ang AFP naton. Dira sa may Jordan. Jordan Guimaras sa may San Miguel nagapamati na sa aton tanan. Amo na, umapamatunan kamo ang naghaboy, kamo ang nagpapa nagapanghilo da, aba o tapos gid kamo. Isa tubtub tatlo katuig nga pagkapreso.
1: Tatak.
0: May multa 25,000 tubtub 250,000 pesos. Sigihan nyo! Sugo-sugo kamo ha. Kung madakpa, kung mapamatundaan kamo, buligan kamo sang nagsugo sa inyo, mabayad sang inyong multa. Sang 250,000, mabulig sila. Sigihan ninyo! Mabisita ko, dablaan, daman nyo lang mahiluan yung ido na munto sa may bugnay. Kay Amaha, marinagatik ginang balay nyo. Sige mga kasama, 8 minutos makalipas ang alauna, tama nito, high blood doon. Galing, paano makuhaib na doon? Kayo ay makuhaib lang. Nonoy sa lubre ko, kagkay Maria Arlene Nava. Si Inday, nakatutok na ba? Steady na, steady na. Steady pulse na, yari na. Kwento ng buhay mo.
3: May pinasahi ka bala nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagasuginanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.

0: Mayon nga nga sa ato mga pinanagang mga suke, nagapamati sa ato sa Facebook, YouTube, and RMN application. Sa Pilipinas, iban nga pungsod sa makinaro roon. Welcome and good morning. Welcome sa programa Isugid kay Tioy with yours truly, Tioy Pancho, ang imong Mr. Cupido. May sakit na kasulat nga nabaton. Halin kay Nanay Amelia. And the letter goes, mayong aga si mo, Tioy Pancho, taguan na lang ko kay Nanay mo, Amelia. Gusto ko lang ipatpatsi mo ang akong nga storya. Kaga mga umansang laygay sa aton ng mga classmates. Ako si Amelia Tioy, 58 years old na. May bana, may tatlo ko kabataan. Hindi man kami manggaranon, tiyo, ibaw pigadugid. Pigadugid na tana si nanay mo, Amelia. Tinakon bana, no? May regular nga ubra ang akon nga bana, tiyo, isang una, no? Sang una may regular sang ubra. Kag-iniman ang nagabulig, no? Samon sa tig-adlaw-adlaw namon. Nagpa-eskwela sa akon tatlo ka mga kabataan. Mugaling sa ginatawag nga kapikaduhon, wala gid nakatapos ang akon ng mga kabataan. High school lang. Ang duwa kalalaki pagkatapos nila high school, nangita na ini sila sang ubra para makabulig-bulig man biskan paano ah. Pag makabulig man para sa ilang man nga kaugalingon, sa ilang mga kinahanglanon. Ang duwa ko ni nga batang alalaki, tiyo, mga mapisan ini, isan sa uma, isan na ining obra, wala mga bisyo. Mayo man ang pagpadako namon ni tatay nila sa ila, disiplinado. Nakapangasawa na ini sila nga duwa, may mga asawa na ini sila nga duwa, kag may tagsa-tagsa man na sa mga pangabuhi. Kaga pareha siguro sa mo ng kapalaran, pigado man sila. So kung kisa may mahatag, kung isa wala, kung kisa makabisita man sila sa kundiri sa balay, kung kisa man hindi, kay tungod nga halos adlaw-adlaw man ang ubra nila sa construction, tiyoy. Wala man ako nagapamwirsa, nagapangayo sila. Sila mismo ang kung kisa nagahatag, samon, sakon-sakon sa kinahanglan diri sa balay. Ang akon nga bata nga babae, nakapangasawa man, ano, una nabataan siya. Kaga amuna nga kami ito sang una, tiyoy, ang nag-suporta, bisan pigado, tiyoy, wala man mahimo, hindi suportahan. Ang abon nga bata nga babae, kagimbayaan sang iyang abana. E subong, no, nakapamaan naman hindi sa tiyoy. Kag yes, hindi man gida mabal niya manggaranon. Hindi pigado man ah. Ara man sa tiyoy sa syudad. Kag nag-aubra sa isa ka mall. Ang bana niya, ara man. Ang ilang, ang bata niya nga babae, nga isa, ginpa, ginapa, ano yun eh? Ginapatipan niya man ini sa iyang tiya nung ara sa lapit sa ilang puluyan. Tiyoy, last 3 years, nagpa-doktor ako, tiyoy, no, provincial. Nagpa-doktor ako, tiyoy, kagagin siling sang doktor na kinahanglan na kuno kakson o kuhaon ang akon nga matres tungod sa bukol sa akon nga obaryo. Subong, ginkakasang ako obaryo. Pagsugod to, tiyoy, daw nagsugod na ang akon nga menopause. Pagka-menopause ko, tiyoy. Tungod sa wala na ko kuno matres, suno sa doktor, medyo maapektuhan na kuno ang amon nga sex life o akon nga sex life. Tungod wala na hilig sa romansa, ang pakiramdam ko, tiyoy, isang nagbigad nga mga tinuig, daw pangpamatsagan ko daw mala. daw may pagkatuyot kagkong kalabanan ini tiyoy, basta gani may ara ka na sa menopausal stage mo o menopause ka, ining mood swings, kulpi na lang kagaugtas, gamay nga hulag mo, iginapamalhas ka, no, permila lang nagapasingit. And I mean, aminado man ko tiyoy, nga daw naapektuhan gid ang akon amon nga sex life. Sang una tiyoy, daw healthy man, ang amon nga sex life, plangga ko gid ang akon nga bana, kagbalan ko nga, plangga man ako tiyoy, kag wala man ko nagkulang sa akon responsibilidad bilang asawa. Sa mga tinuig na nagliligad tiyoy, tiray ko na nabatsyagan, no, ang magkamala na git sa amon nga sex life. Dong akon nga bana, kung kisa magkapuli, kung kisa wala, kung magpuli sa sabalay, daw amon na bala tiyoy, daw migahay na lang kamo, wala na tanduganay, kag akoon ko tiyoy, daw hindi ko gusto magpatandog. Kay nakatry ako sina tiyoy, nga ginpasugtan ko akong bana tungod man sa ginatawag nga responsibilidad kag kinahanglan man, ano, sang isa ka lalaki, sang init sang lawas ang iyang asawa. Gintestingan ko ini tiyoy, pero daw nasakitan gid ako tiyoy. No, ginako ko sa akong nga bana nga nasakitan gid ako. May ginabutang pa kami nga mga pampadanlog, mga lubricant sa ginasiling nyo, pero doon nasakitan gid ako tiyoy. Wala ko gana nga may maghikap sa akon. Way ko gana tiyoy nga may magkupo-kupo sa akon samtang nagatulog. Daw naging irritable ako tiyoy. Pero ginpaatahag ko ni sa akon nga bana nga akong pagka-irritable dala ini sa akon nga menopause. Siling ko, nag-aabot gid man ini ang menopause sa isa kababayi. Labi na gid, pag-abot sa pag-edad-edad na sa mga babayi. Pinasiling ko gani siya, amuni nga pag-menopause, medyo hagan-hagan o medyo pulo-pahuway na kita, o pulo-pahuway na kami pag-abot sa sex. Kita ko man tiyoy nga nagapuli, kung kisa wala ako na ginamind, no? Ang akon nga bana tungod base may mga kinahanglan siya, no, pag-abot sa sex. Wala ko na siya tiyoy ginaistorbo. Hindi ko na gusto hibaluon, kay balaan ko masakitan lang ko tiyoy. Kung ako unya pa sa akon niya may natandog siyang iban, so ginapabayaan ko siya tiyoy. Pero wala ko nagkulang sa akong responsibilidad bilang asawa sa pag-atipan sa mga kinahanglan sa akon nga bana. Subong tiyoy daw retirado na, no, nag-retire na ang akon nga bana, retirado na, pensionado. So, nagasalig na lang kami sa pension, kung anong bulig sa mga gobyerno. Kag ako may gamay-gamay man ako nga pensyon tiyoy nga ginabaton kada bulan. Kag amo na yung ginagastos ko sa akon nga maintenance. Tag sa inyo kumanabatian, ining party sa ano eh, sa PhilHealth yakap, kag naka-avail ako sina tiyoy. Nagpadako kita, pasalamat ko na mati ko sa inyo nga sa inyong istasyon o sa inyong istasyon, kag nahibaluan ko ni ang party sa yakap, kag dako gid ang bulig tiyoy. Labi na gid pag-abot sa amon nga mga ginainom nga maintenance. Sa pagbalik sa akon istorya tiyoy, kami na lang duwa diri sa akon nga sa amon nga balay ang nag-star ni Mr. Ko. Kad nag-ako si Mr. Ko nga agin ako sa ako ni Mr. Ko nga may nakilala siya nga babayi nga sang una nakilala niya na ini. Ginako yaman sa akong tiyoy nga nakaagis na tandog o nakaagi na sila ni iping sa kama sang ining babae. Sa dira tiyoy, do ginapunggan ko ang akong hilibion, ginapunggan ko ang akong nga balatsyago. Tumod taman kasakit, pero hindi kumahatag ang kinahanglan sa akong nga mister. Tagamon na siguro tiyoy ang rason kung nga nangita siya sang iban nga maipingan. ang masakit yoy kay nag ang masakit yoy kay nagsiling ang akon nga bana nga gusto niya na atani makipagbulag sa akon. Gusto niya maghalin diri sa balay kay tungod nga hindi ko man mahatag kuno ang kinahanglan niya no, sa bilang isa kalalaki. Kag masaylo sa kuno sa balay man sang babae. Wala ko may maihambal siya tiyoy. Kagin siling niya na kinahanglan niya gid tani mabalaan ang akon nga desisyon, ang akon nga opinyon, kung mapasugot ako kung hindi sa iya na ginapangayo na magbulagay na kami bilang mag-asawa. Siling niya na pa natapos niya naman ang iya responsibilidad bilang isa ka ama, amay, kabilang isa ka bana sa akon. Niya anhon niya pa kuno na mag-updanay kami nga duwa na hindi ko man mahatag siya ang kinahanglan niya bilang lalaki. Kado pariyasan na kuno nga nag-updanay lang kami sa balay para mag-istoryahanay. Uy, amo na tiyo, isubong ang nagasakit ang akong nga tagipusuon. Kung ako na nag-aisahanon tiyo, nagmapaminsa rin na tiyo, nagatululo lang akong nga luha. Ay, wala man ko tiyo, tuod nga, wala na ko pulos nga klase nga asawa. Hindi ko na mahatag ang kinanglan sa akong nga bana. At kung hindi man ako kinanglan sa akong nga bana, nga ipilit ko pa ang akong kaugalingon kung amo nang iya maging desisyon. Insakto bala tiyoy ang akong nga kinahambal sa imo? Insakto man bala ang akong nga desisyon na pabayaan ko na lang ang akong nga mister? Kung hindi man tiyoy, ano ang mayo ni ay hambal ko o irason ko sa akong nga bana? Yes, tiyoy, kasado kami. At kung bulagan man ko ni mister ko, wala naman ako gana sining maglagas pa o ireklamo pa sa korte, ireklamo pa sa kapulisan ang parte sa amon nga relasyon. Nadamog igasalamat tiyoy kag mayong aga sa imo kag tanan-tanan nga nagapamati sa programa Isugid kit tiyoy. Mga kasama, kwento ng buhay mo.
1: Sa likod ng bawat ngiti, may istoryang nakakubli. Sa tunga sang kabudlay, may tion sang kadalagan. Listen to stories of ordinary people with extraordinary journeys in life. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Diri lang sa GYRI RMN Iloilo. Streaming live on our Facebook page. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Dorian Berdan.
2: Isugid kay Tiyoy.
0: Sa ating mga kultura, nabatihan nyo ang problema ni Nanay Amelia. May mga opinion, suggestion, may mga laygay ka mo ang gusto ipalabot kay Nanay Amelia. Tawagin nyo lang si Tiyoy sa 0933-879-0931. Pwede man sa Facebook, Tiyoy Punch, ha? Ah, hulat-hulat kita ni, kaya daw masakit-sakit ini na storya ni Nanay Amelia. Ang ini nga bahayin, builog nga ginadulong sa aton sang kalwan, sang Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended, most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa aton dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka soft gels ang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Basta tandaan nyo, dapat may tatak na LE ang ginainom ninyo, ha, para hindi peke. Yan ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin vitamin D3 aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero uno kag super vitamin kag miracle vitamin. Life extension vitamin D3. Para epektibo ang resulta kada aga pagkatapos nyo pamahaw, dapat may unod ang tiyan, ha? Amo ng pag-inom nyo sang life extension vitamin D3. Pagkagabi naman sa mga palakaon, mag-inom sang super fiber. Ini ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kagagod maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Mag-super fiber. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agon hindi magtinerang higko sa aton nga colon nga isa sa mga rason sa pagnubo sang aton immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong colon pagi sa dlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast-acting colon cleansing product epektibo. Disado, at produkto ni kalidad yan ng Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Kag may isa pa, kung may ginabatsyag ka mo, hindi nyo na paghulaton nga maglalap ang inyong balatian kag magdakko ang galasuso ninyo sa ospital. Magpalapit, magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail, pananginita nyo na ini. No, ba hindi nyo ni pagpalampuasa ang libre na medical check-up. Kaupod ang mga eksperyensyado, lisensyado nga mga medical doctors. Kadto inyo pinakamalapit na Life Extension Clinic. Dira sa may Robinson's Mall, City Proper, J. De Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, sa mga nagalagaw-lagaw dao. Kanto inyo anay, antis ka magkaon, lower ground floor, lapit sa may food court, Bangga Dama, Santa Barbara, sa may Santos Arcade, tubang lang din isang rotonda. JC Zolueta Uton, atubang naman sang Iglesia ni Cristo. Kagang pinakabago nga branch dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras. Sa mga taga Negros Island Region, sa mga nagapamati sa aton dira, Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, kag SM City Bacolod. Sa mga taga Antique, Karina sa Tobias Fournier Street. Sa Antique, kag Hi Nano! Sa mga taga Rojas, ara lang ang ilang clinic sa Arnaldo Boulevard, Rojas City, Capes. Sige, laygay na. Ako nga, ako kasi daw matululuha ako niyo kung saan pa nagmenopause si misis mo, kung saan mo na ginubos ang duga. Bayan mo pa. May mga lalaki abi nga siguro, hindi natin mabasol si tatay niya. Siling nato ng lalaki, wala nagmenopause lagi kung wala balatian, wala high blood, wala diabetes, no? Halos adlaw-adlaw ni kung gusto sang lalaki, ano, kung kaya pa sang lalaki, kaya eh. Pero ang babae, tungod siguro sa pagbusong, sa bata, nag-give up man ang lawas, no? Ining nag-menopause. O hindi na wala na ginadatnan sang ilang bulanan nga bisita. O ang ilang regly. Sige. Amat-amat na nato ni Abrihan ang aton nga linya. May kaupod na ta sa linya. Hello, mayong aga.
3: Good morning, Sir.
0: Oh, hinaya lang ang nagapamati sa Messenger, sa may ano, sa may Messenger, sa Facebook, laban-laban si Inday. Hinaya ang volume. Kay mabatian niyo man ko sa radyo. Sige. Una ni si Marilo. Banat Marilo.
3: Oo, para kay ng Amelia, lang kay Doka, analis nga, kundi nga mo nito, sa hilog sa ganay. Lang, ito pa masik ko sa buong walaan siya sa may Facebook, sir, ni Michael. Sa kay Amelia, Amalia siya na?
0: Oo, Amalia.
3: Oo, kay Amalia, gali, ay, lolo, kaman, kundi ito nga nagsigulang, nakamungaluwa, dito pa kagagin, kung yun baliwala kasing imo nga bana, no? Ay, ang dapat yan, sila, kung din ko batigulang kamu, sila nga, sige, kamo gasit pa kamo asang sigulang kamo. Kaysang halinsang, ano pa kamo, lamaron pa kamo, nagpanggaanay kamo, asang nga may mga kabataan na kamo. Subo nga manog minupos ka na pamayaan ka niya dapat, nag-ulong, may gig kamo asa sa, kung asan ko, tuldiin ang inyong kabuhi.
0: Ito kaluluwa. Konsensya man, guru lalaki, nga may asawa ka. Tapos may kiriding-ding. Diba, naguro may kiriding-ding siya. Base ang kiriding-ding niya, may takabalo. Medyo base bulo bataunong kiriding-ding niya to. O, diba? Di, masakit. Mas masakit pag hindi na iya. Nga ikaw ang asawa, balaan mong mister mo, may kalaguyo o may kiriding-ding. Di, bala mo man ang kiriding-ding, hindi man ang libre sakay. Hindi na yan pare sa mga ano nga libreng sakay. May bayad gid na yan. Ang kada sakay, di ba?
3: Oo, gid sa yung magastuhan gila siya sa babae. Kaya ang babae, sabun nga practical na. Hindi na sila yung mag sili nga palibre-libre lang niya.
0: Di ikaw ya, kung ikaw may bi pamangkuton, ikaw bi pamangkuton sa diin ka bi. Ano bi mas piliun mo? Nga si Michael, mahambal niya mabulag, sino? Kaya mo yun na, ginam, hindi mo na kaya ihatag sa ako ng kinanglan ko. O, kamo man gyapon, pero balaan mo nga may kriding-ding sa.
3: Masakit na, sir, kasama.
0: Sakit, gidi, pero kamo na gani, ang masakit ang kamatuuran mo, pero kung ikaw bi papiliyon, be, sadiin ka sa duwa.
3: Sa may... Siyempre, Choy, ako mismo, Choy, sa personal ko, ganyan, Choy, nga, experience.
0: Hindi, mamakutan, ato may matuod ni, pero kung ikaw, be, papiliyon lang, be, sa duha, be, o. Sa diin ka, dabing, at sa duha, be, papiliyon, be.
3: Sa may kirila, o kung sa wala.
0: Oo.
3: Okay na lang na sa akon, Choy, kasi hindi naman ako magamit, pero bisan masakit, eh, unlon na lang, bisan masakit, Choy, para sa kalipayan niya, hatag ko na lang niya, Choy, Pero, sige lang, basta, langga niya lang sa Japon, Eti, masakit man, pero batulon mo, amun ako na, Choy, kung napalangga ka, Choy, gahatag ka man sa kalipayan, sa palangga mo,
0: Uy, sakit ko nga ni Amelia, kaya ginaako sa lalaki, si tatay, banay niya to, nga mabulag, tungod nga, ama naging patpati man daw, daw ang ginsugid niya, is may kamaturan daw, hindi mo mahatag, si nanay Amelia, ako yaman, nga hindi niya na mahatag eh, ang kinalansang bana niya, at ang bana may kinahanglan, hindi mo mahatag, so naglisensya ang bana, hindi man formal, pero ginago niya, pero naglisensya siya nga, mabulag na tabi,
3: Ang walang na ang masakit ko ang hambalanon, wala nga bulagan. Nga kung saliin po ang babae, kinanglan man tani isang mga babae ko nga ang pagpalangga sa ilang nga mister. Kaya bisan sa hindi ba nga isa-isa kabutang gitiyoy ha. Kundi nga ala lang na nagakumpol sa ila sa pagtigulang nila, magulungay sila, magbuligay sila sa problema man o kung sa katawahay. Ano ba? Ara na sir, sa may pagkasal ko lang ito, till death loas pa, sa hirap o sakit, sir, sa ano na, sa kalipayan. Dapat mag-ulungay din sila nga doon. Pero ang lalaki, daw, may ginapangita din siya na hindi amo Sige na lang kung amo na ang kalipayan niya, ihatag na lang ni Amelia Pero siyempre, ang mabugtay galing siya kay bayaan niya, no? Kina nga, ang pagpalangga, alam niya po, kaya kung mag, kung ano man magkabo na siya, magkaliwan siya, o ano, sa imong langga, kung mabalik Amalia, Ano lang lang ako, kaya nga matugda siya, kaya matunod ka na lang ang nagkakasabo sa kabuhi nato niya muna. At least, nagyan Manila sa una siya nga, magpalanggaan ay sila. Kaya nabalaan na lang ni Amalia kung daw ano sa kapalangga sa iyang nga bana sa una. Galing lang sa isa lang kabutan siya nga nag-ilain. Hindi mo kayo mag-inapangitanin siya nga hindi amo. Amo lang na siya kung magtugda sa iya.

Sonyo, morning tiyo. Shout out lang sa family Victoriano. Kag Sonyo family, dira sa may Fort San Pedro. Kag Fort San Pedro Veterans Village. Iloilo City, nagapamati gito ko diri. Salamat gid, Sir Dodoy Sonyo. Mayong aga sa inyo. Si Madam Alice Friedrich, ba o Nanay Amelia? Pabay, isa daw ang gagu-gagu nga ba na mo? Amelia, masakit na katotohanan tiyo yun. Masakit na katotohanan. Di na to. Pero wala magaliw, wala ka magagawa eh. Let him go, Amelia. Isa pa da, guro, nagtuga pag-interes ang problema kay siling ni Nanay Amelia, sila lang ang duwa sa balay. No, wala sang kabataan nila. No, wala sang mahambal nga kalingawan lang iban ang bana. Wala man da ang mga apo. Kay kung ara ang apo, madula ng konsentrasyon mo sa ginatawag na sex-sex mo. May edad-edad na ka mo. No, madula na ni kay may apo mo. Dira mo na buhos, itustos ang imo nga chimpo sa imo nga apo bata. Galing sila duha eh. Duha lang gid sila. Pero damo man ka ni kita nga makakilala nga mga couples nga wala na blessingan sa bata. No, wala bata. Pero hasta subong, naga-updanay gid sila ya. Nga naga, usang bago na kay Mrs. Tani, kumakalampot kita sa amo ng mga edad, si nanay kag tatay, ito mga gadukoy-dukoy na nga sila nga duha mo. Pero may ginagalakat sa may city proper, sa may molda sa city proper. Duha sila, nagadukoy-dukoy na gid sila ya. Mag-asawa. Nagadukoy-dukoy na sila pero kada lakat yun nag dumatululo ako, naga holding hands pa sila. Holding hands pagit sila ya, naga toy-toyanay sila sa elevator. Kung isa may ma off balance ang isa, i-balance yun sa isa kag kadlawa na. At utoy man sila nga duha kung kisa di kasunod kami ni Mrs. Sila. Nag-utoy-utoy man kami kadlaw kay man. Ay, they're still happy at this age na senior citizen na sila. Sila man gihapon, siguro paminsan nila at promisan nila sa isa kag isa na, oh, darling, ha? Walang iwanan! Ay, sabana, nahatag man si mo ni nanay, nahatag naman si mo sa imong asawa. Ang kinala mo, ano pag-iit ang pangitaon mo? Diba? Dapat inigani, pag ginabayluhan mo, ginabalusan mo naman ini, ang pagpalanggas ang asawa mo. Talos tanan, guro, nakapoy man, may mga makina gani, retire si sinanay, pag-abot sa sex, retire. Taringin, hindi mo, wala niya maging hatag sa iba ng iyang pagkababae, kung hindi sa imo lang. Ikaw man na ang nakalaspag kay nanay. Wala sa may nakalaspag na siya. Ikaw ang nakalaspag kay Nanay Amelia. Napuslan mo. Tapos ending, bayaan mo. Na Mama Melanie Harjolin. Salamat. Panyapon tayo'y. Bo, salamat git kung may panyapon eh. Ma'am Donna Guayon Feldman. Ari, may mga laygay. Kinanglan ko mga laygay, ha? Di na mga laygay ninyo. Laygayan nato si Nanay Amelia. Tabi buligan ta si Nanay Amelia. Pamangkot niya kung pasugtan niya na lang, ang bana niya, pabayaan niya na lang. Nga mga irid, mga upod to sa chicks niya to. O kung punggan niya man, kagano'y hambal niya sa bana niya? Hamba ni Sir Bench Paranpan. Bao morning tiyoy, tama gid kasubo no sa problema ni nanay. Kung diin pa nagmalam kamo, digto pa nag-decide ang bana niya nga magbulagay kamo. Tungod lang tiyoy sa ginatawag nga bembang. It is very sad but the reality doesn't need you anymore. Ni Sir Bench Paranpan. We can't admit how painful you are, nanay, no? Pero para sa ako, nambal ni Sir Bench, for me, it's time to let go kay tatay na, no? Sa bana mo, let go. Rather than to live together in one roof. But it's like na mga strangers kamuda. Masubugid ka, tama? Let it go. Kay siling mo gani daw irritable ka man, hindi ka man pwede kung may mga

0: babae, guruan mo na, no? Hindi na guro mga kupaan, hindi na gusto maging clingy, na nakupo-kupo, doon na takaan na mag-dugsing anay. Guro kapoy naman siguro si nanay. Hello, mayong aga.
1: Hello, Teo. Good morning.
0: Oh, si Nanay Rod. Mayong aga si mo, Nanay Rod.
1: May nabulog sa kay... ng Amalia. Ah, sila na naibagot kay...
0: Nanay Amalia? Mas manog senior na guro.
1: Dami ng kape niya. Nakilala nga. Napusal na sila. Ngayon nang ginagaan si Labana.
0: Tiba wala.
1: Naraman ko sa Pangarida. Sa Pangarida, may harap sa Pangarida sa ngayon din sa makagam sa Kawaya. Eh, ang mabulig ko na siya dala.
0: May mga kilala ka nga mga mag-asawa. Pero ang laki na gapangirida, gagawa din daw, hindi man ginapasugtan, kundi ginatolerar na, ginapawalaan na lang ini. Kasi, mga chicks ka to ha, basta direk ka puli sa balay. Dawa mo na, no? Dawa mo ng set up nila, oo, no? Iba na ka to, kwarta mo ba na, sige, pang chicks ito, pang uyab ka to, basta wala ka lang, hindi ka magbalatian nun, hindi ka lang pag sakiton. No, pero pag at the end of the day, no, puli ka din sa balay, pasugtan ta ka sa tanan mo nga biga. Puli ka lang din sa balay. Doon mo na, no?
1: Man, kung ito ko tayo, kaya nasiyo ang kamitagot rin na nagtay ni cancer. Ang babae, nagkasasiyo, pero magpuli siya sila balay. Kaysa rin nga, nagkasiyo ako, pero wala na siyang umiiwan na siyang magpabayan. Pero magpuli ng siya Japon. Ito ko na kaya, amo ng pneumonia, hindi, ang banay, hindi naman galing sila balay, napuli lang terme. Makadulan ko sa patay, ito ay nga ginano, hindi kayo puyo, ito kasado sila. Kung makasakit ka, pag ang babae, hubin pa, pabayaan, so yung si babae, kaya nung matagapuli, si Japan na siya asawa. Kilala siya, minapatayan niya na ba na may kirida, na napuyo mo sila sa mga si na kirida, na dapa sila. Yung napatay sa siya, ginkuha siya sa mga asawang at yun.
0: Ah, ginkuha sa ang bangkay, ginkuha ang bangkay.
1: Oo, ginkuha siya pagkapatay, dito masaka yung para yung balsamar, yung nula na dibalik sa kirida. Hindi dala ko siya ilang napalay, kasi yan ay nakabalo sa
0: trailers nila. Pero ang lalaki ito, ginastorya mo sa buong lalaki ito, may kirida, may bata sila sa iyang kirida, wala man?
1: May bata ko sila.
0: Ah, okay, nabataan niya.
1: Ang babae na. Bata sila. Pero di po yun, sila ang asawa ito. Kaya yan ang asawa, medyo may edad na. Libulos yung bana. Dahil may edad man, may pamilya, may mga kabataan na wala na bana, bro. Kaya magpapatay siya. Yung pagdala sa sinilaryo, wala po yung dala sa kirida. Gusto yung dala siya sa balay sa mga asawa.
0: Kaya hindi man nag-uulong ikaw kung ikaw ang legal nga asawa, te kung patay na, ikaw gidang may right na sa bangkay, kay kung may mga kabataan ka mo. Kung may mga kabataan, siyempre kuwaon na si tatay nila, diragid sa walay ihaya na, di ba?
1: Well, so yeah, kahit kasado ka mo, hindi ka mo kasado, hindi ka mo kasado, kahit kayong hindi ka mo kasado, hindi ka mo kasado. Ang mabuhay ko sa iya, kaya niya ang labana sa sex kay nang kulian ng sabalat ko eh, hindi siya ma... hindi siya madulaan bala kwan. Kaya niya dayang wala sa upod termi. Hindi siya bala mag-depress kay.
0: Kaya kung ako, kung lalaki, baik sa mga lalaki, no, lalaki ito si tata, iba na yan lalaki. Samon nga mga lalaki, hembal niya, may kinahanglanon kagit, pero hindi mo kinahanglan nga dugangan ng imong asawa, di ba? May kinahanglan ka sa pangilawas. Te, kung may palutwasan ka to, te, palutwasan lang to saya. Pero ang pagigugma ko, siyempre naturalmente sa asawa ko kay dekada ko na pila ni katuig nga up the nine namon gintagaan nyo ko sang kabataan. Hindi ba? Mas lubos niya ko ni kilala kaysa biskan sino pa nga babae kumpara, mas lubos niya ko kilala kay nagsugod kami sa migahay, dugay-dugay ang amon of the nine. Kuno kung may mga lalaki nga, siguro matinunto ka, mga gamay ka, hindi man kasarang si Mrs., hindi na pwede si Mrs. Kag si Mrs. ko hindi nga ako, te, man chicks, ambal gani, mabakal ka, kinilo-kilo nga karne. Pero ang tagipusuon ko, yung tagipusuon ko, dinigig kay Mrs. ko, yan, dinigig ko sa balaya, te, lain gidya kang, lain gidya ko, upod mo si Mrs. mo yan, biskan way bayad na yan, serbihan niya ka na yan.
1: Dati, ni ano na ako ng gaya, daun na yung asalit sa ulo, dahil nga sawa, yung ito ng loo. Dapat siya ulo na na sila. Di ang pag-ibaya. Nung nakusal niya, di ano yung sawa mo, nga ano. Kaya nagasin ng bata niya. Kaya pati para ako naman na siya, kaloy man siya nga, dahil nakusal na siya, dahil naman niya ko, no, ba't pwede niya na. Hindi na sa kadalos ni anong sa basket na pinag-mayarat na gandaan gulay ng ulot siya eh.
0: Hmm. Lain sa ulo, ha?
1: Ngayon na
0: siya. Ha? Anong lain ulo? Anong lain ulo?
1: Mabing gulay ng ulo yan na mayarat na gulay ng yaulo kung may na may nakompak may na gano sa ito.
0: Ah, okay. Tuwag niya ang hormonal imbalance, no? Menopausal stage. Nagabuang. Nagabuang.
1: Problema pag isa tiyoy. Kaya ay nasa sang amo na matabo sa asawa eh. Kaya yung damo na putro ko sa ay nasa sang deskorya sa iya. Ito ako sa bata iya. Makuha sa mga bata iya tiyo eh. Parang may loos na
0: nita. Digto sa upod kaya mga kabataan niya. At least may aras sa nga may istorya, may mga comfort siya. No? Amo na.
1: Oo. Hindi niya dapat niya. Wala mo problema sa awa mo na gawin ni Pusar. Kung hindi ka balo magdala, nang kabalo ka na magdala mo, ngulingawan mo, kagulingan mo. Iba na gani, gauba na sa inipon sa Pusar kay
0: dapat. Kapinamalhas, o may tawag hot flashes, ano? Kaya grabe yung pamalhas. O, tuod nga.
1: Gani, pag ni Pusar ko, gagawa ko sa balay, no, sa pangulad, ginaan mo kung bayo, kung kapalsa, para
0: lang na... Ano yung baka sa balay niyo?
1: Hindi ako manito isa mo, sa amin ko sa ano siya.
0: Kaya may nagsiling din, may nagchat sa akong bagulang, kung bali nga, pre, nadumduman mo si, hindi ko lang pag-ilawag nga lang, taga sa amon, chismusog ni si kumpare ko niya, pre, nadumduman mo si Amoneho, ngayon nadumduman ko, amon niya, nagbulag ina siya sa asaang taga hindi lang ko bahan basta taga isa ka barangay nagbinbulagan niyang iyang asawa amo man niyo menopause man tong iyang asawa nagaubra naga service sa simbahan ginbulagan niyang asawa niya nagupod sa kirida mga pila ka tuig ko noon mga pulo sobra 12 ka tuig ko noon upod niya sa kirida ya tapos na stroke ang lalaki. Pag stroke sa lalaki, ginbayaan sa sangkiridaya. nagpuli sa kay misis niya mayo lang kuno kay ang mga bata. Noon ang mga bata nila, noon naluoy kay tatay nila, ginpapuli sa balay. Ang nag-amuma, asawa.
1: Ano ako yun? Ano yung nagbakyan ng kamatetis ko rin?
0: Gani, no? Kita mo gila, no? Ano nga kaplase pagdapal mo na laki? Katong gindapal mo ka gulingon mo, no?
1: Nula, ano na yung ulo nila? Hindi mo na sila? Makulit na dyan sila. Kaya mo na natin yung nambal ko siya. Mabulog siya. Hindi yan ang pagbipan. Nanda yan, danas yung balay. Ano na siya? Salamat yun.
0: Sige, salamat gid kay Nanay Rod. Tuod, no? Dumduman ko ni, oh, dumduman ko na sa pre. Nastroke sa, binayaan sa sangkiridaya. Tapos, Nag-ayo sa nga mapuli sa balay nila sobray sa kadekada sa pulo katuig. Naging bayan niya ang asawa niya, nagpakitlooy sa mga bata nga mabalik sa balay. Ang nag-amuma siya, ang ginbayaan niya nga asawa niya. Sige, hanya da. Mayo kay way kapag inhiwitan to. Mayo kay kung na-stroke ka to, naka-wheelchair ka to, mayo kay way kaya pungkoy-pungkoy ka bato ni misis mo. Ah, ikaw ah, sanguna. Baya-bayaan mo. Pungkoyon mo bato at nagkakiliwi ba-bay to. Sige, hanin nyo. Audi Candelario Sherma yung aga dala sa Madrid, Spain. Si Sir Kim o si Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferraris. Siling niya, morning pre. Kahit sa tarantaran yung mga classmates. As the saying goes, old carabaos eat young grass. Kung diin ang preska dira ang karabaw. Pero mga Arab gini mga Aragon, Arabo niya gini mga preska nga mga kadamuhan. Au! Pero seriously pre, para kay Nanay Amelia, let him go. Kung amo na Nanay Amelia ang iyang gusto, let him go pa boy isa. And if later so pulihi, mabalik sa simo. In kind, you know he's yours. Until death do us part, eh. Daw kanta ba? Till death do us part. Pero iba nga ako kadlaw lang ni. Eh. Ang iba na aton ng mga kauturan ng mga lalaki. Nagasulod din eh. Bakit sana magminupo si misis ko? Anong tanong? Pero ay mo na lang latuod kahapaw ang pagpaglantaw nyo sa paghigugma ninyo ng mag-asawa. Just like old wine, dapat habang tumatagal, lalong sumasarap ang relasyon. Damo man pwedeng alternative sa sex, di ba? Damo man, like, lagaw-lagaw ka mo. Habis, ang akon nga tiyo, senior na sila, sang iyang asawa. Pero may habis sila. Pero duwa lang sa mga partner-partner sila, mga grupo nila, nag-pickleball. Pero ano yung dagandagan daw, volley-volley lang blab. Nag-pickleball sila. Tapos may kwarta man sila, nag-alagaw-lagaw sila, nag-tortor sila, kung din, kung ano lang ang gina-intrahan nila. Makadamo man sa pwede himuon, just to make your life happy. Importante, how do you make your life happy? Spend it with someone you love. Hindi lang sexually. Ang mga importante, spending time with a person you love. Dako na nga bulig, biskan why ka mo sex, pero istoryahanay ka mo, permeyad daw-adaw. Nagkakadlawanay ka mo, pareha sa inyong hobby. No? Parehas ka mo nagaluto, para sa maninda. Sobra pa na sa ginatawag nga bimbang. Ang lalaki ang wala na eh. Uhaw sa laman daw. Amo nang ginapaminsar. Halos adlaw-adlaw. Nga sex. Wala mo takaan da. 7 mambla kong kisa. Hindi lang sex. Menopause ka. Try mo inom Kapehenyo. 14-in-1 herbal coffee. Tuod! Nagka-problema ka? Kapehenyo. Stress ka? Kaya kahanda sa pista? Kapehen nyo! Sigurado, pagtapos mo inong kapehen nyo, mapaminsan, uy! May utangan ko, baboy to, ho! Nagka-problema ka kaya hindi ka kapuli sa Christmas, sa New Year? Kapehen nyo! Kaya kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee ni, no? May mga sangkapin nga collagen, may mangustin, malunggay, o moringa, may garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, may kokwa, gotokola, may makarot, siyempre kape, kag may ginseng, ginpatamis pa sang stevia, diin kada, di ka kita kape nga may stevia. Kagin pa namin pa inisang non-dairy creamer. So sa mga diabetic nato nami ini, kapehen nyo 14-in-1. Rekomendar ko gindi sa inyo, nami ni irigalo sa nanay mo, tatay mo, ay patay, kapehen nyo! wala na kayong sex ni nanay, kapihin nyo na lang. Ang kapihin nyo, 14 in 1, kilala ini, nagapahubin, nagapahiliw sa mga balatian, nagapanami sa paatong niya pagpamuhin, nagaparelax ang auto niya paghuna-huna, nagapautay sa pulaw. Try nyo po ang mag-inom sang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Kanamit, gid niya. Sigurado masahuan nyo, gid ini, ang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Kaga mabakal nyo ni sa may mga butika malapit sa inyong lugar, diri sa syudad, kay probinsya sang Iloilo, available po yan. Kung makasaboy ka mo diri sa may city proper, bisitahan nyo ang Zamara Shop iping sang Sarabia Optical sa may Mary Mart Mall Activity Center. Sa mga online orders, pwede nyo na pamangkuton. Kagang hindi ko magkalipat, kung balan nyo sa ginapangita nyo man, Soft Touch Wonder Oil. Nami ini kay nagabulig din sa inyong mga skin problems. Sa inyong nagakaunot na, nagakalbo na kamo, nagakapanot na kamo. Nosno sila kami aloe vera, nagapungot ang inyong ilong, naganami ini sang sirkulasyon sa atong dugo. Ang Soft Touch Wonder Oil. Kag kapihin nyo 14 in 1 herbal coffee. Habang inday sa gimaras na nay Amelia, magpuli ka na lang. Kung amo na, magpuli ka na lang sa mga bata mo para malinawan ang depresyon nga ginaagyan mo sa mo. Yes, sa mga kids mo makabulig itina. Sa imo total, ikaw na lang isa. Amo may pensyon ka naman, so makabulig ka, makabulig ka pala. Atipan sa mga apo mo, malingaw-lingaw ka da, oh, medyo lagaw-lagaw ka upod sang imo nga apo, di ba? So what, kung bayang kambana mo, ara man ang mga kabataan, kagkaapuhan mo sila, diba? Tiyoy, good morning, nakakadlaw man ko sa imo nga program, very amazing. Ma'am Susan Misahon Sika. Thank you, Ma'am Susan! Dira sa may molo, tama no mo. Hambal ni Mr. Bencha Paranpan, ano gid ni ang amo gid ni ang masakit nga problema sa mag-asawa kung hindi na si Lord, no, hindi nang Ginoo ang sentro sang aton nga relasyon. Pero kung ginauna ang Ginoo, everything goes a-okay. Yoy patamyaw kay Abner Hablo, happy happy birthday. Hambal ni Sir Nonoy Silubre. Ako ya, wala na ko pangitaon, iban pag yun. Babae ko ni si Mrs. ko. Tulod, amo lang ko ni ka sunoy, amo ni ka kadungol. Ano sa akon nga Mrs. Pero balaan gid na, balaan gid, hindi na ni Mrs. ko. Balaan ina sa mga kabayawan ko. Balaan ina sa akon nga mga kabataan. Kaglabig-labaw sa tanan, balaan ni Mrs. ko. Kung ano kugit kapalangga ang akon nga asawa. Kaysa ni nakaintindi sa akon eh. No, hindi ko na kinahambal siya. Duwa daw mo na mag-asawa, di ba? Kung dugay na ka mo. Hindi mo na kinahambalan nga may problema ka. Hindi mo na kinahambal nga nasakitan ka. Hindi, balaan niya na sa hiulag mo lang, sa pangginawi mo lang, sa panulok mo lang. Aray, di gina-comfort niya na ka. Balaan niya kung paano niya kapakadlawon. Kung nga paano niya kapalipayon, kung paano ka istoryahon, labi na gid kung paano kanya pakigon, abala niya na, kung paano ka pakigon, bala na. Amo na gani gin pangasawa mo ng ini nga babae. Gin pangasawa mo na, gin pamana mo na ang ina nga tawo. Kay balaan mo siya na ang perpekto, siya na ang tao nga makaintindi sa imo. Amo na ang gusto mo, di ba? Basta napapangasawa kita. Amo ni ang tao nga gusto ko makaupod, no? Asta magtigulang. Amo ni siya ang gusto ko, wala na ko sang iban na gusto ko updon. Siya lang get. Good morning, Tay Pancho. Daw hindi amo na istorya ni Ma'am Jonas sa ako na. Utot! Hamba ni Ma'am Abik pa is Esmeralda. Bala niya na! Bala niya na. So, say, Mrs. Gosos, bala niya na. Bisa na ako dol, bisa na ako mga singgit-singgit, bala niya na. Kaya I'm still paying for all my sins. Nagapatuloy pa ang pagbayad ko sa ako ng mga sala sa akong asawa. Kaya mo na nga kung nga pagpalangga siya.
2: Lubos kat putli sa tanan.
0: Good morning, te. Walang forever. May forever. Forever samtang buhay ka pa. Because pagpatay ka na, hindi na forever. Ever after. Tama, Sir Percival. Ang forever samtang buhay ka mo. So may forever. May posibilidad, may chance, depende sa inyo nga duha. Kung gusto nyo nga forever samtang buhay ka mo, mag-updanay ka mo. Kaya mo natin mapatay. Hindi na forever, tawag da ever after. The life after. Kami sang asawa ko tayo ay 47 years na upod namon hasta subong ari man diri sa gyapon sa Spain. Amon we're going to 34 years. Sa Mayo a 5, 34 years na kami ni Mrs. ko. Sipin mo yon, may babaeng nakagwanta kitay kay Pancho. Nagwantahan yung mas tipansyo ninyo. Salamat kayo mga ka-classmates. Hasta din lang ato nga pagpangalagad. The programa is sugid kay Tio. Itandaan, basta may problema ka, masaya man o masakit, may programa para sa imo. Isugid kay Tio, mga problema na nyo, mga hinanaing. Even your happy memories, happy thoughts, sa mga happy experiences ninyo, ang inyong mga negosyo, paano nagumuad, paano nyo nalampuasan ang mga, paano nyo nalampuasan ang mga pagtilaw sa inyong mga pangabuhi, nga hasta subong kamuman gihapon, ano ang sekreto ninyo? Ano ang sekreto nyo? Sugid kay Tiyoy. Eh, may mga problema. Uy, buwas. Ano sa mga Miyerkules? Uy, buwas, Webes na. Ah, Webes na ba subo? Ah, 999. Ay, buwas, Webes. Uy, kaalamang sexual bukas. Sex problem on air. Sex problem, story hanta na. Ma'am Telepi Fur, may nga ga. Morning na lang kay Ma'am Dina and Ma'am Madelsa. Halin sa magandang bula kay Ma'am Susan. Thank you, thank you, thank you. Tana-tana nato ng mga listeners. Salamat, gid, ha? Sa inyong pag-upod, sa inyong pag-tsatsaga. Kay Tiyoy ninyo, Pancho. Kitay naman kita, buwas nga daw, diri sa pinakamasayang programa sa balat ng radyo. Ang programa ay sugid kay Tiyoy. Time for to rest. Time to recuperate. And time for me to say goodbye. Pero hindi lahat ng goodbye masubo. Ang pinakamasayang goodbye, share ko sa inyo ang pista mga bululaga. Kaya mga gambal, goodbye, mga OPW, bye. Goodbye, darling, ganahibi. Gahibi, tanan na. Diba, paalam, hibi. Kung may papatay, paalam, hibi. Pero alam nyo ba, may masayang goodbye. Ang pinakamasayang goodbye ay goodbye class. See you tomorrow. It is Tio Inyo Pancho. I love you all and God bless you. See you tomorrow. Ciao.

Lord, makapadayon sa ilang pagtatapsang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon niya resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo ka na ang ila alamihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat mo na itong pangyayon. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit.

Mayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa ito niya mga suki, nga tagpulamati sa ito niya programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kagsaduhan na aton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlene Aquelio, and Director Maria Teresa Solis. Mayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga maunguma James Hugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. No, tagaan naton igtalupangod sa subong nga aga nagtukod ang departamento, Department of Agriculture sang specialized office para sa pagpabaskog sang koordinasyon, monitoring kag implementation sang rice development initiatives sa local kag national nga level. Ang interim Rice Industry Development Office o kon Rice Office amo ang magapatuman sang mga programa sa idalom sang National Rice Program kag ang bahinman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund bilang pagsunod sa Department Order Number 26. Suno sa DA sa atong departamento nga ini nga lihok magapasiguro nga matutukan ang Philippine rice sector sa bugos nga pungsod Pilipinas kag pangunahan ang nasambit nga rice office sang aton nga undersecretary for rice industry development na sa subong wala pa na hingadlan. Gani padayon ang aton nga pagbantay sini kung sino ang magapungko bilang undersecretary for rice industry development nga magatutok gid sa implementasyon sang aton nga mga inisyatibo bahin sa pagpasangkad sang rice sector subong man koordinasyon, monitoring kag implementation sang nagkalain-lain nga mga programa. Padayon man ang pagtutok sang aton nga rice banner program sa mga activities subong dili sa aton rehiyon labi na nga nagasagsag na kag nagapadayon na ang harvest season sang aton nga mga rice farmers dili hindi lang dili sa probinsya sang Iloilo kundi sa bugos nga rehiyon Western Visayas. Ginatutukan kini sang aton nga mga technical persons sa rice program para masiguro naton kag ma-document naton ang nagkalain-lain nga mga harvest sang aton nga mga farmers nga yara sa nagkalain-lain nga mga rice clusters kag rice technology model farm. Kaupod ang aton nga mga agricultural extension workers ini para masiguro naton kag mapakita

man sa pag-monitor sang aton nga mga price monitors dili sa aton rehiyon Western Visayas. Dugang naton tagaan sa Iktalopangod subong nga aga naghingyo ang Department of Agriculture sang dugang nga 500 million agud makabulig sa pagtubo sang palm industry dili sa Pilipinas. Kinahanglan ini bangod halos 90% sang palm oil ang nga ginagamit sa pungsod ang gina-import pa alin sa iban nga mga pungsod. Gani luyag sang aton nga gobyerno nga magdamo ang kita sang palm oil diri sa Pilipinas agud indi na magsalig sa iban nga pungsod. Suno sa aton Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kulang ang budget subong para sa lana sang lubi bangod bag-o lang nakit-an kung pilagid ang kinahanglanon nga pondo. Kung ang isa ka kinahanglanon nga kasuguan mapasar, ang aton gobyerno mahimo nga mag-allocate sang 1 billion kada tuig sa sulod sang 5 ka tuig para sa industriya. Sa subong, mga 100,000 ka hektarya nga plantasyon sang palm oil diri sa Pilipinas kalabanan ini ang yara sa Mindanao. Ang mga mangungumas ang lubi, mas mataas man ang average nga kita kung ipaanggid sa mga mangungumas ang lubi. Tinutuyo sa departamento nga mapasangkad ang mga plantasyon sang lana sang lubi tub-tub sa 300,000 ka hektarya agud mangin maayo nga resulta kon malabot ini sa 100,000 hektarya sa katapusan sang tuig 2028. Gani katuwa ang aton opisina ang Philippine Coconut Authority padayon ang aton pagpanikasog nga ang aton nga mga munguma may access sa kalidad nga seedlings sa mga hybrid naton nga coconut seedlings nga gina panagtag sa aton nga Philippine Coconut Authority. Kagpadayon man ang aton nga paghingyo nga ipatuman ang eksakto nga cultural management o kon pagmanihal sang mga tanom naton nga lubi hindi lang pag-abuno kundi subong man ang pagtinlo pag-maintain sang sanitasyon sang aton nga mga tanom para nga masiguro naton nga may makalidad kita nga bunga kag madamo nga production hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kundi bugos nga rehiyon Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dala sa Banwasang Dumangas, Iloilo kay Ma'am Marilo Katunaw kay Sir Rick Grilos, subong man kay Ma'am Tosi Sagamartsa, Sir Frankie Garke, kag sa mga katapo sang Aglalana Farmers Association, sa kay Irineo Pagal, kag sa mga katapo sang Pulakan Cooperative sa Pasig City. Shout out gid sa inyo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Dugang naton tagaan sang Iktalopangod subong nga aga naghiwat sang isa ka paghanas ang aton katuwang nga opisina ang Department of Trade and Industry o kon DTI sa probinsya sang Gimaras agud tudluan ang mga mangunguma sa pagproseso sang ilautan nga mangin bag-o nga produkto nga mahimo ibaligya sa merkado. Sa sulod sang duha ka adlaw gintodlo sa mga mangunguma ang mga kinahanglanon kag pamaagi sa pagproseso sang kalabasa kag balunggay para mangin kanton, miki kag chips. Paagi sini nakitan sa mga mangunguma nga ila nga mga ani sa uma may potensyal pa nga mangin iban nga dekalidad nga produkto nga pwede matanyag sa merkado. Ang pagpanghanas-hanas ang kabahin sang mga suporta sang aton katuwang nga opisina ang Department of Trade and Industry sa pagpatuman sang Comprehensive Agrarian Reform Program
o kung CARP sa province.

0: Insya sang Gimalas. Nagapanginbulahan gin kita sa tanan nga nagpasakop sa sining value adding activity nga ginhiwat sa aton katuwang nga opisina, ang Department of Trade and Industry. We hope nga ang inyong nga mga natunan sa pagproseso sang kalabasa kag balungay para makahimo sang dekalidad nga produkto nga value added ang makita naton sa masunod nga mga sinimana o kung masunod nga mga inadlaw dira sa aton kadiwa display center dira sa Department of Agriculture, Western Visayas. Padayon ang aton pag-agda sa aton nga mga agripreneurs, labi na gid sa mga organized farmers associations and cooperatives, na kung kamo may mga produkto na gusto naton i-display sa aton nga kadiwa display center para nga makakita sang aton nga mga institutional buyers kag malink naton sa aton nga merkado, mahimo gid kamo nga magpakigangot sa aton nga Agribusiness and Marketing Assistance Division dira sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa parola pangitaon lamang si Ma'am Rhea Cristina Rizal para nga makaangkon kamo sang espasyo ang inyong nga produkto kag madalaman sa aton nga mga kadiwa ng pangulo kag kadiwa outlets ang inyong nga mga produkto. Gina kalipay gid namon nga maka-assister ang Department of Agriculture para sa inyo tagsa-tagsa ka mga value added nga mga produkto sang inyo asosasyon kag kooperatiba, kag mabuligan kamo nga mabaligya ini sa aton nga mga institutional buyers. No, good morning gid sa mga katapo sang Dingle Multi-Purpose Cooperative, no, kay Ma'am Marilo Gonzaga sa aton municipal agriculturist, no, Ma'am Murphy Kinlat, no, aga pa naga bugtaw kag siguro dugay-dugay, no, magapamubod na sang iyang mga hinuktanan nga mga Bisaya nga manok, no. Good morning gid Ma'am Murphy sa aton nga mga agricultural extension workers, no, dala sa Dingle Iloilo. Kay Sir Aji Kalanao, good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kag subong man, no, sa kay Ma'am Helen Bolivar dala sa Banwasang Mina Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Nakabaton sang kapin 1.5 million nga pasilidad para sa paghimo kag pagtipig sang asin ang mga organisasyon sang mangingisda sa kabanwahanan sang Kulasi, Ahoy, kag Bangkal, Carles, Iloilo ang suporta kinpalabot sang aton katuwang nga opisina, ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6. Suno sa kay BFAR Regional Director Remia Apare, mahimo mangindugang nga palangabuhian sang mga mangingisda ang paghimo sang asin, ilabi na sa mga bulan nga maayo ang tiyempo. Ang asosasyon sang mga asendero sa Banwasang Carles nakabaton sang kapin 700,000 pesos nga suporta para sa pagpatindog kag pagpaayo sang storage facility nga sarang makatipig sang tob-tob 800 kasako sang asin nga may kabugaton nga 50 kilos kada sako. Samtang nakabaton man ang Punta Dolorosa Fisher Fox Association sa Banwasang Ahoy sang salt evaporating kag cooking facility nga nagabalor sang kapin 800,000 pesos nga may kapasidad nga makahimo sang 300 kilos sang dekalidad nga asin sa kada batch. Ang suporta kabahin sang Development of Salt Industry Project o kon DSIP nga nagatiguha nga mapabakod ang lokal nga production sang asin kag mabuhinan ang pagsalig sa imported nga asin. Ang proyekto pagpatuman sa nangin direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pabasugon ang food security kag buhion ang mga lokal nga industriya, labi na gid ang industriya sang asin diri sa probinsya sang Iloilo. We hope ang ining duha ka asosasyon nga gintagaan sang kapital o kon pundo ang maging modelo nga mga asosasyon kag tipigan ang ining nga mga pasilidad nga para gid sa aton nga mga mangingisda sa probinsya sang Iloilo. Ining duha sa asosasyon sa mga asindero sa Carles kag Punta Dolorosa Fisher Fox Association. Ang aton nga pagpanginbulahan sa inyo nga mga membro kag sa inyo nga mga opisyalis. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ricardo Rosendo Hentolea, kay Archel Encanto, Richard Agodinis, kag Armeline Joy Muspa. Subong man sa kay Ma'am Hussein Derotas, kag Cesar Ciudad, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape dira sa Banwasang Miagaw, Iloilo. Dugaw naton tagaan sang Italopangod, subong nga aga. Naghiwat sang Farmers Day ang Research Division sang Department of Agriculture Western Visayas sa nagligad nga semana para sa proyekto nga Participatory Technology Promotion of Integrated Pest Management Against Fall Armyworm diri sa Western Visayas. Tuyo sang sini nga proyekto nga usisaon ang ka-epektibo sang integrated pest management approach gamit ang cultural, biological, kag chemical nga mga pamagi sa pagtapna sang fall armyworm o confaw sa pilit nga mais sa banwasang Sibalom Antique. Ginpasakupan ang aktibidad sang mga mangunguma, mga representante halin sa local government units kag mga agricultural extension workers halin sa nagkalain-lain nga banwasang Antique. Nangin maathag kag maalamon ang mga presentasyon na hanungod sa husto kag epektibo nga pagtapna sang fall armyworm o confaw. Naghatag man sang ilang nga mga testimonya ang tatlo ka mga farmer cooperators nga nagpaambit sang ilang nga mga eksperyensya na obserbahan nga mga resulta kag mga leksyon sa pagpatuman sang IPM approach sa ila tagsa-tagsa ka mga talaumahan. Ang ilang nga mga istorya nangin dako nga bulig sa pagpaathag sang praktikal nga benepisyo sang teknolohiya kag sa pagpalig-on sang pagsalig sang iban nga mga mamumuma sa pagpatuman sini paagi sa masadya kag produktibo nga diskusyon na sabat sang maayo sa mga pamangkot sang aton nga mga mangunguma gindugang man sa ila kaisipan nga luwas sa monocropping dako man ang bulig sang intercropping sa pagtapna sang fall armyworm kag sa pagdugang kag sang palangabuyan kag kita sang aton nga mga mangunguma. At ayon ang aton nga pagduso sa paggamit sang integrated pest management sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga talamnan labi na gid sa pagsagod sang mais kag sa ulutanon subong man sa pagprodukto sang palay. Dugang naton tagaan sang Igtalupangod subong nga aga. Padayon ang pagpanikasog sang gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Capiz Governor Ferdinand Castro nga mabuligan ang mga mangunguma sang tubo nga matapna ang pagpameste sang red stripe subscale insect infestation pinaagi sa pagpatigayon sang drone assisted biological control agent spraying demonstration sa masobra 90 ka hektarya nga katubuhan sa Barangay Santa Fe, San Nicolas, Kagbalugo, sa Banwasang Pilar, Capiz, nga ginhiwat nagligad nga semana. Lakip sa mga kemikal nga gingamit sa drone assisted spray demonstration, amo ang mga chemical nga ginarekomenda gid sang aton nga Regional Crop Protection Center. Nga tigayon ang inisyatibo pinaagi sa gobyerno probinsyal sang Capiz kagkot nga kolaborasyon sang Agricom Visayas Incorporated, Regional Crop Protection Center, Regional Engineering Division, Office of the Provincial Agriculture, kag Municipal Agriculture Office sang Banwasang Pilar, kag mga lokal nga mga mangunguma. Nahibaluan nga sang tinalikdan nga bulan kin-declare ang state of calamity sa probinsya sang Capiz bangod sa epekto sang red stripe soft scale insect sa industriya sang tubo sa probinsya. Gani ayari ang padayon naton nga panugyan aton nga radio plug bahin sa RSSI nga padayon nga ginabantayan sang aton nga departamento labi na gid sang aton katuwang nga opisina ang Sugar Regulatory Administration. Yari ang aton nga radio plug.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Strip Soft Scale Insect, isa ka nagalap na nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop siniyang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtob, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikadwa, ang pag-utod kagilayon na pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected na patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sa Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tagsa katalamnan. Kung nakakita ka mo sang sini nga mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuyan sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, amoyad to ang aton nga radio plug bahin sa RSSI. Gani, tandaan gid naton ang mga panugyan sang aton Provincial Agriculture Office. Sa sininga tinion, aton nga pamatian ang aton Agribit Reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Welcome naton si Alia Pauline Hipolito. Alia, sa imong report, subong nga aga.
2: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, ginaduso sa Department of Agriculture ang publiko nga mga responsable sa pagkonsumo sang bugas paagi sa paglikaw sa pag-usik sini, pagsuporta sa lokal nga mga mangunguma kag pagpili sang mas dekalidad nga bugas. Gimpangunahan sa Philippine Rice Research Institute, PhilRice, ang Be Responsible Campaign nga ginapalaknag bilang year-round advocacy agud himuon nga adlaw-adlaw nga pamatasan ng responsable nga pagkonsumo. Sunod sa PhilRice, kada Pilipino nagausik sa mga duha ka kutsara nga kanon kada adlaw sa kabugusan, mayarang ini sa 10.85 million kasako sang bugas nga nagabalor sa 24.4 billion kada tuig. Ini nga nasayang nga bugas mahimo kun tani makapakaon sa 5.17 million ka Pilipino sa sulod sa isa ka tuig. Gani igin panawagan sa DA ang publiko nga magkuha lamang sang bugas nga ilang makaya makonsum kag nagbakal sang lokal nga bugas bilang suporta sa aton mga manguma kag sa lokal na supply sang bugas. Ginapromote man sang kampanya ang mas masustansya nga klase sang bugas pareho sang brown rice, pigmented rice, low glycemic index rice kag high zinc rice. Paagi sa simple nga paglikaw sa pag-usik sang bugas, hindi lamang kita makabulig sa aton mga manguguma, kundi pati man sa mas masustansya nga pagkaon kag mas mabaskob nga food security sang pungsod. Ini si Aleya Pulin Biona Hipolito, nagabalita.
0: Thank you, Gid. Aleya Pulin Biona Hipolito sa imong balita. Subong agayari ang padayon naton nga pagpangagda nga magparehestro sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System.
1: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa lead sa DAACPC. Ano pa ang ginaulat mo kagri? Dali na kang magparehestro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Abaw na rin, ano yun ang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, pre. Kamuni ang swerte ta sa pagpanguma.
3: Oh? Ano yun na?
4: Maparehistro kita sa FIDES agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
3: Tuod ka? Kasi mamulay na nga magparehistro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDES registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
5: Saan ka nga ka-agri? Sarang ka mo magparehistro sa FIDES registration desk sa AMAS DA Central Office ukon sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man, sa online registration.
6: Pag-submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kung mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDES database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kuntawang. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office upon ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDES.
7: Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit at nagabakas ang lokal na produkto halin sa atong manguma kag mangisda, welcome ka sa FIDES! Ano pa ginulat mo kaagri? Lali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoyad to ang palayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa FIDES, Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton ka maambong kagwapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagkapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng munsang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi na iyo, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. Na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluhan. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turo ang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Sample Plus Cold.
1: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan po tumara. Sample Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
5: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
4: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Adlaw na kita sa Miyerkules, Pitsa 9, sa bulan sang Setyembre, 2026.
4: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
7: Kakako naman si Radyuman Benroy Bernal.
4: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
7: Subuman sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
4: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pagita lang at RMN Iloilo Official.
7: Kag ang ato naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo. DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
4: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyuman Eric John Pamplona, kag Radyuman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
8: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
4: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
7: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
9: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
7: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, September 9, 1945. Formal nga nag-surrender ang Nabilin ng Japanese Imperial Forces sa Negros Island. Sa linya tabo ini sa may Murcia, Negros Occidental. Ngamuman ang nginamitsa sa nga pagtapos sa nga gera.
9: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
10: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
4: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Pasado na sa House of Representatives ang hagna nga naga-fix sang term sang barangay officials kag membro sang sangguniang kabataan sa lima katuig. Sa plenary session kahapon nga adlaw Martes, ginaprubahan sang kamara sa third and the final reading ang House Bill number 10971 nga may 211 tanan ka mga affirmative votes. Residere ang nagapamatok kag isa naman ang nag-abstain. Yaduso man diri ang paghalin sa masunod nga barangay kag sangguniang kabataan election sa kaduwa nga Lunes sang November 2028. Halin sa unang Lunes sang November 2026 kag sa masunod nga lima ka tuig ang barangay kag sangguniang kabataan election. Makumpleto sa incumbent barangay officials ang isa ka termino bangod sang duha ka tuig nga extension. Ang mga incumbent naman nga mga nagaserbe sa itatlo kasunod-sunod nga termino ang hindi na mahimo pa nga makapadalagan sa kaangay nga posisyon sa 2028 barangay and sangguniang kabataan eleksyon. Ginamintaran ang hagna sa House plenary session sa narigad nga Miyerkules agud nga mabuhinan ang 3-term limit para sa barangay official sa duha ka lang ka termino. Ginapabilin sini ang 1-term limit para naman sa mga SK officials. So matabo si ni Radyo Man Pindroy ang version sini sa Senate ang ginahulat na gindamang agud to sini nga makapatikayon sila sa bicam kag mapadala ini sa Palaso sa Balacanang agud di mapirmahan sang presidente.
7: Sa so, muna ganyan yung balta nga ini nga mga tikang sa nga ton sini nga mga lawmakers kag ini mga prior notice sa mga lawmakers sa ila sini nga mga press conferences nga ti projecting ma-postpone ang barangay disk elections matuod ina. Kay mga advance na sino bala ang ma-postpone sini kundi sila? Sino mapasar sang kasuguan kundi sila? Ti bala na ina nila, ti tamo overwhelming ang suporta. Kay bala naman ina sang tanan. That's why nga sa mga barangay officials naton, 1% na lang na ang ano ni ang nabilin nga ti madayon ang barangay and SK elections. Masimayara pa man sa mga supervening incident event nga ti makamadayon ang madayon ang insidente, pero I don't think no madayon ang barangay and SK election, but I don't think madayon ini Radyo Man na Eric.
4: So kuan na niya daw nga matamat na klaro Radyo Man Pedro. Kasi ang pag-insindi ta sining ang Palaso sa Malacañang, kung hindi man si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpakigistorya sa aton sining mga congressman, kag sa aton sining mga senador, si former senator, Executive Secretary Ralph Ricto, ang muna nagamaneuver, Radyo Man Pedro. Kaya pila na ka mga speaking engagement, nga kung sariin, nagahambal si Executive Secretary Ralph Ricto, nga ma-postpone ang barangay kag SK election.
7: Yes,
4: nagahipos ang presidente, pero tiyang iya executive secretary kada speaking engagement niya ginamensyon niya ni ginabidagid ko na bisita siya or guest of honor siya sa mga barangay officials sa isa iya ka event na Radyo Man Pedro.
7: So 2028 may election kita prior sa nga barangay prior sa nga ano ni sa nga national elections
4: the after
7: after after galing kay November mo no November ti may mauna ang pana national elections Mayo. Tapos after sina, wow, barangay election.
4: Guwaya sini nga
7: salimpakot naman ba no?
4: Guwaya sini Radyo Man Pindroy nga pagkabot sang 2028, kuli bago ng presidente. So depende naman niya sa presidente sa 2028 kung anong plastada siya, dayon niya or hindi.
7: Ang no, term lang
4: barangay election.
7: Actually, di ba ang term is fixed 5 years. Pero ti ang balta gani, huwag kita kabalo. After sang 2028, kay bago naman ang liderato naton, ti ano ang matabo sini? Eleksyon tayo eh. Ah, tanawang tagaling. Kumbaga, let's cross the bridge and we'll get there.
4: Amo na natabo sang tiyempo ni former President Rodrigo Duterte. Nga pagpungko niya presidente, ginpostpone ang eleksyon. Amo to nga nagpito ka tuig to ang term of office to sang iban nga mga barangay officials. O, tisubong ba sa'yo mo maning matabo? Pero gabay pa nga, hindi lang. Amo na ganyang hambal naton, kinanglano naton ini nga i-fix ang term. Pero dapat, pag-abot sang 2028, thereafter, tayo noon tagindi ang mga eleksyon.
7: Pag after 5 years after, kundi may eleksyon kita, 5 years after, ti-election kita, oh. Kay ti otherwise ti babayunay kita sa layita, nga ti i-fix naton ang termino nila. Hmm. Di ba? Kay ti 5 years gani mo. So meaning nga, after 5 years, kung kita, whether we like it or not, kandaki kita ya sa nga elections.
4: Galing ka ti, pero yung mga ginamindaran mo ti, like for example, ang subong iya, amendment na naman ini. Ang matabo nga ini kung mapasar man sa Senado, kag mapirmahan sa nga presidente. So muning current status subong. Ang mga barangay officials yung nagapurong ko subong Radyoman Binroy, kung madayon taning eleksyon sa November 2, 2026, kuna ni sila maduwala ni sila katuig no ang ila sa nga mga term of office, but since nga ginamindaran ini kag kun mamindaran man sa kuma approve man sa Senado kag mapirman sa presidente ang current barangay officials naton pag 2028 mabuo nila or matapos nila ang 5 years term no, but sining on kun naka 3 term ka na pag-abot sang 2028 Radyoman Binroy, hindi ka na pwede nga makapadaragan sa pareho nga posisyon. Kung barangay kapitan ka, hindi ka na pwede nga makapadaragan liwat barangay kapitan. Kung naka 3 term ka na.
7: Kung ang third term mo na na.
4: Oo, bali third term mo na eh, kung naka third term ka na. Kung barangay kagawad ka naman, hindi ka naman pwede makapadaragan barangay kagawad. Kung saka ka kapitan kung gusto mo, or ang barangay kapitan, naog ka kagawad, hindi pwede. Tapos, ang mga ski officials siya, pag 2028, hindi na nasa pwede tigisipre kapadaragan.
7: Tiki overage na nasa.
4: Ibang ganito sumo, sobra na ka-overage.
7: Tiki mga tigulang na ganito sumo.
4: Amo na siya ang matabo. Now, pag-abot sa 2028, kung nagdalagan ikaw 2028, kung nagdaog ikaw, 5 years na ang imong term of office. No? One term lang iya sa SK, tapos may 2 terms ka pag-abot sa umpisa 2028. So, meaning kung mag-eleksyon naman 2033, kaga 5 years, 2038, tiyan mo naman ang term eh. No? Kung magsigi-sigi ang imo sila nga termino, Radyoman Binroy. Actually, manami ini, ako pabura ko sini sa amendments nga ini, sa nga ton sini nga mga term of office sa mga barangay officials ni, kag isa man diretso siyempre maka, although ti, tani, nami iba ang term of mga tatlok tuig kay kuan bala, maislan mo ang mga haslo ng mga barangay officials, kagway man nag-olobra, pero tama naman abi ni kalipot no,
7: para sa mga way mataka, way mataka balo kun pila ka porsyento ang haslo, pila ka porsyento ang mayo. Base ko 80% manyara Juman Eric ang mayo, 20% man lang yan Islan.
4: 5 years yan actually is win-win ini.
7: Kag hindi na mag-create conflict kun maka matigayon kita, maka election kita, hindi na mag-create conflict kay ti fix na saya after 5 years after kay ti hindi ka dapat maglapaw da kami violate yan isa kasugo anta kami kasugantan unless kati amend ni no may election kita, so hindi tiya magdungan although nga tiya pasunod pero hindi tiya magdungan kita
4: nadumduman ko ni pareho sa term of office balasang kwan term of office ang presidente kag vice president sang una dibla ang gindibatihan sina sang una kon fix nga 6 years term without re-election kag 4 years term plus 1 re-election.
7: Do Amerika ba no?
4: Amo na ang Amerika mo na mo. 4 plus 1 re-election.
7: Pero duwa ka mo ka term to yan.
4: Oo, so kumbaga sa surod siyang balo ka tuig, balik ka duwa ka mo mag-election. Pero sang ulihi tinagmanalagon ini, amo ini na aprubahan ang fixed nga 6 years term without re-election Radyoman Binroy sa presidente. Tapos sa ato naman iyang mga senador, 6 years term plus 1 re-election. Grabe no, dulose gid ka tuig kon masunod-sunod mo ang kwan ang pagadaog sa eleksyon Radyoman Binroy. So sa aton nga mga barangay officials from 3 years term plus 2 re-election, subong gin fix nila ini 5 years term plus 1 re-election. Amo na ang mga term of office sa bag-o nga agin pasar nila nga layi Radyoman Binroy. Pero piling pa kay tiyan mo na gani ang balko, dapat may counterpart ini sa Senate kaga si dapat pirmahan pa ini sang presidente.
7: So meaning nga 5 years kumari ilika 10 years ino?
4: Bali 10 years.
7: 10 years ang imo termino. So may plus 1 kagi dia, plus 1
4: eh, kay
7: ti. Unless nga ti may postponement. Gali ko may postponement, ti damo nga plus na. Galabot ka nito nagligad, di black? Galabot ka... Oh, pito ko tuig.
4: Sa naka-term?
7: Meaning kung, kung ubusan mong, maubos mong tatlo ka termino mo, sobra kaya 15 anyo sa pagkakapitan. Subraya, isa kag tunga kanikada kaya sa pagkakapitan. Kaya mo na, confix ni, ati hasta ka nagid lang daya sa 10 years, no? Kung maubos mo, ang yung sininga termino. Ina, kung marilig ka, Radyo Manirik, no? So, kina na, kung madayo na, let's hope and let's pray nga ti, dayo no, naging manin sa 2028, kaya mag-una man liderato sa to kachimpo, para nga magtuloy-tuloy na nga ito yung election.
4: Actually, karon sa hapon, KTY sang impeachment trial karon sa hapon, natalakayon niliwat do sa Senate. So, muna nga kahapon, napasar na to sa House of Representatives. Sa Senate, nagumpisa na sinadibate ni. Kiligan niya semana, si Senator Tito Soto, kag si Senator Robin Hood Padilla, ang nag-interpellate kay Senator Chis Escudero, na mo ang sponsor sang kapariyo sining hagna, no? Sa House of Representatives. Ang counterpart niya sa Senado, si Senator Chis Escudero sini ang sponsor. Ang ining 5 years fixed term, no, ang current officials, dugangan 2 katuig, para nga mabuo ang 5 katuig, mapare-elect sila sa 2025 kung wala pa sila nakatatlo ka-term. Sa 2028, kung wala pa sila maka-term o makatatlo ka-term. Pero pwede sila maka-start, Radyo Man Bidroy, sa 2028, plus one re-election kung bago ka nga
7: fresh
4: pagpadalagan mo bilang barangay kapitan.
7: Sa dugang pa nga mga balita, ginakabig sang Department of Interior and Local Government nga flight risk si former Speaker Martin Romualdez, apisar nga nagasupreer ini sang madamo nga health concerns. Suno sa kay DILG Secretary Remulla nga may ara siya sang kapasidad nga mag plagyo. Kay may ara siya sang duha ka private jet, may ara siya sang duha ka yate. Kaya ano pa gito ang concern gito ang aeroplano. Kay may ara siya sang pribado nga aeroplano kag may ara siya sang yate.
4: Sa sarugurang kwarta nga daani no ni former House Speaker Martin Romualdez. Muna bala sa kwanto bala sa statement ni Ombudsman Buying Remulla na siling niya marami pag hindi nga mga cases ang may mo ipasaka kay former House Speaker Martin Romualdez. Kay siling niya kadabo-damo kapinamakal nila nga kumbaga do hindi naman kinanglanon Radyo Man Bidroy kay nga wala na sila sang butangan sang kwarta. Para Yusef Santissimo ang ilayang nga palibugan kundi dalon ang kwarta. Kita yan nagpalibog kita kay way kita ya kwarta. Sila yan nagalibog ulo nila kundi pa nila ipanglupot ang ilang nga makwarta kay garawas na. Ay, unika.
7: Grabe nga. Grabe gid nga lustay abiyasang kwarta ni isang Pilipinas. Dumat kaga daw as if balanga daw naga-shopping man siya nga. Inablang daw imo balay kwarta nga ti. Ah, baklon ko ni. Baklon ko ni. Tiya mo na iya kung bisan way niya kapulos-pulos ya. Kagpanghatag ito ya sa mga kaalyado ya to. Ah, paragtag to. Ah, basta mahatag lang siya kwarta ka gobyerno.
4: Mga shopping sila. Pinamakal sila ka balay sa Forbes Park.
7: Oo.
4: May mga donations pag nilayay sila ito ya sa Harvard University.
7: Daw, Diyos panulukan sang mga lipuri siya sa iya. Tiya mo na yung subong ni isa daw lagi ang pamilya yung nag-isimpetiya siya. Wagid may nag-isimpetiya ka Martin na Romualdez.
4: Wagid may nagbisita.
7: Wagid may nagbisita. Oh, ang mga loyalist niya, wala gid nagbisita. Pagbilisita na kamo to kay may kamalaslan kamo kay Martin Romualdez. Bisan hindi lang kamo magpa-picture, ihanga. Halong lang kamo hindi kamo mapicturan nga nagbisita kamo to kay Martin Romualdez.
4: Yaman eh. Mga memes gani ya Radyo Man Bidroy nga ginbutangan nila ya bulak to ang palibot balasang hospital bed ni Congressman Martin Romualdez.
7: Oo,
4: may aram. Isang mga nag-comment kayo, buhi, papinatay nyo na.
7: May aram man to nga buhaya, ginilis nila sa bayo. To nga, kundi nag-magshot siya, nanggahayang sa tasakan. Oo, inislan, tsura ka buhaya. Hindi ba lang mga kuha na niya? Wala na tao, wala na respeto ang tao sa imo.
4: Wala na katama eh.
7: Oo, wala na. Gubang-guba ka na sa tao. Bangod sa ginhimo mo. Sobra ka pagpangabuso.
4: Ako yung nagkapati ko si Martin Romualdez. Budlayan na ni makabangon Radyo Man Bidroy sa national nga kwan bala, sa national nga perspektibo. Kung sa lokal to guro, tigali kayo na pamahidan man nila tao to stakluban mo. O, teritoryo nila na to.
7: Pero ay, pang, hindi ka to ka, kwan
4: pang, national nga mga posisyon.
11: Oh.
4: Ha, karakita sang tao sinin sa iya, tae.
11: What if a
4: tae ang tural
11: siya? What if a binag presidente pagin siya? Butang tabi no, bisan tuod nga bisan 1% do wala di chance nga magpresidente ni si Martin Romualdez. Tibutang tabi, House Speaker pa lang siya. How much more abi kung naging presidente pagin ng pakaisa ni Bongbong Marcos? Pagkatapos abis ang Marcos administration nga napunan sa corruption, wala tabi ka balo. Kaya nagpati kita sa mga panglimbong nila, pang ano nila ni panglimbong nila. Nabutuhan nato na abi si Martin Romualdez kag nagpresidente siya. Ano ang Pilipinas? Ayan, do hindi ko maintindihan kung ano ang itsura sa Pilipinas after yang magpanaw sa pisto.
4: Pero ako lang pati kuya, kung for example why man directly girasugo ini sa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mga rakot. Partly, may arag gyapon sa rabton si Marcos si Tarajuban Binroy.
11: Yes.
4: Kaya pinasugtan niya eh.
11: Wala yung mamligan.
4: Di ba sa ambal to ni Congressman Tobi Chanko nagligad to nga balaan sa presidente nga mo nang ginahimo ni Martin pero ginapabayaan niya. Na naulihiyan na lang niya ginpangsaway sang ambal niya. Ano-ano na lang inyo man?
11: Do, hindi naging guro magwantahan man.
4: Hindi na mabatas man sang
11: konsensya.
4: Presidente. Sinigway ka mo sang kakontintuhan. Ano nyo na lang mga balay na nga sa pagkadamo nga mga balay ginapinamakal nyo.
11: Grabe. Ito gyob. Balay, eroplano, may helikopter pigili. Tatlo ka helikopter. Hindi na yung nabalaan ta pa lang na. Uy, pati ka balo sa wala tiyang mabalaan. Uy, pati ka balo sa mga bank accounts nila ni.
4: Kaya mo ni Rajuman Binroy nga para fair sa tarantaran. Kaya gin-post ni sila side by side bila to sang tigulang tubla nga nangawat bila ka Indian Mango. Kaya gin-papriso tubla kay iti nangawat kuno ka Indian Mango sang tupan balay nila.
11: So
4: gin-papriso gid. Para nga hindi unfair ang aton siniyang gobyerno Rajuman Binroy. Dapat nga si former House Speaker Martin Romualdez dapat nga presuhon man sa regular man nga presuhan. Hindi pwede ni nga dito siya matiner sa hospital. Damo ni kahapon sa inisyal nga move sang Philippine National Police Rajuman Binroy kag sang Department of Interior and Local Government. Nag-file ini sila sang motion for custody sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Para nga dalon ini siya sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Dito siya i-monitor. Hindi nga dito siya sa private hospital. Dito siya i-monitor sa PNP General Hospital sa Camp Crame dito sa Quezon City. Para kung mag-okay ng iyang kondisyon, isaylo siya sa regular nga presuan. May mga kwan ganito bala, may mga doktor ganito bala nga nag-ibok, nag-rekasipat, manikamata ka, iban nga mga doktor bala, Rajuman Binroy. Nakita mo ni Blang picture yato bala nga nagakwan sa bala, ano panawag din, nagabatang sa bala sa yung hospital bed. Kag pagkatapos, nakitaon to kung pinablang iyang blood pressure,
11: heartbeat.
4: Motobla. Tapos ang oxygen level.
11: Ang 81 iya nga heartbeat, 99 iya nga oxygen level.
4: Oxygen level iya. Tapos daw 110 over 89. Ang iya sininga blood pressure. Tapos sinila mo niya.
11: Normal eh.
4: Normal ni tanan. Tapos may kwan, may oxygen sa irong. Amo to blambal ko kapon, blanga siling ko daw. Ginsuok lang sa ilong niya ang oxygen cord nga ini. Di normal man tanan.
11: 81
4: ang iya nga heartbeat. Ang kwan sina ang tama ka normal ng 81.
11: Ay, mga
4: ako gani kisa nag 110.
11: Sa na ICU gani si tatay mga 60 plus lang. Ate ICU na iya.
4: Ganubo.
11: Oo, ganubo
4: na sa. Tama ang normal
11: ba? Sa matamat niya naga-normal, nagasaka na ang imo sini nga kwan
4: sa normal ang normal ba si Rajuman Binroy is dapat 70 hasta 90. O kung mag 110, 130 tama na nakatasan mo, sundo sa si pitik sa kurason mo.
11: Ang heart rate mo.
4: Yang kwan niya ang 100 pinagani ni ang iyang BP do 130 over 80 110 over 89
11: normal ina
4: hindi ka normal ni
11: tapos ang 120 iyang, over 80 ang kwan mo ang range nga normal nga range ti niya pila 190 ay pila to over 89 tama ka normal sa nga
4: ayo ang pulse rate niya normal 80-81 ang BP niya 118 over 76 gali 118 over 76. Simple forte ka normal. Ang oxygen niya normal man 99%.
11: Ano gani 99 no? Ang yasin ng oxygen.
4: Nga ang pamangkot sa mga doktor. Iba-ibat mga doktor gimana kay tiyamo nakita ko ni sa post. nga nga nagkakabit sa ilong niya ang oxygen cord. Ano ni drama? Pakitang tao?
11: Ay, drama gimana eh.
4: O, tingin galing kita abos naman sa publiko ni. Nga nagpa-oral hospital.
11: Actually, pwede gin manay.
4: Kahit bisan na muna tuod ang imong mga vital signs dira. Kahit ang problema niya is sa anxiety. Ang gusto magtulog. Pero gamurarat mata mo, hindi ka matulogan.
11: Hindi ang oxygen level. Nga gano'n. Normal lang tanan nga mapabuta. Hindi ba lagi na oxygen? Kailangan din normal lang mo sini nga.
4: Oy, para mabuligan ka eh.
11: No, buligan ka nga maginhawa. Hindi ba? Worst na ti tubuhan ka. Ay, bullshit na klase.
4: Gawin lang, ay, guro pa yun, umako mo. Para lang nga ma-hospital ka, mapatubo ka.
11: Hindi mo rin gani, ang worst na, kasi tubuhan pa ka to sa lungs mo.
4: Ano-ano na ka mga doktor, ilang mga lisinsa, eh, kaya ka din siya. Tarso, gulpi na nagmasakiton.
11: Pero na ay ginagtala pala, ini. Na wala gin may nagpasalamat eh.
4: Sa tarantaran niya gin parfailan sang kaso Radyo Man Binroy.
11: Oo.
4: Oh. Isipa bala, una, si Bong Revilla.
11: Oo. Oh.
4: Dibla? Ang tabo to siya na sagad sa kasungkod-sungkod to kay may problema man to siya sa iyang likod. Tapos si Jinggoy Estrada, ang iya naman nga tuhod.
11: Nadablog to si Jinggoy.
4: Si Kualia, si Marcolita ya, gulpi na niya nga nagitaas nubo ang BP niya.
11: Blood pressure mo to.
4: BP niya man tong problema. Tiba, si Bunuan ganito, nagapungko na lang sa
11: wheelchair. May mga cancer na ito si Bunuan.
4: May mga cancer
11: na. May mga kidney. Doon, tanan na ito yung problema.
4: Pag-kwan siya, pag-butang siya sa witness, kagigin pang kuha, gin pang bawi ang mga kaso batok sa iya.
11: Bumangon.
4: Bulti na ito dog.
11: Nagbakon.
4: Si Martin Romualdez niya, o tambal sa mga, hambal sa PNP, ka dapat kayang schedule sa iyang, sang iyang preliminary investigation is on September 10. Buwas nga, Laura Juban Bidroy. Dapat, suro sa Sandigan Bayan, nga mag-attend si Martin Romualdez dito.
11: Dani, makakuan lang si Martin Romualdez ba? Makalapaw sa Marcos administration niya, hindi makagwa. Kaya kung magbagong presidente, kaga hindi kaalyado ni Marcos, hindi kinikagwa. Ang nakulbaan ko siya, kay base balaya bago magwa si Bumbong Marcos. Magkagwa niya balaya si Martin Romualdez, Radyo Manila. Kibala mo, at na mercy kita tanan, sa tuhod lang, sa prangka ng istorya, at na mercy ini sila, sa nga sitting president, no? Amo na nagadikta sa nga tanan, si Martin Romualdez, would you think kung...
4: Laban-laban, makuha ni siya. Maten ni siya sa, buwas niya daw, Radyo Man Binroy. Kaya pati iya nga mga doktor, ang clerk of court, nag-issue man sa nga... sa Puyna para sa ila. Sa Puyna, ad testificandum.
11: Ad testificandum.
4: O, testificandum. Kaya Dr. Rodi C., Dr. Helio Libares, Dr. Kurt Allen V. Sibayan, kag Dr. Rosalio P. Torres sa Cardinal Memorial Medical Center ni o Cardinal Santos Medical Center ni. Ito silang mga nag-atender ng mga doktor na lunsay ito normal ang mga vital signs niya pero ginutuukan nila ka oxygen cord ang ilong ni Romualdez.
11: Oh, kag! Tingala ko yung ganyan din oxygen siya. Actually, oxygen gimana? Pero, okay, pwede mo na ni mo yung gamiton bisan wala ka man niya problema, di ba? Pero nga abutangan kagigyasang amo sila. Ngati, normal man ang tanan. Pero ang kuhan si, ang DILG secretary, nag-ambal sila. Ngati, ma-file, I think petition yung parang nga, or request ngati, sila ma-custody kay Martin Romualdez, kay may PNP doktor man sila.
4: O sa PNP,
11: custodial.
4: General Medical Center.
11: Oo, balinda sa Quezon City. Sila ma-custody sa kay...
4: Instead sa private hospital, dagon to sa PNP General Medical Center sa Quezon City. Kaya after iya kumamonitor nila yang normal, lupot nila
11: sa... dapat ya...
4: sa regular nga presuhan.
11: Oo, dapat independent ang doktor. Independent ang doktor. Dapat government doktor. Wala makita nagaduda sa aton sa mga private doctors. Pero mas mayo ko nara sa PNP. Kaya competent enough man ang aton niya PNP. Kaya pag hambal na yun, nga normal ang tanan. Kwaanya na sa hospital. Kaya dala sa karsel.
4: Si Rimulyan ang kahambal nga may kapasidad malagyo si Martin Romualdez. Kaya muna nga gusto ko nila niya nga i-custody na, no? Para nga ti, why na yung chance ay, no? Nga makapalagyo.
11: Tagobla si Saldico kay Damo Kwarta. Tikundi, hindi iya manakpa.
4: Hindi ba Damo Kwarta si Saldico? Sinsilyo lang ang iya sa kay Martin.
11: Dani, pero ang punto is, ti, kita mo, Damo, malain ang mahimo niya. Hindi iya manakpa-nakpan kay Silo-Silo si kundiin nga pungsod.
4: Pero mapa-France kuno si...

0: saldi ko. Hindi man naton makita-kita. Dawala, giti mo yan may dinakop yan ang mga wanted yan sa aton sining autoridad. Kung hindi yan mag-surrender, hindi mo yan manakpan. Oh, pala, paong klase niya kung isa yung istorya ni John Wick Remulia yung ati mayari na. Lapit na lang mo niya mumuto. Why gina?
1: By the way, kapon, tumindog naman si Senator Robin Hood Padilla, ang idol mo.
0: Ay,
1: inconsistent naman kay nagdigad. To gusto yung ang vice-presidente immune from suit man or i-immune man siya sa mga panumbungon. Hindi mo lang pwede mapasakaan sa kaso sa talagapungko sa bilang vice-presidente. Gusto niya i-extend ina. Di ma-extend mo kinamang ina pag isa pag-amendar sa aton sininga konstitusyon, Radyo Man Binroy. Pero kapon, lain naman ang tindog niya. Ambalya, ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay ex-convict. Hindi po ganyan kataas ang pinag-aralan ko. Pero ipaglalaban ko ang konstitusyon na ito. Parte sa ano ni kahapon ang ginaistoryahan nila ning tumindog naman siya nga si House Senate Majority Leader Bing Zubiri kag si Senator Senate President Win Gatsalian. Wa nila nagsugpon na istorya ra di ba?
0: Di wala man context masugpon ka. Nga basta ya ma-manifest sa iya nga amo na. Pero ti wala ibang gina-qualify kung anong context na, no? Kung inline na sa una itong pahayag nga ti tagaan sang immunity from suit ang vice presidente aga ara na balag sa aton sininga constitution, ti kun wala ka bang kay hindi sa agad kagidabi pa qualify siya by da. Di ba? Hindi ako na kung amo na malanang istorya
1: kay mga daw wala siya nagamanifest siya. Ating na pa hambal na lang sa pagtapos siya wayrot may nagasapak.
0: So pakon mo ikaw abi Radyo Man Eric.
1: Amo na lang pinaka banami guro ngay mo man sa mga upod diyan nga mga senador. Pagtapos jambal way na lang sang may masapak siya.
0: Tumambal ka ba kumbaga ang imo reaction? Ah, okay, sige. Okay. No mo na bla. No mo na. Sagad ka sinapak si galingin pa sining ulo ta mag sinapak kasi ni kay Robin Pereira. Bayda, no? Kun iya nga kun gamito niya oras siya sa pagmanifest, pa manifest da sa impeachment kun nagamito niya oras, paggamita pagkatapos sa tun okay.
1: Amo na bala wala sa nagmamagaling. Pero bala anon man Radyo Man Binroy. Nga kubagang iya yang depensa hindi iya para sa tawo. Para ya sa mga Duterte. Pumatsagan kong Diyos niya mga Duterte niya ni Robin Hood Padilla. Pero ang gagawa sa baba niya na dipinsahan niya ang konstitusyon sang pungsod Pilipinas sang
0: bro tamuyan gini sa dipinsa sa mga Duterte kay si Alan Cayetano to do dayunong din ang Caldero ito ang investigation
1: NBI.
0: sa Caldero ti sino lang bilin si Robin kasi bunggo pa.
1: Ati si Bunggoya kay way man yung sagad ka waras.
0: Mga bilyar ng palay mo nung naman mo. Maupo na lang nag-urusap yan.
1: Nabalan ka ganing muning pinakamasadya kay ang nagatindog pirmi. Si Cayetano ganit pirmi nang ka-absent. Si Robin na lang gini yung nagatindog.
0: Na si Robin the last man standing kumatabo, no?
1: Ay, Mariusip Santis.
0: Kay mga bilyar ya, tahimik na malang tayo mga bilyar. Pambala mga bilyar, mabuto naman lang kami.
1: Ang, hindi
0: na kami.
1: ang itsura ng day, Atty. Lorna Kapunan, kay Party Rest Representative Chil Jokno, kay Nadilima, ay gatulog sila kay Rubin yung masinulubon.
0: Gapang abaw-abaw guro man mga kwan. Hindi isa...
1: Ang ila guro ni Baudius ko nga, ang nakaabot man inisa din sa Senado.
0: Every time guro nga naghambal si Rubin, pating defense panel guro, gapang abaw-abaw man guro.
1: Gahipos na lang man
0: sumama. Gahipos naman lang, pero deep inside guro, wow, ari man niya Senador. Kasalapo man tayo sang amo sininga Senador.
1: Di kung sa mga... Kung sa mga ginapangaloy, ganyan nga mga lady-lady, okay lang nimo.
0: Pero,
1: pag gusto ka, pero galing kaya ti Senador ka, abi mo.
0: Mga, no, hindi ko imagine, kung nagdaog, abi si Philip Salvador, anak ng tinapagin.
1: Ay, na yun, kung daw ay nag-iliya chance.
0: Hindi pambalon.
1: Kada dagan niya na, iya ginapamangkot na siya sa mga butante, kung nasuportaran niya sa buswa. Sinabayan niya si Joshua ya kay Chris Aquino.
0: Ika pangayot na sustento.
1: Ay nako, mga... Check tayo mga observation sa aton sining patrol. Kamusta on tang aton nga palibot? Naga-standby na Radyo Man Mon Kapalihan.
2: TYRI, Radyo Man Report.
1: Monski, mayong aga.
3: Good morning, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. Mayong aga, Merkulis mong sa aga, pero... Medyo masako-sako nung aton sininga ng mga kuturan nga nagapaninda sa mga agapa, no? Particularly diri sa Iloilos, terminal market, no?

0: bong iyang aga, no, puno ang palibot, damo sa tricycle, no, kay, may mga pasahiro, halin pa sa nagkalain-lain yan ng mga distrito nga, dirigid yan aga, pamalaklon per me, no, subong aga. So, kung magpadulong kasubong sa may Iloilo Terminal Market, ang karsada, medyo kitid gawang agyan mo, no, maluwas nga durong tricycle, may ginakayo, abidari nga, na drainage ni no sa gwa sang SM Iloilo Terminal Market Radyoman Binroy Radyoman Eric Jan no ang presyo sang baboy subong subong iyang kaagahon ang presyohan ay subong ang baboy gidya no unod 390 amaning presyo subong no maskara karne 220 ang maskara baboy 250 belly baboy 350 ang pork chop 320 ang atay baboy 200 baka mas mabarato ning baka ang atay isang baka no 120 kagang tapasubong 390 ano presyo diri sa siguro meat shop sa may area sang Iloilo Terminal Market subong aga. No, sa nasiling tara, medyo matulotawahay, wala sang ulan nga nagatupa karon sa aton sining palibot. No, kag mayong paningkay-singkay sa aton sining mga kauturan, kalakip ng aton sining mga street sweepers aga pa, na nagapanglimpyo niya sa aton sining mga dalanon sa syudad. No, aga pati limpyo na no, ang aton sining nga syudad iya Radyoman Eric Radyoman Binroy no sang kagabi wala gyud masadalag ko nga mga insidente pero mayara sang mga prior sina no sang aga may mga recorded diri no ilabi na diri sa may syudad iya sang Pasay kunsidin isa ka 23 anyos nga lalaki ang ginlabo sang iya sininga manghod no ang magulang nagbalos kaginbuno ang iyaman nga utod no pila sa ulo ng naagom sining 33 anyos nga magulang matapos ginabo sang 26 anyos nga manghod sa barangay Magdungaw Pasay City sa nagbigad nga inadaw no gininago ang magulang kay ang pangalan sa magulang kay alias Alvin samtang ang manghod si Anyas alias Ron doon sa residente ini sa nasambit man ng barangay. So, no, sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Nagbanwa, epe sa Pasay City Police Station, nga doon sa yara sa impluensya sa makaulubog nga ilim noon ang mga biktima sang matabo ining insidente. But sa ringan, tinubog naman ng istorya. Kagigintayag pa sang opisyal nga bangod sang kaulubo, nagluntad ang pagbinaisay sa tunga sa magutod. Tugtog nga una nagkuha sang binangon, no, ining si alias Ron kagin nabu ang iya sining magulang dugang pa niya nga bangod sini nagkuha man si Alvin sang buka nga botilya kagin buno sa riog kaguya ang iya manghod no para magbalos man gilayon nga gintangdala sa ospital ang magutod ay subong yara naman no stable naman hindi gi pa nabidalom ining pilas nila kag yara na sa stable nga kondisyon. Wala naman sang plano nga magpasaka magtimbang nga bahin matapos kay inaway bangod sa kahulugbon Radyoman Eric Radyoman Binroy sa piyaga bahin sa may area iya no na sang Pabia Iloilo ini 47 anyos na high value individual dakop sa drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 1 no kung sa din masobra sa tunga sa milyon o 500,000 na balor sang druga ang nakumpiskar diri. Ang subject kining 47 anyos may barangay Pandak Pabia Iloilo ining lalaki no nga nakuhaan sang druga sa isin na posisyon ginkilala ang subject kay Mark Louis Jader Pio sang barangay Balabag Pabia Iloilo. Nabaklan ini sang mga operatiba sa ang subject sang isa ka plastic sachet sang droga gamit ang 13,000 pesos nga bypass item. Dugang pa nga nakuha sa pag-inakop sa subject ang 83 gramos na kabugaton sang droga na may value nga 564,400 Regiman Eric Regiman Benroy maning yasining nga standard drug price. Ang arestado ginakabigin nga high value individual bangod man sa kadakor sang droga nga nakuha sa iya kag di nag-operate no adara sa may banwa iya sang Pabia Iloilo. Preso karon sa Pabia Municipal Police Station ining arestado naglapas sang Republic Act 9165 o karang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ano maning madulong natin nga mga information subong iyang aga no, sa nasiling ka na medyo matawa nga atin siling kagahon kagabay pa nga magdala yun ini no tub-tub karon iya naman sa kahapon anong kagagabi yun. With Radyo Man Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian, Tatak Armen.
1: Tatak RMN.
2: Salamat gin kay Radyo Man Mon Kapalian. Ang ini nga bahay na sa atong pag-apangalaga, dulong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisahan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee, kag-experience yan tang mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sang aton nga resistensya, nag-pataas sang aton nga energy, kanag-maintinar sang proper blood sugar level. Nag-improve sang blood circulation, kanag-elevate man sang problema ta sa digestion. Nang kisaraw, hindi bila kita matunawa, nag-butod aton chan, imin nyo na bila sang Nan sa Corn Coffee. Nag-detoxify niya ang aton nga lawas, kanag-elevate man sang problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa bilog ni isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. Dika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba lang ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
4: kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Masalika
4: effective.
3: DTX 500.
5: Samsung Plus Cold.
6: Ako si Roy. Nagkaan ko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara. Samsung Plus Gold, loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Samsung Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
3: Pinahusay.
5: Samsung Plus Cold.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Charm Fab Car. Pamong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3,
4: yung may Vizio.
1: Ang Vizio,
4: yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
12: Sa lefiji, kang una yan, iwang-iwang sa apel, wala bit ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nanggitin akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
0: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Pahanumdum hanin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sininga tion sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyong pamilya upon barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
5: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS. May problem sa isang una sa kurason ko, no?
13: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw ka duwa siya sir ng imom. Nang dayon, wala na siya ng dito. Naku, may diyang pagkasalamat.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Kaspa?
14: Wala problema.
15: Nuns Liniment Oil Partner.
14: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
15: Nuns Liniment Oil.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
19: unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Mind GC! Alkaline ng vitamin C!
2: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightness na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. Two capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Ibog, di kaayo ang may TC.
1: Mind GC! Mabaka sa mga butika.
3: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pwetsyang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako believe.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magaling Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa atong dugo.
11: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta niti ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrients and vitamins and minerals.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule
12: Super Fiber.
13: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. How as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
12: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
14: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Mabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
12: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
14: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inyong bahin durong na sa inyo sa DTX 500. May ara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang presyur sang imo dugo, mag DTX sa 500 ka. Hindi nagkapanubo sa imo talaga si Rides, isa sa mga kabangdanan sa pagbara sa imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas sang blood pressure. Hindi man nagkabuli panubo sang blood glucose levels, isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas sang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kaya siyempre, kung nag DTX sa 500 ka, manami gid kung parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapapakod sa mga kaugatan, agod yung palayo kita sa peligroso nga epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Gina-maintain man sini ang elasticity sang ugat, agod nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sang naghabok ng ugat sa utok bangon sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 gag Mighty C, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Dr. Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita mga karadyuman, trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 sang Civil Service Commission ginpilahan sa mga aplikante. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
12: TYRI Radyuman Report.
15: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
16: Ginpilahan sa mga aplikante ang ginhiwat nga trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 sang Civil Service Commission paagi sa Lingkod Bayani Government Service Express. Umpisa sang Setyembre 8, tubtob 9 subong atuig, naginhiwat sa SMCT Iloilo Activity Center ng kabahin sa Philippine Civil Service Anniversary Celebration. Ang duha ka adlong aktibidad, mangin palaag yan para sa mga nagapangita sang trabaho, naluyag magsulod sa gobyerno, samtang sarang naman ma-access ang publiko, ang pila sa mga pili nga frontline services, halin sa nagpasakop ng mga ahensya sa isa lang kalugar. Ginapromote man sini ang accessible, responsive, citizen-centered nga public public service pagi sa paghatag sa publiko sa matawhay nga lugar nga makaangot gilayon sa mga ahensya sang gobyerno. Naglapot sa 179 ka bakante nga trabaho ang pagabuksan sang 15 ka ahensya nga nagpasakop, samtang 13 naman ka ahensya ang nagpakigbahin para maghatag sang frontline services. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
15: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
8: Tatak RMN.
14: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract ang tagsa ka sa season A. May unod pagin nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
17: DTX 500, mataas mo lang presyon sa imutugo, ikaw ba na ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sa dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kagmanamok nga komplikasyon, taangay na ginamang sang stroke, heart disease, inipagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon. Ang DTX 500 kadadlaw, ang DTX 500 may charanti na linsa margusong nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang panginom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog ng gatap na sang hyperacidity, jerk, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbadamo pang nga iban. Gani, mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo yun isang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag may TC. Ang alkaline ng vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manamin nga kombinasyon, mapakali ni sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report, hinablos nga naglabo sa iatiyo sa Kalinog nadakpan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
8: DYRI Radyo Man Report.
18: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Nadakpan ang hinablos nga naglabo sa iatiyo sa sitio Ulyanan, Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo, Martes sang gabi. Ini aging kumpirmar ni Police Captain Melvin Mercado, hepe sang Kalinog Municipal Police Station. Ang biktima gininago kay alias Andres, 51 anyos, balos sa taong suspect ang si alias Spencer. Legal ang pagidaron, ang duha ang lunsay residente sa nasabit ng barangay. Sunod kay Police Captain Mercado nga natigayon nga madakpan si Spencer sa barangay Agli Bacaw sa among nga banwa bangod sa pagbinuligay sa mga barangay officials. Dugang pa ni Mercado nga wala ma-recover ang balikuko nga binangon nga ginggamit sini sa paglabo sa iyang atiyo. Payag ni Mercado nga hindi halos may istorya ang suspect nga preso karon sa Kalinog Municipal Police Station. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
19: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
8: Tatak RMN.
17: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island. Kagimaras ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapanugang sang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng maka kagorigot weed. Safe ini sa heart kay wala ini sang side effects. effects, frontal effects ya may ara. Mag-inom sang bigaman, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule, babakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Titarlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
14: Buwas naman tama pa place ang pansang
17: pingpong. Kaya gasaot-saot yung mga Megaman boys mo, mabatyan nila. Gasaot-saot. Kaya, may imagine mo nga nagasawat ang Megaman boys.
14: Oh, tanong si mo pa.
17: Ay, di ko na raya.
14: Was.
17: Ah, sige. Was,
14: ah. Mayo man na. Kaya ginapangayo ko pa kay SM ang kwan, ang bago nga version, bla.
17: Wala pang bago
14: nga version? Why, lain to, abing nga version. Galing gin-play ko lang kapon. Ang... Karon. Pangayon ko karon ang bagong version. Aryo, Mega Man Gold Coffee Mix. Amo na kini balta kon may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula sa mga mahilig sa kape. May kape man kita. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki kay nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kay nagahatag sang dugang resistensya. Na nagamlig man sa inyong mga prostate no para hindi magdako kung magubag yung prostate problem, kung napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Kay tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kinalaman din nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Kag simpre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi na niya pampatindog lang sang ikong tawo kundi naghahatag man ini sang dugang resistensya para hindi ikaw pagtuyuhon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pwede niyo mabakal sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad. Ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Akon pamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Tinuoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 tapos pamahaw tapos sa gabi mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita sa City Hall. DILG6 nagatag hindi obligado ang mga sanggunian nga adoptaron sa ila IRP ang DILG Legal Opinion number 95 Series of 2025. Kasama mo sa balita Radyoman Joel Franco.
20: City Hall Report.
21: May niibahing dala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha kung nigilar nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapalaba sa proper blood sugar levels. Nagpapalaba sa blood circulation. Nagpapalaba sa immune digestion problems. Nagpapalaba sa pagbuton sa imo tiyan. Nagpapalaba sa imo lawas. Kaya nagpapalaba patula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
22: Mahimo sa gihapon makapadayon sa ilang sulod ng internal rules and procedures sa IRP ang mga local sangunian apisara sa existence sa Department of Interior Local Government o kung DILG Legal Opinion number 95 Series of 2025. Ini ang legal opinion sa ahensya nga nag-adhag na dapat magaserbi lang ang presiding officer kag magaboto kung may patas sa voting ang vice alcalde o kung vice gobernador. Hindi man sila makapakigbay sa deliberasyon o kung makasponsor sa ordinansa o kung resolusyon. Suno kay Attorney June 9 Wednesday Hava, legal officer force ang DILG 6 na nang ordinansa o kung resolusyon nga ginpasar makabing regular sa piyak sa tumbod ng legal opinion kung wala sang may mag-question o kung magpasakas ang kaso sa korte. Patag pa ni Hava nga nag-referi ini sa tagsakasangunyan kung ila adoptaron o kung sundo ng legal opinion bilang kabahin sang ila IRP. Panindugan ni Hava nga samtang wala agin baliskit sang korte legal opinion, magapabilin ini nga balasihan sa ahensya sa kaangay nga sitwasyon. Kung may maghingyo man sa opinyon sa Renal Office, inisa gihapon ilang mga imbasihan, maluwas lang kung may argumento ang petitioner nga makakonvinser sa DLG nga baguhon ang ila legal opinion. Inipadag ni Hava sa tikang sang mayoriya sang Iloilo City Council nga sundo ni legal opinion kag ilimit si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda sa pag-preside kapag boto lamang kung may patas sa voting sa konseho pagi sa pag-adopt sini sa ila nga IRP. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
21: Pinabahin kita na sa inyo sang Nuts Corn Coffee. Nuts Corn Coffee, lungkos sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakas, mabuti kag malapit sa inyong lugar.
20: Tattak RMN.
14: Alinang new and improved Nuts Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingo bang mangustin, guyabano kag balungay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, piliya Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
17: Kag mag-Nans Liniment Oil kay number 1 maniling nga balanyo sa bilog nga Panay, Island kag Guimaras nagahatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dalasang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining panimalay, may neem tree extract nga para performance sa citronella nagahatag proteksyon sa exposed imo sining nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kag isang rikis alap apalipungaan an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil barato ini epektibo hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang balita sa Kapitolyo Provincial, 101,000 kabataan sa probinsya sang Iloilo ginabakunahan sang measles rubella vaccine. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
20: Capital Reports.
0: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors. Nagapanguna ang probinsya sang Iloilo sa isla sang Panay nga may pinakamadamong nga nabakunahan sa ginhiwat nga Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kon MRCA sang Agosto. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinon, naglabot sa 111,625 o kon 67.2% sa projected population sa mga kabataan nga nagaedad sang anum tubtub 56 ka bulan ang naka-avail sang MRCA. Ginpasalamatan ni Dr. Quinon ang mga health workers sa mga kabaranggayan sa probinsya nga dako ang bulig kag sakripisyo agud matigay ng programa sa Department of Health kag Iloilo Provincial Government. Wala sa payan nga mga lugar ang yara sa geographically isolated and disadvantaged area o CONGIDA. Pahayag ni Quinon, bangod sa pagbuligay, ilabi na sa mga ginikanan, madamo sang nangin aware nga dapat ang ilang mga kabataan mabakunahan agad maluwas sa balatian. Sa datos sang IPHO, yara sa ikalimang pwesto ang Region 6 sa tanan nga rehiyon sa Pilipinas nga may pinakamadamo nga nabakunahan sang MRCA nga naglabot sa 408,114 kakabataan. Ang kabataan nga wala sang measles rubella vaccine ang mahimo matapikan sang infection kag may dala nga severe complications. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Pia Panes Otero, Tatak RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
20: Tatak RMN.
17: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indiregular kung normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ni Pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agod tagan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag binog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, ang pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
14: Kaga siyempre minsahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang antibodies, no? Ano ba na ang antibodies? Ang antibodies ang ginaubra sa immune system para magtap na sa mga viruses kaga bakterya nga nagahanit sa aton lawas. Sa simple nga istorya, ang antibodies ang arming frontliners ang immune system para proteksyonan ang lawas batok sa balatian. Kay mano kabalang ang mayor nga trabaho sa Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ang pagpadamo sa antibodies. Nagapabaskog sang o kung ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang imo nga bone marrow kay diri ginaobra ang antibodies para nga imintinar ang mabaskog nga immune system. Amo na nga pinasahi ang Dr. Pinoy sa tanan nga mga suplemento sa merkado. Kay ang Dr. Pinoy ang may alkyglycerols nga kinanglan sang bone marrow para nga makahimo sang mabaskog nga antibodies. Kon nagainom ka kada adlaw 2 to 3 capsules sang Dr. Pinoy, sigurado nga maramo ka na sang antibodies sa imo sininga lawas. Kung hindi ka gusto magmasakit, mag Dr. Pinoy ka para malikawan mo ang ubog kag trangkaso, mag Dr. Pinoy. Kon mabaskog nga immune system ang gusto mo, mag Dr. Pinoy. Wala sang baratian, basta may Dr. Pinoy lang sa panimalay. Dr. Pinoy, tagimo sang antibodies, gani COVID man o balatian, hindi na makaporma. Mabakal ini sa mga butika sa Santa Barbara, dira sa Mars sa Pharmacy, Shams sa Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Abasi Pharmacy, MCell sa Pharmacy, kag sa Swilo Pharmacy. Kag mabakal man sa Anilaw, sa Arandavel, RX, Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, kag Familia Pharmacy. Kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: RMN News Panahon.
14: Check ta pinakauli nga lakat sang parahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Jan Baron. Jan, mayong aga.
1: Hello sir, mayong aga. Pagi sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, September 9, 2026. Ang southwest monsoon nag-apekto ini sa may Central Luzon, Southern Luzon and Visayas. Walang trough ni Tropical Depression Kovan na nag-apekto ini sa may Northern Luzon. Dire naman sa aton sa Western Visayas, particularly sa may Aklan and Antique. Expect naton ang magalumon nga kalangitan nga may chance sa mga scattered nga mapag-ulan pangilat kag panaguog. For the rest of Western Visayas, expect naton partly cloudy to cloudy skies nga may chance sa mga isolated nga mapag-ulan pangilat kag panaguog dala sang southwest monsoon. Ang hangin kasarangan tugtong mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan. Amuni ang magadala sa kasarangan tugtong mabalod nga kadagatan. Forecast temperature is 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magbutlak 5:40 sa aga, magatunod ini 5:54 karon sa hapon. Amin aton latest weather update. Ako si John Baron. Maramugit nga salamat.
20: RMN News Panahon.
14: Maramugit nga salamat John Baron nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang East Kola sang Thailand, nagkampyon sa 2026 sa PVL Invitational Conference at Championship. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
3: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog resistensya. Dugang iniriya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Nakuha sang iskola sang Thailand ang kampyonato sa 2026 PBL Invitational Conference. Ginluto sang guest squad ang next lead Chameleon sang Pilipinas sa tatlo kasunod-sunod nga set 25-22, 25-21, kag 25-19. Ang eskola ang ikaduha nga guest team nga nakakuha sang championship title sa Invitational Conference. Samtang napauli naman sang PLDT High Speed Hitters ang bronze medal matapos ginpirdi ang Creamline Cools Masters. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Tapak RMN, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
20: Tapak RMN.
14: Ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nan's Liniment Oil. Maayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, paramanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede maini sa mga nagaubo, panakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok sa mga napungtan, sa mga nasipon, kag siyempre sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas ka, siyempre madugo na, buboy diretso Nan's Liniment Oil sa pilas gid, sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases na sa nga dinggi ha, kung ginamantayan ta sumong kay nagataas ang number of dinggi cases sa syudad gaga provinsya, siguraduhan nyo nga hindi ka mo makagat sa galamok na posible may dala nga virus sang dengue. Magwa sa balay, panghaplas gid nan sa liniment oil. May sangkap ini nga name 3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Bakal nyo ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
17: Kag mayong aga sa aton siling nga mga mangunguma, sa aton nga mga farmers, mga kasaka naton, exciting gid ini kay Iloilo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabulay gani nagapatigayon sila sang raffle promo ang kubuta kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Sa diin amo na ning chance mo nga magdaog sa mga brand new ag syempre di kalidad nga mga kubuta products. Ang imuon mo simple lang kay total nagabakal ka man sa mga genuine spare parts kag kubuta equipment, dira ka sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Ang raffle coupon makuha mo ni kung nakabakal ka at least 3,000. Kung madamo naman yung binaklan mo, nako, ng balor, ti siyempre damo man na ng raffle coupon, nako, manchansa mo nga magdaog. Ang raffle coupon, sulatan mo na sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sini, nga mga drop boxes. Ang raffle draw is on December 5, sini nga tuig, dira sa Ina Farmers Learning Site in Agri-Farm, sa barangay Kuyawan Kalsada, Barotac at Nuevo, Iloilo. With DTI supervision, ina. Ang grand prize isa gidya ka brand yung traktura, kag ang grand prize isa ka rice transplanter, ang third prize isa naman ka special power tiller, kag madamo pa sa mga exciting nga mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa hello, attorney pamangkot sang tagpalamati kun bala pwede mabantayan sang kapulisan ang hulag sang isa ka tawo bangod mayara ini sang kaso. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para Onda.
4: Hello, attorney.
23: Mayara ka bala sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, kag iban pa nga mga masakit? Para gid ini sa imo, paano makabenepisyo ang lawas mo sa pagtumaro sang Dr. Pinoy Squalene? Ang Dr. Pinoy may 99.9% squalene nga mayara sang alkyl glycerols nga nagapabakod sang immune system. Mayara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas, kag nagabulig man ini panubo sang aton nga blood sugar level. Gani kontra diabetes ini. Mayara pa gid sang omega-3 fatty acids nga nagabulig panubo sang blood pressure, kay nagabulig mantenar sang mapagros ng korason para nga makabulig likaw sa mga cardiovascular diseases. Vitamin A pa nga nagaproteher sang cornea sa aton nga mata. Kag mataas man ang level sa nisang antioxidant, agod nga malikaw kita sa risgo sang pagkabulag. May vitamin E pagid nga nagahatag sang proteksyon sa aton nga panit, batok sa UV rays sang adlaw. Kag nagasuporta man ini sa aton nga immune system. Sa sakit nga nabatsyagan, may Dr. Pinoy nga madakpan. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masaligan mo sa tanaw tanan nga tiyempo. Mabakal sa Evs Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar.
5: Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede mamonitor sa kapulisan ang hulag sa isa katawo nga may kaso. Attorney?
6: Yes, actually pwede mo. So, dira lang mo masunod sa how discretionary actions ang mga PNP natin on whether to monitor him. Although, yes, they can monitor his movements, but they cannot take any further actions, no, until such time that it might indictment na, no, or magsaka na ang kaso batok siya sa korte. No? Dira masunod na ang sila natin ang intelligence to monitor him if they do believe na i-backod or mabaskog ang kaso batok sa iya, para nga di siyempre, kung hindi agad na magsaka ang kaso, wala nila kung di nila panitaon considering ang gravity sa kaso batok sa iya.
23: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
7: RMN. Yari ang good news naman para sa aton nga mga karadyuman. Ano mo ka palangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag Gaplos na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta nga ingredient gin pedalom sa mahilid nga pagtuon kag may aloe vera ini nga nagabulig babanaag sang panit nga pakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen samtang ang eucalyptus nagapahilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pagkontra sa arkis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Kag may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa. Ang rosemary oil naman nagka-relaxing nagapahamuok sang aton katulugon kag ginabuligan dula ang kurinot nga panit gani magbakal sang Soft Touch Wonder Oil sa mga butika available kag syempre dira sa may Merrimart Mall malapit sa Main Entrance ang ilang activity center kag makabakal ka man online. Check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
14: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends na gaupon subong sa aton nga pagpangalagad. Good morning gid sa mga nagapamati man sa tagsa ka mga radyo ha, dira sa kabarangayan sa Kauman kag Kabukiran. Good morning na ha, sa inyo tanan-tanan sa mga naga Facebook live sa kay good morning gid sa kay Laila Nerviul, Ernesto Liavore kag subuman sa kay Cory Higado, no, kag happy birthday ko no sa iyang lovely daughter si Grace Mondragon. Good morning man sa kay Joel Lagutang Tolentino, Lisel Capada, Mel Gargaran, subuman sa kay Mary Ricabar, sa kay Margarito Maraminto, kag subuman good morning sa kay Nonoy Silobrico, Alma Ahenga, Kimi Mihares, TDP4, Mary Ricabar, May Ann Murino, no, good morning man. Sa kay good morning man sa kay Kagawad Bunikala dira sa Leon. Lito Binias, good morning gid. Kag sumuman sa kay Edgar Morales sa Hikanal. Mayong aga man dira sa kay Judy Libuon, Ricto Abilio Vicente, kag sa kay Richard Carigaba. Gambol Herna, kag sumuman sa kay Nonoy Silobrico, Benito Aranwes, Joe Amora, kag subuman sa kay Juana Calvo Bordan. Subuman mayong aga gid sa kay Jasmine Galilea Facultad, kag subuman sa kay Arnel Saunoy, no, sa Saunoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Florencia Socalito Kalimpay, Rayman Urin, ginagreet naman si tatay niya Junior Manuta and sa Maragit na Kabatuan, no, sa may barangay Maragit na good morning gid sa inyo. Sumuman sa kay Yulina Arancilio Alcurin, mayong aga gid sa inyo. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Erol Derikito tara sa Barotac Nuevo, sa kay Maning Jasnis iasawa si Melinda, good morning gid. Sa kay Sir Jake Cirudo dira sa Balagon Anilaw, James Carpenter sa Numangas kag sa Numangas sa Public Market. Sa kay Stephen Faniga, no, good morning gid kag sumuman. Good morning man sa kay Brad Pitt Madera Bistuer dira sa Danao Haniway. Jan Pirotso Sumagaysay sa Sumagaysay kag Pirotso family dira sa Paho Pututan, no, good morning gid sa ha, inyo. So man, good morning man sa kay Richard Carigaba Nerio Aklarasyon. Kaga sumuman, good morning sa kay Nanay Alin Dicen Paraico. Sa Dicen ka Paraico family dra sa Divina Gracia La Paz. Good morning, Ged. RMN Fans Club main chapter. Ginapamunuan sa ila presidente Lalaine Kabuday. RMN Fans Club Hong Kong chapter. Kaga RMN Fans Club Singapore chapter. No, good morning, Ged, sa inyo. Sa kay Aida Alcalde Buhat. Kag sa kay Thelma Aniko Tabuada. No, good morning, Ged, sa inyo. Kag sumuman sa kay good morning man sa kay Ilinita La Pastora Stephen Faniga. Kag sumuman sa kay Antilinda Siason dira sa Sitio Ilawod, San Carlos, Anilao. Sir Joey Ahino Estiva dira sa Pughanan, Lambunaw. Kag sumuman sa kay Alex Defensor Tagudinay, Antonio Bernal Laguna, kay Catherine Balsomo Sakdalan, kag sumuman sa kay Bong Sobritudo, Bongbong Apura, Joel Sikugal, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., sumuman sa kay Parekoy Jan Mark Alumbro. Sa magkatapos ang Radyo Manibela, good morning gin sa inyo, kag sumuman sa kay Toto Ryan Jan Tabladilio dira sa Adgao, Tubungan. Toto Ryan, good morning gid, kay Virgo Ugab, kay Ma'am Belen Gabo Karyon. Ma'am, good morning gid. Nagsubuman sa kay Digda Kadaw Sobritudo, sa kay Edgar Morales Sikanal, kay Leti Tabaya Quaterno, kay Julie Pedro Isil, no? Nagkamulto sa atong from Saudi. Good morning, gid, ha? Kay Kagawad Romar Martires, dira sa May San Pedro Molo. Good morning, gid, Kagawad. Kay Kagawad Ernie Desa, dira sa Balonos, Anilaw. Kagawad Rami Aranyo, dira sa May Poblasyon, Anilaw. Kagawad Maoy De La Cruz, dira sa Balabag, Anilaw. Good morning, gid, sa inyo, ha? Salamat sa pag-upod dira sa aton nga palatuntunan.
9: Kagaga pamati man si Brother Federico Guzman dira sa may Balabago, sa may distrito sa Andro, Brother Bong Cathedral, Brother Efren Siao, kagadra kay nung Bento Blati, kagay kanong Plasing Escobio sa may Kalampitaw, sa may Igbaras Ililogard, ayot Arbolonyo nga nagapamati man, Mike Dilatore nga nagapamati, kag kay Sir Rick Guillos, kag kay Ma'am Tain sa Guillos dira sa may Talusan, sa may Banwa sang Dumangas, kag ang yasini nga brother dito sa may British Columbia sa Canada, si Sir Larry, and ang yasini nga wife nga si Mama Sharon na Guillos, nagapamatikag si Bilog na Guillos family. Thank you, gid, permi sa pagpamati. Kag subong man sa kay Pari Alex sa Karasang Timigaman dira sa may Barota ka Viejo, Iloilo. Kamusta kamo da Timigaman? Kag subong man sa kay Kagawad Naldo Mandulusaga nga nagapamati. Good morning kag kay Ma'am Jema, kag kay nung Julie Navarro, every morning ga pamati. Thank you, gid, sa inyo. Good morning.
14: Kag good morning man sa kay Larry Gerhin, kag Jennifer Diaz sa Gerhin, sang Sitio Matingkong, Barangay Wanico, Banati, Iloilo. Good morning, gid, dira sa inyo. Sa mga taga Banati dira, good morning, gid. Kag siyempre sa tato is panong kanan seafood, so tato na nai konseng, good morning na. Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tato is panong kanan seafood, dira sa may Santo Niño Sur, sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria, sa Mandurriao, Sumuman Airport, sa Banwa, sang Kabatuan. Good morning man sa kay Saldi Bantige, kag suman sa kay Ivy Rose sa Amagin Alcomindras, no, dira sa may Barutak Nuevo, dira sa Gintas, no, kag sa kay Saldi Bantige from Pasay City.
9: Si Juan Gali, si Major Major Nairo Jimenez, no, nga sang EOD Philippine Army gapamati, gid, pirmi. Good morning, gid, sir.
14: Si good morning sa tanan nga nagaupod pirmi sa aton nga palatuntunan. Pagbalik na nubay dugay, madalag ko ng mga balita lokal, kag siyempre mga ronda balita. Alas 5.38 na sa kaagahon.
10: This sign check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Evergreen Herbal Capsule.
11: Pagaling si Yan, wake up yan. May high blood ka na sa una?
13: Oo, nga, umatumba ako lang ngayon doon yung ilang. So, kung saan nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
10: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule at Luadlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
25: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom,
12: tanggal amoy kulo sa bangon at Charm.
15: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of color-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumbaka blue sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: 3 months.
1: 1 cup so 3 times a day.
0: Tapos nasa buong kung mag-abot na ako ng menstruation.
1: Yung naligid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty safe! Babaka sa mga butika.
3: Ay, emerhensya? Magtawag na yun sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, magmadaling na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Sample Plus Gold.
4: Uso mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod yung tuwa ka bulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. GTX
5: 500. Sa din Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ingi sa aron nga lawas.
2: GTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing,
4: may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gin,
4: may free collagen,
5: ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayogit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
8: Goodbye!

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: G3 Bio. Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa G3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa G3 Bio.
2: G3 Bio. Ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3. Pagkat sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm and Fab Car. Pangong pumaka-bloom.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubo
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garanti sa

0: 2X500.
1: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton siguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Alas 5:47 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
8: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
9: Life Extension Vitamin D3, pataso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na bila makamamatay nga cancer. Manginumatis 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 de super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala ang balatian kay magdako ang galastoson sa ospital. Gani kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, sa Ngaro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara kag JC Zuluita Street sa Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
7: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga sa aton nga ronda balita. DILG6 kinarespeto ang panindugan sang tagsa kasanggunian sa pagsunod sang DILG Legal Opinion Number 95 Series of 2025. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
8: DYRI Radyoman Report.
10: Hinarespeto sa Department of Interior Local Government o kung DILG6 ang tagsa kasanggunian kung sundo nila o kung hindi ang Legal Opinion Number 95 Series of 2025 sa Departamento. So nag-eto ni June 9, Wednesday, Hava, Legal Officer Force ang DILG6, hindi man binding ang Legal Opinion sa Departamento kundi ginarender lamang nila ini kung may nagahingyo sa interpretasyon sa provisions sa Local Government Code. By ni Hava, ginarespeto nila ang legalidad sa resolutions sa ordinances na ginpasara sa legislative bodies na nagasod sa daan nga Baptist na nagpakigbay sa deliberasyon sa sesyon kag nag-sponsor sa resolution o ordinance ang BC Alcalde o BC Gobernador. Magabago lang ang estado sa likod may court order na nag-question sa validity sa ordinansa o kung resolutions nga napasar antes na hatagan sa pagtamod ang DLG Legal Opinion No. 95 Series of 2025. So, bumayang kinabi-abi sa DLG kung may isang kunyan sa rehiyon na mag-adoptara sa among legal opinion sa ILA IRP. Apang sa gihapon, hiluway sila nga magpadayon sa ila kinaandan nga practice dugang panihava.
11: Ang opinion namon hindi man niya siya binding. We render it if there are clients who would want the department to interpret certain provisions of the local government code and would want our technical assistance. We respect man if the resolutions or ordinances which have come out no, from bodies which have adopted this kind of practice, they shall be presumed regular and valid unless and until no, there are court orders or decisions which says otherwise. We would welcome if there are sanggunians in the region who would from now on, no, upon discovering perhaps this opinion to change their internal rules of procedure. But if they would want to maintain certain practices, we also respect that. It's just that this is what should prevail, no?
10: Ang patag ni Attorney June 9, Wednesday, Hava, Legal Officer 4, sang DILG Region 6. Samtang hinatagan sa kahilwayan ni Hava ang Iloilo City Council kung na Dr. Ronila sa IRP ang legal opinion. Abang kung may question ang sangunyan sa legal opinion o kung magpasa sa posisyon handa man ang regional office, may padala sa central office ini. Panindungan lang ni Hava nga samtang wala sang bagong legal opinion o kung jurisprudence, manginbalasihan sa kanan nga field offices ang DILG ang nasambit ng legal opinion kakadoptaron ang opinion sa central office. Sa karon pending sa Committee on Rules ng Iloilo City Council ang resolusyon ni Councilor Maldoron na nag-adoptara sa DILG Legal Opinion No. 95 Series of 2025 na mangin kabahin sa ILA IRP. Kung maprobahan ini sa mayuriya, hindi na makapagigbahin sa deliberasyon kung hindi man makapasara sa ordinansa o kung resolusyon si Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Magaservit na lamang siya ng presiding officer kag magabreak sang patas sa voting. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN. Ang kontra niyo, ang DILG Legal Opinion No. 95 Series of 2025. Imbis ka maghatag ini sang clarity, Rajman Binroy, doon nag-create sang, kuhan bala, sang conflict? O doon nag-create bala sang, ano panawag siya, daw, kuhan bala, doon nag-create sang, daw, nagbudlay pagkid gani, bla? Kaya nga, ang old practice, ang vice mayor, ang vice governor, nga, nagapungko bilang presiding officer, isa kita relinquish nila na ang ilang pagka-presiding officer, nagahatag man sila privilege speech, or kisa nag-sponsor sang ordinance, or kisa nag-upod debate. Oh, pero siyempre relinquish mo anay, no, ang imo siling posisyon. Ako na ang old practice. Kung sundon mo ya ang DILG Legal Opinion No. 95, Series of 2025, ang mga enroll niya sang vice mayor kag vice governor.
12: Preside ka lang
7: preside niya. Ka na lang niya kag ko may tie.
12: Break kasang tie.
7: Break kasang tie. Oh, ti naano na ang sistema
12: karon. Tigali kay amo na gani, ti nagadepende niya sa isa ka council. Kun gusto amo na gani nga
7: hindi gani ang balila, hindi gani binding.
12: Hindi na binding. So wala sang bearing na mere opinion. Pero amo na gani nga i-contest na lang ninyo inaya sa court para nga ti magka jurisprudence kita para may pagasup may sulundan kita. Kay kabudlay kun opinion lang nga daan. No, ti konflikto malan eh, so wala nagahilibaot niya klase ka konsiyo. Pareho sa syudad sa Iloilo, nga ti, wala man nagigistorya agad ang vice mayor sa iya, sini nga mga miyembro da, no, wala sila gahilibaot, ti kundi, amo nang resulta niya. Sa iba niya kay Galen Sindiana, man, wala man sa problema.
7: Oo, di ba? Kay ti, komo nga hindi niyo upod sa partido or sa grupo, kuha niyo inyo iya sang puder ang vice mayor. Pero kung grupo nyo naman lang ni wala man sa may ma-question sin eh. Kung nababalas ang DILG nga kung wala man lang may ma-question wala man ay problema. Pero tiyan ko may mag-question, tiyan mo na eh.
12: Tiyan mo na ganit. Kay wala sila ga-insindihan eh, tiyan mo ng resulta Rajuman Eric. No? Ito eh, depende na kung may contest nila sa korte.
7: Kung gusto kung ako ni kay Vice Mayor Lavla Baronda, ikuan bala, i-question na
12: Kaya isa pati, okay, isa malang kamugyapon na kung siyo, eh, mumanag, uncon credit malangin istoryanta, di ba? Ti, ginambal yaman ganit nagligad to nga, sa mga gininyo nga ipasar ng ordinansa sa executive, ti, halos 90% man ang napasar nila, ilaman tanan, iyaman ka kung siyo, ti, isa kada sa nag-represent man sa kung siyo, iatag sa mga kopdanan mo.
7: Kung ang konsiho, ururupod man sila, majority, kaya upod nilang vice mayor, hindi problema.
12: Oh.
7: Pero ang problema, Sinibal Andere, sa legal opinion nga ni isang DILJ, kung ang vice mayor, hindi nyo upod ang majority, kaya for example, abi, sa grupo, abi Rajaman Binroy, mayor, vice mayor, walo ka mga konsihal, daw gabi ang sa piyak abi nga partido, vice mayor na nagdaog, idataran ang konsiho, ila pa ng mayor, tiya anong guwas ang vice mayor, taos dol-dol.
12: Tigaling kiti, amo na yung imuling niya, puder mo, gina-stricto ka lang, kaya hindi ka mo mayuhay sa politika.
7: Gani.
12: Oh, tiya, pero kung mayuhay ka mo, wala man sa problema.
7: Hindi pa nila kung pag-question nun, hindi pa nila mangin problema ang bansang DILJ. Problema sinin kung may mag-question.
12: Eh, may mga kwan pa man kita, may mga avenue pa man, para sa mga query ngayon. Sa piyak na bahin, naipipiyo plano nga magbakal sa breath analyzer machine agud magamit sa mga investigador sa pagresponde sa aksidente sa probinsya. Kasama sa balita, Rajuman Marjorie Miani.
13: TYRI Rajuman Report.
14: Plano karon sang Iloilo Police Provincial Office sa bulig sang Iloilo Provincial Government ka magbakal sang breath analyzer machine agud magamit sa mga investigador sa pagresponde sa mga aksidente sa probinsya. Iniaging kumpirmar ni Police Colonel Bayani Razalan, director sang IPPO. Suno kay Razalan nga naistoryahan na nila upod ang provincial government nga baklon subong nga tuig agud magamit sang kapolisan agud matumod kun hubog ang driver nga ginarespondihan o kun indi. Pahayag pa ni Razalan nga kinahanglan na lang nga ma-deputize sila sa LTO6 agud magamit nila ini sa ila investigasyon. Naibaluan nga naginamo ang aksidente sa Dalanon kagkalabanan sa mga nagkaka-aksidente ang ara sa impluensya sa makakulubog nga Ilimnon.
15: For information sa ano, mga kababayan natin, ano, nakipag-dialog na ako kasama ko si Colonel Salinas, ang ating PDRMO with the LTO para kunin na yung specs nang tinatawag nating yung pang measure kung nakainom yung ano natin breath analyzer natin. So magkakaroon tayo niyan, and ang kailangan doon is i-deputize tayo ng Land Transportation Office and i-train yung kapulisan natin on how to use the breath analyzer.
14: Balita na gikan sa IPPO kasama mo sa DYRI RNN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RNN.
13: Tatak RNN.
7: Kabos di kita ya permi bilang sa mga mga supposedly Rajuman Binoy, mga akuan bala, mga necessary bala nga mga gamit. Dumduman mo rin sa kuna sa syudad, may speed limit ordinance man kita. Okay. Pero makita ya, speed...
12: speedometer.
7: Speedometer. Speed limit gun.
12: Speed limit gun. Wana.
7: Basta kuan ina, ang tirohon mo na blang...
12: Tiro-tiro. Nga nag-determine sa mga speed. Ulihin naman to, actually, naka-procure to. Ulihin na, libla.
7: Pero hindi man to accurate, abe.
12: Oh. Tapos may ari kita anti-drug and drunk driving law. Law, di ba?
7: Eh, ang inobraso mong kapulis, kasi muta nila bus driver.
12: Hindi under sa drug driving law, di ba kinanglan, may ara kita sa breath analyzer. Ang LTO, di ba mo na sa una, nga dapat may breath...
7: Di ba sa LTO gani, sumundo ba, Iman?
12: Ti ang pulisya ba, si... Di ba bakal niya ng IPPO? Ako na,
7: kinala ko gani, nga traffic...
12: Bebe, mamal sabi, pagbangon, bebe, simot, be, simot, pag simot. Ate, redors! Pa 2 liters. Amo na. Hindi ah, pero okay man ang mga move ni Colonel Bianne.
7: Mga kwan ini, mga necessity ini tani ng mga gamit bala. No, o mga ano para wag sina mga equipment o para wag sina. Kay balaan mo, may mga layi kita, pero kung kita gamit, sang, for example, ang gamit sa speed limit, sa, kung nga ni, sa breath analyzer, sa mga nakainom or wala, no? Eh, problema yan sa ato, hindi kay pamata, bla, pirmi.
12: Nagbabakal ko ng baboy nga pamata,
7: no? So for example, lang, hindi man porke nga nakainom ka, ubog na dayon. Hindi man na porke yung baho kayo nun, ubog na dayon. Amo na gani, di mo man sa speed limit, no? Ang speed limit ordinance to ay, ordinance, ito, ato ni the late councilor.
12: Hindi kayo malimutan to, iyagi to yan.
7: Ang dapat ang diversion nga niya, maximum speed mo na is, kuha na na, 60 kilometers per hour, 80, kung sa mga SUV. Ay, nakatiway, matakabakal ka mga... kinanlaanon ta para ma-measure na ang speed na or sa mga nakainuman, ma-measure man kung kumbaga hubog ka o hindi.
12: Sa biyak nga bahin, kampo ni Congresswoman Jamjam Baronda, nag-post kag siya ginismo siya sini nga Facebook, kami nag-inform siya nga ginapa-islan, gin-meeting ko ng mga vendors, sidewalk vendors, kag ginapa-islan ang payong nga pula sa blo. Gin-meeting ko na ini ang mga vendors dito sa may no na ang hambal is 5th floor sa Central Market. Galing kay Tinag Salala kaya wala man 5th floor ang Central Market.
7: 3rd floor
12: man. Hasta diba? Na 4th floor ya. 4th floor tikod na ya. Rooftop na rooftop na ya. Tigin qualify sang uli nga dito galing kuno sa City Hall nag-meeting. Pero gin-deny ini sa city government kaya wala sang may natabo nga meeting kag vendors association kani Central Market niya wala man niya sa nagambal nga may meeting nga mura ang city government naton through sa spokesperson ni Mayor Raisa why nagdeny ya nga wala man niya may nahambalan na sa meeting nga isla na to mga payong nga pula sa blue. Pero ang ilalayan gin confirm nga nagapang regulate sila sini nga mga mga palirong na sa aton mga trapal kaga kaunano pa nga mga payong sa aton nga sidewalk because gaapekto sa mga pedestrian sa mga umalagi da kag sa mga salakyan nga nagalapaw ang ila sini atop sa ila sini nga mga pwesto.
7: Kaya mo na pagistrikto na binang daw payong na oh.
12: Ah labuto nila na yang suang tandalan.
7: Ano kalapad payong mo man kalapad
12: din. Natural ga expand ga matamat sila ya pagadto di sa may dalan ting jeep karon kaga ma lagko nga daan ang jeep naton ting sa lakayo na sila karon ang mga pedestrian naton maano paano na iya karon kay ara na sila ga occupied ra negosyo mala niya ang ilang motuod pero
7: sakit ka send ni kay Congresswoman Jamjam Baronda
12: yung mga gani ngayong burden subong ipagwa Congresswoman no kung sino ini nga vendors ang ginalinan sa source definitely kung amuning claim ang pagitaon ta ang source ang information ang vendor ang
7: officer sa ang vendors association sa Central Market gindi na yung manila ni
12: tigaling kayo hindi man to covered ang sidewalk adi radyo man Eric mo siya makahambal in behalf sa taga Central Market wala to ya oo wala iya sang instruction nga mo sina pero ang griya sa may sidewalk vendors ti wala man niya kuno nakahambal ang city government ti ang burden karon ara sa nag-akusar sa kay Congresswoman Jamjam Baronda ipagwa sino ini mga vendors nga ini nga nagambal nga isla nga ginapaisla ng payo nga pula sa blo
7: okay ang pula ni ti siyempre
12: mo nang ga-represent sa ilang
7: o ang gugma ang kwani ang blo ti amo naman iya sang trenyas ang uswag ano gini lang sa mga color nga ini. Pero laban-laban ni Congresswoman Jamjam Baronda, nagsagad ka message mo da, manong paaway na.
12: Yung mga gani.
7: Kaya tinatulan mo man iya dayon.
12: Tanigin pangita iya to anay, sino gito ang nagsulsul si mo da, naton sino to nagambal si mo? Nga vendors, dito kagit balay yung manaog, yet man ko tumutong vendors, masikon tuod man o kung na hindi at least direct from ano ni from the vendors ginto yung nagambal kung matuod din man ini Radyo Man Eric base kung intriga man ni bala politika no kaga patulan mo
7: ano pa ano panawag mo sila kung intriga
12: yan yung impose mo na yon nga ti wala man kagani sa nga validation if indeed mga vendors gina na to base kung second hand third hand information na lang to nga naglabot si mo
7: oh. Pero kung ako mga amoy dapat ni Kulayon pagpatulan eh
12: oo ikon ka na ipangusisa ka na itos dalom kung matubo din man
7: amo na nga nag-araway ka mo sa social media kahit kung sino itong mag-cho-cho sa inyo nasagad ka mo parati-pati both sides niya Radyo Man Bindroy
12: Congresswoman kay mo outrightly mapati ka kagambalon mo kag as if bala nga matuod na gina wala ka pa gani ka verified to sila kung sino gito ang mga vendors nga ti kuno nagambal nga amo sina di bala kita ni verify mo anay eh kay kung may kamaturan then pwede kaya ka kwan eh pwede kaya ka angal diya eh tigaling kay wala man mapresentar oh di bala
7: di mo na.
12: Pero do ka timing no? Ginapamangkot subong kung nakabisita na si Congresswoman sa kay Romualdez kag si Jed Mabilog. Timing man nga may amo sini no?
16: So, eh, pa makabuol ka schedule.
12: Ano, ano, ano, ano?
16: Malang busy pa to si Josek Mabilog. Tour ka.
12: Dumalimtan ang pagbisita nila sa kaya.
16: Nag-meeting to sa mga taga-BSP. To daw pastor siya.
12: Hindi ta pagkalimtan. Nga, dapat ya pumangkotong tingin sila. Kung mabisita sila, kung hindi. Kay may kabalaslan ini sila. Kay Juan, kay Romualdez.
16: Bisa may kabalaslan, man amura ginto ang kontrolasyon sa itong pa-picture ka.
12: Na ano man. Uy, na picture.
16: Ano man ang imo yung mga gusto mo ganyan gubon yang
12: hindi ah ton gusto mo yate bisita ka lang kaya may kabalas lang kaya wala lang niya picture eh
16: kahit yung kabalas lang abi do
12: ay sos
16: grabe kid man abi mo
12: oo
16: no? Sa kay house former kada house
12: ko, kada ko sa kabalas lang mo araw-araw oh, pati mo nga
16: hibi-hibi si Yusek Mabilog di pagpuli na ko. Why kay former House Speaker Martin
12: Romualdez? Kung may unay nga magbisita to ya, si Yusek Mabilog gidya.
16: Tinga.
12: Di ama ka kabalastan. May imagine mo yang
16: kunya maraka. Text nila pag bisita to.
12: Hindi ah, bisi.
16: Sa ko gani.
12: Ti paano mo nakaroon mapalabot ang sentimento mo to? Simpatiya siya kay hindi ka magbisita? Matawag ka lang? Mabidyo call ka lang? Di ah, lain gidya presensya mo ya. Lain gidya may warm body.
16: Yeah, dayaw ko siya. Deka, karoon na, kay mga kanto na to siya.
12: Sige.
16: Mamati na kita users ang Life Extension na Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. Kagsubo, atong pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
18: So, kamusta na sa subong, ma'am?
19: Okay nga, okay na sa sir.
18: Ano ginagamit niya subong nga products ang Life Extension?
19: Life Extension, Vitamin D3.
18: Mm-hmm.
19: Tapos, yun parisan niya sa, ano, pumitig. Yun pa ultrasound, dito na kita, nga, dako na. Hindi na madala ko nun, kundi opera na din. Kasi nga, hindi na ko yung mga magpa-opera. Ginagamitan ko nito sa Life Extension, Vitamin D3, yun parisan niya sa, ano, pumitig.
16: Nabatian ang, at testimonya sa nga user sa Life Extension na Vitamin D3 na hatagan alibyo ang ginabatsyag nga prostate problem no sa nga iya sining bata. Gani kamo dira gamit man kamo Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw kapin pa ko may mga gina super kamo dira nga mga balatian sa lawas. Ang iban sa ambal daw nang wala na chance bla. Pero basta buhi may chance. Kini Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kamo niya pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Kag bisitahin niyo ha Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation kaupod ang ilang nga mga lisensyado kag eksperyensyado nga mga medical doctors. Lunes tubtob Sabado ni, katuin nyo lang sa malapit ninyo, sa malapit sa inyo nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wede kita chimpo diri sa atong pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
12: Ako si Radyuman Ben Roy Bernal.
16: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplora.
17: Tatak RMN.
20: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Shout out sa mga call center agents dira para sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard, permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani subong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
22: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ako, ulat alay. Nagalibot na akong panalaw. Dumatumba ako.
3: Lolo, kungkuanay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
4: Ang huli nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimokhalin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agog makapadayon siya sa iyang mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Para, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Char, Fab, Car, pangong kumakablum.
5: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Mga karadyo man ang oras sa Pilipinas, Lasay's Jess ang dagna sa aga.
9: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News!
10: Straight to the point. Headliners.
8: Sa aton nga mga top stories of the day, papresenta na sa 15 kanabilin nga testigo sa prosecution sa inihusto nga paggamit sang confi funds sang OVP kag DepEd ginpaiway. Prosecution tuyo nga ipresentar si VP Sara Duterte sa iya kaugalingon nga impeachment trial. Prosecution ginaduso nga ko ni VP Sara ang papanagiya sang bank accounts nga gamiton bilang ebidensya sa impeachment trial. Defense team naging yo sa lugang adlaw agud aktuan ang inyo sa prosecution. Sa ato naman ng mga mainit na mga balita lokal, mga vendor sa sudan ginapahayag hindi papahanugutan nga magamit sa payong pula. Iloilo City Government ginpanginwala ang impormasyon. Kapalpakan sa gobyerno, rason sa ginareklamo nga rotational burnout sa Visayas, suno kay Councilor Sarabia. Masobra 111,000 ka kabataan sa probinsya sang Iloilo ginbakunahan sang measles rubella. Sa biyag kabahin mga karadyo man, gabunan nga kabataan sa laundry shop nadakpa na sa Barutak Nuevo, Iloilo. Sa balita nasional, 5-year term para sa barangay kag SK officials aprobado na sang kamara. Sa international news, Saudi disidido nga magbalo sa pag-igo sang hoti sa Ila Oil Sands. Sa negosyo, peso nagsarurot sa panibago nga record low. Sa hinampama kaso, mahimo maangot sa investigasyon sa Facebook cauldron. Balita sa entertainment, asawa ni Baron Geisler nga si Jamie nagpost angot sa boundaries sa mate. Sa extra wow balita, masabad nga pasahero sa aeroplano gin duct tape sa iya bangko. Way gurug pahimunong ya tarsuya. Ini kay ban pa nga mga balita mga karadyo man, diri sa aton nga pagpangaragad Subo nga aga, ari anay ang pinakauli sini nga lakat sang panahon Subo nga adlaw.
10: RMN News Panahon.
11: Mga karadyo man, ini ang lakat sang panahon Subo nga adlaw. Gin-report sa pag-asa nga habagat na nag-apekto sa Luzon kag Visayas sa karon. Samtang nag-apekto man ang trough sa Typhoon Croban sa Northern Luzon. Sa Western Visayas, labi na gid sa Antique kag Guimaras, makikisprayan siya gihapon sa magalumang ng panahon na may chance sa lap-talap ng pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob, dala sa habagat. Makasarangan, tugtog mabaskog ang huyop sa hangin sa riyon nga magadala sa makasarangan tugtog mabalod ng kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa Subong Adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa ninga aga kag magatunod la 5:54 karon sa kasisidmon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Mantia Panes Otero, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
8: Mayong aga, Iloilo, ini ang straight to the point. Mga karadyo man, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, September 9, 2026. Live kita nga mabatian sa inyo mga radio. Kaya makita nyo mga karadyuman ang aton sila nga mga pretty faces. Kung si Radyuman doon pa. Makita nyo kita sa inyo sila mga karadyuman nga mga YouTube kagsubuman sa mga Facebook. Makita nyo lang ang DYRI-RMN Iloilo kag DYRI-RMN Iloilo Official. Sa pangalan ni Radyuman Novi Guaso, ako naman si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
12: Tatak RMN.
8: Sa aton nga mga top stories of the day. Gin-withdraw sang House Prosecution Panel ang hindi magdubo kinsi ka mga testigo para sa Article 1 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang usay ginaligar nga hindi eksakto nga paggamit sang confidential funds. Natalana nga magpresentar ang prosecution sa 27 ka mga testigo para sa mga article apang napuro pa lamang ang na-examine kada stipulate sa testimonya sang duha ka iban pa. Bangusini, natapos na ang pagtakol sa prosecution sa ginaligar confidential funds ang Vice President. Ginpatag sang Council for the Prosecution nga si Lorna Kapunan ang ila rason.
13: It is the prosecution's contention that the case has become very clear. Not a conclusion of fact and law, but a conclusion based on 4,750 documents presented and identified by the 12 witnesses, 10 of whom were present in court and subjected themselves to long cross-examination by the defense counsels and as well to questions from the senator judges.
8: Kasunod sini, ginanunsyo niya nga luyag nila nga ipatawag si Duterte bilang testigo sa tanan nga mga article.
13: And this is why all of these pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the Vice President. And that is why, Your Honor, in lieu of presenting 15 other witnesses, we will be presenting the Vice President herself as regards use, misuse, misappropriation of confidential funds, which is Article 1 of the Articles of Impeachment. And as well,
8: ang kabahin sa pahayag ni Counsel for the Prosecution nga si Lorna Kapunan, gilayo naman nga nabamatok ang depensa. Sunod kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison, mayara man sang tiglawas ang Vice Presidente sa trial.
14: I think this matter and issue has been settled on day one. And until now, it is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case. Now, as to my third manifestation in respect of the intention of the prosecution to call the respondent, again, we will also reserve our right to file our formal written comment to any such request. But just very briefly, I think that without me expounding or articulating on these principles, this court would be able to appreciate that there is an innate problem in that kind of request.
8: Magkaradyuman ang kabahin sa pahayag ni Lead Counsel Attorney Sheila Sison.
12: Tatak RMN.
8: Lasay sa 18 antara na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa piyagkabahin, ginklaro ni House Prosecutor Chel Jokno nga ang request para sa admission sa defense team na tuoy sa bank records ni Vice President Sara Duterte nagatuyo nga mapalipot ang trial. Suro kay Jokno nga may mo nila buyan ang kinsay ka mga testigo kung mag-akong respondent sa pilag ka mga butang. Sa iya manifestation sa impeachment court, ginpahayag ni Jokno nga luyag nila sa ila request nga kumpirmaron ni Duterte kung bala matuod ang mga ginapasabinan nga bank records ka kung bala ginapanagiyahan nila ini sa iya bana nga si Man Scarpio.
15: To be clear, hindi po namin hinihiling na aminin ng respondent ang isang bagay na hindi totoo. Hindi rin namin hinihiling na isuko niya ang kanyang depensa. Ang hinihiling lamang po namin ay simple. Kung totoo, aminin. Kung hindi totoo, tuwirang tanggihan. Kung hindi naman kayang aminin o itanggi ng tapat, sabihin sa ilalim ng panunumpa kung bakit. Pero kung walang tunay na dispute, hindi na po natin kailangan gumugol pa ng ilang linggo at magharap ng humigit-kumulang 15 testigo para patunayan ang hindi naman talaga pinagtatalunan. And that, Your Honor, is precisely the reason why we have filed this request. request for admission to narrow the issues, shorten the trial, and assist the court in the orderly and unimpeded search for the truth.
8: Ang kabahinsampayag ni House Prosecutor Chel Jokno bilang sabat kimpay ni Defense Lawyer Michael Poa nga kinahanglan nila sang 15 kadlaw agud mag-file sang komento sa request sang prosecution.
16: We will file the proper response as requested by the prosecution at the proper time. And again, we were asking because the request asked for 7 days, if we could at least be given 15 days so that we could also consult and coordinate the matters with our client, Your Honor.
8: Ang kabahin sa ang pahayag ni Defense Lawyer Michael Poa.
12: Tatak RMN.
8: Ginanunsyo ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang updated nga schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inikasunod sa mga adjustments sa ang proceedings sa good nga hatagan sang ligwa ang budget deliberation sa Senado. Base sa bagong schedule, hiwato ng impeachment hearing sa aga sa September 21, 22 and 23. Bilog naman nga daw nga patigayon ng hearing sa October 1, 2, 5, tubtub 9, kag 12 naman tubtub 15. Lasais 21 ang tagna sa aga ini ang Philippine Standard Time.
12: Tatak RMN.
8: Sa mga tagpalamati naton mga garadyuman sa masuki naton, sino sa inyo ang nakapangapi na? Why pa? Tikun wala kamo kapangapi. Mga pina kita mga karadyuman, gani sa mga suki naton mga karadyuman, ang aton sining nga kape nga may ara sang collagen, ang kape nga may ara mga karadyuman sang glutathione, mainom kita sang kape nga healthy, ang kape nga nagapabakod sang aton tulan, kag ang kape nga nagapapugi sang aton sining nga panit, Santon Gold Coffee Mix. Take note ha, ang kape nga may glutathione kag kape nga may collagen. Gani mga karadyuman, kadto na sa aton sining nga mga butika kag grocery stores, bakal na kita sang Santon Gold Coffee Mix. Sa piya kabahin, sa iluhantang aton nga mga mainit ka mga balita lokal, ginaistoryan subong sa social media ang reports ang ginapahayag pagdumili sa mga vendors sa Iloilo City nga magamit sang payong nga may duag nga pula. Base sa Facebook post ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Jamjam Baronda, may pila ka mga individual nga nagpadala sa mensahe sa iyago ni Pahibalo nga nagsapol ang mga sidewalk vendors. Supol si Mayor Raisa Trenias nga ginaligar naghingyo nga kuhaon kag islan sang blue ang ila ginagamit nga payong sa pagbaligya bangod nga kun indi pahalinon sila sa pwesto. Suno kay Baronda, may mga yara pagid sa nag-message sa iya nga mga miyembro sa Vendors Association sa Iloilo Central Market nga sang nag-meeting sila, mayara kung tani isang ipanagtagapayong apula apang hindi inipagpahanugutan. Gani inapilitan sila nga magbakal sang blue nga payong. Bilang sabat, ginsiling sang kongresista nga ginhambalan niya lang ang mga nagpadala sa mensahe sa iya nga magapadayon lang siya sa gihapon sa pagservisyo nga wala sang kahisa. Naibaluan nga ang duag nga pula ang ginaangos ang team Sulong Gugma na nay Baronda samtang blue naman ang duag sang team Uswag sang mga Trenias. Sa kaangot nga balita, ginpanginwala ni Joy Fantilaga Gursal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenias, nga may instruction ang alkalde nga kakason ang pula nga payong sa mga sidewalk vendors kag islan ini sang blue. Suno kay Fantilaga Gursal ara sa Koreang alkalde para sa isa ka official travel kag ang ginapatuman subong amo ang pag-regulate sa mga vendors. Parindugan sa spokesperson sang alkalde nga kabahin ini sang clearing operations nga ginapatuman sang anti-squatting and illegal structures task force nga ginakakas ang extensions nga nagasakop sa lagyan sang tawo. Ginpanginwala man sini ang aligason nga ginsapol sa 5th floor sa Central Market ang mga vendor bangod wala sang amo nga floor ang merkado. Inibangod nga ang pinakaibabaw amo ang 4th floor nga nagaserbi nga parking area. Pasalig sini nga wala ginapunggan sang sudad ang mga vendors nga mapangita sang ilang palangabuyan kundi ginaregulate lamang ang mga ini.
12: Tatak RMN.
8: Sinsilyo man lang ni kag putot man lang ni akon nga ikomentar subo. Pati pa iya sa duag sampayong questionon pagid sang Baronda kag Trenias kun matuod ini. Congresswoman Baronda, congressman ikaw sang Lone District, para sa payong kag wala ikaw sang ebidensya, pagwaon mo kag ibutang mo sa imo nga Facebook page. Doda mo ka man guru ma'am sa mga bagay nga para sa akon tutukan sang imo administrasyon sa sudan. Ini mga payong-payong nga mga color pula. Issue inigali. Amin po. Gabaha ang sudad sang Iloilo. Duro-duro sang problema ang sudad. Amo ni bala tutuki bilang kongresuman. Ang mga payong dito nga base ko nakuha ato or pula gin man matuod ang payong galing kay ti nadala sa clearing. Kag ang istorya ko no Islan Samblo, kung may nakita ka mo nga blo nga may payong na nga blo nga ginilis na isuna. Na. Pero ti kung naging kakas ang payong mo, orang imo na nga mga trapal nga color pula kay naga para sa clearing. Kag justifiable ina, justified ina. Para sa akon wala ini issue ah. Mga payong-payong kaduro-duro sa problema mga payong yang inyo. Dayon chismis ni Mamang Imo na baton. Kay wala sang fifth floor ang Central Market. Kasaka ako na eh. Fourth floor lang. Ti ang naga Marites imo pinatihan mo man dayon kun nang mahong-pahong kabianay. Ud bala. Diri sa sudad sang Iloilo, binantayanay na lang. Di ko yung ma-imagine, Rajuman Jason, nga bangod sa payong. Ang kongresuman sang sudad, unahon niya pa ang payong post. Sang sa post niya, nga nagkadto ka sa imo big boss, nga si Martin Romualdez. Di ba? O, duwa nakadlaw si Martin to sa, kung ano? Inog sa ilo to sa espresuhan? Why ka to kapakita kay Baby Boy Martin? Ang imo nga big boss. Man, suod mo na nga byan mo. Muna napapuli kay Jed Mabilo. Pero sa payong, ano way ginman gani? Iso sa payong? Ano iso sa payong? Bangod sa kulor nga pula or sa kulor nga blue? My goodness. Sa payong lang? Amo na subong ang ginatutukan sang aton nga congresswoman? Siguro sa mga supporters ni Congresswoman Barundaga Pamati Isubong, magriguro ka mo sa ako, no? Nga, ini mga payo nga, ini mga kulor-kulor nga ni, tama ka putot ini nga ginistorya, ha? Nagapagwa ini sang kulor ninyo. Kamu na kamu kahapaw nga mga politiko. My goodness, aho nga payong ubrahan sang isyo. O, Aris Lapaso! Ang drainage sa Lapaso! Grabe, oh. Kita nyo tong video kagapon nga may arasang gintawag na nga ano ba nito nga subdivision na da? Lipat ko? Nga may resort na sa Lapas, tubang sang Lapas sa elementary school kag Lapas National High School. Abe? Te, amo na yung mamang tutukan ta. Amo ay ta matapos ng mga flood control. Oh. Ang imo tong street lights. Nga pilang nahoto nga pinatindog mo until naway matumatapos. Amo na iya. Mga payong-payong. Balikan tayo mga karadyo man sa Inigila pa Madugay. La 6:28, antang nasa aga. Ginbasol ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Arabia ang kapalpakan sang gobyerno sa lapnagon nga brown house nga nagaka-experiensyahan subong sa Visayas region. Sunod kay Sarabia nga masubras 33 na kasunod-sunod nga adlaw nga gintingob nga yellow ka grid alerts para sa Visayas grid nga nagresulta sa manual load dropping ka brown house sa sudad ka probinsya sa Iloilo tuman ang pag-anto sa mga pumuluyo. Payag niya, ginidapat imuon nga rason ang unplanned kag forced outages sa mga major power generation plants para sa kakulangan sa power grid. Ginpunto ni Sarabia nga ginareklamo nga madugay kay sunod-sunod nga brownouts ang nagapakita lang sang kakulang sang plano kapag dumala sang gobyerno.
17: Tatak RMN.
8: Gabi sa amon brownout man, tatlo ka oras. Nagumpisa alas 7, nagsiga sa alas 10 sa gabi. Every other day. Kung hindi man every other day, sunod-sunod niya na, sa isa ka semana, guro, lima ang brownout, dua lang ang hindi brownout. Teka, guwanta ka muna eh. Dayon ang inyong sekretary nga si Garin, nga taga First District, puro lang pasalig. Ma'am, yambal ko no si imo, damo-damo na ang nagbulusong sa pasalig. Manining pasalig nga ni, nga word bala, makabuluisit. Pasaligon mong tao, mangutang ka, mambal ka nga sa dasun nga bulan, mabayad ako. Pag-abot na sang tapos bulan, why ka man gani kanihoy nihay, why ka man gambal, kung hindi ka pagtawgan, hindi ka pa magambal nga, hindi ko galing kabayad, anay kay alang-alang, amo nang buisit sa puro pasalig. Kadamo-damo sa mga kababayanan nga nagpatigid sa mga matamis nga matinaga sa mga wanggo, nga siling nila, hindi ka magabalaga, pakaslan ko ikaw. Magaupod kita. Ang importanteng ihatag mo subong ang akon ginapangayo. Hinatag sang uyab. Bumusong ang uyab. Ang wanggo ay nakitaan na lagyo. Hindi kita iya sa mga pasalig ini kay Secretary Green. Mamapinot man para sa amon ng mga kubos. Nga way mat kami iya sang ibakal sa generator kay sa mga solar panel. Nga sa tiyon sang burnout, ligom dulom kami. Ang mga kabataan na muna mga tigulang sa balay. Nga hindi iya ka-electric fan, nagapinot ang dughan. Yati ni nga.
17: Tatak RMN.
8: Sabi ang gabahin, sa dugang paginaton ng mga balita, alas 6:31 na, nag-plead not guilty si Oswag Ilunggo Party List Representative James Jojoang Jr. Sa duha ka mga kaso nga graph nga ginaligar may kantanan sa multi-million contract sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Sa July, ginmando sa Sandigan Bayan ang pag-aristo kay ang sa 14 ka graft cases nga ginpasaka sa Office of the Ombudsman. Ginakusara na mamarida nga sa stakeholder sa kompanya nga nagdaog sa 214 million pesos nga balor sa kontrata sa DPWA samtang nagapungko siya. Ginawaan sa firm ang 199 million pesos nga kabugusan nga balor. Apisar na talana sa Agosto 3 ang arraignment ka pre-trial nag-file ang company ang sang motion for consolidation kag motion to quash information nga nagpaisol sa pesa sa September 8 base sa court calendar sa Sandigan Bayan. Sa pag-akto sa motion for consolidation, giparugutan sa anti-graft court ang pag-consolidate sa ginimagnubo sa duwa kakaso kapending gihapon ang iban. Apang inbasura sa Sandigan Bayan, ang motion to quash bangod sa kakulang sang merito. Magapatigayo ng Iloilo Provincial Government sang peso ang or government sang peso ang Department of Labor and Employment Dole Job Fair Trabaho Agad Program sa September 14, 2026. Iwato ni nila suso sang agad tutublas 3 sang hapon sa Grand Social Hall Casa Real di Iloilo. Tinutuyo sa aktividad nga matagan ang mga job seekers ang oportunidad nga magkakilala kag direkta nga makigangod sa mga employers nga nagatanyag sa nagkalain-lain nga oportunidad sa trabaho. Ginapahanumdum nga magdala asang ila updated nga resume ang luyag nga mag-apply sang trabaho. Samtang nagapanguna ang probinsya sa Iloilo sa Isla Sampanahay nga may pinakadamo nga nabakunahan sa ginhiwat nga Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kon MRCA sang Agosto. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quino naglabo sa 111,625 o kon 67.2% sa projected population sa mga kabataan nga nagaedad sang 6-56 kabulan ang naka-avail sang MRCA. Ginpasalamatan ni Dr. Quino na mga health workers sa mga kabarangayan sa probinsya nga dako ang bulig kag sakripiso agud matigayo ng programa sa Department of Health kag Iloilo Provincial Government. Wala sa payan ang mga lugar ang yara nasa geographically isolated and disadvantaged area o kun GIDA. Payag ni Quinion, bangon sa pagbuligay na binasa magilikanan, madamo sa nangin aware nga dapat ang ilang kabataan mabakunahan agud maluwas sa balatian.
18: Happy day kita to inform no nga ang tanan nga sakrapisyo sang aton nga mga kauturan, mga health workers no nga bisan malagyo nga lugar, bisan na ara sa bukid, bisan ara sa tabok sang dagat, bisan grabe ang balut, ginakantuan gid sang aton nga mga health workers para lang mabakunahan ang aton nga mga kabataan. Bisan ayawan sila lakad kay kalayo sa mga barangays nga ginakantuan nila or geographically isolated and disadvantaged areas.
8: Ang kamain sa pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion sa dato sa Iloilo Provincial Health Office yara sa ikalay mga pwesto. Ang Region 6 sa tanang rehiyon sa Pilipinas nga may pinakamadamo nga nabakunahan sa MRC ang naglabo sa 408,114 kakabataan. Ang kabataan nga wala sa measles rubella vaccine ang mahimo matapikan sa infeksyon kamay dala nga severe complications.
12: Tatak RMN.
8: Nasa 35 ang tangra sa aga sa aton pagbalik dugangan ta ang aton siringa mga balita lokal, national, international, dalasda sa aton nga extra wow balita. Pagkatapos sa aton importante nga mga pahibalo, palagustan ba?

0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
3: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akong high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag kabaskog.
2: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
3: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
2: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: Ang baha pwede matabo bisan sanon. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
5: Tatak RMN.
6: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, lasayis 41 na ang tangna sa aga. Sa iluhan ta, mga mainit naton nga mga balita, mga karadyo man, voters registration para sa presidential election, pagasuguran pananglitan madayon ang pagpostpone sang barangay and sangguriang kabataan election sa bulan sa Nobyembre. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kaparihan.
7: Gilayon nga pagasuguran ng voters registration para sa 2028 presidential election. Pananglitan madayon ang pagpostponed sa 2026 barangay kag sangguniang kabataan election sa bulan sang Nobyembre. Suno kay Mr. Jonathan Saino, election assistant 2 sang Iloilo City COMELEC, kun madayon kag manginlayina ang postponement sang barangay kag sangguniang kabataan election, ma-terminate na ang ilang calendar of activities kag magahali na sila sa bag-o nga calendar of activities para sa presidential election nga posible umpisahan subo nga bulan sang Setyembre ukon sa Oktubre.
8: Ma-terminate kung may law na ngayong kaso nga mapirmahan sang presidente, ma-terminate na ang aton nga calendar of activities and then mahali na kita sa bago nga calendar of activities sa diin na schedule na ang national election, ang presidential election sa second Monday of the 2028. No? So, ang lagi na matabo, makanda kita sang voters registration. Expected na naton, no, kay kadako sang time, those nga wala pa kaparistro, kag previously nga wala pa ma-qualified sa edad, ang ila residency, makandak ang COMELEC sa registration. Ang nag-18 na bala.
7: Pahayag pa ni Saino nga magalawig ang voters registration sa malapit sa isa katuig, tugtob sa katapusan nga bahin sa tuig 2027. Sa subong, nagapadayo ng preparasyon sa Iloilo City COMELEC sa barangay kag sangguniang kabataan election, samtang wala pa sang lahi na nag-postpone sang pinilihay. Sang damlag lang natingayon na nga maprubahan sang Kongreso ang pagpostpone sa barangay kag sangguniang kabataan election kagin silo sa tuig 2028 kalakip na ang pag-aproba sa fixed term sa mga barangay officials sa lima katuig. Subong man nga simana, nakatala na ang pagadesisyonan sang Senado ang counterpart bill sa postponement sang barangay kag sangguniang kabataan election kag mangin opisyal na ganay kung mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasama nyo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Mon, Yales Kapaliang Tatak,

0: RMN.
1: Sa pinagkabahin mga garadzuman, gabunan, nga kawatan sa laundry shop na dakpan sa Barutak, Nuevo, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman, Flo Navarrete.
2: Natigayon na nga madakpan sang kapulisan sa Banwasang Barutak, Nuevo, Iloilo ang 28 anyos nga gabunan nga kawatan sa mga laundry shop sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, September 8. Ginkilalang sospek kay Ken Insoy Navarro, isa kaagi kag residente sang Barangay Pili, Ahoy, Iloilo. Suno kay Police Captain Francis Jan Layog, hepe sang Barutak, Nuevo Municipal Police Station, nga ginadala ni Navarro ang kinawatan nga mga panapton sa Banwasang Dumangas kag sa ilang banwa agud ibaligya. Pahayag pa sang opisyal nga ang pinakaulihi nga biktima sang sospek ang halin sa Barutak, Nuevo, rason kung nga sila nagpatigayon sang operasyon na nahibaluan nga may pila na ka mga kaso sang pagpangawat ang sospek. Sa karon din file na ang kaso nga theft batok sa sospek kag preso na sa Barutak, Nuevo Municipal Police Station. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Mantlo, Unsumo, Navarrete, Takak RMN.
1: RMN. May nagahatag sang impormasyon diri sa aton nga mga amigo naton nga mga miyembro sang PNP. Pirmi ni siya nagapakuno-kuno nga ginsugo sang tagiya sa mga laundry para kuhaon sa laundry shop. Baling style niya, katutusa sa mga laundry shop, mambal sabi nga, akong ginsugo ni Mr. Amoni. Kuhaon ko ang mga nilabhan niya. Tiihatag man sa laundry shop. Galiin mo, paghatag, bitbiton niya pa kanto sa Dumangas, kag ibaligya niya. Grabe nga abilidad sang tarsong ani. Dayon, may ara man siya sang mga pinangbira dito sa may damo pagid, may ginkawatan man siya gali sa ospital dito sa Barutak, Nuevo, sa may Don Jose Monfort Medical Center. Sang September 7, pinangkuha niya dito ang gamit sa locker, nagpakuno-kuno man sa hospital staff. May mga picture di sa sakon yung pang-sendo. Oh. At makakawatan. Mayo pa na gani, Rajuman Jason nga sa lugar niyo bla. Matawag kang ang iban aswang sang sakawatan mo. Kaya ang aswang, kuno-kuno mo lang na makita nila na nga nautod ng lawas mo ka na tubuan ka, pakpak ka, naglupad ka, aswang ka. Pero kuno-kuno lang na. Pero kung tawagon ka nga kawatan, mintras tanto dalaho na sang pangabuhi mo nga ang kawatan, tawag sa imo, makita ka sang tawo, para naman ang kawatan na. Ang aswang abi pa matudan mo gid mo. Until now ay matakakita sang tao nga nautod ang hawak niya kag imburubudan ta sang asin ni hawak yan. Pero ang kawatan, damo-damo ginadaslara na nadaga pa ipling iban.
0: Tatak RMN.
1: Sa ato naman nga tigog hiligay noon, subong aga ang tigulo, tuluka ang bulan. Pagabasahon ni Radyo Man Fiamay Otero.
3: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
4: Ining binalaybay ginatiguluhan, tuluka ang bulan. Tuluka ang bulan, nawala sing kasubo. Sa pagtamod sa tunog, sa dahon gatulo. Ang tanom sa duta, madali magtubo. Sa matugnaw nga gabi, madali maglambo. Tuluka ang bulan, kay nagakasadya. Sa pagtanaw sa dagat, ang balud gadapya. Mga isda sa tubig, nagapinalumba. Daw mahagop nga paon sa mga mangingista. Tuluka ang bulan, ang sanag wala nagakapalya. Sa ibabaw sang bukid, nagalusot ang siga. Mga kapispisan, didto nagapaamulya. Kung gabi nagahulon sa mga pugad nila. Tuluka ang bulan, nagayuhom sa kapatagan. Sa pagtulok sa mga tanom sa talamnan, mga humay sa ulan na bunyagan. Ang aton kalibutan, sang bulan ginaiwagan. Iningdingog hilagenon pinagi sa binalaybay ginsulat ni Rolando Gibraltar sang Igugulo Gimbal Iloilo katapo sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagdang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, gotukola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
0: Tatak RMN.
1: Sa ato naman nga mga mainit nga mga balita, nasunal pasado na sa House of Representatives ang hagna nga mag-fix ang termino sa barangay officials kag miyembro sa sanggunian kabataan sa 5 katuig. Sa plenary session subong Martes o kahapon nga Martes, ginaprubahan sa Kamara sa 3rd kag final reading ang House Bill 10971 kag nga may 211 ka mga affirmative votes, 13 ka negative votes kag isa ka abstention. Ginaduso man diri ang paghalin sa masunod gabarangay in sanggunian kabataan election sa ikaduhang lunes sang Nobyembre 2028 halin sa unang lunes sa Nobyembre 2026 kasi sa masunod ga 5 ka tuig ang BSKA or barangay sanggunian kabataan election. Makumpleto ang incumbent barangay officials ang isa ka termino bangod sa 2 ka tuig ng extension. Ang mga incumbent taman nagaserbi sa ila 3 ka sunod-sunod nga termino ang hindi mahimo magdalagan sa kaangay nga posisyon sa 2028. Ginamyendaran ang hagna sa House Plenary Session sa nagligid ga Miyerkules sa gobabuhinan ang 3-term limit para sa barangay officials sa duha lang ka termino. Ginapabilin sini nga 1-term limit para sa SK officials.
0: Tatak RMN. Kaya
1: matabo sina kung di ka tatlo ka magpadalagan, tatlo ka termino, so 3-3-3, that's 9. Pero subong 2 terms na lang, pero taglima naman ka tuig. So, pulo ka tuig yapon. Tikon si kapitan ninyo kawatan, pulo ka tuig sa mga wat. Daw may iminson ako gani nga kapitan Rajuman Jason mo. Ang pangunyadi balakap, madakpan talang kapalpagun ko ng alima mo. Tama gid ka, grabe mangunyadi. Eh, luka, dumatabinas ko di karun mo. Basi bala ka, sakit ko bala, tiyagon bala. Hindi ka na bala ka pagpakuno-kuno. Mayo ka nga kapitan. Kay ang ginalili mo pirmi, ang isope, kung ano nang sa vlog na ni Gibis, bla? Amugin na mga style man ni kapitan. Pero sobra lang nagalingan kay Gibis, kay daw hindi nag-iban mapatihan na. Pero ang iba na, ta ara ginamugin na. Kilala ko mo, may kilala ko nga kapitan. Halin iya sa kabilya sa siminto, balas, bato, panday, iya. Muna, tatlo ka termino, hindi ka mo, 9 years. Hindi mo lang 2 ka tuig, 10 years. 10 years man nga kinawatay na ni kapitan. Sa maayo nga kapitan, wala problema. Pero sa kawatan nga kapitan, tulukan nyo, kumangkap, abe, tubang ka mo, anay si Espio. Sang wala ka nagbarangay kapitan, anong napundar mo? Abe, sa nagkapitan ka, ano na napundar mo? Tulok bis Espio? Hindi pa piyo nga mata kung hindi mabuka Espio. Hindi man tanan ha, puro may mga ipokrito. Kaya nyo gani ko ha. Kaistorya ko to sa kapitol na pang... Hindi lang kamugaling subong madakpan. Inang mga pangulo order nyo ka pang purchase ng mga monoblock. Mungkin ang matigok yung kamo sa pilakadlaw na. Mapa-purchase may mga barangay kuno sa probinsya. Hindi lang ko, hindi ni konfirmado. Pero may nakaistorya sa akon. Kaya ipamangkot ko ini sa Liga President. May mga barangay sa probinsya. Kuno ha? Nga nag-purchase ka monoblock, pero wala man sang delivery. Ariyo, patapos ang tuwig, oh. Ubusa isang budget. Tanawon tani. E tutukan ta kamo, mangkuton tani yung mga barangay ninyo. Kap, hindi pa piyong mataka pa. Hindi lang si Kapitan parang pati yung kagawad, pero ti sa tananda si Kapitan ginman ang aruhang goda. Style ninyo. Abi nyo sa amon kagapo na natawo.
0: Tatak RMN.
1: Nasa 55 ang tanga sa aga ginanbanduan sa Tansigan Bayan si former Speaker Martin Romualdez nga magtambong sa hearing sa September 10, 2026 sa motion para sa barayo nga confinement sa ospital. Nagapabinin si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City halin sang Lunes sa ginservihan sang warrant of arrest nga ginisyo sang anti-graft court angos sa 7.4 billion nga plunder case. Sa nagligad nga adlaw, nag-files ang iyang kampo sang petition sa 3rd Division nga tagan siya sa padayon nga hospital confinement bangon sang health issues. Gimanduan man ang clerk of court nga mag-isyo sang subpoena ad testificandum sa pila ka mga doktor sang Cardinal para sa hearing. Samtang ginsiling ni Interior Secretary John Vicrimoli nga magkabig nga flight 3 si Romualdez sa pisar nga nagasuprer ini sang health conditions. Last 5:56 mga karadyo man sa ato naman nga balita sa international. Nagpamahog ang Saudi Arabia nga magbalos kasunod sa serye sa missile sa halin sa Houthis nga nagsunog sa mga oil facilities kagin kapila sa madamong nga tao. Sunod sa Saudi authorities nagtugas ang temporary shutdown sa oil sites ang overnight attacks kagin kapilas sa 73 ka mga individual. Nagbalik ang away sa tunga sa Houthis nga suportado sa Iran kag Saudi forces kasunod sa pagkagubas ang apat ka tuig nga kasugtanan. Sa nagligad nga mga inadlaw ginato sa napatay sa away sa tunga sa Houthis kag Saudi backed government forces sa palibot sang Bal al-Manbad Strait or Strait ang baba sa importanteng Red Sea shipping route.
0: Tatak RMN.
1: Sigihan yung away kay sa pila ka adlaw ang aton nga gasolina kag krudo tag 200 na. Amo nang tion ra Juman Jason nga wa siguro wala sang tawo nga diabetic. Kay hindi na magsakay. Malakat na lang. I-confirm kag-exercise kung nila yukas diabetes. Sa ato naman, balita sa negosyo.
0: RMN News, negosyo.
1: Nagsarurot sa panibagong record low nga 62.625 pesos ang peso kontra dolyar kahapon September 8. Sa September 4, nag-igoy ni sa record low nga 62.625. Unang nag-ipayag sa isa ka para sa official nga nagatutok ang gobyerno sa fiscal discipline. Mas matag na magamit sa pundo sa gobyerno kadungan sa pagnipis ang peso batok naman sa US dollar. Sa ato naman nga balita sa hinampang mga karadyuman.
0: RMN News Sports.
1: Kinahanglan sa National Bureau of Investigation ang pinagkadlaw agon magkompleto ang investigasyon sa kontrobersyal nga cauldron project sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o CONFISCOC. Iniapag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos magpasa sa sandugang nga dokumento ang duha ka importante nga testigo nga gina-validate sa mga investigador. Ginlunsar sa NBI investigasyon sa proyekto sa tunga sa mga question sa valor, procurement process, contract payments, kagustraksyon sa cauldron nga ginagamit sa 2019 Southeast Asian Games sa Pilipinas. Sunod kay Matibag, nakabulig ang mga dokumento nga ginhatag sa mga testigo sa mga investigador. Agod maistablisan kung sino nagpanugo sa mga transaksyon kag kundi nagkadto ang pundo sa gobyerno. Pahig niya nakita ang mga o nagkakita may investigador sa mga indikasyon nga posibly empty o kung duplicate payments gani ginatsikyar dugang sa NBI ang financial records sa supporting documents sa subong sunod sa iya padulong nasa pagtumod sang criminal liability ang ila investigasyon. Lakip man nga imbestigaran ang FISGOC kag mga tao na nagpasakop sa pagplano, pagbakal, pagkontrata, kapapatuman sang proyekto.
0: RMN News Entertainment.
1: Liwat nga nagkakuha sa atensyon sa netizens ang asawa ni Baron Geisler nga si Jamie Evangelista. Ini matapos mag-post ini sa pamangkot ang sa boundary sa tunga sang kasado nga amo kagabulig sa balay. Tapos gid. sa threads na pamangko si Jamie sa followers ko na normalong ukon morally acceptable para si sa kamaid ukon personal assistant nga maghulid sa kasadong amo. Ginsiling pa niya nga perspective ini sang isa ka confused wife. Apisar wala ginambal ni Jamie nga korektado sa ila ang sitwasyon apang madamo gilayon ang nag-speculate kay nag-angot sa ila relasyon ni Baron. Padayon nga nag-alapta ang screenshot apisar nga nakakas na ini sa threads account sa Instagram. Ginrespost ni Jamie ang mga content ang sa pagtilaw sa isa kakasado nga tao nga nag-asuprer sang alcoholism, addiction, kag narcissism. Magluwas sini nakita man nga wala lagi na follow sa luwasa isa kag isa ang Instagram apisar yara pang ilang mga pictures ka videos nga magkaupod. Ate, ano pa? Limpyo na eh. Budlay, no? Matsyag ko ang... Hindi ko na ipagyambal kay base masaklaw ko bilang mga... Although nga funny siya. Pero base masaklaw ko bilang mga kabulig sa balay. Hindi ko na lang paano ipagyambal. Mahuya man tayo. Pero si Baron niya... May kuwanan ni saya mo. May tendency giniyang mamira mo. Tida yun ikaw, iya. Bala mo naman ang boundary mo nga timbang ikaw. Mahulid kay mo sa amo mo. Huwag matagambal nga si Baron ina, ha? Pero ba, si may nagapamati na bala subong nga amo. Dayon ni mo, onyo pa ang inyong katuntuhan sa panimalay bala upon mo man ang asawa mo. No, sobra-sobra man. Doon alaw, ayan, ako na yara Juman Jason. Amo na nga kung magpangasawa ka sa pinakadlaw. Hindi ka mangita timbang ha. Delikado. Maabudlay. Dapat faithful ka eh. Dapat faithful ka sa imo asawa. Dapat gid, dapat. Last 7 impunto ang kagna sa aga sa ato naman extra wow balita.
5: Extra. Wow, balita.
1: Ano ang himuon mo kung ikaw ang crew sa isa ka eroplano kag may nagmaoy nga pasahero samtang yara sa tunga-tunga sa flight? Sa American Airlines flight dali sa Texas padulong sa New Jersey, nangin racist sa airline staff kag nangin violente sa mga kaangay nga pasahero ang 67 anyos nga lalaki. Natabuan man nga yara sa mga flight ang tagiya sa isa ka gun for high store kag empleyado sini nga anay police officer. Kaupon sa ibang nga pasahero, gingapos nilang lalaki sa bangko gamit ang duct tape kag zip ties. Naghugpang eroplano, ginayon ni nga gindakom sa Maryland Transportation Authority Police. Tikon unruly ka na imo, ga pinamuyayaw ka na kag laway na mga pinanghambal mo, timlaway man. May nagani, gingapos ka. Mga diri sa amon, mabunan kag tinidor kon. May kilala ko na Juman Jason. Di ka magpati tituro-tuon ni. Nilabo siya. Ang pila siya sintudos. Huwag mapatay. Tutuon niyong istorya. Pinulihan siya, nilabo siya. Sang sintudos, kabilog ang pilas. Huwag mapatay. Ayaw mo kung ano ginlabo. Lagari. Buisit. Last 7-3 Santara sa aga, magkaradyuman sa mga tapalamati natin. Subong aga, hindi ka mo magkalipat, inom ka mo DTX 500. Ang DTX 500 may charantin. Nagika sa Margoso nga nagabulig, ini panubo sa aton blood sugar. Di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay. Kagmataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulan. Gari magkaradyuman sa mga suki natin, ano pang inulat ninyo? Mag DTX 500, upda natin ini sa healthy lifestyle. Choy, hindi anay magkausang tamis, jutaya ang kanon kagamayang karni. Kaon ka isda kag mga vegetables. Gani mga karadyuman sa mga suki naton mag DTX 500 aprobado sa FDA. Ara na sa aton nga mga butika mga karadyuman. Ginatamyo naton subong aga, happy birthday kay Linda Casoyo from high school batch 74 sa University of San Agustin. Ang papanamyohon rin kay Sir Stephen Fanega. Sa way natin matamyaw, ginatamyaw ko kamo sa mayong aga. Standby na sa aton nga nationwide news Sa pangalan ni Radyoman Novi Guaso, ako naman si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Tatak RMN. RMN Network News.
6: Gayong hindi pa naman tapos ang issue sa wage order number 27. Bukod dito ay binababaan niya ang wage increase mula 85 na naging 60 pesos na lang.
7: Well, what is your basis for coming up with, hindi pa tapos yung 27, may 28 pa, binabaan niyo yung wage, yung minimum wage na increase from 85 to 60 pesos na lang. Ano ba yan? With all due respect,
8: yes,
7: lalo nalilito na kami. We don't think you're moving forward. That's why, Mr. Secretary, please, moving forward, dapat mag-usap na lang tayo before complicating matters.
6: Hugo naman ni Buena Fe, na naniniwala sila na ito ang best way para agad na maramdaman ng mga manggagawa ang dagdag sahod. Sakaling maaprubahan ng National Wages and Productivity Commission, magiging epektibo ito sa September 26.
9: Yung pagpapatupad ng wage increase sa National Capital Region, mainit na tinalakay sa budget hearing ng Kamara. Detalye ng balita mula kay Radyoman Grace Mariano.
4: Naging mainit ang diskusyon sa pagitan ni na Labor Secretary Francis Tolentino at kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando patungkol sa implementasyon ng wage increase sa National Capital Region na sinuspindi ng Pasig Regional Trial Court sa budget hearing na pinangunahan ng House Committee on Appropriations sa iginiit ni San Fernando kay Tolentino na dapat ipatupad ang wage order number 27 dahil nabigo naman ang petitioners na maglagak ng 10 bilyong pisong bond. Sagot ni Tolentino, kaisa siya sa nais ni San Fernando pero hindi nila ito magagawa dahil may umiiral na injunction ang korte. Kaya naman, naghain ng urgent motion ang Solicitor General para resolbahin ang kaso. Dahil dismayado ay isinulong ni San Fernando na i-defer o ipagpaliban ang budget hearing ng DOLE pero hindi naman ito sinuportahan ng mga miyembro ng komite.
10: Sabi po ng judiciary, sa budget hearing, kapag walang ban, walang injunction. Therefore, in effect, ang wage order number 27.
11: With all due respect, hindi po ang DOLE, hindi po ang litigants ang magdidesisyon kung mali ang proseso. Ang magdidesisyon po nito ay ang usgado. Sila po lang ang may poder. Courts have the discretion over the bond and the integrity of the bond, and that does not automatically void any previous injunction.
10: Kaya nating magantay. Pero mga minimum wage earner na araw-araw inaagawan ng 60 pesos, maliit man sa pandinig natin, malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner. Yan po yung dahilan kung bakit nagagalit tayo. Dahil naririnig mismo natin sa DOLE, hindi nyo kayang tindigan kung ano yung mandato ninyo. Napakahaba po ng explanation, pero hindi nyo kayang ipagtanggol man lang yung mga minimum wage earner. Kaya kung hindi nyo po kayang ipagtanggol yung mga manggagawa, wala po kayong karapatan na humingi ng budget.
4: Yan po ang bahagi ng mainit na palitan ng argumento ni na Representative Eli San Fernando at Secretary Francis Tolentino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Sa kaugnay na balita, inwestiyon ng ilang mga labor group ang pagpapalabas ng wage order number 28 sa budget hearing ng DOLE sa Kamara. Giniit ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na posibleng magkaproblema ito dahil isang beses lamang maaaring magkaroon ng wage hike sa loob ng isang taon.
10: Ay kinumpirma na merong wage order number 28. So yung dapat na 85 pesos na dagdag sahod natin, ang ginawa, wage order number 28, 60 pesos na lang. 60 pesos. Oh, ganyan ka high. So yan yung matindi. Tapos yung 60 pesos na bagong wage order, mga boss, hindi yan retroactive. Ibig sabihin, hindi mako-cover niyan yung dagdag sahod mula pa nung July 25. O kita niyo yung kalukuhan ng Department of Labor and Employment?
6: Nangangamba naman ng Federation of Free Workers at nagkaisa Labor Coalition na indikasyon ito ng pagsuko ng jurisdiction ng DOLE sa mga wage order. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigyang din ni Chairperson Attorney Sunny Matula ng Chairperson ng grupo na walang otoridad ang mga regular na korte sa usaping pasahod.
12: Sana hindi ito a form of surrender ng jurisdiction ng Department of Labor patungkol sa mga wage order, kasi sa ating pagkakalam at napag-aralan natin sa batas na wala pong otoridad ang mga regular courts na makialam sa usaping pasahod. Ano? Kung may reklamo man sa mga desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ay dapat ang apila ay nasa National Wages and Productivity Commission o NWPC ayon sa Republic Act 6727.
6: Kaysa Labor Coalition Chairperson Sunny Matula.
9: Labing isang minuto na ho nakalipas alas 7 ng umaga. O ito pa, umakyat na sa 6% ang unemployment rate sa ating bansa nitong Hulyo. Katumbas po yan ang mahigit 3 milyong Pilipino na walang trabaho. Ayon kay Philippine National Statistics, National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa, dumami ang mga Pilipinong kabilang sa workforce habang hirap ding makahanap ng trabaho ang mga kakagraduate lamang ng kolehiyo. Naitala naman sa Metro Manila ang pinakamataas na unemployment rate sa lahat ng rehiyon na 8.2%, samantala umakyat din sa 12.9% ang underemployment. O ito po yung mga manggagawang naghahanap pa ng karagdagang trabaho o dagdag na oras dahil kulang ang sweldo. RNN Network
6: News. Sa iba pang mga balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan sa botong 211-13-1 sa ilalim ng House Bill 10971. Tayong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK official mula sa kasalukuyang 4 taon. Sakaling maging ganap na batas, itinatakda rin ito ang paglilipat ng barangay at SK elections sa November 2028 at idaraos na lamang kada 5 taon. Mananatili naman ang probisyong 3-term limit para sa mga barangay officials at 1-term lamang para sa mga opisyal ng SK.
9: Sa kaugnay na balita, yan daw 5 term na yan para sa mga barangay at SK official. Malaki ang matitipid ng pamahalaan ayon sa isang senador. Sino kayo may sabi nito? Kasama natin Rajuman Conde Batak.
8: Mas makakatipid ang pamahalaan kung gagawing tig 5 taon ang bawat termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa isinagawang interpellation, sinabi ni Senator Cheese Escudero, sponsor ng panukala, na mas malaki ang gagastusin sa 3 beses na eleksyon sa loob ng 10 taon kapag tig 3 taon ang bawat termino kumpara sa 2 beses lang na halalan sa barangay kapag tig 5 taon naman ang termino. Oras na maaprubahan ng panukala, makakatipid ang gobyerno ng 20 billion pesos kapag ginawang 5 taon bago magdaos ng halalan.
13: Ayon din mismo sa kanila, mas malaki matitipid ng pamahalaan sa 2 hanay o rason. Una, makakatipid ang gobyerno dahil imbis na 3 eleksyon sa loob ng 10 taon, magkakaroon lamang po tayo ng 2 eleksyon sa loob ng 10 taon. At nalalaman po ng ating kagagalang-galang na Senate President kung magkano at gaano kamahal ang isang eleksyon na umaabot sa kulang-kulang 20 bilyon kaugnay ng barangay and SK elections. So, 20 bilyon na agad ang matitipid natin sa loob ng 10 taon, kung ipapasa po natin ito.
8: Inialimbawa pa ng senador na karamihan sa mga village leaders sa Southeast Asia ay nasa 5 taon ang termino maliban sa Indonesia na 8 taon ang termino. Dagdag pa sa magiging disadvantage kung matuloy ang halalan ngayong Nobyembre 2 kung saan magsisiuwian sa kanila mga probinsya ang maraming residente dahil sa undas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
6: Sa ating balitang hyperlocal, dyan po sa Iloilo, may mga manok at itik na misteryosong pinatay at tinanggalan pa ng lamang loob. Kasama natin sa balita Rajuman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
14: Ikinagulat ng ilang residente sa bayan ng Dumangas sa lalawigan ng Iloilo ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng maraming manok at itik. Ayon kay Chofela Dariada ng Barangay Rosario, natagpuan niyang patay na ang kanyang mga alaga na wala ng lamang loob. Sinabi naman ni po ng Barangay Giovanni La Chica na mahirap ipaliwanag kung ano ang nangyari at wala pa silang impormasyon kung sino ang sa likod nito. Ito na ang 2 beses na nangyari ang insidente. Noong Agosto, tinatayang 40 na mga manok at itik rin ang namatay sa nasabing lugar nang hindi pa nakikilalang suspect. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng otoridad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
9: Teka, meron daw pong forest fire na muling sumiklab dyan sa Davao de Oro. Makibalita tayo, malaki Rajman Karin Beltran ng Araman Davao.
15: Huling sumiklab kagabi September 8, 2026 ang sunog sa kagubatan ng Purok 10, Barangay Osmeña, Compostela, Davao de Oro. Ayon sa Bureau of Fire Protection na BFP Compostela, natanggap nila ang ulat pasado alas 6 ng gabi. Ayon kay Compostela Mayor Levy Abdao, mahirap maabot ng mga fire truck ang lugar dahil nasa kabundukan ito. Dahil dito, ipinadala ang mga responders sa mismong lugar upang mano-manong tumulong sa pagpigil sa pagkalat ng apoy. Pinalakas naman ang operasyon sa pamamagitan ng karagdagang tauhan mula sa 534th Engineering Battalion, 25th Infantry Battalion, BFP, Community Emergency Response Team, MDRRMO at mga opisyal ng barangay. Gumamit din ng drone upang masubaybayan ang direksyon ng apoy habang gumagawa ng fire line ang mga responder upang mapigilan ang pagkalat nito. Lalo na sa lugar na malapit sa taniman ng palm oil. Hinikayat naman ang publiko na umiwas sa lugar at huwag magtipon sa kalsada para sa kanilang kaligtasan. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Rob Zuman, Karin Beltran, Tatok, RMN.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Gustong isa lang ng prosekusyon bilang testigo ng impeachment trial ang mismong nasasakdal na si Vice President Sara Duterte para sa Article 1 o issue ng confidential funds. Sa Day 23 ng paglilitis, gumawa ng manifestation si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na bibitawan na nila ang 15 sa 27 testigo nila sa Article 1. Halip ay patatawag na lamang ang Vice Presidente para tanungin sa lahat ng artikulo.
17: Pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the Vice President. And that is why, Your Honor, in lieu of presenting 15 other witnesses, we will be presenting the Vice President herself. And as well, we have two remaining articles, Your Honor, the article on unexplained wealth and the article of bribery, all of which, unless the Vice President herself appears and respects the process of this impeachment court and confirms her allegation of innocence, Your Honor.
6: Ayon naman kay House Prosecutor Attorney Chel Jokno, hindi lamang nito mapapabilis ang paglilitis, kundi diretso na mismong aaminin o itatanggi ni VP Sara ang mga paratang laban sa kanya.
18: Ang hinihiling lamang po namin ay simple. Kung totoo, aminin. Kung hindi totoo, tuwirang tanggihan. Kung hindi naman kayang aminin o itanggi ng tapat, sabihin sa ilalim ng panunumpa kung bakit. Pero kung walang tunay na dispute, hindi na po natin kailangan gumugol pa ng ilang linggo at magharap ng humigit-kumulang 15 testigo para patunayan ang hindi naman talaga pinagtatalunan. And that, Your Honor, is precisely the reason why we have filed this request for admission to narrow the issues, shorten the trial, and assist the court in the orderly and unimpeded search for the truth.
6: Gate naman ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison, karapatan ng bawat Pilipino sa saligang batas na bawal pilitin ang nasasakdal na maging testigo ng sarili niyang kaso.
19: The preservation of liberties does not depend on motives. And while the motives of men are often commendable, we must remember, however, that the preservation of our fundamental liberties does not depend on motives. A suppression of liberty has the same effect, whether the suppressor is a reformer or an outlaw. And the only protection against misguided zeal is constant alertness to infractions of or the guarantees of liberty guaranteed in our Constitution.
6: Ngayong araw ay walang paglilitis na magaganap dahil ilalaan muna ito sa pagmamarka ng mahigit 1,800 na mga dokumento kabilang ng bank at insurance records, ng prosekusyon at ng depensa. Dahil dito magpapatuloy ang trial proper sa Lunes, September 14.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks
20: special coverage.
9: Sa kaugnay pong balita, formal nang nagmosyon si Senator Judge Erwin Tulfo para hilingin ang malinaw na interpretasyon sa all the members of the Senate pagdating sa voting threshold sa conviction o kaya'y acquittal ng nasasakdal sa impeachment trial. Sa unang araw po ng paglilitis noong July 6 ay itinakda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na kailangan ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte na nakasaad sa konstitusyon. Pero sabi ni Tulfo, hindi naman kompleto ang 24 na Senator Judge na dumadalo sa paglilitis dahil may mga kasama nga silang nakakulong, nagpapagaling at nagtatago. Kung igigiit ang 16 vote threshold, mauwi lamang daw sa acquittal by default sakaling mas maraming senador ang hindi naman makadalo ng trial.
21: However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if 9 or more senators are unable to vote because they are beyond the coercive reach of the Senate during the day that we have to cast our votes? For one reason or another, halimbawa may sakit po yung isa sa kasama natin na present po ngayon. Suspendido, nagbitaw para tumakbo sa mas mataas na posisyon. Namatay, nagpagamot sa ibang bansa. Nakakulong, nagtatago. If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who are able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default.
9: Tumalag naman po dyan si Senator Judge Pia Cayetano at Robin Hood Padilla doon sa naging manifestation ni Tulfo.
22: There are many ways to interpret Supreme Court decisions, but let's not make it appear that it is jurisprudence or it is the rule in the Senate.
23: Kung gusto natin ng pagbabago sa konstitusyon, eh dumaan po tayo sa tamang proseso. Ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay ex-convict. Isa lang po ang gusto kong malaman po ninyong lahat. Hindi po ganyang kataas ang pinag-aralan ko. Pero ipaglalaban ko ang konstitusyon na ito hanggang sa dulo ng aking buhay.
9: Dahil po dyan ay napagdesisyon na lamang ni Escudero na kumuha muna ang opinion ng mga constitutional experts sa impeachment court bilang amicae curiae o yung friends of the court bago desisyonan ang 16 vote threshold.
24: Given the sensitive and serious nature of this issue and topic, as discussed earlier with counsel for the parties and the senator judges, we will be enlisting the opinion and assistance of amici curiae or friends of the court, so to speak, in order to give their opinion with respect to this issue, and we'll be scheduling as well.
9: Amici pala yun, ano? Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero.
20: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mananatiling bukas sa dalawang testigo ang Article 4 o Grave Threats at ang Article 1 o yung Confidential Funds sa Articles of Impeachment. Ito'y matapos sabihin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na maaari pa rin nilang ipatawag sina Colonel Raymond Dante Lachica at Dennis Nolasco bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sina Lachica at Nolasco ay makailang beses nang binanggit ng mga nagdaang testigo dahil sa kanila pinagkatiwala ang paggasta ng confidential funds ng DepEd at ng OVP bilang mga security officer. Ayon kay Escudero, maraming senator judge na ang nagtatanong kung ipepresenta ba ang dalawang colonel sa witness stand. Karapatan anya ng korte na magpatawag ng dagdag na testigo kapag hindi sila kontento sa mga ebidensya ng prosekusyon at depensa. Sakali mang ipatawag, sina Lachica at Nolasco, bubuksan ng korte ang cross-examination para sa dalawang partido. Ang mga ansaming pagbabalik, halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa panibagong historic low.
9: At dahil umano sa selos, babae patay matapos pagsusuntukin ng live-in partner sa San Carlos City, Negros Occidental.
6: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
20: RMN Network News.
9: Buntag na Pilipinas sa Ilopos.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections, Drangampan.
0: narito ng ulo na mga mainit na balita.
1: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
2: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
3: RMN Network News. Police report.
5: Dahil sa selos, isang babae po ang patay ng pagsusuntukin ng kanyang live-in partner sa San Carlos City, Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
25: Dahil sa umanoy silos, binawian ang buhay isang babae matapos suntukin ng sariling live-in partner sa bahagi ng Barangay 3 sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Kinilala biktima na si Elias LC, 31 anyos, habang kinilala naman ang suspect na si Elias Jimmy, 33 anyos. Ipinahayag ni Pulisa Major Judices Catalogos, spokesperson ng Negros Occidental Pulisa Provincial Office, umanoy lasing ang suspect nang maganap ang pagtatalo sa pagitan ng mag-live-in partner. Kasunod ng pagtatalo, biglang sinuntok ng suspect ang biktima sa bahagi ng kanyang ulot na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Sa pagdating sa San Carlos Doctor's Hospital, voluntary naman na sumuko sa awtoridad ang suspect matapos sa insidente at ito ay nakatakdang harap sa kaso kaugnay sa paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatakaramin.
26: Samantala, mahigit 2,000 pulis ang ikakalat dyan po sa Naga para naman sa traslasyon prosesyon ng Birheng Peña Francia. Ito po'y sa Biyernes. Pakibalita tayo mula kay Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
27: Higit 2,800 ng mga PNP personnel ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Naga ngayong darating na Biyernes, kaugnay ng pagsasagawa ng taunan na traslasyon posesyon. Ito ang tradisyon na paglipat ng imahe ng Divino Rostro at Nuestra Senora de Peña Francia mula sa Peña Francia Shrine patungong Naga Metropolitan Cathedral. Ayon sa security cluster ng Incident Management Team, 2,010 sa mga PNP personnel ang mula sa iba't ibang probinsya sa Bicol na magsisilbing augmentation force, habang ang 805 naman ay mula sa Naga City Police Office. Ayon sa IMT, naasahan ang pagdagsa ng nasa 1,000,000 na mga deboto ng Birheng Peña Francia mula sa araw ng Biyernes hanggang sa susunod na linggo sa araw ng fluvial procession sa Sabado. Ito ay gagawin sa Naga River para maiuwi sa kanyang tahanan ang imahe ng Peña Francia sa Basilica Minore. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
5: Sa ika-apat na pagkakataon ngayong Setyembre, sumadsad sa panibagong historic low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62.62 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, September 8. Nahigitan nito ang naitalang all-time low, 62 pesos and 59 centavos, noong Biyernes, September 4. RMN Network News.
26: Samantala, aabot na sa 591 ang bilang po ng mga na-admit na pasyente sa San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila dahil ito sa leptospirosis. Ayon kay San Lazaro Hospital Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section Head Infectious Disease Expert Dr. Ronjin Sulante, may apat na bagong leptospirosis patients ang dinala sa ospital mula noong Biyernes. Kaugnay niyan, aabot na sa 22 ang namatay dahil po sa naturang sakit. Sabi po ni Solante, mayorya ng mga namamatay doon ay bunsod ng pulmonary hemorrhage o pagdurugo ng baga. Pero paliwanag po ni Solante, marami rin sa mga isinusugod sa bagamot ay nasa severe o malubhang estado na ng leptospirosis, kaya pahirapan ang paggamot sa pasyente.
28: Most of the cases that we encounter are already in the
4: severe form, no, pumupunta yan dito. Or yung mga galing ng ibang hospital na it took them several hours bago nakarating sa Lazaro Hospital, or even day, no, 24 hours to 2 days kasi nanggagaling pa sa medyo malayong lugar, dinala lang dito, tapos pagdating dito, napaka-severe na ng condition nila, no? So the peak of hospital days that they stay is only 1 to 2 days, and despite aggressive measures na binibigay natin, there is a point of irreversibility, no? Hindi mo na ma-reverse ang condition nila.
26: Kaya patuloy po yung paghimok ni Dr. Solante sa ating lahat na magpatingin kaagad sa doktor, yung mga lalo na po yung mga sumuong sa baha o kung nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis. Una lang nagdeklara ng leptospirosis epidemic sa lungsod ng Maynila matapos malampasan ang epidemiological threshold ng sakit.
5: 7:31. Performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, math at science ay umangat sa international assessment. Kasama natin sa balita Radyo Man Chanel Salazar.
7: Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angat ng performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science batay sa pinakahuling resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay Pangulong Marcos, muling umabot ang Pilipinas sa level 2 sa reading proficiency at kabilang sa mga bansang may pinakamabilis na pag-unlad sa education system.
8: Pilipinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming na ilagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa.
7: Para sa Pangulo, patunay ito ng sipag na mga mag-aaral at husay na mga guro, lalo na kapag may sapat na suporta mula sa gobyerno, magulang at komunidad. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para higit pang maiangat ang kalidad ng edukasyon.
8: Nakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gano'ng kagagaling ang ating mga mag-aaral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral, at kung gano'ng kagaling magturo ang ating mga guro, basta't sila ay suportado ng tama, ng hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang, at lahat ng ating mga kababayan na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng ating mga anak.
7: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
26: Alas 7:33 na po, 7:33 na ating oras. Diringgin ng Sandigan Bayan 3rd Division bukas at 10 ng Setyembre yung punghiling na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kautusan na inilabas, ipinaharap sa korte ang apat na doktor ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center para magpaliwanag sa kondisyon ng kalusugan ng dating House Speaker. Ipinasusumite rin sa mga doktor ang mga resulta ng medical examination ni Romualdez batay po sa urgent motion for continued hospital confinement ng mambabatas na kasaad na nakararanas ito ng cardiovascular at coronary artery disease, hypertension, chest pain at psychological anxiety. Sumailalim din naman ang mambabatas sa angioplasty noong 2025. Samantala, inatasan din si Romualdez na personal na humarap sa korte, depende na sa kanyang magiging kondisyon.
5: Sa kaugnay na balita, nanindigan si DLG Secretary John Vic Remulla na coincidence o nagkataon lang ang pagtungo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa ospital bago isilbi ang kanyang warrant of arrest. Batay sa mga ulat, alauna ng hapon ang mairaffle ang kaso ng mambabatas sa Sandigan Bayan, habang alas 4 naman ang hapon ang magtungo ito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon kay Remulla, sa lahat ng mga personalidad na sangkot sa flood control scandal, ay tanging si Romualdez lang ang dumiretso ng ospital sa halip na tanggapan ng CIDG. Gayunpaman, wala umano silang karapatan na pigilan ng sinuman bago maglabas ng warrant.
10: Wala kaming karapatan na i-intercept sila bago lumabas yung warrant of arrest. So, telegraphed lagi kasi na-file na alam nilang na raffle na. So, inuunahan nila. Okay. In this case, actually, dito lang kay Speaker Martin nangyari yan. Kay former Secretary Bunoan, dito nakita ang kanyang kondisyon. Hindi siya dumiretso sa ospital. Kay Senator Marcoleta, ganoon rin. Dito nakita yung kondisyon niya, hindi sa ospital. Si Speaker lang ang dumiretso talaga sa ospital.
5: Samantala, paglilinaw naman ni Remulla, walang utos kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pag-aresto sa kanyang pinsan.
10: Ang kapatid na lalaki si President. So ito na ang pinakamalapit ng pinsan niya. Kung akala niyong madali para sa kanya, hindi. Kung siya sabi niyong, kung tinatanong niyong may instructions para sa treatment sa kanya, wala. Zero.
5: Si DILG Secretary Janvic Remulla.
3: RNN Live Report!
26: Report tayo, yung hepe ng San Juan City Police nagsagawa raw ng security check dyan po sa Cardinal Santos Medical Center kung saan nga naka-confined si dating House Speaker Martin Romualdez. Makibalita tayo, wala kayo Rajman Gerald ulit.
3: RNN Network News.
11: Nagsagawa na nga inspeksyon sa Cardinal Santos Medical Center, ang hepe ng San Juan City Police Station kagabi. Sa otorong ospital na confine si dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa kasong plunder. Dakong alas 9 kagabi nang nagtungo si Police Colonel Anthony Gatang Organtanga, itong Chief of Police ng San Juan, sa ospital kasamang ilang operatiba ng San Juan Police. Nabirigantang mabahagi lamang ng regular inspection at security check-in ang kanilang pag-isita sa ospital. Wala pa namang nabataang personalidad na lumating dito at bumisita sa mambabatas. Inihintay pa ang medical bulletin para sa karagdagang detalye ukol sa lagay ng dating House Speaker. May bit pa rin naman itong seguridad sa perimeter ng ospital. Kasama mo sa DZXL, Armin Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa talk. Armin.
3: RNN Network News.
5: Defense Secretary Chodoro, pinagsabihan ng China na mahiya naman kayo. Sunod ng natanggap na note, liham habang siya po ay nagsasalita sa Seoul Defense Dialogue. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
3: RNN Network News.
12: Mahiya naman kayo. Ito ang sagot ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa liham na mula umano sa China sa ginap na Seoul Defense Dialogue 2026 sa Seoul, South Korea. Sa video na pinost sa Department of National Defense, may kitang sumasagot sa plenaryo ng SDD si Chodoro nang maantala ito dahil may biglang nag-abot sa kanya ng isang papel. Nakasaad sa papel ang patungkol sa posisyon ng China sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, dapat na magpakalala kadesente naman ng kaunti. Mahiya naman ng kaunti ang China, lalo sa host country na nasabing forum. Dagdag pa niya, kailangan yata ng basic decency at behavior ng China sa ginawa nito at pagpapakita lang ito ng kawalan na respeto ng China sa international law.
13: If this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing unclos to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
12: Ang tiling ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tutok Armen.
26: Ang Philippine Boxing Team, target daw na makakuha ng gold medal sa Asian Games. Narito na si Niel Santua.
14: Umaasa ang Philippine Boxing Team na wakasan ng matagal ng pagkakauhaw ng bansa sa gintong medalya sa boxing sa darating na Asian Games. Sasandalan ng kupunan ang karanasan ng kanilang mga veteranong boksingero upang makasuntok ng magandang kampanya sa prestihiyosong torneo, kabilang ang Olympic bronze medalist na si Yumir Marshall. Kumpiyansa ang Association of Boxing Alliances in the Philippines na may sapat na lalim at kalidad ang kanilang lineup upang muling makapaghatid ng gintong medalya para sa bansa. Samantala, target ng mga Pinoy boxer na putuli ng matagal ng gold medal drought at muling patunayan ng lakas ng Pilipinas sa international boxing scene. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santuwat Atak, RMN!
15: Si Yeng Constantino ay nag-audition daw para maging o dati para maging miyembro ng Sex Bomb. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
16: Ni-reveal ni Pinoy pop rock princess Yeng Constantino na nag-audition siya para maging member ng OG girl group na Sex Bomb Girls noong kanyang kabataan. Sa isang interview, sinabi ni Yeng na nag-audition siya noong 14 years old pa lang siya sa kagustuhan ng kanyang ina. Sikat na sikat daw kasi ang

0: pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN. RMN Network News.
1: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Pahanumdum hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasi nga tiyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdum namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sang inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sang inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.

0: clear, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na higit si Musiko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline?
14: May na-discover na akong timplado na at

0: Mga karadyoman, ang oras las 7.45 na, ang tag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyoman Mags.
1: Good morning, Boss Idol.
2: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyoman. Good morning, Radyoman. Good morning, Ilaw na buhay.
0: Bagong
3: mina.
0: Cute na guy, ano po yung masasabi ninyo na hindi, parang hindi matuloy?
3: Tuloy.
0: Ang eleksyon sa November 20 or November 2026 sa Barangay and Sangguniang Kabataan eleksyon. Ano po yung reaksyon ninyo na parang hindi matuloy?
3: Tuloy, gra.
1: parang
0: hindi matuloy gani.
1: Anong masasabi mo po ninyo
0: sa topiko natin ngayong umaga?
3: Sabi ko lang na comment na.
1: Te.
0: Kita guy, kung magdalagan ka bi kapitan sa barangay, kag kung magdaog ka,
3: dagkong.
0: Ano nga mga project sa barangay ang imo nga i-implement bilang barangay kapitan, punong barangay, cute na guy?
3: Ang limpyon tana.
0: Limpyon ang barangay. Ano pagid?
3: Para limpyo.
0: Okay, ano pa, ano mga project pa?
3: Tanong ko bayabas.
0: Ano nung bayabas?
3: Tanong.
0: Para sa ano na?
3: Para pwede kaon eh.
0: Okay, bayabas, pwede na. Ano pagid ang mga project mo?
3: Tanong ko pichay.
0: Pichay. Ano pagid?
3: Kamates.
0: Kamates. So, kuan ka mo, braka bahay kubo.
3: Oo.
0: Ano pagid ang imo nga mga infra projects?
3: Talong ko, talong.
0: Talong, ara na na. Ano ang imo nga ipatindog, ipaobra?
3: Balay.
0: Balay ni sino?
3: Balay ko.
1: Iya, gali.
0: Ati, okay. Hindi nyo ni pagbutuhon ng kapitan, ha? Kay balaya yang iya nga ipatindog. Cute na guy, anong kape mo?
3: Nice coffee.
0: Naginom ka ng scone coffee.
3: Nami, amot, naitay, brato pa.
0: Sa mga suki naton nga nagapamati, subong, ang non-scone coffee, mga karadyuman, amo ini ang kape para sa imo. Ang kape nga kadua mo sa imnon, kay naka,
3: tibag.
0: Gani makabarato ka. 12 pesos ang bilin niya, di kung kadua mo sa imnon, 6 pesos lang ang gingasto mo kada inom. Pero hindi na matawag nga gasto. Kay may ara ka sang ROI, ang return of investment mo, magradyuman, healthy ang ginapasulod mo sa imo siringa chan. Gani sa masuki natin, mag-nanscon coffee na, anong imo siringa balanyos, cute na gai?
3: Seta.
0: Soft as Wonder Oil, may ari ini, sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
3: Ubusan na.
0: Gani sa mga suki natin, magradyuman, mag-soft as Wonder Oil, subunga aga, anong, sinong itamyawon mo, subunga aga, cute na gai?
3: Ay, good morning, mga Totoy Star. Impa, good morning. Good morning. Happy Rebot, good morning. Lick Salis, good morning.
0: Parinik.
3: Parinik. Pip, good morning, man.
0: Speak, when eh, kay mga Mayor Buboy Puyo.
3: Nuloy Puyo, good morning.
0: Doc Buboy.
3: Doc Buboy, good morning. Good morning, mga Totogok. Totogon, good morning.
0: Okay.
3: Good morning.
0: Si Dr. Raul Banyas.
3: Banyas, good morning.
0: Dr. Banyas.
3: Doc Banyas, good morning.
0: Oo, si... Si Pari, ano? Si Parikoy Mandre Malabur.
3: Magis, Mandre, good morning.
0: Parikoy Mandre.
3: Good morning.
0: Parikoy.
3: Parikoy.
0: Na, okay.
3: Good morning, mga pipada. Magic Brias, good morning.
0: Okay, salamat, kid, kay cute na guy, ha?
4: Tatak, RMN.
0: Na 7.48 na ang ari ang aton ng mga balita.
4: RMN News, Derecho Headlines.

0: Agarajuman sa ato sini nga mga balita subong aga, mayorize sa Trenias, ginapahalong ang publiko batok sa dengue subong nga tig-ululan.
1: Sa showbiz, Jesus ang Blackpink nag-release ang iya bagong nga single nga Click.
0: Balita sinampang ano magpronounce ni EST or Eskola? Eskola sa Thailand nagkampiyon sa 2026 sa PVL Invitational Conference Championship. Inikiban pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
1: 5 Extension Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong nga ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed the Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Makarajuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado. Ani sa mga tagpalamati naton, tandaan ninyo, inom ikaw sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Pangitaon ta ang may tatak ili. Tatak original choy ang imo nga, ang imo siring 11 pesos ini pagibakal sang kun ano-ano lang nga makaguba pa sa imo siring ikayong lawas. Inom ikaw Life Extension, dalon mo sa mga butikang imo siring kwarta. Pangitaon ta ang tatak ili, tatak original sa pagtuon nagapakita nga mataas ka vitamin D3 nga level. Sa atong dugo indi ka madali-dali sa balatian, kag kun magbalatian ka man madasig ka makarecover. Mag Life Extension Vitamin D3 na for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
1: Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
0: Sa detalye,
2: Tatak RMN.
0: Ginapahalong ni Mayor Raisa Trenias ang publiko subong at igululan. Panugyan ni Trenias, dapat mangin matinlo ang palibot. Pahayag pa niya nga kung wala sang pugaran sa lamok, masilway ang tag sa kapamilya.
3: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Remember the 4S, search and destroy, self-protection, and seek early consultation. Kag-support fogging when needed. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa atun balay, sa atun...
0: Ang panugyan ni Mayor Raisa Trenias.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil ara na sa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod nga ang Soft Touch Wonder Oil may lima ka all natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang aplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. Kag i-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Mahimo sa gihapon magpadayon sa ilang ginasunod ng internal rules of procedure o kon IRP ang mga local sanggunian apisal sang existence sa Department of Interior and Local Government o kon DILG Legal Opinion Number 95 Series of 2025. Ini ang legal nga opinion sa ehensya nga nag-aatag nga dapat mag-aserve lang ang presiding officer kag magboto kon may patas sa voting ang vice alcalde kag vice gobernador. Indi man sila makapakigbayin sa deliberasyon o kung makasponsor sang ordinansa o kung resolusyon. Suno kay Attorney Junine Wednesday Hava, legal officer sa DILG 6, tanan nga ordinansa o kung resolusyon nga ginpasar, makabig nga regular sa pihak sang ginatumod nga legal opinion kung wala sang magkwestiyon o kung magpasa ka sang kaso sa korte. Patagpan ni Hava nga nagadepende na ini sa tag sa kasanggunian kung ila adoptaron o kung sundo ng legal opinion bilang kabayan bahin sang ila IRP. Panindugan ni Hava nga samtang wala ginbaliskan sang korte ang legal opinion, magapabilin ini nga balasihan sang ahensya sa kaangay nga sitwasyon.
2: Tatak RMN.
0: Na 7:53 santang na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, sa mga suki naton, mag Santon Plus Gold na kita. Ang Santon Plus Gold may-ari ini sang spirulina, may garlic, may mangustin, may barunggay, mayuni para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani mga karadyuman sa mga tapalamati natin, so yung tating parigarilyo, untating inom. Patay ganing tao nga wala biso, ayan pa ikong bisuhan. Gani sa mga suki natin, kung gusto mo nga hindi ka makita o nga hindi ka pagsailuhon ang imong birthday sa November 1, kagini ka pabisitahon sa puno sang kaguan, inom ikaw sa suplemento nga magkabulig sa imo, kag untatan mong bisyo mo. Magsanton Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remy Loy.
2: Tatak RMN.
0: Ginkatingala ni Nanay Chofila Deriada sa Barangay Rosario, Dumanga, Siluilo ang dungan nga pagkapatay sa iya 51 kamanghinuptanan nga manok ag pato. Base sa post, ang Dumanga sa Banwa ko nga FB page, nga nasapwa na lang ni Deriada ang iya kasapatan nga lunsay patay kag wala nasang kasudlan. Ilabi na ang atay kag batikulon. Bangon sini naghatag ini sa misteryo para sa tagiya kun anong tinugang may kimuan sini. Sa subong wala pa sa gihapon natumod ang rason sa pagkamatay sa mga kasapatan.
2: Tatak RMN.
0: Ayun mo na duman, Max, basta gani nga ginakuha ang atay, aswang ina.
1: As in?
0: Kung duman ko na sa una, bago pa lang ko sa radyo, may natabo ni nga damo-damo nga kanding napatay dito sa I think tubungan or tigbawan. No, tubungan, blamo. Tubungan. Ang tilasang kanding, ari di tanan sa liog. Ah, tiang ambar sang tao, siling niya, kuan gini, aswang. Aswang gid ang tumira.
1: Pero
0: sang naimbestigaran, ido gali nga, inang daw, kuan bla, daw, wild ba lang nga ido. May term sila nga gingamit, daw, chupacabra.
1: Chupacabra.
0: Yeah, daw, ano na siya, daw, may pagkaido siya nga, the wild na sa bala nga ginapang kagat niya din dugo lang radyuman mags ang ginasuyop niya tiang hambal sa tao dito may aswang gid sa ginimbestigaran din magali aswang ay do gali diba si Ariho sa Dumangas pang na natabo uinte la 7:55 tara na sa aga na Juman Mars.
1: Ang inyong bahin ginadalon sa inyo sa Santong Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santong Plus Gold. Ang Santong Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina nga nagapanamik at nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santong Plus Gold, produkto de kalidad sa Yes to Health and Wellness. Nadakpan na ang hinablos nga naglabo sa Yatiyo sa sitio Ulianan, Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo, Martes ang tinalikdan nga adlaw. Ini ang ginkompirmar ni Police Captain Melvin Mercado, ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station. Ang biktima gininago kay alias Andres 51 anyos, balo, samtang ang suspect amo naman si alias Spencer di Galang Pangidaron, ang duhalon sa residente sa nasambit nga barangay. Suno kay Mercado nga natigayon nga madakpan si Spencer sa barangay Aglibacao sa amuman nga Banwa bangod sa pagbinuligay sa mga barangay officials. Dugang pa ni Mercado nga wala na maka-recover ang balikoko nga binangon nga gingamit sini sa paglabo sa Iyatiyo. Payag pa ni Mercado nga hindi na halos may istorya ang suspect nga preso karon sa Kalinog Municipal Police Station. Naibaluan nga nagpalagyo si Spencer matapos ginlabo sini sa dalungan kag liog ang Yatiyo matapos siyang ipamangkot ko nakapanyapo na ini kaginakigan ko nga ginpatay sini ang suga sa garahe.
2: Tatak RMN.
0: Sini ko gidaw, may reason na ito Rajuman Mags, no? Nga ang nalabaan niya ang tiyo niya. Nagbinaisay gidman sila. Kag isa pati may gamay gidman siya nga ginaburubad siya mental. Last 7:57, sabi ang kabahin, nagtipon ang pila ka mga negosyante sa Giniwaki Investment Forum sa Kabatuan, Iloilo kahapon. Tinutuyo sa aktibidad nga mamarket ang mga banwa sa mga vendors sa nukay Kabatuan, Iloilo Mayor Elizalde Doc Buboy Pueyo. Nga bangod sa ilabanwa na hamtang ang Iloilo International Airport na ko ang potensyal nga mag-invest. Ang mga investor sa mga negosyo sa ila lugar, payag pa sa opisyal nga nalipay gid siya bangod sa kadamuon sa mga negosyante nga nagtambong sa programa.
4: Tuyo sang sini nga investment forum amo ang pag-market sang Kabatuan nga kun sa diin ma-put up ang mga investors diri sang businesses na nga mag-invest sila sa banwa sang Kabatuan.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Kabatuan, Iloilo Mayor Elizalde Doc Buboy Pueyo na ibalawan nga naging dinapit ng mga bisita sa nasabit ng forum sa na Secretary Ernesto Perez ang Under Red Tape Authority o kung ARTA, Dr. Arturo Corpus, Urban Planner, Economist Alexander Iscocha, Member sa Kabatuan Council of Advisor, Kagmutya Yusores, Acting Regional Director sa Department of Trade and Industry, Region 6.
2: Tatak RMN.
0: Aga Rajuman sa mga tabalamati na itong subong aga. Rajuman Mags.
1: Ang ini nga bahin ginadulon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyo nga colon, pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines.
0: Oh, tandaan mo lang, no? Mga karadyuman, tandaan mo lang, nga kung gusto mo nga magpa-check up o ay kakwarta, kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Why did to bayad ang pagpa-check up? Libre, choy. Bisan piso, suway ka bayran. Kung pabayron ka sa doktor, kadto ka di sa akon, pakita mong resibo nga may binayaran ka sa check-up, ako mabayad para sa imo. Pamahawan ta ka, may pliti ka pa. Hindi ka naman naguro pirdi. Gani sa mga tao, palamati natin, bisita na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banuas Estancia, sulat sa Pasi, Bangga, Dama, Santa Barbara. Sa Kilis sa Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo. Robinson's Place, Iloilo, ka sa Banuas ang Uton. Kay Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Imaras. Tandaan nyo lang, mga karadyuman, nga kung kamo ang magpa-check-up dito, wahi ka mo bayran, amo ina ang bulig sa inyo sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Kagkun kape, ang ginapangita mo to, chuy, ang kape nga ginapangita ni mo,